0: Pahibalo o ingon man, The Secret of Health, musunod na. And punto las 8 sa bundag.
1: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
10: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
10: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: X
14: X
9: F M
14: X F M.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.
0: Unsay klarik sporting klaruha yon? Kita mga katropa samtang ginutang ato sa unahan mga katropa. Joseph Lumarada, good morning. Elizabeth Himpisao Gloria, good morning Sir Alan. Happy Thursday. God is all, God is good all the time. And Romilita Bacaro, good morning katropang Alan, watching from Bayugan City. Mga taga Bayugan City po din. Na nagkaroon mga katropa, nakatambay na karon si Councilor Danny Dayanghiran. Ito ang aludi dia sa Sikaunda District mga katropa. O ito ang maabtikon ng chairman sa Committee on Finance din sa City Council. At ito ang asero nung sa kasikas diya karong mga katropa. Kung sabay mga hinabang financial nga gianda mga tuang syudad kay nagsigira bag vlog tong tiguangon nga lalaki mga katropa nang sigingon. Unsa mong taga Davao City, dool-dool mo din na mo katabang. No? Meron nabutaan siya sa butan ng daan ng mga pagbati. Atong linya karong mga katropa, si katropang katropa naman nato yun si Councilor Danny Dayanghiran. Good morning, Konsyal.
17: Muntag sanan, tuwa na ang tabang. Iabot na dito.
0: Yes. Nakita na to mga goods, no? Ang inabang.
17: O parang gina akong i-coordinate sa disaster. O kiliin ang plano nga ihatan kay i-balansi-balansi ang pamana.
0: Oo. Kasagalan na to ni Konsyal, asa na to na ginakuha?
17: Na to sa disaster fund.
0: Disaster fund.
17: Disaster fund. Wala may problema na kay wa may ginahimo naman ang tradisyon sa siyudad.
0: Correct.
17: Oo. Kay atang matabi, sa lagi yung lugar gani, labaw na kaya silingan.
0: Oo.
17: Basi gina-assess pa nila dito, basi nanubra pa ang tapang sa dito. So, Pata City, anytime na. Po release na, po tabang na. Kung sa'y kikinahanglan.
0: Ayun, oo. Kaya nahimo nga naintriga mo ang ato nga city, no? Do blinded mo ni kabalan mata sa mga isigutan na pamulitin ka karon konsyal. Niabot ko ng tabang nila ni sa Cebu, nila ni Baricuatro, kisa patong uban, no? Mga taga Visayas. Ang Davao City daw, wala pa man daw. Maramag ka ng apurado kay sila.
17: Oo. Paunaon sa nato sila, kay basing naglisod sila sa kadaghan.
0: Oo.
17: Sa nangabot nga suporta. Basta as far as cities concerned, tuwa na. Nighatun na, nakahatun na. Pero ako, nauna pa sa Cebu, nauna pa sa ubang mga silingan nga dapit.
0: Sa
17: ako
0: physical,
17: na lang,
0: alwat
17: na lang eh.
0: Physical nga tabang na itong mga rescue team dito, mga responders.
17: Oo, nanguli. Nanguli, nagani. Kwanto kabok? Apit 20 sila kabok.
0: Yan, oo. Oh.
17: Sa pila kaadlaw, murag kaping simana sila dito, tabang o griskyo, mga gamit na to. So, kanang istorya ang kanusa, to ana.
0: Ayun.
17: Napay, mabutay.
0: Ito mga truckload na to, dito ang mga goods, no? Nakaabot na po.
17: Yes, yes, yes. Tama ka, Alan. Mm. So, nauna na ta, kumpara sa upan, susama itong naitabu sa takloban sa una, ang mga doter, ang vice presidente mismo, ni ato na mismo.
0: Ayun.
17: Ang atong disaster team, si Colonel Paluran, tuwa na po.
0: Mm-hmm.
17: Ang atong mga doktor, ang mga bugas, ipanghatod na. So, timing, ling na eh.
0: Correct.
17: Kaya basig nagsapaw-sapaw pa dito, pero ang city, anytime na, walay question kung kasi yung nanguna, kung nakatabang.
0: Ayun,
17: ang pinag- kung nakatabang punta.
0: Tama, tama na, no? Kaya dili mo ni paunhanay, kundili pasiguay, patabangay.
17: Mm. Oh, yeah, pasiguay, yun. Gawin sa pasiguay, para di po nusayang.
0: Oo.
17: Di po nusayang. Tapos na po yung mga palisiyang sa commission on audit, ginasunod po na.
0: Mm.
17: Kaysa karun, daghan ang mga nangadto, so narataria, pero wata mabiya.
0: Okay. So, dirita sa Pikas Bahin, Councilor, no? Gusto nyo na ako ni ngagikan nyo sa imong baba, yun mismo, ang pag, alam na sa financial nga aspeto sa itong syudad, no? Yung naka-award ta sa DILG, katong sa good financial housekeeping, tama ba ito?
17: Financial good housekeeping.
0: Financial good housekeeping.
17: Oo. Ang pasabutan na, wapo ang paggamit sa kwarta, walay tagu-taguan, nasubay tanan sa auditing rules and procedure.
0: Mm-hmm.
17: Appeal ang tibok budget management.
0: Mm-hmm.
17: So, ni-recognize ta sa Bureau of Local Government Finance, PLGF, under the Department of Finance.
0: Ayun. Mm-hmm. Unsay impact ani, Councilor, after ani nga award?
17: Nagpasabot ani Alan nga ang pagdumala sa siyudad kisaligan sa gobyerno sa nasyonal. Walay malita. Walay ghost project. Kumpleto gyud tanan kun dili di ta kadawat og award. So tapo ang performance ni Mayor Basti og tabang pud sa konseho og ni Vice Mayor Rigo Duterte.
0: Ayun, oo. Nakita nato daw nga nalipay ani ang mga empleyado sa government kay kung 15 years in a row naman good ni unya nakita nila nga every end of the year basta naa kini nga award do na sila productivity bonus, tama ba?
17: Tama, tama. Usa na sa mga pasiyanan sa pagdawat o paghatag sa mga empleyado. Ang uban ani nadawat na tong mid-year bonus atong June. So na po ipaboto ni sa Pasko.
0: Ayun.
17: Abot sa kwan. May kabot lang yung tatanan, hilumra ta, bisag naglisod-lisod ta sa Davao. Laban lang ta. Ayuso lang na to gani. Tumilabay nga session gidayeg na ko nga ang ato mga building dire bisan pa sa kakusog sa duha ka linog, wa gyud naugno subay sa kaluoy pun sa Ginoo. Ang pasabot ko po performance po ang building officials.
0: Ayun, okay. Ilan mo itong gisaad, no? Silang pag-inspect nga. Kini ato ang mga building dire. Dapat musayaw na taan yung mga linog-linog karon, no? Kay, delete itong...
17: Kiriray yun sa Tibok, Mindanao. Kaning ato, gagyan, ugdag itong linog. Wag yun mga kwan. Mayo pagka-manage ni Mayor Basti sa pag-monitor sa mga building dagto.
0: So, nirisulta yun itong yan, pagka-stricto, no? May kalabutan niya ng safety sa toang mga, o pagpatuman sa toang building code.
17: Yes, Alan, gani, ginabati ko sa siya ni Anto. Kita na itong gwapong resulta. Anak, magyad, subay yun ta sa plano. Para mapatayan na ito, hindi madiskrasya mga tao sa dakpayan.
0: Ayun. Last concern ako, ni mo, Consiel, kabalo ko, busy ka karon, no? Ang ato ang syudad, nahitabo nga na kontrobersiya, tumilabay ng mga simana sa isyo sa basura, ta ha? O niya, tungkol ni mga statement gikan sa DNR, nga kita ipasat nga ito sa Del Sur, di ba ka, sa Panabo City, aron nga dito ta maglabay basura. But the good thing is, nanatan, ablihan na nga ito ang ikaduha diyan nga sanitary landfill, no? So, unsa ba mga dapat na ito nga mga himuon, mga safety measures? Wala ba tay, ang kong nakita magunod sa kadaghan sa volume sa basura din, Pwede ba na ito banhawon tong ato ang giluto nga project? Panahon mo ito ni Inday, katong sa Waste to Energy Project. Kamusta na ito, Odni?
17: Na ni

0: gobyerno daghang kang agian.
1: Oo.
0: Una makasud ang laing nasud nato nga mutapang nato magi ka sa national ng gobyerno sa Department of Foreign Affairs, sa Department of Finance. Dahil part ani tunar kani o suporta sa nasud sa Japan. Napoy parte ani nga pautang pero gamay ray interes. Kay kaning mga laing-laing nasud mag-inutang ngay man eh.
1: Correct. Oo.
0: Pautang dito, pautang dire, bali prenda ang tibok kita sa gobyerno. Mooy garantiya sa ibayat susama ng tulay nato sa pendado ka na, inutang ka na gikan sa nasod sa China. Pero dai ubang gobyerno sama sa China o JICA nga dako ang ilang ginahatag sama sa tulay sa bukana libre na. Ang tulay pila ka milyon na giregalo na sa China
1: kang Davao City na ha.
0: O wala gigasto gihatag na sa China panahon ni Mayor Presidente Duterte. Og Mayor Sara Duterte. Uh-huh. So aduna yung mga nasod nga nagmayray interes 1% ra pero mo dahin kag kilhang pilapoy imong matampo.
1: Dili ba ka isa ka factor sa nakalangan ang kining mga so-called environmental group no nga murag dili sila gusto aning waste to energy project. I don't know.
0: Usa na ang ilang kaning kadaghanan sa NGO supak anang mga proyekto nga sunugon kay ang ilang plano gusto lang organic kanang ang basura mahimo na pong malata ana. Okay naman po na. Ang unfortunately lang ana, 2 milyones ka tao ang atong dakben sa Davao, dili yun maapas.
1: Ayun. Oo.
0: Kasi yun ang ana alan 2 milyones ka tao maglabay ng basura. Adlaw-adlaw.
1: Oo. Kay the last time nga naato yung mga feasibility study may kalabutan ini si kuan pa ang mayor ato si Inday Sara Duterte Carpio pa pasado kaayo ta sa bulk sa basura or volume sa basura pasta sa requirement kay ang ato adres 750 tons a day ang ato ang collection kaniyang requirement lang ana na lang sa 600 to 600 700.
0: Sobra na actually sa kadako sa siyudad pwede na giginang lang na yun natog kanang solid waste management program na ang mga basura dili na makayag sige glabay kay ato pong tanahon dili raman naroon nabuhi rong tuiga ato pong tanahon nga 30 katuig ron nun sa may hulagway kung asa nato ipanglabay ng basura o dili nato plastada. Alos tanan po atong ilabda, no? Ang laing nasod, ang ilang pagsunog sa basura dito mismo sa dagat, aso lang, tapos mahimo na ng buwan, mahimo na ng kuryente. So, kaya ang yuta magdili lalim. Dili man lalim ang paglabay basura, ilabay nung sa lugot na. Muag dagay dahil mangyapon dito sa ubos. So, pag-abot dagay dito, delika posod pod ganto sa ato mga waterways. So diya sa Tabaw tagko na kay tong kahoy nga gipantanom panahon ni President Duterte.
1: So
0: ang basura tanda man nimo kahoy na
1: tama
0: imo mang tapos tipinsahan nga dili ma-slide.
1: Okay, so before ko makalimot ani Konsyal ako dyan i-take as opportunity pangutanan ako sa imo ha kay si Konsyal Dani Dayang Hirang, isa sa mga gikaintapan kaniadto kung isyu sa tubig sa dakbayan sa Davao ato ang pagaisgutan. Kumusta na tuod ang Sikan District karon anong una? Na nangagas na ba itong mga gripo diha sa connection sa tubig?
0: Nangagas na alan, nalay problema nga mga pipila ka lugar kay niadto wa pay tubig. Ang mga tagiya sa subdivision nagbutang silang tangke. Pero kaning water district po, mo nang ako silang kanunay ginaingnan, ayaw rin mo sige puros una-una o kwarta. Negosyo ba? Dili sila musul sa subdivision o dili pabayron ang mga tao o dili usbon ang linya sa tubig. Ay ang linya daw sa tubig, gagmay o mga karaan. Pero yun ako, okay raman na. Pero kamo'y taon sa bagong tubo, tayon sa mga subdivision. Kaya kung dili nila taura na, i-charge man po nila dagko man ang million man alan ang kuan, million man ang kantidad sa pagbutang ng tubo.
1: Tama.
0: So dili makaya sa mga nagpuyo. Iuna ko nila, butangin ninyo ang tubo, tapos ubayad man ang mga naggamit ng tubig, Ibutang na lang ninyo idugang.

0: lang ninyo sa Bayrodon, dito sa mga tao.
1: Ikarga, sa Y2B. Ikarga.
0: Ikarga, 25 katuig. Ano, mangyod ang gobyerno. Kaya entrepost, gobyerno, labo na. Entrepost, gobyerno, Alan, igong yun pag-provide ang tubig, sama sa terminal, tubig, para sa kayuhan sa mga tao. Di kayo puros, tingusoy lang yun muna. Karoon, mga tunay silang babak. Wato la ditong wapagane mo plus tapin eh.
1: Isa na sa ako ang gusto ipangutana sa mga konsehal. Kung ang gihangyo ang Davao City Water District nga mo konekta nga tug tubig ato sa Samal, dispabor ni sa tuwa sa syudad sa imong tanaw.
0: Yes, moagi pa ni konseho Alan because makita nimo panahon ni PRRD nag-away man ang water district ug ang Buitis kabayanan ng Tabugan may nomdaman nimo
1: tama
0: pero si PRRD ayo PRRD ay mugaway magtinabangay mo diha basta siguruhan ninyo na itubig sa siyudad pero apil din na ang Davao City apil may nga naghatag sa katungod sa kontrata sa paghimo sa Apo Agwa karon diba ni agi ng konseyo katong Apo Agwa nga tripartite agreement apil ang mayor diya. Gitasan ko sa konseyo nga ipa-review kana apil ang ilang bayronon sa buwis. So dili sila kantog lang lugar og di moagi ang konseyo kay apil ang siyudad diya.
1: So dili sila authorized to extend the other places no kay ang nagtugot ala nila ang konseyo man dapat moagi gyud din sa konseyo kun naa manggali other water no ngayon.
0: Yes, kay ang original ana ang kinabuhi sa water district gikan sa siyudad. Panahon pa ni Luis Santos na kaning water district bangod ang nasud ani panahon sa kaning amahan ni Marcos na maghimo og mga water system. So si Luis Santos mayor niadto og gyud sugod sa water district ang nagkapital ana ang siyudad sa Davao. Ang kwarta nga gihat ang pagsugod sa water district ang naghatag ana siyudad sa Davao.
1: Ayon. Anyway, gamayang reaction lang, konsyal, dili pa sa kuryente, no? Ang DLPC na mapasaka kini og 2 pesos nga increase sa almost 2 pesos, no? Nga increase sa per kilowatt hour this month. Bisa pa man tuod nga ang Department of Energy nagsulti nga nang hinubra daw ang tong supply diri sa tuwa sa Mindanao sa kuryente. Unsa imong take ani, Councilor?
0: Duhara na, Alan. Duhara nay usa diha nga namakat. Ano man, niyan na ang, ningon ang Davao Light na mo, magpataas ng kurinte, kay way kurinte, or mahal. Ngayon, ug tinuod ng balita ng Department of Energy, ningon nga, nanobra ang kurinte, dapat mubos ang kurinte.
1: Philippine Daily Inquirer, o sa Mindanao Times.
0: Oo, kaya yung gubilib sa media diri sa Davao kay klaro ang plastada. Nangana man sila sa konseyo Alan, ngayon sila nga, di ba, magpatasok kurente kay way kurente. Pero nanubra man din kurente, so ikanao yun nila na. Kay kung oversupply ang kurente, ang pasaputa na, dapat krato ang kurente.
1: Krato ang kurente, sa law of supply and demand, no? Murag mo nag-a-chat.
0: So usaan na, o tinuod niya informasyon, usaan na, diyan ay namakak.
1: Ayan. Sige, Konsyal. Salamat kasi yung panahon din, Konsyal. Ba, ambot siya sa kayo ng makak.
0: Salamat, Alan, na pinanggata mo diya. Salamat sa Kuan Taga Second District. Huwag sa imo diya. Padayon lang ta, Alan, kutong sa makaya.
1: Thank you so much.
0: Salamat kayo.
1: Thank you. Konsyal. Bullseye. Konsyal Danny D. Danny Deng Hirang, mga tropa, sa Second District na Tundag Ben sa Davao, ang chairman sa Committee on Finance din na sa tuang City Council. So, hulat-hulat lang mo sa cheque, ha? Kapurado ba yun ninyo? Giuna sa namo ang physical. Giuna sa namo dito, mga tropa, ang pag-rescue. Giuna sa namo dito ang paghataw ka ng mga immediate nga mag-gain sa mga tao. Una na ang kini mga rehab-rehab nga mga fundings para sa LGU. Una sa mo din na nga ninyo ha mga pagpangambog mga tropa inyong gihimo nga pamulitika. Mutabang demo na sige mo pamalita. Oh, Davao City wala man lagi. Ay, ibarbara ko imo tos di kon tanan niyo yung mga lingang nga ukan nga mga tayaon nga for deep liron. Di mo kahulat ha. Ito niya guwe kwarta ang syudad. Ningon si Konsyal Danny, meron tayo pero hindi tayo basta-basta magpapalabas kapag ka wala tayong study. May kaduha niya mga tropa ang ato ang water system sa Dakben sa Davao. Murag direkta nga pagka-istorya. Dili man tamo supak mga tropa nga mag-istenta dito o kanaganing patubig dito sa taga-Samal para dili mahimong paraton ng ilang tubig diha, maligo ka. Mahimong at ang source sa tubig diri sa Davao City na mga tropa, kaya yan sa ating Davao City Water District. Kaya yan ng ating mga taga-Apo Agwa, mga katropa, pero di ta mag-agwanta na rin. Inahanglan mo agi sa mooy sa konsiho.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Anad, dabanislag ka ng extension konsihal. Ikatulo, mga katropa, kinsa kayo na makakdaw ani. Ningon ang DOE nga nang hinubrang supply sa Mindanao sa kuryente. O niya nga naman yung mga tropa nga nagpataas managi ang DLPC. Ingon si konsihal, mga tropa, maruri yun si konsihal, no? Duharay ni Tabuana, ang isa na, na inamakak.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mubalik ta, mga tropa, ito ni isgutan sa itong pagbalik, no? Itong balikan ning pating lawas ni Bobet Gilubong na, pamilyang Baterbonya, gibaha na kiniginabang ko naman pa, mga tropa. Ito nga pagbalik, dito sa itong programa nga Bullseye, na dito, dito si Ginaline Arcillo Amaro, good morning ni Maria. Arnold Altibo and Joseph Lumarda and Martin Navaris Manggiran, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning!
1: Oras! Alas 8:28.
4: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad?
5: Baklarek sana!
6: Exciting!
7: Long have we waited. Tanduay first five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay first five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay first five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebeng Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation.
3: DX Trio Trucking Corporation.
5: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
14: Down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
17: Baklarek sana.
18: Exciting!
19: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Okay, balik na din mga katropa sa tuang katapusang 30 minutos sa itong panaglawi sa kahanginan. Kato mga nagpahabol karoon mga katropa, nangutahan ako kung nagkapangapi na ba mo. Nagpangapi na mo? Ha? Oh?
20: Ah, init pa man. Di pa taani makahigop umayo kay init pa man.
1: Salita mga katropa, be. Kay ang patayang lawas ni Bobet gilubong na kini. Unya, ang pamilyang baterbon niya, gibaha kini og hinabang mga katropa. No? Kung ato ang siren, makita na to diri engineer no nga ang iyahang intawong karo taro man na no nagsundan-sundan ni mga katropa og kanang nagdagan og nagbitbit og flag no pero naay mga time mga katropa nga kanang gipanghandurawan ba no gipanghandurawan ang kining iyahang mga kaagi nga ang uban magtan-aw sa mga pictures mga tropa nga makahilak yung ka. Makahilak. Makahilak man. So, palihog daw ko na engineer. Ibutan lang ko sa kilid kaya ito nang i-describe na din ha, no, ang kining mga kuan. No, kana, no, nagsugod na mga tropa. Dito sa ma-forward na ito na diya sa kuan. Wala na na-splice ni Geoffrey. Ha? Wala na-splice. May po ni si Geoffrey kay... wala po din na na-splice. Forward na guna, ma-forward mo na sa tumoy-tumoy nga portion. No? Kay ako itong iingnan siya nga idritso i-forward ito nga portion. Kay gusto na ako itong kanaganing unsaning minutes sa kwan ha? Ako dire. Tayong pa, kay nalubat. Minun niya akong cellphone. Ano ba'y pananghid? Sa muka ning short drama, ay sige lag... Dilag appear ning ako. Oh diha no. Diha. Okay, sa tumoy-tumoy nga portion. Kung ako i-describe niya mga tropa, grabing pagbaha sa kining mga tao no. Unya nana diha ang katong pamilya mismo nag-hysterical diha mga katropa ang iyahang inahan. Unya naara ba toy nadungog mga katropa nga ang iyang inahan nag-ingon nga ayaw sila patuluga.
19: Oh. Bullseye! Bullseye!
1: Di ni mo mabasol ang gibati sa Mama Manggod. No? Kana mo ingong ka o kanang nganong na sulti man to sa iyahang inahan. Oy. Nga, kuan na lang unta. Kanang dawat na lang taan ni og kuan ba? Kanang sa mga butang, tumakuan na to. Nanamag yun ni. Total, daghan naman po mga hinabang. At di ni mo na mabasol mga tropa. Nga naman, hustisya. Ang iyahang gisinggit. Kanaanad na sila mga tropa o pinubre. Ang gusto niya ang karir sa iyahang anak, future sa iyahang anak, dili para nila. Bisa pamantuod mga katropa o kana ganing gusto nila nga si ang anak mga katropa nga, Nay, ma'am, pag mauli ko diri, kinahanglan, madato yun tayo ni ma'am. Kaya may intoy anak mga katropa dili mangandoy dili man iparan nila paran na ninyo ikaw bitaw ginikanan man ka makaingon yung ka mga katropa og kana ganing ikaw nak ipaeskwela ta ka para sa imong future dili na ninamo para sa imong pamilya pohon may imong stable pag magminyo mo og mahimo po mo nga responsable pahupon-pahon kung mga pamilya mo. Ano naman? Kami bitaw sa balay. Yung, oh, mag-graduate mo mga bata mo. Pag-minyo na dahil mo eh. Kaya stable lang mo. Kay ganahami ni mama ni mo. Ganagani magbalit mi pagka-uyab. Iduhan naman lang mi. Pwede yung money, mag-holding house mi nga. Bahala na, puti ng buhok. Ano? Hindi mo nang i-story sa mga bata mo. Tapos mo na ma-inspired sila. I-forward na good po. I-forward po sa tumitumo yung portion na engineer. Kaya na kung gusto tanawin mga tropa, kana mga picture, kana iparaan kana mga picture nila, kana diha, no? Maabot na din mga katropa, oh. Oh. Kana iyaha mga kaagi, kanya ito, iyaha mga medalya, iyaha mga katropa nga gipakita. And then, simple na din nga bata mga katropa, mo nga panahon nga naka-award sila nga to sa Brunei. Oh. And then, tanawin na guna, oh. Asa ka mangitaan ng 17 years old bago lang nag-18 mga katropa, muna yung last nilang agako si iyahang mama padulong na nagmanila mga katropa gikan si iyahang pagkabata hantod nga simpleng pangarap laman yung tawa na eh no? Simpleng pangarap sa usa ka batan-on kaedad naman ko ni siya kung anak kadula-dula rapog basketball mga katropa no? Perting hilak in town no? Yung kung ayaw kay palabig ka emotional because God has a purpose to everything. We don't know about the plan of God. Gani ang kiniganing iyahang t-shirt na agani siya giprinta God's plan. Nagsugod naman siya negosyo mga katropa. Kawalo man siya nga dagana siya ganang fans, dagana siya ganang nagmahal niya. And then giingnan yun siya ang ginikanan nga just stay humble. Stay lang yung ka nga to sa imuang tiil nga to sa ground, no? Kay para dili ka ingon og pareha sa uban ba nga hala, di naman nagad, bla bla bla. Pero kini siya, grabe ka masa kayo. Kay gikan maguni sa kining kining sa kanang lugar gani nga ikaw mga katropa nga on struggle ang imuang nga family. So kay balo gini siya, gani pag-abot dito sa Manila, medyo nakurat-kuratan ni. Eh. Lahi ba ang aura dito? Ha? Nakuratan ni siya mga tropa kay lahi ibang mga labi na mga Tagalog naraba ni pagka superiority complex. Onya siyempre ikaw probinsyano ka manghiring sa juka. But it doesn't mean to say that you are lowly, no? Ako bitaw dito mga tropa na magistorya mga Tagalog, burit man ko. Malabuan man ako ilang pagkaburit niya. Grabe man kita magkatalo-talo, hantod sila makagasto. Style mo anak nila mga tropa, daigon yun na nimo sila. Ano mga awa yun nimo, ako, lang magpa-inosinti dite ka ba? But you are studying, giyon saan nimo sila, kung saan yung pag-maneuver mga katropa, nga masudra, giyapon nimo sa bulsa, Bisaya tayo. Ano na mga attitude sa mga Bisaya? Magpakaruning nung ignorante, magpakaruning nun nga, why nahibalaan, pero gina, kuha na rin mong atensyon. At the end, ikaw rin giyapon ni gasto. Oh.
19: Bullseye!
1: Araw ko na mga tropa, oh, mahal ka na siya mga ka-team. Gikan sa pag kanang iyahang coach niya, gimold siya pagmayo, kanang iyahang coach Jess niya. Oh. O niya, dili man siya ingon og full scholar sa ADU o sa Ateneo mga ka-tropa, no? Kay high school pa man, sa senior high. Gipangitaan ni pamaagi ni coach Jess nga ma-scholar siya through by sponsorship. So, kung sponsorship mga katropa, nagbayad ka tuition, gapon dito mga katropa, somebody paid for you. Moto nga, si Cayetano mga katropa, amigo po niya, ang pamilya, na-befriended, may arangan din na sa Ateneo mga katropa, maoy naggasto kana si Cayetano. Isa po na sa mga players sa Davraa ng iyahang anak mga katropa, ang ginikanan ana niya maoy naggasto.
19: Bullseye! Bullseye!
1: Tungod kay potensyal lagi, nakitaan ba? Nihangyog yun na si Coach Jess. Ako, salut yun ko ni Coach Jess niya. I talk with kiniganing, nakoy chance nga nag-convome ang mga teacher din ha mga katropa sa Ateneo Senior High School. Na ako'y nakahinabi nga taga-ado po nga teacher mga tropa. Iyahang gi-describe ka na si Coach Jess. Grabe di kay mo mold na mga katropa og kini mga potential nga mga player. Oo. Iyayok, sapatos ana, hinulaman, pagsugot. Jersey ana, ng hulam, rentawan mga katropa, pagsugot. Oo. Ang iyang lapalapa sa sapatos mga katropa, pating hilisan na musagit siya sa siminto, ikatawan pamangga. Hangtod nga maluoy lang itong uban, gipahulam mga katropa. Hangtod nga nala siya yung mga sponsor na. Naningkamot, nigbaligyag mga keychain para makapalit o gamit. O niya ang t-shirt na yung mga tropa, nagpa-sponsor niya para makipag-deal at mga nagapaprinta. Gwapo kayo, God's plan. O niya sa likod mga tropa, kiniganing mga words mga katropa nga maka-glorify nga to si Ginoo. Kita ni mo mga katropa nga kakabuutan nga bata. Karon ang DILG, doon ay pamahayag mga katropa nga tawag aning posible na ay makasuha na sa sunod simana. Karong Biyernes ug mga adlawa, doon na ay ipagawas ang Department of Interior and Local Government through by the CIDG nga ilang pag-imbestiga mga katropa nga doon na UDI managot. Doon ay hising nga na-establish. Kini kabalo man yun yung mulangoy ni bataan, ibig sa pagkusong nga current ni ako nakita na ako itong baluda mga katropa, common naman yung baluda sa San Juan. Kaniya ito diya sa talumo pa may nagapuyo. Oh? Diya pa sa Bagoplaya may nagapuyo ang dagat. Diya mga katropa, sumpay naman sa talumo. Malipay may masauna, ganagaling dagko kayong balod. Kaya mo man ang suong-suongo ng dagkong balod mga katropa. Ang current sa ilalaw man na, nagarambol na. Pero kabalo may masang pagmaneuver, basta kay kabalo ka mulangoy. Kabalo man yung mulangoy ni bataan eh. Yung saan yung paglangoy mga katropa, wala kay umoy. Ha? Lapoy na kay ka. O niya dito pinyug ka, ilabay nga to sa 700 meters away, gikan sa coastal o sa kaning lapihan mga katropa sa nisgutan nga baybayon. Oh, saan yung pag-survive? Ano ka ng mga katropa? Nga wak, manggani di sila ilahang mga rescue team. Silang duha, mga katropa ni Adili, mo'y natripan.
17: Bullseye! Bullseye!
1: Anyway, may hangganan ang tanan. Yes, gibaha o hinabang ang kining pamilya. Doon ay condo unit nga giandam di NHA. Doon ay 1 million nga nadawat mga tropa gikan ni kang Lala dito sa Governor Lala. Mga katropa dito sa Cotabato area, no? And then doon na po ni mga support sa LGU, doon na po bao-bao na gidonate dito mga katropa para sa panginabuyan si ahang amahan, no? So bisa pa man anang tanan mga katropa, dili ikabugti sa hilak o kanang kamingaw sa usa kinahan mga katropa nga dili man ni para nako dong, ha? Sakto naman ni dong kami para ni nimo sa imong future family. And nahimo siyang inspirasyon mga katropa sa mga kabataan ganon. Dapat yes to sports lang yun ta, dilita magingon og yes to drugs. No to drugs, yes to sport, kaysa sport na kay ego sibo nga disiplina. Ginikanan, bantayin niyo mga anak nga na-mold na din na sa social media, unsay ilaha mga dula tanawa, kay basing nakahimo kinig bad influence ilaha sumala pa sa DCPO ang observation sa mga bata karon. Manukol na ginikanan tungkol kay may nakita nila din na sa social media. Train up your child in the way how they should grow. Kay pag-abot mga katropa sa manahon nga managko na sila diha pa ka magdisiplina, di na na sila muuban nimo.
17: Bullseye! Bullseye!
1: Mayang buntag na lamang kang Elmer Curioso Cabillo. Kudos na lamang to condolence in the name sa tuwa sa 89.1 XFM. Condolence to the family and yes, sama sa inyo ha, nanawagan usab kami og tinuod nga hustisya alang sa kamatayon dinha ni Bobet Baterbunya. And ang ginikanan ni Andili katong divine no Adili daw sakit silang loob pero gidawat na nila og nasa message sa mga ka teammate ani ni Baterbunya ning siya nga padayon mo sa inyong career ay mo ka tandog. Amo to siya kalibutan kun sa mga investigation diri sa tuwa sa Pilipinas. Kamong eskwelahan ayo mo ka guol nga wala wala siya plano nga mga file og reklamo and then yang encourage ang school nga pareng nga magmold og kaning mga athlete which is ang school mo man ilaha mga katropa nga goal. Pero kung makabaton ka og kanaganing coach nga way buot torture ang labas. Hazing ang labas. Ano mga katropa ang dapat nga siren kanon? We don't question the school or the university itself but the people behind the scenes.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mo ni dapat mga tropa ang ato kini nga hatagan og pagtagad. Standby naman for live streaming na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Og mapon sa samang tag na og higayon. Congrats sa tong winner karon mga tropa, i-text diri ang ato ang number. Og mapon mga katropa katong na winner o katong ni daog kaganina. Ma-record ang Japon. Kaduhan na siya na kadaog daw. Sige, lalang. Ito ang ipaday na mga katropa. O kato imuha po nga nadag-an diri. Kuhaan na ni imuhang staycation diri sa tawag ani. Basta makuha na ni imuhang staycation na mag-reserve ka. Kay basig mag-lapse na ni o ganing di na ni mailhan ang imuhang karoon lang ni tuiga mga katropa. Anytime sa year mga katropa ang inyong staycation kay magbag-o na punta sa sunod na pod nga tuig or sa musunod nga mga bulan. Okay? So I hope na magpadayon lang Japon sa pag-sponsor ka na to, ang staycation para sa staycation na to mga katropa. This is New Year's Peak Mountain Resort. Ugma kay Biyernes man mag-raffle ta. Wala naman tayo oras, doon oras sa bandinado. Doon ay punahan pa din mag-igo mga katropa. So wala na to mga isgutan din mga katropa. Labi na kining ato ang kinareserba din karoon mga katropa. Isa na lang yun, kaadlaw, kung gihatag nga panahon kanila. Update mga katropa.
0: Bullseye!
1: Dito sa ating programa.
0: Bullseye!
1: Okay? Sangalan sa tuwang Redibok ang puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon, mga katropa.
21: Alan Abais, Bullseye.
1: God bless and good morning. Dalago ng Diyos, kamaturan ang sandiga na itong oras. Alas 8:49.
22: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
0: Bullseye!
22: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
0: Bullseye!
22: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
23: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
24: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
25: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
14: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingani ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
10: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pro-

0: так Ларик сана.
1: Exciting.
2: Clarix kayo katropa, oras alas 9:01 na.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
2: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning oras sa mga katropa, hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Bulkang Mayon padayon kining nagbuga og lava sumala sa FIVOX. Sa detalye katropa na obserbahan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga walay undang ang pagbuga og lava sa Bulkang Mayon. Base sa pinakaulahing footage nga gipagula niini, nakita ang padayong pagpagawas o pagawas og lava o sa mga lava gikan sa baba sa bulkan alas 8:53 sa hangtod alas 9:02 kagabi. Kinina ang ika-170 kasagunsong adlaw nga nakitaan niini ang aktibidad ang maong bulkan o padayong nakataas kini sa alert level 3. Diin striktong gipatuman ang no entry sulod sa 6 km distance dool mismo sa bulkan isip permanent danger zone. Nasayran nga ang maong Bulkang Mayon mao'y gikonsidera ingon nga pinakaaktibong bulkan sa tibuok nasud Pilipinas. Sa pikasbahin mga katropa, ang silyadong BIR records ni VP Sara og sa iyang banabot matud papaablihan sa House Prosecutors karong adlaw nga Webes.
3: Extra, extra, balita.
2: Sa detalye mga katropa, buot paablihan sa House Prosecution Panel ang silyadong BIR records ni Vice President Sara Duterte og sa bana niini karong adlaw nga Webes. Muhangyo matod pa ang maong panel ngadto sa Senate Impeachment Court nga ablihan ang maong kahon sa Bureau of Internal Revenue kun BIR nga adunay sulod nga tax records ni BC or sa Vice Presidente uga sa iyang bana nga si Attorney Manases sa Mansa Carpio. Uga lakip sa ilahang mga matod pa gipanag-iyahang mga kumpanya. Matod ni House Prosecutor og Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, importante nga susihon ang sulod sa maong kahon aron masuta kung tukma ba ang mga deklaradong kabtangan, income ug bisan ang net worth sa maong magtiayon. Importante matod pa kiniisip may kalambigitan sa Article 2 sa impeachment complaint nga nagisgot klabot nining giingong unexplained wealth. Mahinumduman nga ang maong mga record sa BIR wala kini giablihan atol sa pagdungog sa House Committee on Justice ug nagpabilin lamang bahin sa mga record ang maong kaso. Gipaabot sab sa prosecution nga adunay himuong pagsupak ang kampo ni Duterte labot ni ini.
3: Extra, extra balita.
2: Sa katapusang paklis atong extra balita ning oras alas 9:04 na mga katropa. Gisang atna sa mga otoridad ang mga reklamong kriminal. Mato kini sa 15 anyos nga estudyante nga nalambigit sa pagpusilpatay o sa pagpamusilpatay sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinigihimo sa mga otoridad ni Milabayng Adlaw kung asa ang kapulisan sa Tacloban isang at sa maong mga reklamo at tubangan mismo sa City Prosecutor's Office batok sa maong batanon magkatropan labot ni ining ma-shootout aning nakalabayng Hunyo 22 kung asa tulo ang nakabsan sa kinabuhi og 20 ang mga naangol. Ang sospekong iyang 14 anyos nga kauban giturn over na matud pa kini sa Regional Rehabilitation Center alang usab sa tukmang pagkustudiya mga katropa. Samtang 15 anyos nagatubang og mga kaso sa tulo ka ihap kini sa pagpatay, tulo ka ihap sa frustrated murder ug multiple counts sa serious sa physical injuries. Gitino pasab sa mga otoridad ang tulubagon sa 14 anyos nga sospek. Kinsa gikatahong nagpabuto sa makadaghang nga higayon. Hingkapin sa 30 matod pa ka round gikan sa 9mm pistol ang narecover sa mga otoridad gikan sa crime scene. Sanglit ubos matod pa sa edad nga 15 makatubang ang maong mga minor de edad. Among minor de edad o intervention kung asa ipailalom kini sa usa ka pasilidad sa bahay Pag-asa mga katropa. Kung asa gisuportahan usab ni Interior Secretary John Vic Remulla ang nahisgutan nga mga angulo labi na kining giimbestigahan nga may kalambigitan matud pa sa sa giingong bullying ang maong kaso. Alang usa mga katropa sa pagpunting o sa paghatag og kasulbaran o posibleng tubag ni ini nga mga concern aron di na masubli pa kini sa uban pang mga tulungaan. Ug mao katong mga katropa, naglangkob sa to ang extra balita ning oras. Alang sa dugang balita og impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Centro Media. Dagang salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, Ma'am Nita Valderosa, ang Sir Uncle Dars ug Ma'am Jing Pegarido. At ang mga katropa kay musulod na programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, kamatuuran ang Sandigan.
3: Extra, extra balita.
2: Oras katropa, alas 9:07 na.
3: XFM Davao, kamatuuran ang Sandigan.
0: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Heh, gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad, quickly and easily. With Etlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
3: Larix kayo katrupa tong oras, alas 9:11 na sa buntag.
0: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod nga mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
5: Sentro.
0: Sentro.

0: una sa tanan delegyo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas. Maigay buntag, welcome sa itong katulumanon. Aga pagkabaga sentro din igihapon, mga higala sa XFM Davao 89.1. Si katropa ka Jasper, magon siya magtimon gihapon sa programa ka sentro. Obani kami katropa ko yung taalas Jesse Media sa paghagpat gihapon balita impormasyon plus servisyong katropa.
1: Sentro.
0: At lang huwebes kita karon mga kaingsunan. Throwback Thursday kita karon mga katropa. Ang sabay nyo ang i-post diha mismo sa inyong social media. Social ba makain mo katropa nga mag-posta o kinig throwback pictures diha, no? Kung kami ato makaingunta yapsing pata. Nga karon medyo ni bloated na. O kano ba bloated ka ni ato karon ni yapsing na usap. Unsay ganahan yung picture o lagway ipasundayang sa kalibutan mga kaigsunan mo kay sa una ba ya kung magkuantag picture kita na makakita karon mga katropa pag-post nimo diha o okay mo sa laing nasod makakita sa imuhang hulagway mga kaigsunan. Anyway, welcome libok ang Davao City, Davao Region sa programa Gas Sentro.
1: Sentro.
0: Transport sparring partner ko na partner. Ilaan ka tropa ka Judith na busy sa iha ang kining mga ihikuter karon anigin si Mad Madam. Good morning kanimo ka tropa ang Judith Espanyol.

0: Madam, good morning!
1: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa! Happy
0: anak,
1: Thursday morning, katropang
0: Jazz! Happy na magkatanas at ano my first five!
1: Actually, katropang Jazz mo ng reason nga nung very energetic tayo today mga katropa kay daghang makigduyog sa tuwa karon. Kay excited na po sila nga makakita or maka-join no sa ipahigayon nga Tanduay First Five Comeback Concert Tour. So, daghan kayo og excited karong adlawa o para ugma ka tropang Jazz.
0: Oh, sana all excited mga kaingsunan nga maka-lukso-lukso.
1: Oo, kana maka-jam. Of course,
0: maka-hila.
1: Mga ano na good na ka tropang Jazz ha? Mga favorite OPM bands na good na to na no mga katropa, imagine na ang Kamikaze, ang Parokya ni Edgar, ang December Avenue no na si Zach Tabudlo and si Flo G.
0: This is yo.
1: Ay bitaw mga katropa, happy Thursday morning kanatong tanan lang adlaw na Sabato pag-aubanan no ning

0: gagawa na ng mga factor katropan dyan.
1: So, sa manugod kayo gina-picture, picture lang ginabutan sa ilang Facebook.
0: Oo, pag mag-throwback Thursday. Ikaw diya katropa, unsa ba imuhang trip karong adlawan, no? Pero dapat katropang Diyas, bisag unsa man ato ang trip ning adlang Webes, mga katropa, dapat sugda nato na sa pag-inom o healthy nga kape, mga katropa. Of course, ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Like, share, comment, mga kaisunan na kay Tuwas sa ato ang mga produkto nga mapalit ninyo sa ato ang nagunang butika nationwide. Usab dahil sa inyong mutangan. Mapalit sa ato sa ato aga studio, katropa. O usab, mga katropa, Jupit. At tagyapunda, huwag ba na ang raffle sa kining ato ang New Year's Peak Mountain Resort, no? Ayun na, pakiyasa in town, mga kaisun, talaga sa order na katropa. Mga once in a lifetime na katropa nga libre nga makaduta sa kining nga mga lugar nga ma-relax ta o usab klaro nga ma-refresh ta, katropa nga Jovet.
0: Tinood ka na katropa nga Jazz Busa. Ayaw na ninyo sayang nga ang chance, mga katropa, sa yun ra kaayo ang mechanics, no, para makadaog sa tuang paraffle nga ma-enjoy ang New Year's Peak Mountain Resort. Mag-like lang, mag-share sa tuang mga live, and of course, ang pinaka-importante, mag-comment, mga katropa. Dapat visible ta, no, kay para makita sa tuang team kinsa mga nag-comment ug malista ang pangalan para sa bunuto ni katropang Alan.
1: Kung man katropa sa programa ga Bullseye Centro. 9:19 sa morning, katropa, sa tuang motivational quote, katropa nga Jovet, the more you learn, the more you earn. Ingon pa ni Sir Warren Buffy.
0: Oh, hello. Ano siya, Buffett, murag double T ni siya, katropa.
1: Pagbasa ni Buffet.
0: Matod pa niya, katropa, just the more you learn, the more you earn. Kasi nga, ingon sila, through learnings daw, mas mapalapad na to ang ato abitaw.
1: Kahibalo.
0: Kahibalo. And at the same time, mas daghantag ma-attract ng opportunities. And that's the reason why we earn, mga katropa.
1: Oo. Kapag learning, everyday is a learning process. Sa learning challenge, mga kaigsunan, the more nga daghang kag makatunan, kahibalo.
0: Mas dali ka nga makapangwarta. Diba, for example, katropang Jazz, if kabalo ka magluto, pwede ni mong gawing business, mag-restaurant ka.
1: Luto ka, mag-free taste una ka, tapos ang tagdaghan, oy, dito si ano, nag-luto na.
0: Yes, kanang power sa words, bitaw, mga katropang, ma-endorse ka, uy, lami ka, ayuto yung ana. So, pwede na ni mong pagkakitaan. For example, katropang Jazz, ang imuhang knowledge or imuhang kahibalo, balo dati sa high school, pag bright ka, ikaw tig sulat, tig answer, pwede ni mong ipagkakitaan.
1: Oo, kapag magpa-copy ka, pabayad ka.
0: Ay, alam mo ito, magpa-copy ka. Ikaw na ang muhimo, no, uban sa project, ingon na mga katropa. Kabalo ba ka katropang Jazz na kini si, ano bitaw, kini si Buffett, si Warren Buffett.
1: Si Warren.
0: Oo. Actually, matod pa rin katropang Jazz, iyaha daw nang ginagugol ang iyahang 80% sa iyahang adlaw sa
1: pagbasa. Ginhatag niya ang iyang oras sa pagbasa.
0: Sa pagbasa, mga libro, balita, mga katropa. Aron daw, ma-build, no, ang iyahang yahang mental models, katropang Jazz. And mas masabta niya ang tanan, katropang Jazz. Mas dako siya og income pag-abot sa panahon.
1: Karon nga sit up, katropang Jubit, sa karon nga generation, the more you have a kining talent or skill, dakong chance ka, the more income pag ka kung gamitin mo sa tarong, katropang Jubit.
0: Yes, mga katropa. So, tara, no, sugdi na siguro nga maginahinay tagtuon, mga katropa. And actually, ang magmaminaw ta og mga balita, impormasyon, katropang Jazz, isa na siya sa pamaagi nga maka-learn ta, mga katropa.
1: Oo. Alas 9:21, katropa, sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
1: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita, ito ni kaninyo sa Xanthone Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Nagpagawas og bag-og a price monitoring advisory ang Department of Energy Mindanao Field Office alang sa kasamtagang presyo sa liquid fuel kon LPG sa Davao City. Sumala sa DOE, ang mga presyo nga ilang na-record pinagi sa random monitoring sa mga gasolinahan magpabilin nga epektibo hangtod June 29 gawas kung adunay bag-og price adjustment gikan sa mga oil companies. Gibutyag usab sa ahensya nga aga presyo sa household LPG nga ilang na monitor may mong basihan sa prevailing price range sulod sa tibuok ka bulan. Samtang padayon usab nga gimando sa DOE ang monitoring aron masiguro nga nasunod gyud ang hustong presyo sa mga produktong petrolyo og LPG sa merkado.
0: Sa Pigas Bayan, mga katropa, gipasidunggan sa City Social Welfare and Development Office kan CSWDO ang muabot sa 203 ka mga registered social workers sa Davao City atol sa selebrasyon sa Filipino Social Workers Day. Gimo ang kalihukan aron ilhon ang ilang dakong kontribusyon sa pagtabang sa mga komunidad hilabi na panahon sa kalamidad, emerhensya ug pag-atiman sa mga kabus nga sektor. Matod ni CSWDO Head Julie Dayaday, ang mga social worker mo igilang ang mga ahente sa kausaban nga nagtabang sa mga individual o komunidad nga makabangon gikan sa kalisdanan.

0: Nagpasalamat usab si Councilor Diosdado Angelo Mahipos Jr. Silang walay hunong nga serbisyo ug dedikasyon alang sa mga Dabawenyo.
1: Alas 9:23, migabat na sa 1,275 ka school-related incidents ng lambigit sa mga kabataan-unan ang na-record sa Philippine National Police gikan 2022 hangtod 2025. Pinakadaghan ang kaso ni atong 2023 na dunay 395 ka insidente, gisundan kini sa 345 nga kaso ni atong 2024 o ganasab sa 325 ka kaso sa tuig 2025. Sumala sa PNP, daghan sa mga kaso ang nasulbad pinag sa legal nga proseso, social welfare interventions o community-based programs. Itagan o gibukaton sa PNP ang panginahanglan sa balancing pamaagi sa pagkatubang sa mga kaso sa kabataan-unan, pinagi sa accountability, rehabilitasyon o pagpanalipod sa ilang katungod.
0: Samtang sa Pikas Bahin, mga katropay, nagpahayag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nga andam kini muapil sa mga diskusyon bahin sa posibilidad sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility diri sa nasod. Matod ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, abli ang departamento sa pag-apil sa mga hearing aron mapaminaw ang tanang bahin o masiguro nga mapanalipdan gihapon ang interes sa mga kabataan. Mito mo pag-usab ang maong isyu human sa insidente sa pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga gilambigit sa duha ka mga menor de edad. Gipaklaro sa DSWD nga ilang sundon gihapon ang bisan unsang desisyon nga mapagkasabutan sa Kongreso o sa mga eksperto sa naisgutan nga isyu.
1: Alas 9:24, gipahibalo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung na BSP nga sugod Hunyo 25. Dili na gamiton sa dagkong nga bangko o e-wallet operators ang SMS o email one-time passwords OTP alang sa high-risk financial transactions. Kinihuman magpagawas o direktiba ang Bangko Sentral ng Pilipinas aron mapalig-on ang proteksyon batok sa online fraud o cybercrime. Police sa tradisyonal nga OTP, gidasing sa BSP ang paggamit sa mas advanced nga authentication methods sama sa biometrics ug uban pang modernong security features. Kilauman usab sa BSP nga makatabang kini sa pagpugong sa mga kaso sa unauthorized transaction ug usab ginahimo nga online scams.
0: Katapusang hanay sa tong sentro, balita ang mga katropa nagpadayon sa paghuyang ang bagyong Francisco karon. Giclassify na lamang isip severe tropical storm samtang nagpadayon kini sa paglihok paingon sa Amihanan, Sidlakan. Nagpagulog bulletin ang pag-asa alas 5 sa buntag karong adlaw og na matikdan matid pa ang sentro sa bagyo 415 kilometros sa Amihanan, Sidlakan sa Itbayat, Batanes. Posible pasab matud pa nga muhuyang kini ngadto sa tropical storm sulod sa sunod nga 24 oras. Gilauman usab nga mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility CONPAR karong hapon o gabi kun magpadayon ang kasamtangang direksyon sa iyang paglihok.
2: Sentro sa Balita, XFM Katropa.
1: Alas 9:25 Katropa sa tuaga panagabaduban. Huwag na kaninyo mga isunan sa premium D3 Coffee Mix, Katropang Jovet.
0: Ayan mga katropa, no? Kana mga nagluya karon Katropang Jazz. Kaya ang uban, wala paghihapon ka, ano? Kanang,
1: ka-move on.
0: Ang uban po, Katropang Jazz, medyo, ano na, kanang pizza di peligro.
1: Kini nga mga pizza, no? 25 pataas, mga katropa mo ni ang...
0: kanang medyo pigado, juga ayo, kanang survival mode, kumbaga, Katropang Jazz. Kumbaga,
1: ang mga mutagingting, ang mga coins.
0: Makuot yun ang mga sinsilyo, Katropang Jazz. Kini nga mga panahon.
1: Kung mulusot sa bulsa, lahin ang malutsan, Katropang Jubit. Lahin ang makalot.
0: Lahin ang makuotan, Katropang Di na sinsilyo. Pero bitaw mga katropa, kung nagluya ta karong adlawar, unsa man ang naka-cause nung anong nagluya ta mga katropa, ato ng higupan o kape. Ang atong premium D3 coffee mix mga katropa kay, doon na ni siya vitamin D3 no, nga para sa tuang kabukugan mga katropa o immune health. Oo, nga makahatag sa tuag instant nga kusog mga katropa, instant energy. And of course, Katropang Jazz, ang atong premium D3 no, para sa mga wala nakabalo, nani siya taas nga antioxidant no, tungod kay nani siya mangustin mga katropa. And ang nagpatamis ani is stevia, so wala ni siya sugar. Ubos pagit ang calories ani mga katropa.
1: Labi na sa kanyang around... mga idara na katropa na ito ang mga insuna.
0: Labi na sa ano yung mga diabetes, no? So, pwede kaayo.
1: Osteoporosis. Mga luyahon na og bukog, luyahon na og kini mga masal katropa. Ganita sa kanyang premium D3 coffee mix, baga premium D3 soft gel capsule. Larix kay katropa nagpaminaw karon. Good morning. Good morning. No? Larix kini sila katropa ka Jobet si Ma'am Jing Tigarido. Good morning mga katropa. God is good all the time mga katropa. Mo ni Larix kayo Ma'am Jing na every now and then giproteksyonan ta sa tuang labawng makagagahom. Ka Larix ana exciting ingon pa ni Ma'am Jing.
0: Good morning sab katropang Ma'am Lovely con Lucernas. Good morning Sir Just Ma'am Juvet. Happy Thursday. God is good all the time.
3: Good morning.
0: Salamat kayo. Kay katropang Mary Grace Cruzada, good morning Joss and Juvet, mga katropa.
1: Ayan,
0: good morning sa inyo, Hadi. Ano? Oh, matod pa gani ni katropang Yoko. Good morning, mga katropa. Yoko.
1: Yoko. Ay, Yoko.
0: Yoko na sa'yo. Yoko na sa kanya.
1: Yoko na. Yoko na.
0: Yoko na.
1: Good morning.
3: Good morning.
0: Good morning, katropang Rex Ardeniza. Pigado na dyan kayo, katropa. Kay Nikuot, mularggo na sa tinago.
4: Pinawa!
1: Lain na ang mga...
0: Lain na ang mga kuot.
1: Pagbirani mo, Ana, si Rex Ardeniza. Ito nang medyo curly-curly.
0: Oo, dili na siya kuan. Dili na siya katong magtaging-ting. Pero magbanggay.
1: Bouncy na. Ay, naku.
0: Pwede siya kaya nga magbangga, pero dili magtaging-ting.
1: Kaya na, katropang Jubit, no? Magbangga, pero dili mabuak, di mapakay. Makarelate ba si katropang Royce, ana? Magbangga. Dapay, no, mama? Gami na ipatig mo, no? Magbangga, pero dili mabuak.
0: Magbangga, pero dili magtaging-ting.
1: Unsa man. Ato na ipaano ni katropang sexy sassy unya no magbangga magpinki pero dili malumping di mabuak unsa man Manor Matias, good morning sir and ma'am. Ulit salamat kayo no si Odds Matidios.
0: Oy sir Odds, good morning ha. Ato ang founder sa Philippine Wolf Organization. Sir Odds, salamat kay sa inyo ang ihatag nga school supplies no sa tuang balik eskwela program and ang inyo ang certificates sir Odds no naka-ready na diri pohon ato na ning ihatod diha sa inyong opisina.
1: Sir Odds, karon na pong kuan pod.
0: October pohon.
1: Yan basadan ka.
0: Actually mas dako ni sir Odds na activity no kasi anniversary talaga sa XFM Davao and daghan kaayo tag mga beneficiaries pohon-pohon sir Odds. O sa manang pagkaubanan ni sir Odds karon diri sa may DPWH Panakan.
3: Good morning.
1: Okay man nga to ang DPWH 11 katropang Jubit at dito ramas national ang problema dito katropa. Ikaw mga kaisyon sa ito mga katropa karon na keep on sharing diha o magkomento katropa kay nga to ang mga palipad diri nag standby na gilista ni katropa nga sasi usap ang matagan og ticket og ba para sa itong Tanduay first 5 concert baga kaing sunan no? Sa pwede ganahan na nagkatropang Jubit ng maglingaw-lingaw diri banda sa may Crocodile Park o mga Andlawa.
0: Excited na kayo ang tanan katropang Jazz kaya gani ang ato ang mga katropa no of course mga babe nato nga nag-always nagasubaybay na akaroon nag-monitor sa Facebook live kaya nagpaabot sila sa tuang roleta unya katropang Jazz.
1: So, babe or babe?
0: Mga babe na to ni sila.
1: Kailangan mo itong beb good katong ginabutang bis bata doon.
0: Lahat ito siya bib na ito, bibs.
1: Lahat ito.
0: Babe yun eh. So, nakamonitor sila kay Unya, Natay Paroleta. Aside sa tuang mga katropa ha, sa online world o sa mga magtawag sa tuang makadawat o free tickets sa tuang Tanduay First 5 concert na apod tayo personal na paroleta katropang Jaso. O para gihapon sa mga katropa na ito nga nagasubaybay.
1: Katropa, ato pangutana o ninyo sa ato ang huyo mga kaingsunan. Dalihan ni katropa nga Jubet, no? Oo. Kinsa ba ang pinaka-main sponsor ani katropa nga Jubet?
0: Kinsa ba yun?
1: Oo, sa kinig Tanduay First 5 concert, no?
0: Dimension na ginagawa. Dimension na katropa ang jazz, no?
1: Oo. Niya, mahatag mi o kalaon niya katropa nga Jubet para... Mutawag sila sa itong hotline 0969-303-0537.
0: Tawag mo unya mga katropa ha kung kinsa bagay sponsor aning Tanduay First 5. O nagpaluyo ani or nihimo ani nga maong concert mga katropa.
1: Salamat ma'am and sir. We are happy to serve anytime, anywhere. Salamat kayo da Sir Odds. Itong service or public service partners na to ni sila mga kaingsunan. Ito pong mga katropa sa PNP to serve and protect. Good morning sa ito, mga katropa. Nakaroon nag-subaybay.
0: Naku ko i-greet katropa dyan.
1: Kasi
0: i-greet
1: mo.
0: Ako. Ayaw na lang.
1: I-greet to. Si ano? Kaming dribanda sa katong in love kayo muna. Alay po to.
0: Good morning na lang. Good morning. Sa tanang mga tropa natin diha nga always good gyapon lumalaban sa buhay.
1: Lumalaban. Alay po to nga tall, dark, and handsome.
4: Doon.
1: Nahin po itong grupo to, no?
0: Nahin po itong grupo
1: ito, sa mga tall, dark, and handsome.
0: Ang ato siya, itong Powerpuff Dragons. Good morning, Junamil Vidal. And kay Bebu, Anyana, Michelle Coronel. Mga ano ni sila mga...
1: Mahiligon sa mahiligon tall, sila, dark, and handsome.
0: O kanang kusog mo buga.
1: Pili po tall, dark, and never mind. Hay, po.
0: Tall, dark, and humble.
1: Humble. Ah,
0: TDH gihapon. TDH gihapon.
1: Bawi agyon. Sir Joseph Rosada, watching from Bago, Galira. Good morning. No, ato baka tropa.
0: Yes, good morning.
1: Kadaiya nga barangay. Good morning. Good welcome. Ito ang katulumanon. Ito magbalik. Unia mga higala, mandatory nga pagbutang og security guards sa public schools. Giawag kiling nga sa Department of Education.
2: Sentro.
1: Nindot ni katropa ga, Jobin. Okay, ang uban in town nga mga public schools. Wagyoy, gwardya mga katropa kung walay scout.
0: Wala
1: yung magbuting-ting na mismo sulod sa, I mean, pagasulod sa mga estudyante sa matagtulungan. Now, panawagan ka rin sa tuwang konsiho nga ito sa DepEd, nga in town, butangin ninyo o gwardya. Pwede po na maato or masaputanan sa kiling nga tuwang kapulisan ang pagbantay sa pila katulungan sa Davao City, mga kaigsunan.
0: Kapag naa may police visibility, kinibitawang gitawag ito, police presence,
1: or
0: na ito mga auxiliary. Or
1: assistance sa uban nga mga schools, pero di naigo mga kaigsunan, kay daghang schools pa, nga tuwang, nga tuwang.
0: Asa ito na nakatropang Diyas, siguro sa mga tunghaan, nakita na ito ang kakulangon sa kanabitong kanang intense na kanang inspection. No, bisag pag mga estudyante ni sila, na iuban na magsulod og mga sigarilyo, vape, mga ilim nun, no? So, isa na sa tuang kanang nakita nga kakulangon. So, unya, ato nang hisgutan sa unahan mga katropa. Kay, giauhag ka na, no? Gipanawagan ka na sa tuang Davao City Council katropang Diyas nga magbutang og or magbuhat, maghatag og dugang pondo para makabutang og security guard sa mga public schools.
1: Ayan, mga kaigsunan. O, gusto mo ito mga katropa, katropa paminaw. Kung gusto mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan, bisitahang kining nagkadaiya ka parmasya doon sa inimutangan, Wise by Turil Pharmacy, Gio and Jen Pharmacy Sandawa, Gio and Jen Panakan, diri sa may Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy sa may Sasa, Rollins Pharmacy sa may Samal, o sa Golden Drug, diri banda sa may San Pedro, Davao City.
2: Sentro.
1: O balik ang programa, lamas pila ka mga pahinomdom oras, mga kaigsunan. Alas 9:34 na sa morning.
5: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga maduggan gyud ka.
6: Reset.
7: Kaklarex sana.
8: Exciting.
9: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city. That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!

0: Alas 9.42 na mga tropa sa Tuaga Panagubinuban. Balita sa programa ka Sentro. Ang iba ni Yoko. Good morning ka ni mo, Yoko.
1: Yoko, Yoko na munang makita ka. Kanta rin, kanta rin.
0: Yoko munang pumunta kayo doon ngayong Domingo. Linggo.
1: Ayaw po.
0: Merry Christmas ada galanog-lanog aga Sentro diri sa may Micaela JC Vulcanizing Shop sa may Bago Galira. Good morning. Ma'am, gusto ka butangan ka na mo o kining ano? Kanang, saan yung katropang jobit?
1: Kanang tarp.
0: Tarp nga kining Micaela JC Vulcanizing Shop. Gusto ka na, ma'am? Butangan ta mo. Butangan ka ni katropang jobit.
1: Butangan ta karun.
0: Bitaw, katropang jobit, di ba?
1: Yes, mga katropa, no? Kato si Ma'am Micaela, kato na yung mga vulcanizing shop, mga eatery dara. If interested mo, pwede mo mag-anhi dari para
0: kuan. Utang lang may nagya thumbs up na ma'am
1: kay. Thumbs up lang ya ma'am kay.
0: M2C Graphics. Kung Sir Mark, ang bahala sa inyo hana. M2C Graphics, no? Ang kamo nang inanglan mo og kanang decals, katropang jobit, stickers, decals, any designs sa inyong sakyanan. Sa ba ito? Kanima computer graphics.
1: Oo, and kanang design. Bisan ka ng mga ano, any sticker design, katropang jazz, bisan gani sa to ang mga aparador, gusto na ito pabutang ag stickers. Nakita na ito, no? Ang design kagahapon, grabe ka nindo tulak ko nagdahom nga pwede di ito siya katropang jazz.
0: Bisita ha katropa ang M2C Graphics da kini sa may Diversion Road dool ra kanto sa kilig pabakaka ang pinaka location ni ayang pinaka landmark mga kaisunan ang atbang sa Robinson's Highlands. Da makita aga mag signages sa M2C Graphics. Good morning sa staff kay Sir Mark diya sa M2C Graphics sa Diversion Road Davao City mga kaigsunan. All right. Tristan Wyatt Gulay, may nga buntag katropang Jazz, katropang Jovet. Alright, sa ito ang mga katropang nga nag-subaybay karon sa ito ang programa. Good morning sa inyo ha mga kaigsunan.
1: Good morning ha sa tanan. Si Ma'am Nita Valderosa ito ang nag-birthday kagahapon. Gahapon? Murag wala nakaparamdam si Ma'am Nita kagahapon. Na-busy siguro siya.
0: Din na ba siya kagahapon si Ma'am Nita?
1: Oo.
0: Lahil lang nag-greet sa iya ha.
1: Lahil lang nag-greet.
0: Kasi man nag-birthday karon, happy birthday po sa inyo ha.
2: Happy birthday!
1: Good morning day, no? Kay katropang Cedric Futala, nagtanaw po sa to ang Facebook Live karon. Ingon man si katropang Jomar Albopera. Ayan. Good morning, sab. Kaya sa Karyas, no? Nga nagpadayon nga nag-monitor ka na nagpaminaw sa to ang Facebook Live. O ano siya, nag-request kin siya baby sa Karyas lagi daw.
0: Dili, Zachary.
1: Dapat na ay baby Zach. Daw. Zach. Nice lagi ng Zach.
0: Zach.
1: No? Nice nga name ang Zach. Baby Zach, morning. Today.
0: Pero masok ko na, Jack.
1: Ay, lahi to siya. Pero nice to siya, dagaganahan na to katrapang Jack.
0: Ikaw pa si Jack. Ikaw mo itong ginagamit na kumaplatan ko. 9.45, katropa sa Tuaga, Panagubunuban. Ito ni kanini may sunan sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jovet.
1: Ayan, katropang Jazz, mga katropa, no? Kung gusto tang ma-fight ang fatigue na to or kinikakapoy na to, mga katropa, makahatag og instant nga or natural nga energy, mapaboost, mga katropa, no? And of course, maka-enhance sa to ang focus and mental clarity o makapanghimisong sa to, katropang Jazz. Wala na tayo lang piliyon nga kape. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, isa katimplahan lang, mga katropa, muna akong always ginaingon, stay sharp, stay healthy, and stay glowing all in one cup.
0: Ayan. Mapalit na katropa sa nag-unang butika nga dool sa iyong nahimutangan, no? Ano ato sa mga lagyo nga dagko o dagko nga lagyo nga mga butika diha paggawas sa inyo nga balay sa mga katukanto katropa na mga butika pangita ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa malamang usab sa itong i-mention agi Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoon.
1: Oy, katropang Just na nag-message diri si katropang Brian Vincent Beru. Ano siya? Hi katropang Juvet and Just, unta maka-avail mi anang pangalan sa eatery Dang's Eatery sa Bolton Extension ng lanog-lanog ang XFM diri. Salamat kaayo no sa mga katropa nato diri sa Dang's Eatery ug sa mga nangaon karon mga katropa. Padayon lang diha.
0: Padayon lang diha. Kami gigutom pod. Ato ni bisitahon po ng katropang Jubit, no?
1: Kaya
0: kami nagalibot sore mi sa mga ano sa kini mga barangay. Og nag ano mi nagabisita da no ma-meet na to ning uban nato katropa nga nagasubaybay sa kinigya programa o mga program sa diri sa XFM Davao mga kaigsoonan. All right mga katropa. Ay nagpasalamat si Ma'am Nita Valderosa. Ma'am, belated happy birthday kanimo
1: yes.
0: Ma'am.
2: Happy birthday.
1: All the way from Canada. Tama gay ingon ba ko gahapon na invited ko actually walang ko nakaapa sa flight kagahapon sa Trapa Just. Sayangan magugo sa sentro mabiyaan.
0: Mao ba?
1: So wala na ko nag take
0: yes, na wala na ko nag effort.
1: Yes, wala. Gusto mo ko mag effort pero wala na lang ko nag risk kay sometimes kana lagi natay mabiyaan mang good if mag
0: mura jug true ba. Dito katropa alas 9:48. Dito sa list ta katropa Jovet. Good morning kay napay pinaklas sa Ma'am Elizabeth Hempisang Gloria. Good morning katropa ni Jazz and Jovet. All right mga kaisunan. Kita sa tawag ang pagkaisikutan karon.
2: Sentro.
0: Mandatory nga pagbutang og security guard sa public schools giyawag kini ngadto sa kiniya DepEd. Kinapansin usab kini nato katropa. Dunay mga schools mangud nga wala gyud guardiya no.
1: Yes katropa.
0: Kuan lang kini
1: nga siguro mga auxiliary nato.
0: Auxiliary or barangay police or kana bitang volunteer. Na nagaman sa gate then during rapon ni katropang Jovet kanang pagsulod
1: og duwas wala jay kanang naga standby nga magbantay
0: or
1: ba
0: dunay bay mag roving kana mga kaigsoonan no mismo nga to ang konseho under the kining isa sa mga councilor sa to katropang Jovet si councilor Luna Acosta nagawag kini sa tong Department of Education nga mag provide og pundo alang sa mandatory hiring og security guard sa tanang mga public schools mga kaigsoonan gumikan lagi sa nahitabo dito sa may San Jose National High School sa may Tacloban City nga sa Yanro na kasulod mga katropa ang armas pagdala sa kiligya doon ka mga minors o dito nahitabo agbaong insidente mga kaigsoonan. Now ang pangutana diri karon mga katropa sa before pa sa nahitabo katropang Jovet dito banda sa may Tacloban City ana bagid kaluag nga to mga public schools og wa bay nahimo ba di ay nga pagmonitor nga to ang mga previous na to nga mga officialis ba kumbaga sa matag rehiyon o kining mga nag-supervise sa kining matagatulungan mga kaigsoonan masubay nila kung kinibang tuwang tulungan luwas bagud ni sa ing anak nga mga insidente bisan mag-amok na lang katropang Jovet no o mag-away kana unsa ba inabay mga drills kay kung napansin katropang Jovet dunay mga drills nga ginhimo sa tulungan only fire drills and kining earthquake drill
1: ang ginahimo
0: So kabalo ng mga kabataan, kabalo ng naada ang mga magtutungha
1: aware
0: or I mean
1: na,
0: kining mga teachers unsay pag-react kung kana nga mga insidente. But how about sa ing-ani nga dunay mga shooting incident or dunay
1: mga public and ano na ba? Kaya kining safety na sa public ang involved katropang just paano mo react ang ato ang mga kabataan?
0: Unsaon pag-react o sab mismo ang unsaon pag-guide sa mga kabataan o kisay mo guide kung mismo ang teacher na kuntunan na pong kalisang.
1: Oo.
0: O ang teacher o nagdagan. How about unsaon? No? Kay ang kung ang gimension lang, kung linog, sunog, kabalo na sila.
1: Yes, aware
0: but
1: na.
0: Kung inganing dunay gunman,
1: shooting incident,
0: dunay shooters, nagpabuto, unsaon pag-react. Actually, katropag Jovet, importante na mga isunan nga makabalo ang ato ang mga kabataan og usab doon na ba'y drill ato na ipangutan na po sa ito nga DepEd kung maglusad ba sila ni ini kung nationwide earthquake drill mo participate
1: balik-balik na lang
0: ako ba gani magaling kinabuhi ana maong kining drill kay magdagandagan maghihapon katropang Jovet kung ay tumong ang uban duck cover and hold depende po sa location ni mo diba kung nag nag-implementa og duck cover and hold sa during sa earthquake mga isunan tapos ingato ba katong pareha banda sa may occidental katong nahagba ang gym
1: yes katong murag natambunan
0: so,
1: sila
0: so kung wa sila nigawas mahagbaan sila ato so depende po na sa sitwasyon mga kaigsoonan now kini karon sa Davao City ay pag-awhag og gisubay usab ni katropang Marvin Iban atong DCPO kung doon na ba mga request o baka doon na ba mga inisyatibo nga atong kapulisan aning mga lugar no o kining mga tulungan nga need bagyud nga magdeploy no o dapat pa usa-usa ba ma-deployan katropang Jovet kaya ba sa pwersa sa to ang PNP nga magdeploy didto o kining personnel sa kapulisan aron lang magmonitor ilahi magyud na katropang Jovet no kung nay nagbantay Somehow, kung ikaw isa ka estudyante, minor ka, mag-alanganin ka og sulod.
1: Mm-hmm.
0: Kay uy, na may nagbantay, asa na ko ni paagi. Then kung tuwang mga tulungan gawa sa dunay gwardiya, habog ba ang mga fence ni ini mga katropa?
1: Yes.
0: Dili ba pwede nga laklakon lang diretso or layaton, I mean diretso ang kining maong pader? Habog-habog ba og kumbaga maglisod ba kung dunay mga plano ang mga kabataan, mga kaingsunan? Aron kalikyan ang susama mga insidente sa may Tacloban City, Katropang Jubit.
1: Actually, nakita diri Katropang Just no nga kining study bitaw nga gihimo sa Children's Health Hub mga katropa. Unsa ba daw ang angay nga itudlo Katropang Just kung dunay mga ingon ani makit-an no sulod sa tungaan nga mga shooters. So na sila gitawag na run, hide, fight framework. Oo. So bali mao dinhi ang mga posibleng buhaton no kining run, hide, fight framework. Run, kung luwas og naay exit, dagan gilayon palayo no. Biyaan ang mga gamit unsa pa na diha mga katropa and i prioritize ang safety nimo. Hide, kung dili makadagan, tago sa luwas nga lugar. Ilak ang portahan, palungon ang suga, i-silent ang phone or dili maghimo og any sound. And fight, kung wala na gyud kay choice og giatake na ka, depensahan ang kaugalingon gamit ang bisan unsang butang nga makita sa palibot. So naday sila pwede nga itudlo no ngadto sa mga kabataan. However, atong na-observe mga katropa nga diri sa tua sa atong nasod, wala ni siya kaayo na fokusan katropang Diyos. Kumbaga wala na to nahatagan kaayo og pagtagad bitaw ang pagtudlo sa mga kabataan at a very young age kung paunsay buhaton or unsa ang buhaton if naay mga ingon ani nga mga pang itabo. Kasi ang naandan nato as mentioned ni Katropang Jasper kaganina, ang mag pagpangandam lang kung naay mga calamities, no? Kani mga natural calamities mga katropa, linog, unsa pa na diha nga mga natural calamities, no? And kining sunog, unsa pa na, daghan pa, pero
0: mga
1: earthquake drills nga itong ginahimo. It's ano na, it's very common na siya, no? And knowledgeable enough na itong mga kabataan. Pero pag abot sa mga ingon ani, wala kayo siya natudlo. Siguro at some point, for me ha, my point of view ani Katropang Jazz, ginalikayan siya at some point tungod kay siguro ginatanaw na to ang mga bata dili pa prepared enough para sa maingon ani. Pero paunsa no, same sa nahitabo to sa Tacloban, mga high school pa man to, wala sila natudluan paunsa mag-react. And then ingon na to ang nahitabo, may gani nay pipila no nga nagpanic na Katropang Jazz pa. Pero nakahuna-huna gihapon nga mudagan instead nga magpabilin.
0: At Katropang Jubit, sa mga eksperto mga isunan, doon ay mga tambag sila, no? Paunsang magkalikay o baka dili mabiktima sa kining shooters diya mismo sa kining tulungaan. So, muna'y dapat nga implement nga doon ay mga drill diya mismo sa mga tulungaan, Katropang Jubit, nga active shooter survival tips ba?
1: Yes.
0: Kung sa sultanan mga kaingsunan nga makita nimo ang shooter, tago yun ka.
1: Oo. Moto siya itong gikag nga. Run, nato diri Katropang Jazz akong balikon no. Tulo ni siya book run, hide, fight, framework. Murag mo na siya ba run kung naa kay kadaganan,
0: kung naay kadaganan evacuate kung dunay safe escape. No, sa kining dunay ruta nga pwede ka maka tago mga katropa. Onya i-distance nimo ang imong kagalingon ngadto sa mga shooter or shooters mga kaigsunan nga makaprotekta sa imuha. Oo. So kada mga kaigsunan mga biyaan kung unsa man ang pwede biyaan nimo kumbaga
1: mga butang nga dili kanang dili na natuhuna-hunaon kasi prioritize na to ang safety sa mga kabataan, i-prioritize.
0: Kumbaga unsa imo ang katropang Jubit during sa kining active shooting kung dunay shooting da mga katropa, to na itudlo sa ato mga kabataan no. Dili mo gawas sa classroom kung naa sa gawas ang shooter, dili magmariti sa gawas kasi uy inay buto sa manto.
1: Oo.
0: Isirado aga si og siguroho nga dili masudlan ang classroom sa matong gihimo ni Fabian. Fabian, patong apelido itong bata, bitaw in town niya, iyang gisirado.
1: Iyang gisirado ang portahan.
0: Para di makasunod itong duha ka shooter. Oh, katong na 14-year-old niya
1: katong
0: minor.
1: Katong 14 man to, katong niwangon man to ang ni-shoot sa iya Katropang Jazz. Grabe iyang paningkamot nga masira ang portahan. However, nakalusot ang katong pusil no sa bata og naigo iyang bukton. Moto na buyan niya.
0: Dili magbanha o magsaba samtang naa sa sulod. Aron dili makuha ang atensyon sa gunman kung muagi sa classroom. Ito nakita Katropang Jubit, diba, taas itong ali. Side to side, doon ay may classroom. So, ni latas to sila, kaya ang lang katong pinakadulo dito to ang classroom pod sa katong isa sa mga suspect mga kaingsuna o isa sa mga suspects rather mga katropa. Now, di mga katropa kung mulatas to sila, kumbaga ingana nga klaseng nga scenario, ingon pa sa mga eksperto, dili magsaba-saba aron dili makuha ang atensyon.
1: Hilom lang jud guys, silent ang phone, wala kay imong unnecessary movement mga katropa.
0: Muopo or muyoko kung mag-usa og tago, kumbaga maggrupo ba. Dili pwede katulad dyan kung mag-iahay bitaw mo kining kung kaya nga mag-usa mo o kining magpundo nga magtapok mo himuon ninyo kaya kung doon ay shooter dili siya basta-basta makabunlot bitaw o ganang isa. Kaya kung lahi na isolate ang isa katrupang jubit niya dool sa pultahan, mo tayo dali niya nga mabunlot.
1: Yes,
0: kaya ingon pa sa eksperto, imposible ang shooter mo, ratsada da o grupo mo. Kaya mo tira bitang tanan. Oh, unlike kung isa mga kaingsunan. So, that, importante na mga katrupa. Then, mag-uban tanan, kaya rin dili makahigayon ang shooter o gabira sa nag-inusara. Matawang pasabot mga katrupa, gikinhanglan nga, mangunan ini ang teacher, o baka guardian diha kung kinsa man sa pag-secure sa classroom. So importante katropa nga jubit nga dili gyud ma ratol ang kining naa sa sulod sa classroom o any tingali elders da ba. Kumbaga kanang mga adult na naada mismo sa kining gatulungan mga kaigsuna. Okay sa muna ingon lagi nga armas man na katropang Josh pero natay mga pwede nga himuon mga katropa nga pwede muli kay gud tanan kung dool naman lang ang shooter dili ta maka ipsot diha mga kaingsunan best ana nga mutago ka pero pinaka best ana katropang Joveta tong ilak lagi ang pultahan tingali
1: hide na lang sa gud
0: mga katropa og mga bangko dili mo tila na pila ka gatos ng iyang bala then dili po nga nakapursado tila kung makaabot mabungkag mo niya ang pultahan nana po na mga mo-rescue or kato nakaabot sa mga
1: matagaan pag enough time katropang just pa nga maka ano bitaw ma-safe pa ka sa pila ka minutes mga katropa and gani katropang just no kung kining sa run hide fight na framework mga katropa tanawon po na to ang sitwasyon kaya kung magpataka lang po kagdagan diha wala kay safety nga kapadulngan wala pa ni mo nabalaan kung pila ka book shooters.
0: Nakuha ni mga attention sa shooter niya dead end dito sa unahan.
1: Oo, wala ka kabalo. Or baka ha, naaday siya kauban dito sa unahan. So, kumbaga kailangan gihapon siya gyud tun-an katropang Jazz. And gani, that's the reason why, no, nga, nakita na to, kailangan gyud ang early, gani bitong prevention, mga prevention na mga activity katropang Jazz.
0: Kumbaga, dili ni, isa lang ni ka aspeto katropang Jobit, no, kumbaga isa lang ka grupo. Kumbaga, kadang itawag na to ang whole of nation
1: approach
0: ba or approach ni mo nga diri nga side sa side sa pamilya unsa pag matuto sa bata sa side sa educators diri mismo sa ilang vicinity unsa ano pag secure ana sa side sa gobyerno nga matutukan ani mga programs
1: itang
0: o mga kining drills nga himuon kay kita tong ginisigutan katropang Jobit dili ni applicable sa setting nga eskwelahan any setting katropa nga dunay trabaho pwede po nila mosulod nga mga shooter
1: even diri sa tuang trabahoan mga katropa sa inyong mga trabahoan or even nagkaon lang mo diha sa kananan posibleng mahitabo na unsa buhaton nato mga katropa no so dili lang ni siya mo apply sa isa ka lugar lang sa school or dili lang po ni siya sa mga kabataan lang even kita mga adult no posible nga maka experience ani and aware bata kabalo bata unsa tong buhaton during ani nga mga panahon wala gani no kani ang isa sa rason no maningkamot pud siguro ta whole of nation approach as you mentioned katropang Jazz kitang tanan dapat maningkamot para ma-aware ta and puho no matudlo nato sa tong mga kabataan
0: ayan to i-check mga katropa kay kining hangyo karon sa tuag city council ngadto sa DepEd mga isu na ano na ay uban nga mga tulungan ani nga doon ay magwardya. Ba't kining paghangyo ani katropang Jubit nga tingali tanan ba? Tanan nga mga schools doon nagwigwardya. And ako nakita guardya gali is not enough katropang Jubit but at least na ay personal nga magman diha mismo sa gate o baka posibleng mag-roving mga kaingsunan mag-check diha mismo sa gamit o baka musita nga to sa mga kabataan kung doon ay makita nila nga dili maayo nga ginahimo diha mismo sulod sa kinigatulungaan mga kaingsunan. And kana po tigaling guardya katropang Jubit nga kanang able nga magadagan.
1: Kanang iso, physically fit. Kanang ba?
0: Dili man sa ingon na ito nga nagatay discrimination nga ito sa mga idaran. But tingali ka na po nga mahalok po ang kabataan katropang Jubit ba? Kanang sa purma palang daan, otoridad yun.
1: Oo, authoritative siya katropang Jazz ba? Mugin lang ganyan nga. Scheme.
0: Kaya kung sample ang guardya po nga mag-appear-appear nga to sa estudyante.
1: Ay, utira man na si Gardy. Kaya pwede naman na malusun na.
0: Latoy man nga guardya, no? Kumbaga, mumata naman nga kasikas. kumbaga ma-intimidate ang kining bata or any kanang magtutungha nga kumbaga mudala o kining hinagiban sulod mismo diya sa tulunghaan mga kaigsunan. Kumbaga isira ni kay kini si ano si sa tawag ani nila katropang jubit kanang sa guardia gani
1: guardie
0: di na term na gawas sa kanang gardo napay line term ani nilang ay kini si ano kamani labi na kung si Magun siya nagbantay sa gate di ni mo buting ting sa tong ano di ni mo ukab sa tong bag iguro ni siya mo palabera ni sa tukay ato maning bakana
1: bakada man ato ni si ano si Chip.
0: Oh, si Chief, kumpani, dili kini nga ni ka stricto. O labi na kung iyan ang duty.
1: Apirapiran tayo ni mo pagsulod, Chief.
0: So, natural na nang kumbaga approachable but dili kini nga ka-friendly para kabataan mag-kwanpon, ma-intimidate,
1: mag-kinto
0: nga musulod mga katropa. Atong i-check po ang DCPO karon mga kisunan kay atong ipapangutanan ni sa DCPO kung somehow no sa syudad natin makita sa sentrong bahay katropang Jubit na yung mga deployment kini mga police assistance desk. But ako na po ni makita, I don't know ha, i-text me or i-message me kung taba ba mi or mali mi kay mapansin na ako ni Katrupang Jubit during enrollment. Diba? Kanang na ay police assistance desk mga kaigsunan. I don't know kung naaban na pagihapon hangtod karon ang human ang enrollment, nagsugod ang klase or parandom na lang ba nga ginahimo ni sa itong DCPO or doon na lang yung mga targeted or kini nga mga deployed, especially special deployed nga mga personnel nga ito po sa mga tulunghaan or nagdepende ra ba po ni sa assistance sa matag tulunghaan mga kaigsunan or doon na ba'y ginahimo silang monitoring sa uban ng mga schools may request ba o wala at least nakabisita ang ato ang mga kapulisan sa tulunghaan kay para nang stigma bito kanda ato katropang Jubit pag nay pulis mahadlok ang bata di ba o nay pulis mutago ang bata. Mahadlok ang bata.
1: Scare scheme ba nga, uy, dili ko maka-atraka kay mahadlok ko. Ano yung ginana ba? Naikuan, nagabantay.
0: Kung baka kaniadto, lahi po ang tanaw sa polis sa kabataan. Kay pag may polis, mahadlok sila sa polis. Ba't karoon na naapoy kanang panghunahuna ka trupang Jubit, at least kampanti ko kay na ay polis. Diba? Mga kaisino, na ako'y maduulan kay na ay polis. So, yun nga po, duha po na ka kining Angel or duha ka kining side katropang Jubit. Ito i-check no si katropang Marvin Ibano katropang Royce kung sa side sa DCPO kini ba before pa ba nahitabo kini sa may Tacloban City mga kaigsunan kwan na ba rutinary na ba nila o regular na ba ang routine nila nga nag-anha sa matag tulungan or depende lang kung gaduna yung mga request mga katropa or panahon lang bapod sa kining rush hour panahon nga mo sulod o mo gawas kining ato ang mga kining magtutungha katropa nga Jubit kaya diha maguna ang pagsulod o ang paggawas no importante ang kining pagsulod mga katropa nga wa sila dala nga any hinagiban nga pwede kasakit ngadto sa ilang mga kaklase o baga ka schoolmate mga kaigsunan kung doon na may mga kwana doon na may mga reaction opinion sa itong ginisigutan pwede kay katropa diha mismo sa ito ang page o baga katropa mismo diri sa ito ang hotline mga katropa. Ma'am Juliana Liano, good morning Sir Jazz and Ma'am Jubit. Si Sir Gabriel McLaurin, good morning Sir Jazz, Ma'am Jubit. Ang gibuhat sa government, Sir, active lang jud na sila pirmi. Wala kayo nila gina-apply ang preventive.
1: Matod pa ni katropang Gabriel McLaurin. Tama ba ito nga, pag mahuman na, pag
0: nanay mahuman,
1: grabe kayo mo rin ang katropang Jazz.
0: Kumbaga, kinimang good katropa, dilit ni first time ni tabong nga doon na ingon ini, mga katropa, no, kay sa Pilipinas, I don't know. But sa gawas, magod baka balita, alam ko sa gawas katropang Jubit, di ba? Doon na inisulod sa eskwilahan, nagpaarang. So, tingali, makita na daan sa itong DepEd, o baga sa itong gobyerno nga, uy, sa itong himuon, what if may tabo na diri sa Pilipinas unsay dapat ito pagandaman di ba sa itong himuon nabatay mga simposyum o himuon ani mga seminar nga doon sa mga magdutungha nga doon sa mga ginikanan di ba or maghulat rata kung doon na po yung mahitabo niya mo bisita na lang ta dito in town sa mga namatyan
1: ay no mara gina usually ang kakahitabo magpahulagway
0: paita di ba kumbaga, kung ako po katropang Jubit, kaya madawat na ito nga doon yung mga bubisita ng mga opisyal, pero at mga pangutana ba nga, so kami na may napagan ano yung sa mga inyong himuon nga measure para di na ni mausab. Diba? Kung na may mausab mga katropa, dili maka kuani, maka cause og kining trouble, labi na makakuha og kining kinabuhi mga kaigsunan. Kay kana mga ato ang mga opinion sa ato mga katropa, tama ni no? Kang mga reactionary kayo ato nga government mga kaigsunan. Ato ning ipadayon katropa no? Ito pagbalik ko niya kay quick break ta katropang jubit kay alas 10 size na sa morning. Quick break ta katropang Engineer Royce. Man lamang sa pila ka mga pahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 10:07 na sa morning.
3: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon? Ow.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: XFM.
17: Kaklarik sana!
15: Exciting!
14: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
18: Send money abroad quickly and easily with Envu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Sa una, lab pa kayo ka. Karun, lab yan na lang in town ka. Aww, paray ko!
4: Kaklarek, sana!
5: Exciting!

0: Alas 10:14 katro pa sa tuag panagabunuban. Good morning. Okay, Ma'am Juliana dia. Ma'am Juliana Liano. Good morning sa imo hada, Ma'am. Pag-usap katro pa sa tuang mga kaigsunan katro pa nga Jovet nga gusto mo palit o katiba produkto sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan. Bisita usab katro pa ang Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy sa may Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Usual Pharmacy, diri usab sa L3 Pharmacy Kalinan o sa 318 Pharmacy. Kanang mga parmasya nga duwa sa inyong nahimutangan, no? Katrupa, Gadjubit, pag gawas sa inyong balay, basta pinakaduol nga parmasya katrupa, pagutan na niya kung sa produkto sa Yes to Health, mga kaigsunan.
1: Good morning sa katropang Ma'am Romelita Bacaro. Good morning katropang Sir Jasper Gadjubit. Naminaw ko bisag nagluto ko, naglanog-lanog akong radio, unta coffee lang ako amadaog para mawala akong uric acid. God is good all the time, ka-Clarex Ana. Okay, si Ma'am Romelita, isa man sa tuang winner sa tuang Tanduay First 5 Concert Tour.
0: So makibang sa ito katropang Gadjubit, makihidbang,
1: makihidbang.
0: Ugmang adlaw na nakatropa ha, ugma na mga kaigsunan, tapos ugma sa morning or Friday morning ay inyo hanga ticket mga katropa sa kaadre mismo sa ato ang studio. 10:15 katropa, maki-check ta kay katropang Marvin Ibano sa pa deployment sa tuwang DCPO katropang Jovet, no? In terms sa kiriga security measure di mismo sa to mga tulungaan sa Davao City, ana ba ka-proactive ato ang kapulisan mga katropa og unsa pod kay mga location ang ginaduan sa tuaga puwersa sa tuaga PNP. Katrupa nato sa balita katrupang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Marv, sa sabang punteria ani Marv, ug duna ba puy mga nagpabili ng mga police assistance desk diha mismo sa matag tulungaan.
3: Sa katropang Jasper, katropang Jovet, giklaro mismo sa Davao City Police Office pinaagi ni spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan nga limitado lamang gayud ang ilang mga personahe kay sa kasamtangan anaalang matod pa sa kapindus mil ka mga PNP personnel ang nasa Davao City Police Office baga katropa. Kung maghisgot sa gidaghanon ni ini mga tulugaan sa Davao City, dili matod pagayod paigo ang mga kapulisan nga ma-deploy tagsa-tagsa ka mga tulugaan. Hinungdan nga giklaro niini sa tong paghinabi ngadto kang Major Gaspan nga kining kung adto naman sila himo deployment ngadto sa mga tulugaan ato lamang sa mga dagko nga aktibidad kung asa congested ang mga tao. Sama na lamang atol sa kining abri klase kana mga katropa labi na sa paggiya sa mga kadalanan sa pagtabok sa mga kabataan, o ilabi na kung magbutang man sila o police assistance desk kung o kining gitawag og pads at lamang po kini mga katropa sa kining mga dagko nga mga activities nga kasagarang ginainsto o ginamuntar kini sa mga simbahan o uban pang mga areas kung asa ginadagsa og mga tao. So may kalambigitan usab ining sitwasyon kung asa gitanaw karon kung unsa ka mahinungdanon ang presensya sa kapulisan. Aminado ang ato ang PNP nga dako jud og katabang kini police visibility alang sa mga areas aron malikayan ang kini nagkadaiyang mga krimen even sa mga tulungaan aron malikayan ang pag-ulbo ni ini mismong mga bullying ug uban pa mga katropa. Apan gumikan sa ilang sitwasyon karon nga limitado lamang ang personahe sa DCP o hinungdan nga nag-awhag kini ngadto mismo sa mga tulungaan nga mismo mangunay matod pa ang dapat ang mga magtutudlo sa pagpalapad pa ni ini mismong

0: Nagtabo sa may Tacloban City, sa matag tulungan.
1: Actually, labot usab ni anak katropa ga Jasper. Actually, nagpadayon matod pa ang ilaha. Ay hapang ang mismong insidente yun sa Tacloban City. Labo na kinishooting incident sa Tacloban City ang tulungaan. Nagpadayon na ang ilaha matod pa ang mga seminars. Hmm. O labi na ang focus sa manggod kasagaran. Isa ni sa giklaro sa DCPO, ni Ma'am Gaspar, nga ang focus sa ilang mga seminars kining anti-bastos law. Kana isa gyud na kaya gumikan aron malikayan ang kini mismo mga pagpangabuso ngadto sa mga labi na kabataon ng kababaihan ug kung unsay angay nila buhaton in kaso mahimong biktima ni, sila ni ining maong pagpangabuso apan na wala matud pa nila kana gina set aside ang kining security labi na kining culture of security mga katropa gani nunot ni gawas mga nagpadayon ang ilaha mismo nga mga seminars labot ni ini mga katropa kini siya nga anti gender based violence mga katropa so kana ang giawhag karon sa Davao City Police Office ngadto sa mga tulungan nga kung mahimo dili lamang mag-focus sa earthquake drill o fire drills kung adunay pahigayon nga susama nga mga kining real case scenarios apan lakip na matupaunta no kining gisugyot kini sa DCP o pagpahigayon usab ni ining simulation exercises sama na lamang sa actual shooting scenarios kung unsay angay buhaton ug kung at least mahimo pud nga kining andam ang mga tulungan sa pagtubag kung galing mahitabo man ang susama nga mga insidente sama sa nitabo dinis may San Jose National High School sa Tacloban City katrapang Jasper.
0: Ato ni pangutana pon sa DepEd no kay Sir Dudong Atilio kung dunay bay mga pamaagi o dunay bay inisyatibo nga to ang DepEd Davao City or DepEd 11 katropang Marbs regarding ni ini no kay kung isigutan nato katropang Marbs dili ni ang unang higayon kumbaga sa balita apan nanay ni hitabo ini sa gawas nga bahin sa Pilipinas but wa tay idea kung dunabay mga ginahimo na nga mga skills training or drills diha mismo sa tulungan during or ingani nga insidente sama nga dunay active shooter sa palibot labi na sa kining tulungan nga setting katropang Marbs.
1: Yes, tingnan kaya katropang Jasper. Inga na lamang nga ginaltanaw karon sa to ang kapulisan ng kaminong dano na labot ni ini nga dili lamang nga magcapacitate sa mga estudyante labot ning malikayan na ang kining mga pagpangabuso apan even sa kining kaandam nila kung unsay buhaton labi na nga malikayan ang kining stampede mga kasagaran kani magkaratul-ratul ang mga estudyante so kana ang nahimong gilantaw karon sa DCP o sa kamahinong dano ning simulation exercises dili lamang ato sa nagkadayang mga community sa mga public places apan even mismo sa sulod sa mga tulungan.
0: All right, Katropang Marv, salamat kayo sa impormasyon.
1: Yes, makatropa mo katong impormasyon atong nahipos gikan sa Davao City Police Office. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano, direktamente katropa sa tuwaga DCPO katropang Jovet. No? Nasala yung mga deployment katropang Jovet at pinaka bulk sa ilang deployment kining panahon nga doon na po yung mga aktibidad ng tuwang DepEd or kining mga tulunghaan mga kaigsunan. Alright, mga tropa sa Picas Bank, katropang Jubet, nga to ang ano ha, ikumpirma na usab ni Jose Abad Santos sa Mayor Jason John Joyce nga malamposon nga nasulbad ang katong nga dribanda sa may
2: yes, oo,
0: katong, barangay San Isidro. Katong ito na himong punong, himong dam, nga patindakuha sa kining tubig nga ang kining
2: nga bukid biya to.
0: Ang istawag ni kanang kwan ba niyog.
2: Ang niyogan mga katropa.
0: So Bisaya na kalubinhan.
2: Kalubinhan mga katropa.
0: Nahimo nang tubigan.
2: Nahimo na siyang lawa, mura na siyang lake. Pwede na ka dito magbangka-bangka. So, ang gikabalakan magud ato kasi taas to siyang area mga katropa. Bukid na to siya ba? So kung mapuno ang tubig dito niya mubigay.
0: Oh, muna ang lisod kayo.
2: Ang gikabalakan nila isang mga tao sa baba, no? So posibleng ma-wash out in town mga katropa. So moto ang gihimo paningkamot sa lokal nga pagamahanan sa JAS ingon man no, sa pag tinabangay sa uban pang ahensya gani laki pa nga to ang 911
0: sir. Ang gipasalamatan katropa nga Jovet kining sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa DAVOC o kining DAVOC Occidental, engineer sa Philippine Army BFP Davao Central 911 USAR team no og sa MDRRMO sa may Jose Abad Santos og kini mga barangay functionaries apil na usab ang equipment labi na sa mga operators ug engineers sa DPWH.
2: Ayan. So moto mga nakigtambayayong mga katropa para mahinahinay manumanog excavate no aron nga hinahinay pod nga mapagawas ang tubig dili sa mo bulto aron nga ma-prevent ang mas dako pa nga disgrasya.
0: Alas 10:23 katropa sa tuaga panagubloban sa atoang huyo. Atag na ta mga katropa no asa kinsa tawag mo karon ha. Isa gani ang nagpaluyo ani or naghimo o naglusad kumbaga pinaka sponsor.

0: Santos Youth ani magatropa sa
1: Tanduay.
0: First five.
1: Concert ka tropa jazz.
0: Grabe,
1: yun
0: ini mabalan.
1: Insay nagpahigayon ani nga concert kining Tanduay. First five concert.
0: 0969-3-0537. Tawag na mo. Nauna mga katropa.
1: Ayan, tawag na mga katropa. Well, gapabuto sa tawa. Good morning.
0: Ako kong clue ang katropa ang Jubit. Produkto po ni siya.
1: Oo, mapod ako ang clue. Katropa ang jazz, nagsugod ni siya. Nagsugod ni siya sa letrang T.
0: Dapat tama gyud ang inyong tubag.
1: Kumbaga, ano jud siya mga katropa kanang igo gyud.
0: Pinaka last po nga letter ani Y.
1: Y. Grabe. Mauna ang nag-sponsor mga katropa aning Tanduay First Five Comeback Tour. Kinsa mana sila?
0: Tawag ka tropa 0969-3-0537 para mahatag mga ticket na sa inyo ha. Duha ka ticket mga kaigsoon para sa konsyerto ugma sa Tanduay First Five. Tawag na mo mga kaigsoon.
1: Katropan siya swell, nagapaabot sa tawag. Sir ma'am, good morning inyong duha. Naminaw jud ko kanunay sa inyong programa. Sukad pa alas 4 sa kadlaon hantod alas 12 sa udto. Kay ganahan jud ko. Labi na kung mutingog na si ma'am, mawala imong kalaay o kakapoy. Gilos-los napod ko ni katropang Alex Kabuhayan. Good morning mga katropa, maayo lang na atong gobyerno karon nga magdakop og kalaban lang sa politika pero sa seguridad sa school unsa man kay magsigi man lang og pangawat sa kwarta sa kaban sa Pilipinas. Karon magsigi na lang og pamutbot. Tan-aw nimo karon sa Senado kanang sakop ni ano murag mga demonyo. wala man niya gibutang yung pangalan si 8970. Ayo kay pa-stress diya ka tropa basig mas ano ka maghuot ang dughan sa kalagot. Inumi og Zantown Gold Coffee Mix diha ka tropa. Wala na po yung manawag ka tropa. Sayo talaga nila ha.
0: Okay, manawag ni ka tropang Jubit. Duha ka tawo ato ang kita gyud naman an-aw ni tanan.
1: Yes, oo. Ana jud ka tropang Jazz.
0: Mo gawas sa box exit, mahatag na po og ticket dito sa entrance.
1: Pero sige lang, kung wala pa yung manawag, atong ianda mga atong roleta, katropang Jazz.
0: Katropalita na ito diha, sa kining ato ang digital. Si katropang Royce diha, no? Ito ang i-check, una.
1: Ato ang katropalita. Para ni sa mga katropa na ito, nga nagsunod po sa ito ang online pag-game, padula katropang Jazz, no? Kaya ang ilan lang buhaton, i-follow ang XFM Davao and then mag-send sila og screenshot as kanang evidence.
0: Proof.
1: Sa evidence, no? As proof. Grabe sa evidence.
0: FBI ka? Proof.
1: As proof mga katropa nga nag-follow gyud sila and maapil na ilang pangalan sa tuang katropa leta. Ayan, atong i-check. Ready na ba? Ay, nagtuyok na. Wala pa yung music ka.
0: Na,
1: wala pa
0: yung
1: background
0: ah.
1: Wait lang, kalma lang ta diha katropa kuya. Kalma lang. Ayan, kinsa ka ha ang una nga mapilian. Congratulations! Uy, katropang Clifford G. Sadaya. Ikaw, John, ang swerte na piliyan. Tulo ni siya katropang Jazz. Tulo ni. Gisunod na nato mga katropa. No? Kinsa pa ikaduha nga itong winner. Katropang Esril Jamar Verayo Darunday. Congratulations!
0: Napagyod.
1: Napagyod na isa. Tulo ni ka mga winner. And of course, congratulations Mark Anthony De La Torre. Ayan, congratulations. Tulo na to ka mga winner sa tuang online world mga katropa tong digital platform. Good morning and congratulations. Kuhain nyo hang ticket diri sa XFM Davao Studio. Diri sa Shrine Hills Matina, Davao City mga katropa. Pahitaan ang XFM. Ugma ninyo kuha ha. Ugma sa morning. Para diretso na din ta sa venue. Magkita-kita ta dito sa hapon mga katropa.
0: Itong laro na ugma sa morning ha, dili Saturday morning. Ugma sa morning katropa kay Friday evening po ang konsyerto mga kaigsunan. So napatay isa katropang Jubit ha?
1: Oo.
0: So ito na tagan og tiki tulo.
1: So, tulo ka mga tickets.
0: Sila. Tulo na
1: tayo. Tulo ka mga tickets katropang Jazz. And napatay isa kung naay magtawag karon.
0: Tawag mo katropa. Unsa ba, kinsa ba, nagpaluyo o nagpasiugda ang Tanduay First Five. Produkto gihapon ni mga isuna, naguna letter T, katapusan letter Y.
1: Oh. Huwag na mo mga katropa. Sayang kaayo, no? Di sila magtawag katropang Diyas. Murag
0: 0969-233-0537.
1: Oo, di sila gusto mo kadawat og ticket.
0: Okay, ingo pa ni katropang Royce, pati ang ticket, iparapol daw niya.
1: Iparapol niya? Oh, di ko siya ganahan. Mahal ko katropang Diyas.
0: Kumikian kayo, wala ko'y partner, Sir Diyas. Ako nga ticket, ako na iparapol.
1: Di basta-basta.
0: Oh, puslan man nga nabilin sa Manila. Ako na ni Parapol niya ako ang ticket dere. Kita mga kaigsunan. Wag yun katrupang jubit, no?
1: Wala yun. Oh.
0: Atong i-check dere sa tong online. Nabay ni tubag dere.
1: Kinsa ba? Kinsa?
0: Hmm.
1: Ayaw nila.
0: Hmm.
1: Ayaw na yung nagtawag. Okay, atong tubagon.
0: Ania.
1: Ania na.
0: Ato
1: na. Ato na. Katropa. Katropa, good morning! Sa itong pangalan, nag-asa ka na minaw karon.
2: Hello po, good morning. Sa Boulevard po.
1: Ayan, sa Boulevard. Doon sa'y pangalan na ito, katropa. May makitingog si, ano, eh, si katropa from Boulevard.
0: Mga pila ka-edad na ni katropang Jubit, no? Mga...
2: Liza po.
0: Si?
1: Si?
2: Liza.
1: Liza. Ma'am Liza.
2: Yes po.
1: Sa'y pilihan na ito, ma'am?
0: Secret.
1: Dili na to maklaro pero i-text maghihapon ni Ma'am Onya.
0: Ma'am Liza, masig-stop nila sa ano.
1: Gani, no? Ma'am Liza, sa tuang Huyo karong adlaw para makadaog kag ticket sa Tanduay First Five concert. Kinsa ang nagpaluyo ani nga konserto?
2: Tanduay po.
0: Tanduay po.
1: Tanduay, na sakto ba sa tuang ano, sa tuang
0: Igo sa man na ni Ma'am Grace po. Ikaw, Tanduay Ma'am, sure gid ka
1: na,
0: Ma'am.
1: Final na, Ma'am.
0: Grabe ka kung siya ka ng respectful.
1: Respectful ka ayo si Ma'am, ano, si Ma'am Liza po.
0: So, man, si Ma'am ka ng estudyante,
1: trabahante,
0: negosyante, o milyonarya, Ma'am.
2: Ansa po?
0: Ansa ba
1: ka, Ma'am? Estudyante, trabahante, negosyante, milyonarya, hasyendera?
0: Sa may itong status, Ma'am?
2: Estudyante pa po.
1: Estudyante. Ma'am, kinsay mong kauban magtanaw sa concert kung kung tama ni imuhang tubag.
0: Si Katropang Royce, Ma'am, may kauban, Ma'am.
2: Grabe. Kuya po na ako.
1: Ay, kuya ni mo.
0: Grabe katawa sa gawas ko, no?
1: Grabe, may kauban na rin ako, Anya. Wala po'y kauban.
0: 10 years na may kauban, Ma'am.
1: Solve na. Engineer, solve na. Okay, Ma'am, congratulations! Na ikaw ang isa sa makadaog sa tuang Tanduay First Five ticket para ugmang adlaw. Congratulations. Pwede rin mo mag-uban ni katropang RK.
0: Greetings, katropang Jubeto.
1: Greetings ni mo, Ma'am. Greetings ni mo sa mga katropa na to. Basig na kayo mga kauban, di akaroon na minaw pod.
2: Ay, wala po.
1: Wala. Pariho, giday sila ni katropang RK. Tapa RK, solved na daw. Okay na daw si ma'am. Okay na daw. Ma'am, okay na. Kuha alang diri sa, ano, ma'am, no? I-claim diri sa XFM Davao Studio, ma'am, diri sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, ang imuang ticket ugma sa buntag, ma'am.
2: Yes po. Thank you po.
1: Ayan. Thank you kaayo, Ma'am Liza. Ma'am Liza, i-text imuhang pangalan o imuhang number diri sa tuang kinigitawagan nimo karon para ma-confirm ang imuhang ticket. Thank you and amping kanunay. God bless po.
3: Daghang salamat.
0: Basta-basta.
1: Basta-basta na ni kauban si katropang Engineer RK.
0: Excited si katropang RK ugma nga.
1: Imbis nagluya, imbis niya gihatag ang niyahang ticket katropang Jazz. Iyan ang gibawi.
0: Okay, na naman si kauban. Grabe lagi.
1: Ingon siya, di na daw niya ihatag. Wala na. Kaya naman yung kauban na.
0: Pero excited siya kay katropang RK nga mag-kadlaw na. Bito, katropa, salamat ang si Ma'am Liza sa may Boulevard.
1: Yes, si ato paabutin ang text ni Ma'am Liza, no, kung para ma-confirm ang iyahang...
0: Taka pagkutan na kay Ma'am Liza, single siya, no?
1: Ay, tama. Pero okay pero murag single siguro. Asa ko alang, ha, kay iyang kuya man doon iyahang gusto o ba nun, no? Kaya kung dili siya partner. Single, iyang partner ko iyang uba ng katropa.
0: Pisa ka itong akong kaila, kung amigo katropang Jubit, sa shrine mo ito nagpuyo, ba si Boulevard na siya mag-puyo mag-kining bisitahan. Ito ay, kung na katropa, salamat o. Congratulations sa to ang mga katropa katong sa tulo na to ka electronic raffle draw katropa ng Jobet. Sa to ang katropa Lita Digital. Pag-usap sa kay Ma'am Liza din sa may Boulevard mga kaigsuna. Wala ko lang pangutan na katropa ng Jobet nung pinasiksisasi ba? Katropa mo! Clarex, exciting.
1: Sayang, wala na ito na pa.
0: Okay, pinanam na si sasi mga katropa mo.
1: Katropa mo. Ito baga ha kung... Ko main kag Claro ba? Main kag Clarex.
4: Pinawag.
0: Pagbaan ko na isang nga, Claro ba? Oo, next week na.
1: Clarex kayo, next week na.
0: Dito ay katropa, wala tayo igong oras. Salamat sa pagkuban sa itong programa. Sa mga informasyon, nga itong nahagdaw karong buntaga, mga kaingsunan. Huwag manapodpohon, uban-uban talas, 9 ko to balas 10 emidya katropa sa Kulabaga Sentro. Alang sa mga informasyon o balita, bisita itong page.
1: XFM Davao Katropa Digital, ang atong Sentro Media Facebook page, ang atong YouTube channel. Nagpahabol si Ma'am Leia Manalaysay, nag-tanaw karong mga oras. So, dagang salamat mga katropa.
0: O, usap katropa. O, yan tao-tao, alas 12 ang programang XFM News Nationwide na makaba ni XFM Media Manila. But karong tao-tao, bubanos pa di madugay ang rated PG. Mga kaisunan ninyo makauban si
1: DJ Sexy Sassy.
0: O sa ba katropang jubit?
1: DJ Sexy Sassy. Pagwain ko Claro, unsay mo ito ba? Clarex.
0: Ka-Clarex, Ana. Exciting, mga katropa. Ang programa ng sentro, gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang
1: sa Zantong Plus Gold, Zantong Plus Coffee Mix, atong Turbo Male Enhancer Vision X Plus, sa Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, ato ang Clear Skin Herbal Soap, atong Zantong Gold Herbal Tea, mga katropa.
0: Sa ngalan sa Kreatibo Kagapuersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines,
1: alang sa Nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung inyong ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Mag- Gonsya sa programa Gas Sentro.
1: Kamatuoran ang Sandigan.
5: Sentro.
0: Oras katropa, alas 10:35 na sa buntag.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
1: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
6: Ka-Clarex, sana?
1: Exciting!
7: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26th at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
11: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ayha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
16: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Sexy Sassy sa Rated PG. PG.
1: XFL Mandaval Metropomol Digital. Hello mga katropa, maayong buntag. Isang napakaliwalas at napagandang umaga Davao City. Adlong Huwebes mga katropa, June 25, 2026. Laing buntag na sa dang ato ang ato bangon. Kamusta inyong adlong Huwebes mga katropa? Hopefully anaata sa maayong pangluwas. Hopefully watay gibati na mga sakit. Hopefully dili ta broken karon. Hopefully mga katropa, isa ka sa mga malipayon karong adlaw. Mga katropa, uban-uban kita sa kahanginay na ako ang inyong makaubay na ang sassy ug sweet. Why lain na mga katropa?
0: Pampag good vibes, kauban si Sexy Sassy, Rated PG.
1: Alright, mga katropa, live na live ang ato ang kagwapa karon sa ato ang Facebook page mga katropa, pangita alang ang XFM Davao. Huwag makita niyo diha mga katropa ng gapula. Why lain diha mga katropa, no, live na ni DJ Sexy Sassy. Og syempre, ayaw kalimot, follow, share the live. Basig ikaw pa di ay ang swerte nga makadaog sa tuang pahula. Karong buntaga mga katropa. So far, this is my last day, no, nga magpahula. Kulbaan sila sa last day. Last day nga magpahula kay ugma naman ang konsyerto. Ugma naman. Sa mga katropa, no, nga ito ang hotline 0969-333-0537. At ito ang siguraduon ang mutawag mga katropa. Kung huwag makadawag sa tawag, atong liliun sa tuang live. Pero ato dyan i-prioritize ang mga mutawag mga katropa. Kaya dihan na ito makita ang ilahang ka-supportive na naminaw gid sila sa ratsyon. O diha pa lang mga katropa, makita na nato ang ilahang effort. Mas nindot man gid ko mag-effort gid mga katropa, no? Diha na ito ma-feel ang ihang love. SS! Mga katropa, alas just 48 sa kabuntagon. Ayog hawa mo niya katropa sa inyong gilingkuran. Sa inyong posisyon, di akarong oras sa mga katropa kayo mabalik pa nga itong programa.
0: Rated PG.
1: Dinilama mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa po, exciting.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Punana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa guwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting!
11: Rated PG.

0: That was a great song, mga katropa. Umiiyak ang puso by April Boy Marihino. Oras sa Pilipinas, alas 11:11 sa kautuhan. Ang oras, mga katropa, hatod ka nato sa Turbo. Kamita kini 30 minutes sa usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligoy ang iniuhang relasyon. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back, mga katropa, sa atong programa
1: Rated PG.
0: Ayong buntag usam sa atong mga viewers, especially na gud mga katropa, no, sa atong mga katropa nga everyday gud nga galili sa atong kagwapa. Yes, sa atong Facebook Live, hello mga katropa, kamusta inyong kabuntagon? Ay udto naman gid ay katropa. Alas 11 naman gyud. Ting paniud to na gid katropa. Naniud to na bang bibi na? Udto na kaon para mabusog, walaan og biyaan ta natay kusog. Hello, good morning DJ, request mig song Uhaw og Manhid Ka. Mag yun ay favorite song sa kuang Mother Earth oy. Kani adto mo po na yung gina-request until now mo lang gihapon. Hi, shout out Mother Lialin Cosino Borja, watching from North Cotabato. And shout out diya sa iniwang tanano, maayong pagpaminaw, maayong paglanog-lanog. Mag-monitor gina sila mga katropa, pero ting kusuga sa ilang speaker. Kung asa manto si Sasi, tuap po na sila mga katropa. Thank you so much. Amping mo di kanunay. Love our Japan. Watching from Bicol Region, hello. Ngenen. Tabakon Ogral, hello katropa. Good morning, John Lee Gupong. Hello po, maayong buntag di sa imo katropa. May tirada na to diha, Ryan. Good morning, Martin Navarez. Good morning, DJ. May utos sa imuha diha, Martin. Coco Martin. Mayong good morning, DJ Sexy Sassy. Greet lang ko og happy 10th birthday sa ako ang anak DJ, happy birthday nak, Generous Ordeniza. Miss na muna ako, pa-request ko DJ, The Gift, Thanks and More Power. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Generous Ordeniza. Palangga kayo mo sa inyong papa. Naning kamot gid ang amahan. Laban lang Rex Ordeniza, ha? Laban. Laban, bisag way ka laban. More power and God bless. Hopefully more and more birthdays to come. Maayong panglawas kanunay. And maayong udto sa Baroni Flores. Hello katropa. Kamusta inyong kautuhon diha? Maayong paglanog-lanog sa tong programa, no? Sa tuwang mga very supportive na mga followers, thank you kayo sa inyong mga gifts. Thank you kayo sa inyong mga pa-flowers, sa inyong mga stars. More stars to come. Alright, mga katropa, ato ng ibuhagay ang atuang patag na karun. Buntaga para makahuna-una judtaman ang atuang mga katropa, no? Makahuna-una, makuto na po ilang mga utok. Makaingan sila kung saan ni Sasi, hili kini siya palisod-lisod sa tuwa ba? Usahay, mag-green-minded na lang good. Tawa di dyan lang. Alright, mga katropa, nga itong patag na karong utuha. Mga katropa, unsay butang nga kung di mo tindog, di magamit. Again, mga katropa, unsay butang na kung di mo tindog, dili magamit. Aroy.
3: Aya!
0: Ja, dude, siya'y pulos kung di siya mo tindog.
3: Pinawa!
0: Mga katropa, pwede kayo magmutawag sa atong hotline para tubagon ang atong patag na aron makakuha og free ticket if ever right inyo ang answer. Mga katropa, ang atong hotline 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Kawag na sa mga wapa na kadaog. And this is the right time para manawag. Tubagon. Nganong-nganong ni biya ka.
3: Pinawa!
0: Awa na nang head. Yes, mga katropa, no, pwede kayong mutawag. Mutext sa tuang hotline 0969-333-0537. And kung may mutawag, mga katropa, mangita ta sa tuang Facebook Live. Pero kung naapay kuan, kung naay mutawag, sa tawag atong tubagon.
3: Pinawa!
0: And make sure lang pud ka tropa kung sa live gani naka-share mo sa to ang live, naka-follow sa page, makita ba yan nato na kung nag-share ko nag-follow, no?
3: Pinawa!
0: Kung ko diyan DJ, di ka sure. Mga katropa, kung ikaw makadaog sa to ang patag niya na kay free ticket. Yes, mga katropa, I know, idol ni mo ang Kamikaze. Ang bandang parokya ni Edgar. December Avenue. Flow G and

0: imuhang barkada, imuhang pamilya, imuhang mga kauyaban, ay lang kabit.
1: Pinawa!
0: Depende daw, basta di lang masakpan.
1: Ay!
0: Hoy!
1: Pinawa!
0: Kamu hilig kayo magkabit-kabit, ha? Masahe ba mga katropa, no? Mas isog pa ba ang kabit kaysa, ano, original?
1: Pinawa!
0: Anyways, ganun na abot naman kabit-kabit.
1: Ay!
0: Hello! Thank you!
1: Pinawa!
0: Pa-add to cart! Nag-live ceiling na, no?
1: Pinawa!
0: Mga katropa, alas 11:19. Sa kaduhay, nang oras natin ka natin sa Santon Plus Gold. Ito na yung Mangosteen, powerful antioxidant. Antioxidant compound, ito akong tabang. Aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, ay maghawa, ay magbalihin, ay magbalik pa si DJ Sexy Sassy. Siyempre, atong tubagon, sa atong pagbalik inyong mga tawag, din lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting!

0: sa Pilipinas, alas 11.39 na sa Kabuntagon. Mga katropang oras, hatod ka na to sa Turbo. Ganita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muli guoy na ang inyuhang relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, welcome back sa itong programang Rated BG. Siyempre mga katropa, kamo ni kapaminaw gihapon na sa 89.1 XFM Davao. Say hi and hello sa mga katropa hoy nating nag kumakain sa mga oras na ito. Sa mga naniud to na dihang dapitan. Kaon, eat well. Magpakabusog ka. Yan, shout out sa mga manong drivers. Yan sa mga jeepney drivers, tricycle drivers. Sa lahat ng mga drivers out there. Sa mga kuya, mga uncle. Ang pingta kanunay. Labi na gusto itong pagbiyahe matag-adlaw, no? Yan, amping-amping halong-halon. At syempre, maayong uto sab sa ito ang mga suki. Ang mga tigli-li sa itong kagwapa everyday. Yan, hello, shout out Justin Marilu. Pwede na ako i-greet akong igagaw diha sa Maa Dapit. Nga congrats para sa iyang graduation og masa panabo. Uy, congratulations! Congratulations! Ayan na si katropang Mary Chris Liagas. Ayan, shout out niya kay Justin Marilo. Sayang igagudra sa may maan. Ayan, graduation doon nila ugma. And syempre sa tuwang mga katropa po nga nag-comment silang mga tubag. Hello, maayong buntag or maayong udto. Edgar Gempesaw, maayong buntag. Ano pa si Rex mga katropa, no? Mayong, mayong mana din siya. Alright mga katropa, rewind na to ang atuang batag na, no? Unsay butang nga kung di mo tindog, di magamit. Ngan pa si Rex or Deniza mga katropa, tabadidoy DJ. Kay kung di mo tindog, dili man mapuslan, may nalang putlon, huwag ibahog sa pato. Pinawa! Ayaw! Ayaw po doon. Ayaw! Ano'y kalingawan? Pinawa! Hi, Lods! Pa-shout out while gapahuway daplin sa punuan. Uy, amping agaton sa pagbiyahi. See you later. Good morning, katropa. Ma'am sa si Beshi. Beshi ko. Anong hadjud kay nalingaw ko? Sige ko kataw watching from Miss Bago Aplaya. God bless you, mga katropa. Hello, Ma'am Romilita. Nalingaw do siya. Ayaw po bisag ma mayaka na po ta mangihi ay magyaka. Ana pa si Embed Abeliana. Ayaw po basig magyaka na po ta mangihi. Pwede gihapon. Banig yang tubag. Di ka sure. Yan mga katropa, tawag mo sa tuwang hotline para itong tubagon ninyo ang mga tubag, no? Sa 0969-333-0537. Ana pa si Embet Motor daw. Magtukong na lang po ta mangi. Ayaw lagi putlay pa kaon sa pato. Iyahay kayong pato, no? Damgo DJ. Ayaw po ng damgo ni mo, eh. Mga katropa, unsay butang kung di mo tindog, di magamit. Usually, ginagamit nato ni siya. Kung malimta ni mo ni siya, murag ka ng mag-uldod ka. Kayong saon na lang. Labi na good kung ikaw nag-travel. Hindi pwedeng malimtan, kayong saon na lang. Mahirap na magkalisod-lisod. May paang data, kusog pa, pero iyang gugma sa kuha nawala na. Pero di
1: Pinawa!
0: Kalo eh, baanin niya, oi?
1: Pinawa! Pinawa!
0: Unsaon ako pagtuok sa gabi? Nimo di unsaon ako pagtuok sa imong liog DJ nga wa namang kay igoy grabe pugay. Wag namang kayong ganyan. Nasasaktan ako.
1: Oh,
0: no. Anyway mga katropa, that is my investment. Oy! Bawi sa investment. Kuya Juan. Hello po sa inyo mga katutubagan na ninyo. Okay, this is my last day sa pahula. Last day, kulbaan. This is my last day na gid sa patag na karon ako mga katropa. Kayag mawa naman. O nang banati na ninyo dihag tubag. Sinelas o dili kaha sapatos. Unsay butang akong di motindog. Motindog di. Dili magamit. Well, wa gyud siya pulos mga katropa. Except lang kung nakikaway, ituslok ni mos iya ha. Ituslok din ni mos kaaway. Shout out mom from Tagum City. Hello po. Mayong udtol. Nakatropa nga to ang hotline 0963330537. Tawag na mga katropa. Tirahin mo na baka matira pa ng iba. Ang ato ang konsierto pahigayunon sa Davao Crocodile Park and Zoo. Bukas na po yan. Yes mga katropa, sponsored by Tandaway First File. Para sa Pilipinas, alas 11:45 sa kauntagon, sa kauduhan. Mga katropa, stay put in standby. Sa itong pagbalik atong, basahon ninyo magkomento. Tubago ninyo mga tawag mga katropa. Hindi lang sa 89.1 XFM Davao, katropa mo. Exciting!

0: oras sa Pilipinas, alas 11.52 na sa Kaldohan. Nagkatropang oras sa tudkan nato sa Santon Plus Gold. Ato ni Mangosteen, a powerful antioxidant. Ang antioxidant compound ay dakong tabang. Aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, welcome back! Welcome back sa itong programa,
1: Rated PG.
0: Say hi sa mga katropa nato diha, no? Nga naghinukto karong orasa.
2: Pinawa!
0: Naghinukto kayo unsa na pa sudan nun. Sign of aging, mga katropa, sudan pirmi imong ginahuna-huna.
2: Pinawa!
0: Again, unsay butang kung di mo tindog, dili magamit.
2: Pinawa!
0: Butang ni siya, mga katropa, ha? Butang.
2: Pinawa!
0: Binadala-dala. Pidi sa si akong tubag ball pen. Mm-hmm. Katong payong akong answer. Mm-hmm. Mga katropa, once again, prioritize na to ang inyong mga tawag, ha? Second option na lang ang inyong comment diha kung what siya makachamba sa to ang tawag. Ay, oo.
2: Pinawa!
0: Okay, we have caller on the line. Oy, tawag balik kay na cancel. Sorry. Matuok nagiguan ni niya ba? Yan na katropa. Okay, ni tawag na siya from 911. Hello, good morning. Palayo gamay sa imo ang monitor katropa kay galanog-lanog jud ka.
2: Pinawa.
0: Hello, good morning. Ayu.
2: Ayo.
0: Layo kay ang iirogan.
2: Pinawa.
0: Hello, good morning. All right. Unsay pangalan nato og taga-asa?
2: Pinawa.
0: Ulit, taga-asa. Pangalan og taga-asa? Dipulog.
2: Pinawa.
0: Ang layo. Ang layo naman. Andam Davao City if ever madaog ka sa ato ang free ticket karon. Hello.
2: Pinawa.
0: Yeah, naaman diri sa Davao ang konsyerto.
2: Pinawa.
0: Saon man na? Saon man na ron?
2: Ay!
0: Ano?
2: Pinawa!
0: Anda, bukang kuha ni mo ang tiket.
3: Ah?
0: O, di ba wala?
2: Pinawa!
0: Sige. Di ba yung kakaadto, no? Unsa dahin mo ang tubag katropa?
3: Chinelas.
2: Pinawa!
0: Mali man po di mong answer, okay ra?
2: Ayya!
0: Mali man po di mong answer, okay ra?
2: Ayya! Ayya!
0: Okay, katropa, gabisig na kayo si shoutout diha, imuhang igret, imuhang mga malis kinabuhi. Alright, thank you. Okay, thank you so much, no.
2: Pinawa!
0: Saan man ka, tropa, kay perti man niyang layo at mas dipulog. Another mga katropa, no, unsay butang nga kung di mo tindog, dili magamit ihang tubag at chinelas man.
2: Sige,
0: magtindog, dahi taan magkuan, magchinelas.
2: Pinawa!
0: I mean, ang chinelas dahi magtindog.
2: Pinawa!
0: Which is wrong. Mga katropa, unsay butang nga kung di mo tindog, dili magamit. Ginadala-dala ni siya dapat, mga katropa, kay kung naay mga unexpected na mga panghitabo, naa ka ingunani.
2: Pinawa!
0: Dili ka magkasakit.
2: Ayya!
0: No?
2: Pinawa!
0: Doolan dyan kayo, mga katropa. So far na ako nakita, nga ko tama sa ito ang comment section. Akong tubag ball pen. Lapis or ball pen?
2: Pinawa!
0: Mm-hmm. Alright, alas 11.57 na sa kautuhan.
2: Pinawa!
0: Mga katropa, prioritize na to ang mutawag once again. At syempre nga to ang konsierto pahigayunon dari sa Davao City sa Crocodile Park and Zoo. Saan man lagyo man kaayo. LDR man. Antipolo di ay beho di polo. Sorry. So far, mag-end naman tama katropa. So, may nakachamba sa tawag no, so atong ihatag nga to ang kadaugan sa to ang comment section. Una gid siyang nitubag mga katropa o tama. Tama gid yang itubag and which is sira po ang comment sa comment section nga tama. Alright mga katropa, unsay butang nga kung di mo tindog, dili magamit ang tubag. Payong. Payong manggood. Lapis ato ang kuan gahapon tapos balik-balik ko na po na tong lapis. Ay, akong humana. Kuan na yung balikay. Matapos nating pagsawaan, tapos na. Charos. Alright mga katropa, congratulations kay Brian Vincent Bariru. Ayang comment ka tong payong akong answer. Congratulations! Congratulations and celebrations. Yes, katropang Brian, makuha niyo ang free ticket tomorrow morning at walang rin sa XFM Davao. Alright mga katropa, daghang salamat sa iyong pag-uban-uban sa pipila ka oras. Huwag manasad, same station, same program at same DJ. So mga katropang naghuna-huna, yun on sa itubag, daghang salamat. Sa sunod na po nahigay yun mga katropa. Huwag sa ngalan sa itong station manager Jasper Magonsyo, huwag sa kaubanan na ito rin sa XFM Davao. O sa itong Master Control, si Ross. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingon, amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye! I love you all. Mengunto!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
2: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
0: Mary Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
2: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
0: Tropical storm Higos inasang papasok sa par ngayong gabi.
2: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
0: Balita international, back-to-back na lindol yumanig po dyan sa Venezuela. Mataas na bilang ng casualties sinaasahan.
2: Sa balita ng showbiz, Chris Lawrence nililigawan na si Katrina Halili.
0: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinga nyo sa pamamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
3: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
0: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ang mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
3: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
2: Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang imbestigasyon na naimpluwensya numano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbox. Sinabi rin ni Remulya na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa pamamaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senador Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirita man ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ito ay kinampamalan ng lungsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangarin na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan na paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantog, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na mga kinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto na impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Kasama ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una nang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusumite sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsanong tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan ang sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Naakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill number 9929 o ang Lived Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine, ang panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, nakapagtalapo ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo, asais, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tanggapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa.

0: Regional. Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral, ipinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Merkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkataisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
3: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasa ang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Ito naman, ex-convict Katropa, umunoy na galit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit ideklara ng wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Isang lalaki tinaga dahil tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa sitio Matang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi.

0: ng Hunyo 23, kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng barangay Pakibato, Davao City. Samantala, ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom, ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang sospek at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima, ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng sospek ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang sospek, ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Mangingisda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Pintas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka, dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa Dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang diin ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
4: Katropang Buddies, nanatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
1: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Higos at papangalanan siyang Gardo.
4: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
1: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitan to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang US Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kiki. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Debord, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, June 25, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: at Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, o gasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyunda nga ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito ka rin akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Good day, mga katropa. Welcome na usab ninyo atong programa The Secret of Health. Ano na sa bang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa gihapon inyong magkauban. Alang gayod sa paghatod kaniyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po ang atuang tunga-tunga sa adlaw, mga katropa? No, ang adiin, I hope and I pray, nga din nahimong productive gayod, no? Ang bisan pa man natunga pa sa adlaw, mga katropa. Ilabi na nahimong himso gayod ang atuang panglawas. Paingon gayod ning tibuok adlaw. And syempre kauban gayod ninyo sa paghatod giya impormasyon kini kada tong programa The Secret of Health. Ano na sab inyong health consultant as Eugene Nidruda, mga katropa. No, nga din na makiguban nga naka ninyo hangtod alaw na imedia gayod ning adlaw. Sa paghatod kaniyong impormasyon, hilabi na kung ikaw aduna gayoy balatian. O ba ni ako ninyo dinhi atong bagong edisyon? No, bagong programa sa gyapon na paghatod kaninyo impormasyon, no, alang gayud sa pag-angkon og kayuhan. Welcome ang tanan, asa magkakaroon ng lugar tungod kayo live na usab kita karon mga katropa. Oh, dinhi sa gyapon sa atoang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Hilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Inyong madungog mga katropa and happy listening, no, sa mga nagapaminaw karon. Dinhi gayud sa tibuok Tagum o sa mga duola nga mga lugar nga din abot karon sa atoang signal maayong adlaw mga katropa. Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, 104.7 XFM Jensan, and 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. O ba ninyo sa bako ninyo mga katropa? No, pwede ka mo mapadala sa inyohang mga mensahe, mga pangutana or any concern na mahitungod gayod sa panglawas. O gani, kung adun na usab ka mo'y gusto itimbaya, why problema, welcome usab. O ga pwede usab ka na nato basahon mga katropa, ha? Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usabon ko ato ang text line number 0909-1762844, no, ang atong hatagan na pagtagad ka na ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya, human gayud, no, sa ato ang health information. And happy listening, no, sa and happy viewing, no, sa mga nagatanaw sab sa ato ang live karon mga katropa, no. Live usab kita sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atuwa kayong programa, no? Pwede usab kamo din na mo comment if you have a concern. Or kung aduna kamo gusto itimbaya, hala pag-comment mo din na sa atuang comment section. Atuwa nang basahon unya, ha. Sa atuwa kayong health in the formation ng mga katropa. Oras na to, sige na tibok ka Pilipinas, alas 12:42. Og kining orasa, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto nga maogay nagpaluyo ni atong programa The Secret of Health, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate trayo. Dako kag ikatabang, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Buot ka nga maproteksyonan o ga ma-maintain ang pagkahimsog sa imuhang lawas. Hala paggamit sa ato ang ultimate trayo mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 available, ha? Kinis tanang butikang adula sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center nationwide, no? Tungod kay aduna kita yung mga branches Luzon, Visayas ug Mindanao. Para sa mga taga Mindanao, ana kita itulo ka branches din higayod sa Davao Region, Davao City, Tagum City and Mati City mga katropa, ha? Pwede ka mo din, ha, mubisita alang gayod sa ato ang mga produkto mga katropa. Og in a very big discount, no, tungod kay barato ninyo ma-avail ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no, para maka-avail ka sa ato agayong mga big discount. Available usab ang ato ang lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Sa mga hilig usab mo inom og tsaa, aduna tay lamian og healthy nga tsaa mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Bisag ako gagamit ko niini labi na kay usahay mukatol ang tutunlan nato. Kung mapasagdan magsugod na gid untang ubo, no, kay sign that is a sign already nga diin magsugod na gasinamok kining bitang mga kagaw, no, mga katropa. Inuman ato nag Santon Gold Herbal Tea, dako kay ikatabang, no, tungod kay kini adunay turmeric, no, cinnamon bark. Lami kayo mga katropa, malasahan gini mo ang katami sa cinnamon, no, nga naa gayud. And turmeric, one of the best source of anti-inflammatory properties, mao nang para sa mga katropa nato ay labi nagasakit ang tutunlan. Ang gani, labi na kung adunay high blood ako kay ikatabang diabetes, no? Heart problem. Kiligay yung Sutton Gold Herbal Tea, one of the best herbal tea, mga katropa. Dako kay nagikatabang. Labi na kung very sensitive and sobra kataas ang imo ang sugar level. I highly advise kinigay dato ang Sutton Gold Herbal Tea, mga katropa. Very safe. No, kinigay dong ato ang Sutton Gold Herbal Tea. Available usab kini ha sa mismong Yes to Health Clinic, ang mga katropa. And kauban usab ang ato ang Visio Next Plus, ang produkto sa Yes to Health Incorporated, alang gayod sa proteksyon sa ato ang mata o para gayod sa kasulbaran sa mga problema sa mata, mga katropa. No? Kini ato ang Visio Next Plus. Adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, mga katropa. No, nga mga antioxidant nga din gikinahanglan sa ato ang mata. Anaka na, no? Ato ang gikombine pagbutang kayo sa ato ang Vision X Plus. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto, ha? Sa Yes to Health Incorporated. Available ka na, mga katropa. Sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang kanindot, tungod kay affordable, kini ato ang presyo. Tungod kay hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Busa, ato yung Yes to Health Clinic. And i-avail na usab, no? Tungod kay kung ato na lang man ka, ma-avail sa ato ang mga produkto, i-avail na usab ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon. Hatod ka ninyo sa Yes to Health Clinic. Matag branches, Dinis Davao. Ang ato ang schedule, matag adlang Lunes, adlang Martes. O sa Tagum, adlang Merkules, Huwebes, Bernes, o adlang Domingo. Sa mati mga katropa, sa karon, everyday through phone call. No, kung maadto mo sa ato ang mati branch, maka-avail gyapon mo sa ato ang free health check-up and consultation, pinaagi gayud sa tawag. Kung gusto mo personal nga din makighimamat sa inyong health consultant at si Jane Eterna, pwede po mga katropa every third Thursday of the month. Mao na ang ato ang schedule din, ha, mga katropa, ha. Magsugod ta sunod bulan, ikatulong Huwebes sa bulan sa Hulyo. O din, ha, ang ato ang schedule sa mati, mga katropa, ha. Atangin ninyo, magkita-kita ta din, ha. O makighimamat personal. Alang usab, maihatod ka ninyo personal ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Happy viewing! No, Sir Raksoman de la Peña, mayang panyutong katropa doka CJ, watching your program, The Secret of Health. And always praise the Lord God for His wonderful world. Pagkanindot, no? Tama agad ka, Sir Raksoman de la Peña. Nindot kayong kalibutan, no, mga katropa, nga riminog na sa Diyos. Ngayon mo lang kining dili nindot tungkol sa mga nagpuyo sa kalibutan. pero kaoban na lagi na, no? Kaya grabe ka rin, no? Mga balita. Di mahuman. Mga panghitabos, kalibutan, mga katropa, ambot bitaw. Mga kalibutan, nagka-grabe naman, no? Mga panghitabo, kauban na gid na, and that is prophesied already kung ato po ang tunuan ng Biblia, mga katropa. But anyway, no, happy viewing, Sir Raksoman de la Peña, no? Kamusta din, ha? O kauban gayon sa imuhang mga kaubanan. Sa mga taga-Mawab, of course, no, dagantag mga client din, ha, mga katropa, mga listeners, no, nakalimot na lang ta sa uban. No, kamusta mo din, ha? No, balik po mo sa clinic. Kamusta, ha, po ninyo ang inyong health consultant tungkol kay duge-duge na tawa nagkahimamat, no? Base gani po, nagplano ta kaoban kayo ng atuang station manager, Sir Arnel Cortez. We are planning na magkaroon ulit ng Yes to Health Caravan, no? Kaoban ang XFM team dinigid sa Tagum, mga katropa. Gato ang giplanuhan, no? Atuwa pa nang tawag ni ini i final, no, kauban si Sir Arnel Cortez kung asa gyud ang lugar, mga katropa. Oras alas 12:50 na, mga katropa. Wag alang kayo da sa pagpadayon ni atong programa og sa mga bagong abot din, ha, nga di nagapaminaw karon sa ilang mga radio. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o kung aduna kamo ibuot ipadala nini atong programa. Nga mga mensahe, pwede kamo mo send sa inyo ang mga text o messages sa tuwa gayong text line number na 0909-17-62844. Once again, our text line number 0909-17-62844. O ato ng hatagan na pagtagad unya human sa ato ang health information. Ay magawa! Balik ta mga katropa human gayod sa mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na ato sang paminawan. Ang maanindot nga testimonya maghatag ka na itong inspirasyon hilabi na kung ikaw adunay balatian. Ayaw kawala sa paglaom tumod ka ikaw. Pwede gayod makaangkon o kaayuhan atong paminawan.
8: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nilagay sa atong Santong Plus Gold?
9: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, nga coffee, nakakuha sa ako, nakahatag na nakikalibyo sa akong paglawas.
8: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Santon Coffee. Gamit ko ka og Santon Vitamin C.
9: Vitamin C.
8: Unya, dati maglisod ka og yulog. Pero wala nanay, kumusta? Sa diyang namintay na ka og Santon Plus Gold, unsa na kadugay na gamit sa ka Santon Gold?
9: Pagkuman ng gold. Ang ako na gamit sa Santon Gold is mas kuangin siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
8: So na okay na ginay mo ang pagtulog karon?
9: Okay na gid kaayo.
8: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
9: Santong Gold.
8: Santong Gold. Unsa pa may inom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center na dinha sa atong mga produkto?
9: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya.
8: And so, daghang salamat, no, nanay Melinda Daug from?
9: Sibagat.
8: Sibagat, Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong acid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Balik kita mga katropa. Oras na to, alas 12:53 na. O kakining orasa, hatod ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nga bisan na 3 years old, nga bata pwede makainom, no? Inana ka safe and healthy kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Kung ikaw adunay problema sa sugar, no? Labi na kung may mismong diabetes na mga katropa. And if you have a sensitive gastrointestinal, mas maayo kini ato ang Santon Plus or Coffee Mix, ha? Tungod kay very friendly kini mga katropa. And di labi na kung ikaw adunay problema sa imuhang pagtulog, no? Tungod kay kini ato ang Santon Plus or Coffee Mix sa gana sa flavonoids, mutabang especially para mas mahimong nindot ang production of melatonin dinagayod sa ato ang pituitary gland, paingon, no? Sa ato ang pineal gland. Mao nang daghan ang nag-ingon sa dyan sila niinom sa atuang Santon Plus Coffee Mix na himong nindot ang ilahang pagtulog. Og tinuod ka na mga katropa, ha? Busa sa mga wapan nakasuway sa atuang Santon Plus Coffee Mix, Ayaw paglangan ha. So, wahi ang ato ang lamian o healthy nga kape. Nagkape ka na. Nanambala pa ka ba? Available kini ha sa tanang butika, mga katropa nga dole sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. At ito sa ato ang pagtuon. Og atong ipadayon, mga katropa, ang ato ang nahisgutan gahapon. Og naputol tungod kay na short man ta sa time. So ato ang ipadayon ang ato ang nahisgutan. Mahitungod gayod sa Child Nutrition Part 2. Nahimo ni Part 2 tungod kay ato na puding tackle. No, I don't know unsa tong bulan, pero ato ang natun-an, mga katropa, dinhi sa ato ang programa The Secret of Health. O gabuot ko nga hatagan o pagtagad usab o mas gipalalum na to. O mas nag-focus ta karon sa pinaka-specific no, nga ato ang may dugtong sa panghitabo garod, gayod no, karon mga katropa sa ato ang mga palibot. No, hilabi na sa mga insidente nga din nahitabo. Nga din adunay dakong connection no, sa mga kabataan mga katropa. Mauna nga buot ko nga hatagan o pagtagad. Gahapon atong gipanghisgutan no ang mga gitawag na tog unsa ka importante nga hatagan o pagtagad kini atuang utok no, ug unsaon ang pag ang tinuod nga pag pakaon sa mga kabataan kinilamban naglangkob sa mga literal nga mga pagkaon no, atuang nasigutan gahapon nga dili radiay no, tungod kay aduna pud ay dakong connection kini gayod ang ilahang palibot, ang ilahang pagtulog og usa sa pinakaimportante nga din unsang klase gayod ang mga pagkaon nga din atong ginapakaon sa atong mga kabataan, especially kanato nga mga ginikanan. Kita man gyud nagapakaon no, o, nagabuhi sa atong mga anak. Ato ang naisigutan gahapon mga katropa nga isip mga ginikanan usas pinakaportante nga obligasyon nga hika nato nga diin kinahanglan di ay mahimong mapakaon nato atong mga anak diha gayod sa mga himsog nga mga pagkaon gayod da mga katropa. Tungod kay atong naisairan nga usa di ay sa pinaka hatagan ug pagtagad isip nga ginikanan nga ang pagpadako sa mga anak dili radi ay nga diin na mahimo silang gitawag na tog dako ang lawas, mutaas ang height no, dili aday ka na usa ka bantayanan sa paglambo sa usa ka bata, kundi kinahanglan po di ay mahimong himsog o mahimong malambuon ang ilahang pangutok mga katropa no? Tungod kay ang organ, ang brain, it is a kind of organ dinhis tong lawas nga usa sa pinaka-importante tungod kay matag lihok, matag isip nato mga katropa, ang utok gayud mo ay gamando. Mao nang kung dili ganit nato matarong og tawag niini apurma ang ato ang mga anak, mao na musugot tags dili usa sa resulta mga katropa ang panghitabo dito sa Tacloban. Sipo nimo minor de edad na kahimo ni adto. Og mubalibad man ta, musugot tags sa dili mga katropa aduna gyud akong connection. O kining pagmatuto nato isip nga mga ginikanan. Dili lamang sa pagmatuto, ato ang natunan gahapon, aduna gyud ida kong connection. Kini gayong gitawag nato ga good nutrition, healthy habits and enough sleep and a good environment nga ato gayong gihatag sa ato ang mga anak. So nintak na sa atong pagtuon mga katropa. Ato ara tong gisugyutan kadali no para ma-remind no, ma-refresh sa ato ang mind kung sa gisugutan nato gahapon. And today ato ta na sa pagtuon mga katropa kining gitawag nato the second the food of the brain. Ikaduhang pagkaon para gayud sa utok no. Atong naisgutan gahapon literal nga pagkaon no nga din atong gisa-isa unsa ang mga maanindot nga mga pagkaon nga makatabang gayud sa utok no, para gayud sa iyahang gitawag dinhi nga kalihukan no, especially para gayud sa atoang mga kabataan nga din dili lamang maging mahimsog ang ilahang physical nga lawas, sila bina ang ilaha gayong pangutok ang mga katropa. Sumala sa pagtuon sa itong mga eksperto, doon na po di ay gitawag na itong a second food of the brain. And it is not a literal food. Unsa kaha kini, Doc? Mao kining gitawag na itong the children consume digitally. Unsa may pasabot ani digitally man ani? Adi man din di literal nga mga pagkaon. Sa ato kapanahonan karon mga katropa no, mga kabayan, halos tanang mga kabataan, they don't only consume literal food, but they also consume videos, games, social media, and online content. Amon ang ikaduha nga pagkaon sa mga kabataan. Bisag dili gani kabataan, halos tanan nun. Labi na kay daghan ng kay mga vloggers ro no. Lakab sig asa ka moabot no adtong lugaran na ay vlogger. And that is the reality mga katropa. Mao nang giingon sa atong mga eksperto, mao kini ang nagsilbing ikaduha nga pagkaon sa ato agayong mga kabataan. Unsa mo unsay makasusubo pa malandungon? Tungod kay kini nga mga pagkaon mas ginakaon karon sa atong mga kabataan kumpara gayod sa literal nga mga pagkaon. So why ganiyo pag-eksperimento, di ba? Kay sa inyo mismo panimalay or doon na mo'y karama ato mo sa mga asang nga lugar. Nga din daghang klases tao, daghang mga bata. Makita ni muna, di ba? Bisag sa kananan. Lagkag mga restaurant din ha. Mapansin ni muna nga din ang mga tao nga doon na yung mga bata. Di ba? Kay ang bata gagunit o phone samtang gakaon. No? Or ang uban, di dyan mo kaon, magtanaw lag videos sa ilahang phone. That's why ang mga health experts nakaingon that this food mas pirmi ginakonsume kumpara sa mga literal gayud nga foods mga katropa. Mao kini ang gitawag natog screen time. Paggamit no sa mga gadgets mga katropa. Unsay ikaapekto nining gitawag na to ga too much screen time sa ato agayong mga kabataan? Ang anong naidugtong nato ni sa atong pagtuon? Mahitungod gayud sa pagkaproblema no sa gitawag na to ga mindset, brain function sa atong mga kabataan. Atong isa-isa ho. Number one, sumala sa pagtuon mga katropa. Kung ato pasagdan ang atong mga anak nga din magpagara na lang, magpalabi na lang o gamit no sa ilahang mga phone, mga laptop, mga computer, any screen time, unang nga maapektuhan, kinida ang gitawag na to ga mood. Mood swings and irritability. Tanawa, isipon ni mo, dili basta-basta kini nga mga gitawag na to resulta, ha? Unsa man ding mood swings, pabago-bago ang ilahang tawag niin emosyon or ang ilahang pagbati or ang ilahang kinaiya. O karon buutan kayo imong masugo, no? O dali kayo mutuman. Taod-taod, unya, di na ma, sugo. Unya, sige, nagmugot. O hantod ang uban din, halabi nagbata-bata pa dyan, magwald mga katropa. O dagko-dagko na, musukol na ni mo ha. Amo na'y mas hadlok mga katropa, no? O hilabi na kining ikaduha, irritability. Sa puton ang imuhang anak. Unsay hinungdan? Sumala sa pagtuon because of too much screen time. Pangutanon ta mo mga ginikana, naka-observe na ba mo ani? Suwayan ninyo og sugo ang inyong anak, tawagon niyo di ba kay magpabungol-bungol. Kay nga naman nagtutok maayo sa video sa iyahang phone or unsa may iyang gikabisihan. Kuya mo adyong i-disturbohon tungod kay nasuko na ka kay di maminaw at tanawa mo pa ang magpaisog-isog ang imuhang anak. Maagin na iya panghitabo, ha? Maagin na ang tinood mga katropa. And that is the result of too much screen time. Mo nang digid mo makabalibad din na ginikana, no? Tungod kay maagin na ang tinood sa panghitabo. Huwag ako, maagin na ako na-observaran. Although ang anak na ako tungod kay bata-bata pa man dyan ni, naapa man sa 1-year-old, wala pa man kayo nagsugod, kay gibawalan dyan ako o pagsanay, nining gitawag na to ga screen time. But based on my own observation, nila binagmato kong mga pipilag ka mga adtuanan, mga public place, malindaghan ang mga kabataan, ma-observe dyan nato na mga katropa. And makasubo pa malandungon tungod kay kung unsay pagtuon sa atong mga health experts, maugyod ang akong nakita sa kadaghanan ng mga katropa. Adunay behavioral problems. Maapektuhan yun ang pamatasan sa usa kabataan sa dihang ato mapasagdan, magpalabi ra silag tan-aw dinha sa ilahang mga gadgets mga katropa. Oh, gani adunay pagtuon nga diin na too much or higher screen time with increased hyperactivity, inattention, and other behavioral issues. Oh, unsa man ning hyperactivity? Sobraan ka hype, no? Ano man ning bataan nga mura man ning kasing? Sige ra magtuyok bisag asa mo adto dinhi. Kunya badlungon igo ra katan-awon, no? Ang ano kang nainana, mga panghitabo, mga katropa, unsa man ning bataan nga? Unsa pa ni tawag sa uban ni mura ang guro ni Alum Slubot? No, kay bisag asa ra man mo adto, bisag asa ra man bulingkod. And that is called hyperactivity. Dili ra na siya matawag na tog normal ra na kay uban mo ingon magud ad normal ra na oy kay bata pa man gud na. O gina basta bata pa. Maliban kung bata pa jud kayo, no, that is normal tungod kay ano pa man kay sila kanang ang ilahang pangisip mo gusto pa sila i-discover kung unsay naa silang palibot. Ang problema kung naa na gani sa 10 years old above, nya maura gyapon kinaiyahan. Nya ang problema di pa jud magbabadlong nako po mga katropa, mga inahan, mga ginikanan. Please be mindful. Tungod kay kana, that is a sign nga din adunay kondisyon nga hyperactivity. Unya ako mapasagdan at ako po basig magkaroon ng behavioral issues mga katropa. Balikon ako, kana nga kondisyon hinungdan sa too much or higher screen time. Ikaduha, sleep disruption. Ang uban, adunay mga kabataan, mga ginikanan, gipasagdan ilang mga bata nga din matulog, tapad ang cellphone, tapad ang iPad, laptop, unsa pa na yung mga gamit din ha. Pwede, abi ni magtulog na imuhang anak, tuwa pa di ay gamata pa mga katropa, sigig tutok sa ilahang mga gadgets. So, hangtod pila kadlo, pila kasimana, pila kabulay, inaana pirmi ang panghitabo sa imuhang anak, waka nasayod nga pirmi na di ay kulang og tulog. Na, tungod kay kana magkong gadgets, waltian tamo mga katropa, even a phone. Simple nga cellphone mga katropa, labi na pagtaknas kagabihon kung magtutok paganita ni ana, matingala ta maabtan na lang tag alauna alas dos kadlawon ngano maglisod tag tulog. Tungod kay kanang blue light, no, gikan sa mga any gadgets mga katropa sumala sa pagtuon, scientifically it will disrupt the production of melatonin in our body. What pasabot iyang pugan ang production og ang kalihukan sa melatonin dinha astong lawas. Unsay melatonin doc? Ang melatonin usa kini ka hormone nga gidin ginapagawas sa ato ang pituitary gland. Kadin sila dihang kini mo pagawas na maghinay-hinay kini og adto dito sa ato ang pineal gland. Og sa dihang aduna nay conversion, diha na batiyo ng usa ka tawo nga katulgon. Mao nay panghitabo sa lawas. Ang problema kung magtanaw kag cellphone, imbesting release na unta og tawag ni ini melatonin sa atuang lawas, pero kay ikaw gatutok pa ka og cellphone, laptop, computer nga katong blue light, mao kato ang mopapugong sa production of melatonin. Mao nang matingala ka maabtan na lang kag unsang orasa wa ka gibatig katulgon tungod kay ang production of melatonin na pasagdan or naguba mga katropa. Inana ang nahitabo sa mga bata nga hilig mag screen time, especially during a night time. Unsay may tabo, no? Adun na bin ni connection doc sa ilahang behavior pagkulang og tulog? Yes po mga katropa ha. Ug usa po na pagtuon sa ato ang mga eksperto, without enough sleep and less sleep can lead to number one na mood changes. Balik yapon ganina, pabago-bago ang ilahang mood. Poor attention. Mag-eskwela to ah, maglisod o focus kung sa gitudlos maestra. Bisag din na tamatog eskwelahan, no? Di sa tamatog eskwelahan, din na sa panimalay ka, ang pinakaunang eskwelahan mga katropa, sultianta mo, diha mismo sa panimalay. Ang pinakaunang pagtuon sa mga kabataan, diha mismo sa panimalay. Maunang maglisod o focus ang mga kabataan, badlungon sa amahan, badlungon sa inahan, dili makafocus, unsay gisugo, dili makafocus. Tugod pud ni sa usa ka resulta nining gitawag na tug kulang og tulog. Last, emotional control behavior. Maglisod control sa ilahang batasan. Hantod ang inahan o ang ginikanan, makaingon, oy, naunsa naman ni bataan ni, oy. Ambot ni mo, asa man ka nagliwat? Uban pa jud, masakit nga punilungan, bahala ka. Mamahala na lang tao ng ubang ginikanan, ayaw po tao, no? Mga ganin nagtuunta karon mga katropa o mga pamaagi nga din sa unsa nato mapugnan. No, kinigay yung pagka-problema sa ato ang mga kabataan. Oh. Sabta namin ako galing na sa Bullseye program ni Sir Arnel Cortez, no? O mga balita, mga katropa. Nana po ibalita, usa ka principal, nagreklamo tungod kay naunsa naman daw ng kalibutan ato ron. No? Kay grabe ang mga kabataan na di na mapugnan. No, grabe na, bisag unsa na ipanghimuon din na, no? Usa ka principal, nagreklamo tungod kay pasaway kay mga kabataan daw, no? Sa to, nagkalat ba to sa eskwelahan nila? Ayun, tagkalat lang, ang problema kay ang mga ding-ding, gipang, sa to, gipang hugaw-hugawan, no? So, ang tawa ng principal, isip usa kay nahan daw, bugat po to siya, labi na kung nakita niya siya ang mga anak, dili man untay na to, nakaingon taon siya, naunsa maning kalibutan. Mana mga katropa, ang ato ang pagtuon karon, kung inyo halang masabtan, usa kinik ka dakong pamaagi, o dakong gitawag na itong informasyon o ikatabang nga nika nato isip ng mga ginikanan nga din sa unsa nato mapugnan, no, kining gitawag na itong paglaganap o pagkagrabe nga diin ingon na nato guway batasan mabsag ako naglagot man jud ko magtalo na yan ng mga kabataan nga diin mas isug pa sa ilahang maginikanan ilabi na kung duna nagyoy gitawag unta nato buot pero nga no magbuhat man og di maayo. Makalagot isipon mga katropa, mao na atong kinahanglan pugnan. Dili kay usa na tamulihok sa dihang aduna na ipanghitabo. Kinahanglan di kaya na to ang panghitabo nga diin mausab mga katropa. Mao na atong hinay-hinay, pag-ayos, pagtuon karon unsay mga simple nga mga pamaagi nga din pwede na to mahimo mga ginikanan dinha gayud sa atong mga matag panimalay. Okay, lisod man dito na tamulihok, dito na sigawa sa atong panimalay, hilabi na kung dito na mismo panghitabo sa eskwelahan. Ingon na lang ta na bahala na ang mga teacher niya na. No, ato na lang iasa ato mga anak dinha sa ubang tao. Bisan pa mga teacher, mga katropa, ay naku po. That is very wrong mga katropa. No, mo nang atong isa-isahon karon especially no sa mga gitawag na toga parents out there. Please, no? Ato aning i-absorb nga information tungod kay dako kay nagikatabang mahitungod gayud sa ato ang mga anak. Nga din mahimong hapsay, mahimo gayong tarong ang ilahang mga dalan sumalabot nga panahon. Ikatulo, unsay resulta o ika-apekto kung sobra sa screen time ang ato ang mga kabataan. Number 3, focused attention na problems and the brain fog. So, murag mamaura ni ganina mga katropa nga diin maapektuhan ang attention, ang focus mga katropa, o hilabi na kining gitawag na ito brain fog. Adunay gisugyot ang usa sa ato ang mga health experts mga katropa. O adunay gichay pulong nga din nakahatag po na kong attention, kining gitawag na ito quick entertainment or short videos. Ilang gitunan pag-ayo kung unsa kining unsa mga anong makatandog man jud or makadaot man jud ang too much screen time sa ato ang mga kabataan, no? Tungod kay ang mga kabataan mas prone man gud sila tungod kay their brain is not yet fully developed. Mao na prone kay sila kung adunay mga any tawag nini nga makadaot sa ilaha gayong brain function. That's why screen time gitunan sa atong mga eksperto unsa man jud ang grabe makadaot o paspas nga makadaot gayud sa brain function. Adunay usa ka eksperto og ilang nakaplagan nga kini di ang mga quick entertainment or short videos. Mauday kini grabe mga katropa ang makadaot dinha sa atuang brain function, especially nga magresulta og moody mga katropa and irritability, brain fog and attention mga katropa, attention na problems maapektuhan. Example of that, no, quick entertainment and short videos. Unsa man ang pinakauso karon na TikTok, no, mga reels. Mag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook to. Imbis aduna ta kay himuon nga pagtuon or aduna kay importante nga himuon, pero nag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook na kay nagian nga short videos. No, pansin nyo na mga katropa, nag-scroll-scroll ka, kita ni mo, uy, kani tanawon ako ni kay murag 1 minute ra man eh. Dali ra ni mahuman. Tingala na lang ka nga na ang 1 minute abtan na malag 30 minutes. No, natingala ka nagdugay man ang imuhang lingkod. Okay nga naman, nadungagan man noon ang imuhang gitawag na ito nga short videos. Wa ka kabantay, nagsige nilang day kagtanaw og mga short videos. Kay human sa 1 minute, imuhang gi-scroll up, na naman po'y another short videos. And that is called the quick entertainment. Paspas or dinalian nga din makalingaw diha sa imuhang kaugalingon. Pag gitunan ka na sa atong mga eksperto, kana di ay mga TikTok, mga Reels, short videos, kana di ay makabansay sa atong utok mga katropa, nga din dali makaangkon og kalingawan. Og magresulta, nga din dili na makafocus. No, og halalum mga katropa. Maunan sa mga kabataan ko, imuhang pabasahon. Di ba kay maglisod na nagbasa din ha? Og bisa man lang one page, kailang basahon. Di na mubasa or di mahuman tungod kay dili makafocus na sanay sa mga quick entertainment. Dili lamang sa mga kabataan, no? Tanawa sa mga naminaw karon ng mga adults. I'm pretty sure, no? Naigo po ta ni ini tungod kay usahay. Matintal po ta mo tanaw-tanaw ano yung mga short videos sa Facebook, no? Ano po bitaw? Siyempre, kay ka na, gimugna ang gimugna ang tao. Para lang makuha ang atensyon sa tao mga katropa. Akong balikon na quick entertainment, kana di ay pagbansay sa ato ang utok, nga din mas dali siya malingaw sa mga dali gayod, sa mga gagmay gayod, nga mga gitawag na tugbutang. Huwag maunang maglisod na og focus sa mga dagkong butang mga katropa. Labi na sa mga kabataan, muna pag maatog eskwilahan, wa man ay reels din ha, wa man ay TikTok, mga short videos din ha. Magsamtang magtudlo ang maestra, di na makafocus. Muna na yung resulta mga katropa, no? Reduce ability to concentrate, memorize, and process deeper thoughts. Ipamemoryan din ha, unsa ipamemorize, di ba? Kay di na na makamemorya. Okay, nga naman, aduna na'y brain fog. Nagabo na ang utok mga katropa, hinungdan sa quick entertainment, gikan sa mga reels sa TikTok and the short videos mga katropa. No? Isipon ni muna, very simple na, but I'm pretty sure. Halos tanan karon ng mga puloy-anan. Nabantayan ninyo ni sa inyo ang mga anak. But I hope and I pray nga din kining simpleng pagpahinumdom sa mata ginikanan, mapukaw kita og ato ang matudluan og matabangan pa nato ang ato ang mga anak nga din kini mapungan nga pamatasan din as panimalay. Kung di nato ni mapungan, musugot ang sadili kini jud adunay dakong resulta din ha gayod sa ilahang pagkatao sunod nga malabot nga adlaw, no? Adto ta sa part 5 sa ato ang pagtuon mga katropa, parents role. Ato ang laluman ang pagtuon mahitungod gayod sa obligasyon sa ato ang mga ginikanan. No, hilabi na sa mga kabataan man atong gipanghisgutan karon, most of the children, dili man gud sila mao ang gapili sa ilahang palibot. No, kita man gud yung maginikanan, lisod pod aduna bay mga kabataan din ha. Labi na gawa pa ni patong og decide di shit, maliban na lamang kung bataks kinabuhi. No, hilabi na kung broken family, adunay mga kabataan tawon nga diin napugos og inosaras kinabuhi, manginabuhi o samtang bata pa. Para lamang mabuhi, no? Pero kadalasan karon sa mga kumpleto og pamilya diha, walay mga kabataan, mga teens nga din wala gayod nag

or kadugayon nga din pwede nato sila paggamiton og phone, mga gadgets. Dara pud kanato nga ang desisyon niya na mga katropa. No, kay kita ra man gid mag-decide. Lisod pud pasagan, lisod pud mo balibad ta mga ginikanan mo ingon ta nga di magud ako nag-decide ana dok asya man ana pabuot-buot ra nang bata ana. Ako ikaw mo ingon inana ginikanan, I will tell you the truth. You are a weak. Mura kag giingnan ka ni kwan ba tawag din ni Rubin na Padilla. Kung atong tawag susihon na mo tawag din ni muuyon ko no sa giingon ni Senator Rubin Padilla nga weak generation. Pwede po nato i-aplikar dayon nga buot po sa buot weak na jud ang tanan. Ang pasabot ra magud ko ato pong iagi sa health info. Nagnahimong weak ang generation karon. Tinuod tungod pud na sa gitawag natog mga pamaagi. Just like this atong gitunan na screen time na himong weak at tungod na sa palabi na lamang og tan-aw unsay mga tan-aw nun gamit og mga gadgets. Unlike sa mga kaniadto, malingaw lag sigig dagan-dagan dinas gawas na. No? Dula og syatong no, unsa kani syatong awa kabalo ang mga bagong henerasyon ron. Pero sa atong panahon, no, kaniadto uso kay na mga katropa. Balik na kita nga mga ginikanan mo ay nagadesisyon unsay ipakaon sa atong mga anak, unsang klase nga puloy-anan, unsang palibot ang atong ipapuyo sa atong mga anak mga katropa, unsa kagadugayon nga pwede nato silang ipagamit no. Wa puta nagiyon nga di na ginato sila paggamiton og mga gadgets. Ilabi na ko adunay mga homeworks nga din ang ginahanglan og online internet. Ato man ato na lang ginapagamit no, sa atong mga anak mga katropa, but adunay gitawag natog tama nga oras. Mao nang kita ang magdesisyon ni anak mga katropa, no? How emotions are handled, a child learns from what they repeatedly experience. Kung unsa gayod ang pirmin na lang masinatian sa imuhang anak din sa ilahang panimalay, mao na ang matun-an sa imuhang anak. And syempre magadepende jud na sa ato ang mga ginikanan. Ato ta sa pinaka-specific nga atong ikatabang isip ng mga ginikanan sa atong mga anak. What should we feed to our children? Unsa man gyud dapat ang atong ipakaon sa atong mga anak mga katropa? Not perfection but balance. No? Build the meals around vegetables, fruits, fish, protein, whole grains, and water. No? Kini nga mga pagkaon na please, akong gihangyo ang tanan ng mga ginikanan. No, kaya nga ito ang mga ginahatagan o pagtagad karon is prevention. No, nga mo prevent, nga mo daghan kining mga pasaway nga mga kabataan sa atong kapanahunan. Atong gitunan gahapon, aduna giday dakong koneksyon ang dili maayong nga pamatasan sa atong mga kabataan karon diha gayod sa ilang mga gipangkaon. Their diet. No, tungod kay to function na properly, to decide na properly, and ang imuhang mismong thinking ability na magadepende mahimong maayo ba na or dili kung maayo pirmi ang imong ginapakaon sa imuhang utok. Ato nang gitunan gahapon no, mahin tagwa na mo nakalimot mga katropa, mao nang karon atong gibalik ang usa sa pinakanindot para gayud masulbad ug mapugngan ang paglaganap sa dili maayong pamatasan sa atong mga kabataan. Please parents, paning kamuti nga mapakaon ninyo pirmi og gulay ang inyuhang mga anak, mga prutas, whole grains, mga protina nga healthy, mga lean fats, tungkol kay kana, mao kanang makatabang para mahimong nindot ang ilahang mood kada adlaw. Dili basta-basta makaisip og daotan nga angay nilang buhaton. Kunya, limitahi dayon ang mga screen time. I believe by God's grace and help, mga katropa, dako kay nag-ikatabang para gayon mahimong hapsay og tarong nga tao ang imuhang anak sa malabot gayod nga panahon. Part 7, food alone is not enough. Igo na ba ang pagkaon? Dok, akong gipakaon og mga himsog, mga healthy ang ako ang mga anak. Igo na ba kana mga katropa? Sumala sa patong pagtuon na food alone is not enough. Nga naman, isip nga ginikanan kinahanglan adunay conversation. Panag-istorya din ha sa inyo ang matag panimalay. No, ganit din ha sa amuang panimalay. Waan po na ito gina-generalize tanan, pero sa amuang panimalay, ato adyong gi-practice kining gitawag na ito, worship time. That is the time nga din adunay conversation. Hindi lang basta conversation, no? Tungod kay conversation with God.
panahon nga din makikistorya ka diha sa imong tibok pamilya.

0: Yeah, hilabi na kauban gayod, no? Kung ikaw nangamuyo din na sa atong buhing Ginoo. Kung i-practice ni sa matag panimalay, ay naku po mga katropa. Believe it or not, dako kay nagikatabang ug ma-prevent yun na to ang pagkailap nining gitawag na to pagka pangit or dili maayo nga pamatasan sa atuang mga kabataan. Love, discipline, boundaries, no? And have a physical activity or a physical, a family time with the physical activity, dako po kayo nag-ikatabang mga katropa. And as my last message for this health information, alang ka na to ng mga ginikanan. No? So, tianta mo ang pinakadako gayod nga din mahimo na itong gitawag na itong pamuhunan. Pinakadako, no? Labing dako nga din pagpamuhunan nato nga mahimo nato ang mga ginikanan, dili lamang kung unsa ang mapanag-iya sa atong mga anak sa malabot nga panahon. Sa unsa sila nga himahimong tao gayod sa umalabot nga panahon. Kita man kun nga mga ginikanan naka-focus ta sa mga material things. Gusto na ako akong anak po hindi dyan maglisod. Munang mamuhunan dyan ko rin, maningkaamot dyan ko rin trabaho. Maka-graduate, makapaskwila kong taron sa akong anak. Mahatag na ko ang pinaka-the best education para pag maabot ang panahon, di siya maglisod. Maka-income siya og kwarta. No? Maka-puyo siya og nindot nga panimalay. Mauro na. Isip nato nga mga ginikanan, no? Og wa na to na gina-discourage. Og mauna ang reality mga katropa. Apan usahay resultian ta mo, nawala ang pinaka-sentro nga din pinaka-obligasyon nato nga mga ginikanan nga mao gayud ang pagmatuto. Have conversation, love and the discipline ng mga katropa. Og mao ni ang giingon sa ato mga eksperto, the biggest investment nga pwede natong himuon karon nga kinahanglan atong mapanigurado nga ang atong mga anak sa malabot nga panahon mahimo silang tarong og disiplinado gayud nga tao mga katropa. No, tungod kay ang pagka successful sa usa ka anak nato sa malabot nga panahon, dili na masukod kung unsa kanindot ang ilahang balay nga mapuy-an puhon. Pila kasakyanan ang ilahang maangkon puhon. Pila urunsa kadagko nga kwarta ang ilahang madawat puhon. Kundili kini masukod nga matawag natog successful ang ato ang pambuhunan karon alang sa atong mga anak. Kung sila moabot ang panahon nga sila managko na, nakita nato ang ilang kinaiya nga sila usa ka disiplinado. No, aduna sila ligon sa ilang pagbati. Himsog ang ilang lawas og sila adunay abilidad sa paghimo gayud og tarong nga pagpili or desisyon sa ilang kinabuhi. Kini dili nila basta-basta makuha mga katropa sultian tamo. Kini nga mga kinaiya dili nila ni makuha diha gayud sa gawas. Di nila makuha mga katropa, no? Sultian tamo, based on my own observation, di gina makuha. Makuha ra jud na mga katropa dinha sulod sa atoang panimalay o kita ang mupakaon niini nganha kanila isip nga mga ginikanan. Dili lang mga material comfort ang ato ang hiatag mga katropa. Tungod kay kung kulang og values, kulang og self-control, emotional stability ang atong mga anak, success becomes incomplete. Dili matawag natog successful jud tawo ng akong anak, nagbunga ra akong kahago. No? Pero kung makita nato puhon ang atong mga anak nga diin nahimong tarong nga tao, nahimong disiplinado nga tao, makaingon kog successful jud ang ato ang pagbati, successful jud ang ato ang gitawag nga pamuhunan, pagsakripisyo ni atong grabe ang ato ang paningkamot, no? Makita na to atong anak nga din kabalo mo respeto sa uban, kabalo mo amping sila ang lawas, kabalo mo control sila ang emosyon og mahimo gayong positibo nga din aduna ikatabang isip nga katilingban kung asa man siya nga magpuyo sa nga lugar gayod ang mga katropa. Please remember, no, mga parents, balikan nato ang pinakatumong sa atong pagtuon karon. The food that we give them affects their growing body and brain. Kung unsa ato pagkaon nga atong ihatag, ipakaon silang baba, paingon silang chan karon, dili lamang para mabusog sila kundi para mulambo ang ilahang pangutok. ang mga nakasanayan nga himuon nila karon samtang bata pa sila, samtang naa pa sila sa ato ang poder, maunay makapurma sa ilahang kinabuhi sa malabot nga adlaw. Ang paghigugma ug ang pag-iya nato mo'y mutabang usaba para mapurma ang kaligon, hilabi na mahitungod sa ilahang kinaiya mga katropa. Tungod kaya nga ito mga kabataan, dili lamang makita nato nga din sila nagtubo sa gintasod o gimbugaton, kinahanglan sila mahimong andam nga mahimong tarong nga tao sa malabot gayod nga panahon. And don't forget, no, mga katropa, mga ginikanan, the best gift nga atong mahatag karon dili material kundi mahimong himsog ang atong bata, ug ang pinaka the best gift nga atong mahatag is nutrition. Nutrition ang atong mahatag, no, tungod kay dako kay nagikatabang, I'm pretty sure, no, uban sa ato ang pagtuon mga health experts, and by God's grace and help, even the Bible, no, ang mismong Ginoo nag-ingon sa Genesis 1:29, diba, kay nindot kay gingon din na baka to original diet. Atong inyong basahon, diba, kay magka-idea mo nga din ang plano gidi ay huwag ang usag gidi sa pinakanindot nga mahimong diet sa usag katao, hilay binas mga kabataan, kinidyong mga gulay ug mga prutas mga katropa. No? So, wayan nyo na mga gidingkanan. No? Kini ato ang health information, I hope and I pray nga din magsilbi kininggiya, nga din atong mapugngan ang dili maayong panghitabo sa atong palibot, hilay binas sa atong mga kabataan. Pakanan ninyo pirmi og mga healthy nga mga pagkaon. Wa ko nagingon nga di na jud mo pakaonon og mga dili maayo or mga lamian nga mapagkaon. Naamang jud na hilabi na adunay mga okasyon. Pero akong pahinumdom limitahi og dili pirmi. Ay mo pagtinamad mga ginikanan, kausahay kikinig pagkatamad, mo nang di na ta maglutos kabuntagon, prito na lang dayon taon sa iprito, no? Please remind your self mga inahan, mga ginikanan, atong sugdan nga din mahimong himsog ang atuhang mga anak. Kauban nato ang Santon Vitamin C para gayod niining panghitabo o para gayod niining obligasyon kanato nga mga ginikanan. Paimna ang inyong mga anak. Ilabi na kung makatulon na og capsule, painuma og Santon Vitamin C. Dako kay nag-ikatabang hilabinas kalihukan sa ilahang mga utok nga din mahimo gayong himsog kini hilabinas malabot nga panahon mga katropa. Dagan salamat, wa naman tayo igong oras, dinhi natapos ang atong health information. May tungod gayud sa ato mga kabataan, I hope and I pray nga din na bless ang tanan mga katropa. And then sa mga ginikanan nga din naminaw karon, no, kung buot usab kamo nga diin matabangan, hilabi na kung aduna na mo'y nakita nga mga signs and symptoms, no, sa behavior sa inyohang anak, ang Yes to Health a Clinic mga katropa, we have nutritional therapy and detoxification therapy and juicing therapy nga diin anaa sa Yes to Health a Clinic. Kung gusto mo mahibaluan kung unsa kini, bisitaha ang Yes to Health a Clinic mga katropa. Dagang salamat, wa naman tayo igong oras, kinigayod ang inyong health consultant, si Jean Edruda. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinomdom, ang pingi ang imong lawas, og ang imong lawas ang magaamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Mga katropa, exciting ka to!
3: Ayun, katang ruin. Labi na kay X-rated drama. Labi na nga ito mga katropa all the way from Mindanao. At mga katropa diyan sa XFM Tagum. Hello po si inyo. Magandang chinita. And of course, XFM Davao. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Palingkor sa inyo. Alam ko masyado mainit. Init magkaroon ng Davao. Init magiging Cebu karon. Buyag po. Sige lang. Initan siya ba ito? Oo. Ayaw magkalimot ha. Drink your water. Oo, stay hydrated. Dapat hydrated siya. Dapat permi gid gabasa gid karong panahon na dili pwedeng di gabasa. Saka imo sa panahon delikado ang ma-overheat. I am telling you 1 2 3 4 5. Ngabe ako sa inyo ha, dako kay impact na mabasa gid ka. Kay kun dili ka kuan dili ka mo inom ay nang tubig.
4: tubig niya, init kayong panahon or dead oil, kaya kasi ginatawag na ito pag-uga. Oo, ang pag-uga, dili maayos sa panglawas, kay mahatag kiniog kaluya. Anak! Inom jud ha, inom magtubig. Do not forget. Oh, nakuha na siya tubig. Karoon pa ni kuha kung wako nagyaw-yaw. May pagpaminaw po diha karoon sa may, at na lang inong ang frequency. Kalimot ko sa pag-announce sa frequency. Ano yan, ako nang i-announce. Oo, i-announce na to siguro ni Jay. Wait lang. Ang frequency B. Ayan, 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo dyan mga katropa sa Bukidnon. Ayan, ito na po ang pangalawang taon. Ay, pangalawang... wait lang, loading. Pangalawang linggo na idudulog ko sa inyo na kung may mga katropa tayo dyan single, handa po akong maging kaagapay. Gabi nung uya, nagiging bayhana ni Oy. Oo, Loy, nagiging bayhana ni kay mga nagiging tabang sa gumawa. Oo, ay naman lamang. And of course, may pagpaminaw sa 95.9 General Santos XFM, XFM Jensen. Hello po si inyo, hindi may pagpaminaw. Oo, ay na yung mga kasilingan ng katropa din hangatang kay magsugod na taon-taon ng X-rated drama. Padung ka na sa kuning magsigago sa radyo. Salamat katropa, Jock JJ, ang ato ang kuwain. Ato ang kinapos kang kuwain din mo. Porque Freddy Aguilar karun, Nook JJ. Kasi mong pakalo. Ayan, okay, medyo nagimi mga pagka na sinabtanay ni Meta kay basta matugtog ani kang mga tugtugan ng mga dili pwede. Dayan, ginadadayo na isa way duha-duha. Ikto kay na management niya din. 97.9 XFM Davao Katropa Digital. Hello po sa inyo. Shout out to Katropang Bong Alvarez. Hello po sa mga Kuya Cardo. May pagpaminaw sa inyo ang mga kaubanan nato din ha. Ato mga technician, ang ato mga reporter. Na may ulit tao nga reporter din ha. Nagchika lang. Maniid naman kukuha. Actually, nagpa nagpangita. Diyan ko karoon. Samtang wala pa ko ng artista, dapat makauyab na ko. Gamayin kapit na lang. Shout out po to sa 99.1 XFM Mati. Hello po si inyo ha, di ha may pagpaminaw. And of course, di na ko kalimtan ang 107.1 Tagum XFM. Nakaroon di ha si Master Inday Tanini karon sa Tagum. Parang siya nga, di naman, sige naman kagka-shout out sa Tabaw. Uy, naaraman ko dinig Tagum. Ani yan na gano'n? Shout out na kita ka din, Master. Grabe naman ni Oy. Hinahinaya lang sa pasagin magkuwang mangyupog ko po eh. Pero paningkamutan siya na kung akong pagkuwang mahulipan ko ka na. Og sama karon, hulipan ko na ako mga pagkuwang. Pinaagining ako ang pagtimbayan ninyo din ha. May pagpaminaw. Ayan, init pa kayong panahon. Pero mas bugnaw ang akong tingog. Asa naman ang kainit sa panahon kung ako na ang magyaw-yaw sa radyo. Nadyo ko'y energy today ay. Grabe itong energy today. Ano bang nalunok mo, be? May naswallow ako last night. Doon pa lang, kinilig na ako. Iniisip ko ka, paano kaya kung talagang nagkatotoo? Ano kaya kung may nalunok talaga ako nung nagdaang... Nung isang gabi. Kasi ngayon, wala talaga akong nalulunok eh. Hindi na ako nakakalunok. Sana naman makalunok na ako. Ang hirap naman nung ganun. Hindi ko mararanasan yung paglunok. Kasi... Ding! Ang bato! Ana. Ana, when the eye. Ding, ang bato, when the eye. Hello sa inyo, ha? Di hamang pagpaminaw. Mayong udto, DJ Chinitz. Wala lagi silang kaplodi o tita diwata. Dato, artista na good sila, uy. Kamuno, inyo yung pugna ng ilang pagka, ano ba, artista? Pasag din na nato niya kay mag-artista na to sila. Busy to sila. Uy, basig wa ka kabalo, Gilbert. Nga, nag-produce me og movie. Kaoban sila ta, katropang tita diwata og kaplodi. mo nag-produce mig movie kay ka-artist tahon na gumitanan. Di ba may madawat sa ABS? Ay, mag-ibong may gamua! Kapuya, gid ninyo, oy! Javet Arisgado, hello po! Good afternoon, DJ Jonaline Imia. May pagpaminaw sa inyo, ha? Na live ended. Sorry ka, ayo, yes po, na live ended. Yun nga to ang live streaming. Bisita alin yung balik sa kuan XFM Cebu. Sa kuang Facebook page, DJ, oh, nawa na po siya. Grabe naman sa nisi kuan. Oh, yeah. Grabe naman sa kameta. Sigurad po tulong ni Meto, Doc JJ. Undan na lang ko dili, Doc JJ. Kapit na ko mang luon. Ayan, pwede tayo i-shout out di ay ang 89.5 XFM pagkadian. Hello, Narwhal. Katropang Narwhal na karon din, ha? And of course, ang 99.5 XFM Zamboanga. Hello po si inyo, ha? Din nasa Zamboanga, may pagpaminaw. Ayan. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Ayan sa inyo, may pagpaminaw sa XFM Agusan del Sur. Maghanap naman ako mga mata ning nangangabulingit na magunay akong kumang naging kailo eh. Ayan, hello po sa inyo ha. And of course, ang 101.7 XFM Kanlaon, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. And of course, ano na mga via simulcast ya. Oo, na maabtan niya itong pagsibya, may pagpaminaw ninyo. Salamat sa kanunay. Ayan. Aso man ito?
5: Exciting!
4: Nawala na sa tsiya. Ayan. Lian, saan ako? Sige, comment na mo balik. Lilian nyo, balik ka nga to ang Facebook Live. Kani balik na gid siya ay nakikooperate na gid in town. Buyag. O, di man, yung kamot ng tag-play ko. Sabi, sayaon na lang ako ng kanta nito. 1:40 in the afternoon, katropa. Ako sa nga tagan ng oras, magpanahon na itong pipila ka mga pahinumdom. Pero una na, iniasa nga ito ang isa kasunata. Nga kung gihatag, iandam ka ninyo sa mga naminaw karoon, nag naghinokto kay Udto na po. Oo, nap time ha, nap time. Pero di mag-goal kay ang nap time, ako man ninyong kaubay, di ba? Oo, nap time niya, ako inyong kaubay. Siyempre, nindo dyan ang naikaubay. Samtang itang panahon niya matulog, lami dyan sa feeling. See you again. See you again by Charlie Puth. It's a piano version. Programa ang X-Rated. At ang itaw-taw na nga ito ang X-Rated drama. Saan na po kaya ito ang madunggan, ha? Kusgi ang radyo. Mag-uban-uban tahan to alas 3 sa programang X-Rated.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako. Og kapalpitit na ang akong dugan. So ako giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement Permit.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:49 in the afternoon. Katropa, ang oras hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. It's coffee time. Coffee is life. Sama na ako, kadili mabuhi gulay kape. And I guess you have to choose the right one. And ang kape nga ko marecommend ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder ug mangustin. Daghang tabang nga mahatag sa inyong panglawas. Muna nga, I suggest you choose the right one. Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plus Building. Open daily from Monday to Saturday, mga katropa. I know, it's open from Monday to Sunday. Closed during Saturday. During Sunday, nagapagayon po tayo free consultation and general check-up from 9 to 5 p.m. And si Doc Bernie nga muabi-abi o mutabang o pagsabot sa hisgutan ng panglawas ninyo din ha mga katropa. Santona Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang
2: paran. Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

So gusto mo yung pamatasan, way lapot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanan sa kinabuhi nga gipadani ni ato ang... Yan na tong programang X-Rated.

Kaya tong hatagan o pagtagad. Karong hapuna, ang usa kasuwat sa Gilanoy na nagikan sa taga Alicia Buhol. Ija-ija taan ni Ron.

0: Tago na to sa pangalang Ana. 28 anyos. Ayang sugilanon, may tungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. So, ayang nahimong karelasyon. Ngayon, tago na to sa pangalang Boyet o si Romel. Duhay mong karelasyon, Day. Or, Day, duha lagi, Day. Pero, ato na yung sugdan ang iyang sugilanon. Kadtong 19 anyos pa lamang siya. O ganiya, maukini ang iyang storya sa kinabuhi. Kinabuhi ni Ana, nga itong tagaanog titulo, nga pagmahay.
1: Mahal ko ikaw, Ana.
2: Pasalo ako, Boyet. Apa lang akong pagtanaw ni mo, no? O sa lang kahikala? Tungkol sa itong kasuod. Oh, naantang uyab. Nagsabot pa ganit ang ha. Dili ta magpa-apikto sa mga sulti-sulti sa mga tao. Pero, huwa ko magtuo. Nga, mauna imong buhaton nga, manguyab ka na ako.
1: Sa sinagdanan, ipatuo ko nga akong kaugalingon nga, suod lang takigala. Pero sa tantan akong tago-tago, magawas kang kamatauran nga mahal ko ikaw.
2: Huwag di ko magtuo nga. Makahimok kay ini na ako, Boyet.
1: Pasaylo ako, Ana. Pero di lang gina ako maantos. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayo.
2: Mupauli na ko. Naglabad ang akong uinbay na.

0: Naunsa ka man itong mabayana ka, uy? Mas may naaana. Ulitaw siya, og daga ka. Wa man may kabilinggan. Nanganong di man himo dawaton ang iyang gugma nimo.
1: Kutob lagi sa pagkikala ang akong pag-ilan niya.
0: Sugta na lang na, uy, naunsa ka baya? Suod na bitaw mong daan? Mahong di na mo maglisod sa pag-adjust?
1: Pero ako'y gusto niya.
0: Ay da, ma-develop ra ka niya, uy. Sayon ra tudluan ang gugma. Naunsa ka baya, uy? Luoy ba kay si Buyet? Sige na, good sugta na.
1: Ambot lang.

0: tinuod ka, Ana? Imo na gidawat akong gugma?
1: Oh, o ginaot nga, makatun ko sa pakikugma ni mo.
0: Makasabot ko. Isaad ko. Maningkamot ko nga, may gugma ka na ako.
1: Sige.
0: Salamat kita kayo. Dagan salamat. Isaad ako. Makita ko pagi nga, makakatun kayo sa pag-

0: Kala ni akong dahang prutas, oh.
1: Ikaw pa. Emoji ko patambukon, ha?
0: Mm-hmm.
1: Bisag di na ko ganahan.
0: Dahil bisag ikaw pang pinakatambok ka babae sa tibok kalibutan, mahalun upang gaon ko kaya pa nito.
1: Bantay, bitaw.
0: Promise.

0: unsa? Biyaan ko nimo. Mumuadto ka sa Manila? Manarbaho ka?
1: Uday, uwi. Wa ko'y ugma din eh. Kung magpabilin ko din sa ato, maong manipad ko sa Manila.
0: Laaya ni mo, uwi. Biyaan na yuday ko nimo.
1: Ay lang kung kabala ka. Mabalik pa man ko din eh. O bakasyon ko din eh.
0: Bantay ha.

0: Eh, nagpagilak? Nonsam ka, oy. Pramiga lang. Muhilak na ka. Nyawa mo siya din, eh.
1: Kisakitan lang ko. Nabaguan. Gimingaw.
0: Ay, lagi ka bala ka. Kaya gutom sa kumain mo. Malingkamot kung malingaw ka. Alam din na ka magunang wala sa imong best friend ka, Tuanas, Manila.
1: Oh, yeah.

0: tayo po yet, ha?
1: Ano?
0: Dako, kikatabang na ko. Sa tanan pa lang, kinanglanon di ka. Nalagi ka kanunay sa akong kiliran. O, adyo ka ni mo pasati.
1: Natural nga, mawakad di akong buhaton. Tungon kay lago kayo ikaw. Sobra ka lang.
0: Boyet.
1: Huwag mamatay siguro ko kung mawa ka na ako.

na-develop gig ko mayo ni Boyet DJ. Labsag na ako niya. O labsag ko niya. Ang wag gig ko'y problema. Hangtod nga ng labay ang mga adlaw. Og dunay surprise nga may abot na ako. Og unya DJ, maokini. Ang nahita po.

0: Nga nung nihila ka?
1: Ang angbi! Tuwing good kapin nga huwag makita ang akong best friend. Day, salamat kayo ha nga may balik ka din eh.
0: Pero Day, usara ba ako kasi mana din eh. O mabalik na yun ko sa Manila.
1: Ha? Huh?

0: Sa? Mukuyo ka na ako sa Manila?
1: Oli, Sa.
0: Uy, unya, si Buhit. Unsaon man na ni mo?
1: Aida, makasabot na siya, uy. Daghan kay kong pangandoy sa kinabuhi. Munga, gusto ko mo lang yaw. Total, wala masag ko yung mga kinikanan. Doharami ka man nagsuon. Og nga ako lang iyan ang mo'y nagbuhi na mo.
0: Kaluin ni Buhit.
1: Aida, makasabot na siya, uy.

0: maluoy ka. Ayaw kong biha eh. Magunsa na malang ko.
1: Kung tinod ka na higog man ako, magpaabot ka.
0: Hindi na ko kaya mawakan ako.
1: Mawa ba, uy? Nga igo naman ko manalbaho sa Manila. Sab

0: pag ayo ayo dini.
1: Babutun tika.
0: Mubalik ra lagi ko.
1: Babutun tika, promise.
0: Basta, kay mubalik ra ko.

0: ginahan ko.
1: Hoy, naunsa ka? Gikilig ka man gud.
0: Kano bang silingan na to din sa Manila ba? Nga, taga Cebu sab. Toy, ganahan na kay ko ay. Cute lagi kay siya, no?
1: Oy. May tag-iya na no? Naunsa ka pa?
0: Ah, basta. Ganahan ko niya. Period.

0: Mahal ta ka.
1: O, hinaot nga, di ko ni mo pakiasong.
2: Ang tinuod, Romel, may pagbati sab ko ni mo. Mao nga, di ti kapantuson. Dawaton ko ang imong gugma.

0: niya? Unsao naman ang sibuyit?
1: Da! Tao-tao din ako anak tubaga sa suwat. Kay hadlok-hadlokon kung maghikog ko na siya kung mangita kong lain din eh. Mga goodbye!
0: Ana! Luoyan ni Buyit, no? Wa ni mo siya klaruhi o buwag. Wa ka na mo bawas sa iyang mga suwat. Og tuig na kapin, nga wa na ka mutubag sa iyang mga
1: da,
0: suwat niya.
1: Bahala siya, oy. Basta kay malipayon ko sa kiliran ni Romel.

0: Asa may nahitabo nimo? Ngano naghilak ka man?
1: Dahil gibuang ko. Pila ka tuwing nga gibuang ko sa inampa. Pero di ay, doon ay lain.
0: Sir Romel, dugay ra dahil kang gibuang niya? Dugay ra dahil siyang doon ay babae? Mabdus pagyut kini. Ug andam pagyut kini pakasla ni Romel.
1: Unsa?

0: akong gikaikog sa'yo sa akong gibuhat ni Boyet. Siya nga, tinud-anay nga nagmahal na ako. Pero akong gibiyaan. Akong gipasakitan.
1: Kumusta naman ka si Boyet, sa? Kay matod pa sa imong manghod nga misuwat ni mo. Kalit man kunong nawa si Boyet dito sa ato.
0: Nagpangita na noon ko siyang pagmahal. Saya pagkena ko.
1: Ana.
0: Sayo kit kay ko. Dakong sayo.
1: Wa pa ba ka siya maminyo, no?
0: Wa pa siya magminyo. Nahibaw ko, ana. Misa siya na ko nga pabuton ko niya. Bilis na ikog ma siya pag-ayo na ako. Mga mo pa ulit ko sa amo. Mamasin kong nabalik na bagun siya. Kundi man siya milakaw. Nagpaabot na siya na ako.

0: patay na siya.
1: Unsa?
0: Human sa kasakit nga gibati tungod sa wala nimo pagbaos niya. Tungod sa iyang kaguol, nasakit siya. Og namatay na og tulo na kabuwan ang nakalabay.
1: Ginoong ko.
0: Misuway pa ganito siya sa paghikog. Pero nasanta lang namo siya ni Mama niya.
1: Boyen! Boyen!

karon na nga akong problema. Tungod kay hangtod karon, wala pagid ko makatuosan ay tabo ni Boyet. Hangtod karon, magsibalik-balik sa akong huna-huna DGRC. Nga ako ang nakaingon sa iyong kamatayon. Mura ba og dili ako makatulog? Tungod sa akong konsensya. Pag nga ako mga pautangan ha, DGRC, maokin eh. Unsa man ang akong himuon, aron mawala kining pagmahay nga akong gipati. Namatay siya tungod kay sa kahiubos din hinako. Paminaw na ako hangtod sa kamatayon nako, ako ning talon. Gisuway na ako og panguyab pero nagbalik-balik o magbalik-balik sa kong huna-huna ang nahimo na ako ngadto kang Boyet. Ang iyang pagkawala.

inyong suhat magtatampo. Ana. Palihog ko, DJ. Nalugan ako nga doon na kay kanta nga ginarecommend sa mga tao nga nibiya na. Sa mga tao nga atong gihigugma og ni Taliwan. Palihog ko, play sa kanta nga Sugid ni Maria. Katong babae nga version, DJ. Aron mas makarelate ko. Dini na lang ko to, bugmaw kiniyang akong X-rated drama.

And that was Sugid ni Maria, written by Joseph Gara, one of the 40th Cebu Pop finalists, Sugid ni Maria. Anyway, my gosh, sakit ang imong story, ah. Medyo na kay same-same mag-storya, lahi lang to kay nakita nga niya nga, nagkutlo sa kinabuhi ang lalaki.

usapan karuna. Nabalitaan na lang ni mong wala na siya. Lisod ni, yes, I know. And probably wala ko sa posisyon to say anything. Bahin ani kay... Kay kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga, sakit pag-ihapon karon.

0: medyo emotional man tao eh. Pero totoo, totoo naman din, medyo sakit rapod kayo ang nahitabo sa iyahan. Apan kabaw ko nga, adunay gisulbad ang tanan. And I know ato mga suking tigpaminaw karon, andam na po ihatag ang ilang mga suhestyon o ilang mga advices bahin sa unsa may kahimtang na akaroon imo day ana. Dili anami nga naaroon na sa pikas ay. Ayaw! Siya din hao. Pwede mo manawag sa atong caller line sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. Alright. 0928-55-08-727. Mapo ka na nga itong isa ka linya. Pwede po mo manawag din ha. Feel free to call. And itong istoryahan ng istorya sa kinabuhi sa itong letter sender. O kung di madag istoryahan, ato na lang ning itawag ha. Ayan, pwede kayo mo manawag karon dayon automatic. Hi DJ RC, maying hapon nasa tanan. Musta naman ang guwapa? Oh, musta naman ang guwapa og chinita namo nga palangga diha. Unta na aka permis sa maayong panglawas DJ RC. Kanunay, I love ya. Oy, shout out sa mga taga Bohol di ay. Karong di ayong umaabot Sabado na ako dihag Bohol. O okay, suportaan nato ang ako ang amigo nga si Joseph Garra sa yung upcoming major concert. Kabanang ako ang Lihok team, Lihok film team. Ayan, shout out din mo di Sir Joseph Garra. And congratulations daan. Anyway, shout out DJ Rena sa ZG Motorbike at bang sa saging ni Kuya Ayan. Ah, shout out sa inyo ha din ha, oh. Kanang rentahanan, isa ra ba niya sa itong letter sender sa Onadoc JJ? Na drama ra ba nato niyang kinabuhi?
1: Ayan!
0: Sabi kayo na kung tagaan ta niyang isa ka motor pagkahuman. Talent P ba? Oh, mao nang ako, wala gani ko nagpadala ana DJ kay ang sakit mawala ra. Why? Napangita na yun og kalami. Hello, maayong hapon di ay. Naday tayo caller day, sorry. Hello, maayong hapon.
2: Hi.
0: Hello, di hey, mo, Miss Anne.
2: Si Nita, guwapa. I'm not going to be fun.
0: Correct. Ayan, totoo yung chismis na yan.
2: Ibang ito eh. Akong gabar o samot. Masakit kami na. Nang awit na babae. May magkanta ka.
0: Sakit, no? Sakit ka ayo. Kaya syempre, babae man tanduhan. Pero ako, sinisimi laman akong pagkababae.
2: Dili, lamigid siya.
0: Oh, sakit, no?
2: Maya, sugid ni Maya dapat. Babae, gitang mukanta.
0: Pero kayo, ate, mahi mo.
2: Di man ang sugid ni Mario.
0: Di man ta, pwede magbuot ka. Di man kita ang writer si Joseph Garra.
2: No, gani. Ate, alam
0: niya. Ate, mo nang.
2: Kumusta ni Maria?
0: Mangluod
2: ni Mario.
0: Mangluod jud nimo si Joseph Garra anay imong kalaki ay sa tinig.
2: Ay nga, bahala mo sa si Doc DJ dili mangluod.
0: Mabaya. Sipsipa ani niya oi. Mangluod na ang writer. Mangluod ang writer ani kay murag nahug na niya nga di man do nindot paminawon sa imo Joseph.
2: Ganan man po. O man tatapuinom
0: ganyan, wala lang kayo. Anyway. Anyway, but actually, it depends sa nanaminaw yun. Kung babae, lamig yun paminaw sa to, ang babae ato madungo. Pero kung lalaki po, nindot po siya kung lalaki nga perspective mo. Nang POV, be a POV point of view. Pero kay babae man itong namat... Saan may maingon mo kay Ana? Ako, nasakitan na po ko kay Ana. Hindi,
2: mamaya dapat babae yun.
0: Oo, wapata na humanda yan.
1: Ayaw!
0: Kung matana na, unta ko ba? Unsa may ikatambag ni mukhang Ana? Kasi Ana, manggod ba, eh?
2: Wala, hindi tayo malumaan ni dahil. Ato, Ana, nag-ampo ka dahil.
0: Beta.
2: Ang mayo, kaya nung nayo, kasaya sa Ginoo din o niya. Kaya nung ganyan mo siya na pag-ampo ka na gabi.
0: Same silang istorya atong kuan. Katugong kayo namdong ka ato, Miss M. Katugong naghikog siyang atubang. Ay, nagkutlo. Ay, ina kami naon, oi. Sorry nga na nagkatawa. Huwag nga na nagkatawa.
2: Kaibid siya ba ako?
0: Oo, kani.
2: Kaapar nila, karoon na.
0: Karoon lahi,
2: mani. Hindi nyo tayo ba?
0: Karoon lahi, ron
2: dyan. Pwede nyo kung maghikog, bahala ka niya.
0: Ayaw, good din tawa na. Oi, kanang sensitive, sensitive nga isgutana ni ha. O sensitive nga isgutana ni kanang mga naminaw karon. Ayaw in tawa na. Shout out sa mga...
2: Pero, wala mag to siya naghihigo mo rin. Ano, daog lang gidyos ang gibati kung nakasakit. Alam mo kanindo, kung may nalang lumala ko ba parihan na ba? Sincero.
0: Wow, si Zero, pero sa unta man. Inaot ko no, unsa may ikatambag nimo sa mga tao nga grabe mo higugma?
2: Ang ako ang alam ni itong single si Hannah. Kung makakita ka pa rin ato ni Boy, ayaw nag-usiki, day. Day. Sige kaya nga. Nga, di ka naman mabaday siya kaya gibinuha nga sa St. Williams, Manila.
0: Paitaw eh.
2: Kita pa mga gaganday, bata pa mga.
0: Napay options. Uy, napay, doon napay chance ha? Oo, di lang man ka na, no?
2: Napay dagan.
0: O, pero ang yamang giproblemahan, manggod din hi, manggod, ang gibati niyang konsensya.
2: Oo, konsensya okay. Man niya.
0: Ana.
2: Mahal pa yung ana. Sige lang po, dahil niya, ang amay, mutuho man ka na may gagang tao. Pamisaw siya din, magampo ka din, lumawan siya pero may sa enrobog, tutod lang, malinawal ka. Mahumpay naman na.
0: Maminaw na na siya.
2: Pagkakaroon ba noon kayo bago pag-iot.
0: Sige. Ana, di pa na maminaw, no?
2: Mauna na pa ako, ha? Sa pag-iot, sa kita.
0: Bukat akong dughan, eh.
2: Lagi, ang awi ba?
0: Sakto ka yung kantahag yun.
2: Ang nagin ako kung katang babae may mukanta ba?

0: Bansa. Kabal ka sa Bangaw?
1: Oo.
0: Unsa ang Bangaw? Bangaw is rainbow.
1: Rainbow.
0: Oh, pag makita ano, lahi mo gud ambot sa inyo ana, Bulanon ra na katropang Doc JJ. Bangaw sa Bulanon, Bangaw. Kay Bulanon maning writer.
1: Hindi sa amo sa dalang Balangaw na. Dili kay Bangaw.
0: Bangaw, diri sa Cebu. Unsa man? Unsa nang mo na Bangaw? Bang, unsa man? Kay amo ang Bangaw sa Mindanao, galupan. ang Bangaw sa Mindanao ni tungtong mas buko-buko sa kabaw. Sige, mamatingan kayo. Muna, nangutana ko ni Joseph Gara last time nga nasa din sa itong programa. Nangutana ko, masanang bangaw, Joseph. Anyway, muna ito yung last nga maingon kang kuan.
1: Kay, mga dito niya. Ito mo, balik siya na kakulay. Tanaw ni mo nga siya, may babae niya, may sakit dito.
0: Yes, oo.
1: Makagaba na bagid na, pinanimuwas laki ito, makagaba, no?
0: Tama, tsuka din ha, oo.
1: Ay, kasi lang kasi, but day din, makagaba.
0: Ayaw, makagaba na si Jok JJ. Makagaba, nagbinuangan. Ayaw, wag yan. Anyways. Ito mo naman siya kagtambag, no? So, may, last na lang yun din mong isulting at tokang kuan, Ana. Ana, paminaw, Ana.
1: Ano na yun lang? Nilalinaw para di kayo matanong yung isipan ng palat. Pwede. Panabaw, balik, ayaw, pwede sa inyo, ano. Pwede mo may lumatang mga lugar na inyong sumo yan.
0: Yes.
1: Pwede mo balik sa inyong amiga. Dito na lang. Hindi naman siguro ka dito. Masakit, manggod, kung tuloy ang dihapon yung mga kagahapon.
0: Ayan. Thank you, Kaayo Miss M. All the way from Dalaget. Katropa mo,
1: ha? Exciting!
2: Exciting!
0: Mayong hapon kay Charlene, kay Feji Hosol. Mayong hapon DJ Chinita pa shout out from Tisa, Cebu City. And happy Pride Month to all LGBTQ. Mayong hapon DJ. Mayong hapon sa inyo ha. Mayong hapon Doc JJ o DJ Guapa Chinita. Brown out karon. Hapon DJ gabi ipamubalik. Always exciting. Diri sa Andrews Bakayan. May nga pagpaminaw diha, Fedji. Ado na tayo caller ko, katropang Doc JJ. Ayan, wala pa tayo caller. Alright, 2:35 in the afternoon. Sa kita, saan sa'yo mong napilian nga kanta, DJ Oy? Ay, para masakitan ang tanan. Hello, mayong hapon!
3: Hello, mayong hapon.
0: Ayan, this is all the way from Samal na ni. Mayong pagpaminaw di sa Samal katropang James. Init ba ang panahon? So may dagan sa panahon din ha. Wala nagalakaw.
3: Ay, ay, ay. Ikaw magkasero kung saan mo sa Samal. Eh, di ba yun na ma-step
0: Wait lang. Kaya medyo dili maklaro ang imuhang tingog. Ayan. Kanang na ay sa ba nagsagol na naay di putol-putol di na ko siya mag-gets. Dili gyapon. Oo, madungog na ko nga na ako'y naga-feedback ko.
3: Ano ba?
0: Oo, naga-feedback ko. Ano na?
3: Ano ba?
0: Ayan. Oh, wala na'y feedback. Perfect. Mas better. Oo, sige daw. So, tiik ko.
3: Okay na.
0: Ayan. Hello, Sir James. All the way from Samal. Hello. Tell me, what is your... Anong masasabi mo sa storya ni Ana?
3: Sa parte ko, sa kagi ni Ana, para hindi man magkalayo po sa panpod ka mga kapatakot sa mga suwat ka hindi.
0: Ang kato ni Agi nga, sa iyang atubangan mismo, I remember.
3: Oo, inunong ba ito? Tapos sa mga nga po niya itong nag-iitong karoon kay Cebu yet, although, wag man sa nag-iitong ito, siya problema, hindi ka nag-uuma na yung atubangan. Pero, hindi ka nagsasakit na yung hiyang uman, painong na si Cebu yet. tungkol sa kasakit, matay siya. Mm-hmm. Wala yung nangyari, kayo pag-ikog.
0: Yes, yes. Oh, nawa na ito yung murag naluya siguro to, sa bato?
3: Hindi na muli kayo sa akin, magkot na natin kay Arch. Ito magkot, ang taong manasama o ka ng kwan, nagsama o ka ng capacity. Muna lang ko ito, Lady Arch, Kung ano ang problema ng mga boss, muna nga ang tambag na ko ni Ana kay nahuma naman ang tanan kasi kapila ka pa magmahay si Buhit bili na yun mabuhi pa.
0: Yes. Oh, yes.
3: Muna nga kung muabot ng gani ang panahon ng Gurana na ihatag na sa mimo ang panahon na ikaw may gugma pag-usab ayaw po pagdali-dali ibutan na ito kung may gugma ka pero kinanga ay magigradisan ang usap na lalaki diba sino niya. Ang ikatulong ng lalaki ng mabuhay sa iyong kinabuhi, mas mabaw pa yan ni Romel Kapangis. Diba?
0: Mm-hmm.
3: Ito yung itabuhan ni Romel na nandito ka sa kanila, kibiyahan ka,
0: yes.
3: Nagpakasahan si Romel Trahen.
0: Mm-hmm.
3: Tumog ni Romel, imong kipailo si Buyen.
0: Yes.
3: O na nga, di po mabuhay ang tanan, yan po ang iyong mga hunta nga si lalaki ng mabuhay sa iyong kinabuhi, hunta. Mm-hmm. Katong lalaki nga siya na yun mismo ang deserving para yun mo. No? Na, ugusab, yan po nyo nga ito sa atong nabawang magkagagahong, kaunta ang lalaki nga ihatag ni mo. Ang lalaki nga dili po sama ni Romel, nga nihatag po o kasakit niya ni mo.
0: Yes, angayin.
3: O ang lalaki nga ihatag niya ni mo, mas labaw pagkabutan ni Buyet nga nagmahal nga tinuray diha.
0: Ayan, corrected by. Ayan, paminaw diha ana. Unsa may maisulti pud nimo karon nga na problema man siya ani nga murag paminaw niya. Dili siya ka move on sa nahitabo. Paminaw niya nga hangtod sa hangtod na gid niya nga bation ang konsensya nga nagukod-gukod diha niya.
3: Konsensya.
0: Mm-mm.
3: Basta kayo sa ragida kung matambag ni Mohana, maghampo ka sa itong labaw magkagahom nga unta ka ng mga kumunhak na ibatiin mo karon, mahala na sa hingpit. Huwag nila yung doktor nga makatambal niya na kundili ang atong buhi nga Diyos.
0: Ayan.
3: Kaya ang atong buhi nga Diyos, maoy doktor sa tanan ng mga doktor Diyos.
0: Mm-hmm.
3: Mauna nga, kung unsa man ka batid ang atong mga mananambal din sa kalibutan, instrumento lang na. Kundili, ang pinaka-doktor sa kanang doktor, kundili, ang atong buhi nga Diyos kamoy magubuo sa kanan.
0: Mm-hmm.
3: O na nga, mangayo ka niya nga unta, upayo na, tambala na, wag tango na, kung unsa man ang nakakaroon sa imong galamhan karon, kung nakonsensya ka man nga Diyos sa usa ka binuhat, kasama ni Buyet nga imong gisubasta lang, tungod lang sa imong pagbati nga Diyos ni Romel. O na nga, wagi na yung gina makatambal niya ang tarang kundili ang ginoong Diyos ka mo'y labawang gamhanan sa tarang o may makubuot sa tarang.
0: Alright.
3: O na nga. Sa matag karoon ako niya, yan po mugit ka nuna yung ato kaniya nga unta. God, sa ako nang ikaingon, tanggalon mo na ang tanang nga niya karoon ako. Tanggalon mo na ang mga kasakit na akong nahiaguman. Sabi na ang konsensya nga akong napatagan nga unta. Magmalinaw na ako sa ingpit. Karon, kung mabot ang panahon, kamuturok pag-usap ang pagbati na magawas akong kasingkas.
0: Ayan, thank you
3: wala
0: so
3: na, wala
0: much.
3: Wala na kayo mga
0: ana si Angie Remo. I don't know what you're talking about. Unsa?
3: Ay, yes.
0: Ana si Angie Remo. I don't know what...
3: Okay. Saman din
0: ni patingogon sa dili. Sa dili pa ka mo exit, unsa man? Unsa man to?
3: At hindi po kung mag-exit ha, mayroon pa paminaw na lang sa tanan nga taga Baranban sa Cebu. Ingon malusap kang Lulung Jor sa Barangay Pagsabungan Mandawi.
0: Ayan.
3: Sa tanan niya mga kabanda, huwag ingon mo sa mga dati na kung nakauba diyan sa Cebu, mayroon po paminaw ninyo. Huwag ingon malusap sa kung mga ka-berks na ako din sa Samal. Og advance happy birthday nga to sa akong pagumangkon nga si Christian Natalie P. Lakang Ugmang Adlawag.
0: Alright, happy birthday Christian! And thank you so much katropang James all the way from Samal Island. Katropang yes. James, katropa mo.
3: Exciting!
0: Corrected by... One last caller, katropang Doc JJ, kung naa pa. Kung last na siya, niya, paulian na silang tanan. Alright! Ayan, na-adri ni Ingon si Kuan pa. Shoutout man ni sila. Kabagin, ito niyo si Ana. Uy, ito yan ang yung shoutout. Ana, si Angie Remo, I don't know what you're talking about. Kuy! DJ Reyna Chinita, good team watching here. Andriva Ridge Tisa Cebu, gikan kay Revens Azide. Hello sa inyo ha, di ang maing pagpamina. Napabasaw sa nako diribit, isahon na ako nagbasa kay basi niya ganyan mang luod. Aniro niya. Ayan! Ayan. Hello po, mayong hapon. Ang ako naging maingon sa inyong letter sender. Antuson lang sa giyod sa konsensya. Kay dugay pa na mawala. Normal lang batioan. Kay mahugmang gud nga imong sa... Okay? Okay. Real talk sa daning ako ang advice. Eh. Pero tinuod. Tinuod ka ayong... pwede gini mong basuloy mong kaugiling. Pero, dili kinahanganin mo puyan ka na. Hangtod sa hangtod, Ana. Ando na kay katungod nga... Pilion... nga magpadayon o dili kayo na magpuyuan ng unsa man ang naa karon. I would really suggest na find the ways to move on. Sakit man, lugmon ka man sa konsensya tungod kay basulon mo imong kaugalingon. I know na ay time nga for you to heal. Pero kani magungingon nilang time will heal, no. Dili ang oras ug panahon ang muhatag sa imo og timeline kanus aka mag-heal. It's you who will decide kung kanus-a. Kinahanglan magud nimo i-ready imong kaugalingon. Kung imong siraduhon ang imong kaugalingon sa pag-move on, for sure ko nga dili gid nimo bation. For sure ko nga dili gid nimo na bation na ang ginatawag na tong moving on or healing stage kung dili ikaw mismo ang mo-desisyon. If I were you, Ana, choose what's best for you. Ang dili pag move on o sige hinumdum sa nahitabo kang boyet, it's like po nga dili makapahuway si boyet. So kung gusto ni mo hatagan ang usag-usa, ang kinabuhi nga naana sa pikas o imong kinabuhi nga naapakaroon din hin, take time to think about moving on. Dugay kini nga proseso kay magsugod ka sa pagpangayog pasaylo o pagpasaylo sa imong kaugalingon. Kabalo ba mo unsay pinakadugay nga buhaton nato dili ang mudawat og sorry. Actually mas dali pa ang mudawat og sorry kaysa pasayloon ang kaugalingon na. Kay tungod kita namon kun tinginatawag na tong garbo. Tama ba kahimo tag di maayo usay lisod dawaton. Kita mismo sa tong kaugalingon na kahimo og di maayo. And ako personally, ako inana po. Ay, mga times nga dili po ko magkadawat sa akong kaugalingon, nakasala dahil ko. O, say, lisod kay damaton ba? O, diba? We try to do our best not to do anything makasata, pero no, di man ginatumabalaan ang panahon. Natin ginatawag na itong uncontrollable situation. Mga buta nga di na to kontrolado. Wala sa iba nga side, Ana, just find peace. Ayaw pug sa hinay-hinaya. Sa ito mga viewers di ay, sa mga viewers nato, listeners, nga makaagi o gugma. Kitang tanan makaagi o gugma. Adunay ginatawag nga broken-hearted syndrome. Oo. Siguro maoto na hitabo kang boyet. Sa iyang kasakit, kahiubos, kaguol nga iyang gibati sa paglawala, pagkawala ni Ana. Nga diwa niya nakaya o nagluya gintawan siya. Ang hinungdan ni ini ginatawag na tong stressful situation or extreme emotion. Sama na nawad ang taog kapamilya, asawa, nga nitaliwa na sila. Oo, og dili gani ni mo makontrol ang imong emosyon. Posible kang makasinati og heartbroken o broken heart syndrome. Doon ay mga tawag ani mga katropa, stress cardiomyopathy. and Takotsubo cardiopathy. Recurrent Takotsubo cardiomyopathy and apical ballooning syndrome. One mga scientific niya nga mga kuan ka tropa. So, adunay usa may symptoms DJ kung ma broken heart syndrome mi. Murag yapon siya og heart attack symptoms. Chest pain, shortness of breath and fainting. Fainting is kanang makuyapan ka ba mo ang kag panimuot. Mga makita niyo nga new or unexplained chest pain, yung di masabtan, nabaguan mo, posibleng symptom, oo. O kung paminaw ninyo nga posible na tungod kay aduna mo gibating kasakit karon, duol mo sa doktor o sa mga eksperto. Wa na kuy igong oras sa mga katropa sa programang X-Rated. Ugma po hoy na magdungganay na punta. Kauban na nga to ang mga storya sa kinabuhi. Friday, Monday, ugma di. Ay, grabe na ang pagkapaspas sa panahon. Uy! Sa mga nahigugma din ha. Kahigugma lang. Ayaw kalimot, binli ang imong kaugalingon. Mauna akong giingon balik-balik. Love yourself more than anyone. Walay daotan ni Ana. Tungod kay kung may mawala man, kaibaw kang dili kakakulangan. Dili ni mo question nun ang paggawa sa usa ka tawo. Tungod kay kaibaw kang aduna kay sobrang gugma di asimong kasing-kasing. Muna giyo nga, you won't be able to give if you don't have. Kung wa kay gugma, unsa may ihatag ni mo. Kung wa kay gugma, naghihatag pagid ni mo, wanay nabili ni mo. Pero balikon ako, walay daotan nga mahigugma. Normal lang mahigugma. Kay tao ramanta. Isa man na sa ato ang mga responsibilidad diri sa kalibutan. Go to the world and multiply. But of course, with passion, with love, with genuine intention. Anyway, wala ko igong oras. Alas 2:49 na sa kahaponon. Mubiyan ako. And of course, mupuli na ang programang Asintado. Of course, open na ito ang anchor man, taon-taon. Mga programa taod-taod atong sad-sad sa katropa kauban si DJ Butch ang atong headshot kauban si katropang Reggie Magdadaro o hindi na-address si katropang attorney Paul Gina Lopez o ang atong ang programa o niya paabotag inyong hantod alas 11 ang programang X kanang kalimut ko sa pangalan uy patay sa gabi kauban si katropang Cinderella ang Disney Princess. Sa ako partner sa Pigas Lawak, katropang Doc JJ, and of course, ang atong mga kaubanan sa istasyon sa XFM Cebu. O sa ito ang station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Marami na.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagparehatag apelyedo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natubangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
15: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minantigom tikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
9: Santon Plus Gold.
10: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Sulay igad ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Blas Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
7: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
6: This portion is brought to you by
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
3: Kaklarex, sana.
9: Exciting!
13: Extra Drive.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Lisod man gani tuuhan ang on the way? Kana pakahaimong I will stay.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba ano na o sa gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika.
11: Clair Skin Beauty.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Clarex!
2: Exciting!
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow!
7: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid na ito na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Crop Gold ba?
11: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
12: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
13: Turbo Man Enhancer.
14: Gahi daw ko gulo. Gilang,
5: humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
8: Extra drive.

0: Kaklara Exana.
1: Exciting.
2: It's 4 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Clarex!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: This portion is brought to you by
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Southern Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarex sana.
1: Exciting.
10: Sister Pain.
11: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulog.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Zavone Vitamin C.
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
16: The Secret of Health.
15: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
12: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
12: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
15: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
0: Kaklarek sana.
20: Exciting.
21: Extra drive.

0: Pasingot og luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Hi, ako di IC Dan. Musaka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayaw musakit na tumaran dayon nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika. Santol Blast Gold!
9: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
12: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
17: Extra Drive!

0: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Ta Clarex sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
4: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Time check brought to you by
5: Clear Skin Herbal Soap.
6: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
7: Baklarex, Anna!
8: Exciting!

0: kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This portion is brought to you by...
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? At tangi ang programang Southon Plus Code, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Kuyog natong sayran ang nagkadayaing mga sakit ug mga hinungdan ini ug ato ang hibaloon ang pinakabarato, epektibo ug mga natural nga pamaagi alang batukan ug matagaan sa tukmang pagpanambal ug proteksyon alang sa ikaayong panglawas. Southon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts. Southon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas.
5: Welcome na usab sa atong programa, Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ka na to sa Southon Plus Gold, ang bag-ong suplemento nga mas gipakusog, mas gipaepektibo, mao nga mas matabangan ta para malikayan ang daghang mga balatian ug maulian ang atong ginadala nga mga sakit. Ug inyo na pong makauban ang inyong usa sa Doctor of Ministry in Naturopathy sa Pilipinas, ang inyong naturopathic practitioner, Dr. June Alcazar, para maghatod na usab og mga impormasyon kung unsa
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Exciting!
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: X FM.
15: Taklarek sana.
16: Exciting.
17: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
18: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Ang akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
2: Kaklarek sana!
14: Exciting!

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip? Naay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Ikaw ba ano na usay gibati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
7: Southern Gold Coffee Mix. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Mga butika.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko ako, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw. Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Mailo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High in front

0: epektibong kombinasyon mo tomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C o bani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
5: Baklarex, Anna!
6: Exciting!

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Duma, gimingaw ba yung puni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ayo pang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
3: Baklarek sana.
4: Exciting!

0: tropa. Mali pong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Marvin Ibano sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan. Brix Flores sa XFM Davao.
5: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang Sandigan. Andy Kauson sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan. Ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.

0: Clorex kayo, mga katropa. This is your sexy DJ Angel. Time check is 7:06 in the evening.
1: Tambayan sa katropa.

0: Wow! Ayan. Ayan! Ang oras, alas 7:21 na sa kagabihan, mga katropa. Ayan, ako naman ka na dito. Ang ating monitor sa faces. Oo. Brother, wala pa dyan. Job. Ayan po. Ay! Ayan, nakita na natin itong panagway. Ako na tanong punta. Ako na diri sa akong beads. Ayan, beads. Ayan! Okay na, tumubo na yung hair natin, mga katropa. Parang galing ako sa ano. Ayan, mayong gabi sa inyong tanan, mga katropa. Oo. Today is, ay, ang bilis. July. Next week, July. June 25, 2026. Sas morag, bag-ura man gito nag, ano mga katropa, no? Bag-ura man to nag May, nag June. Daghan bang nagpakasal sa June? Daghag naglinog nga mga panimalay o tinuod na literal nga linog mga katropa. Ayan po, oo, June Bride. Sana all. Kung mabalik ka lang, ayaw ko pakasal sa June. Magpakasal ako sa November. Sila yan nato ning kaning ano good. Ayan. Kanang cute kay nga katawa. Katawa laugh ni Meme yung ganyan. Kadahan kay ko atong katawa mura ganig binuang nga katawa.
1: Binuang.
0: Ayan, ganahan kay ko nga katawa no kanang binuang nga katawa mga katropa. Oo, pakurat-kurata nato ng mga nagapaminaw karon. Kinsay nag-birthday?
2: Happy birthday!
0: Ayan. Kinsa nag-birthday karong mga para

0: Ayan. Happy birthday. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon mga katropa. Oo. June 25, 2026. Ako ang Uncle June Waray Dira Junior. I know na June ang iyang birthday, pero nakalimut ko kung kuno sa man ang birthday ni Uncle June Waray Dira sa Buda, Marilog District, Davao City. Shout out sa Duquetan family Dira sa Barangay Buda. Oo. Shout out sa ilang pinakakusgan nga kapitan dira, Kapitan Galicia diha sa Buda. Ayan. Shout out dai sa kong kuya kapitan dira sa Lorega, napaliko kita utaw bukid noon. Shout out kay Kuya Bison, kay Kuya Joe. Kay kuya. Kay mga sa mga kuya ug sa mga ate karon nga paminaw nga mga agila, kumusta mga kuya, mga bunso? Ayan. Shout out sabi nga ni Kuya Bison, Kuya Joe. Shout out ate, nag-PM ko. Ayan, nag-PM. Oh, nag-PM ka sa ako, kuya. So after sa ako ang program, Charot, hi po. Kumusta si Charot? Erwin, ala Erwin, good evening, idol. Sabi ni Sir Erwin, kumusta Sir Erwin? Yun, itugtog na to ang imuhang ete. Ayan, baho nga ete. That's your favorite song. And of course, yours, ano, yung kanta mo na ano, na kay Scorpion. Ayan, oo. When love is going. Hindi dahil yun. Ano pala yun? Still loving you. Ayan, by Scorpion. Hi, Ma'am Jing. Si Ma'am Jing Pigarado, palagi talaga ito nag-monitor sa atin. Oh, may gabi, DJ Sexy Angel, Angeli Hill, yes po. Hi, Ma'am Jing. Mm-hmm. Good evening, sabi ni Kata. Ayan. Oh guys, may pa-Gcash tayo mamaya, no? Sana sa tanang nag-monitor ka ron. Oo, candidate ka mo sa pa-Gcash mamaya. Manghatag taog 100,000 kisses. Ganan ka. Yung 100,000 kisses, kinsay gusto, ana? Ah? Ayan. Ayan, 100,000 kisses. Anong sabi?
1: Lamikaayo.
0: Lamikaayo. Oo, ano din na siya? Lamikaayo. Muri lang nakatorbo ang ibang partner ba kay mga katropa, no, magtorbo. Shout out pala natin sa mga kakakalalakihan dira karon nga nagapaminaw nga medyo dili na kaayo lumalaban ang inyong manoys. Ay, lami kaayo. Cute kayo ni siya, oh.
1: Lami kaayo.
0: Ayan, mga katropa. Ato nang isigway ang atong torbo. Ah, oh, pag nakatorbo ang usa ka lalaki. Mm-hmm. Happy kayo si babae. Happy kayo ang wife. Happy kayo ang partner. Kaya nga, no, lami kayo. Ano ba yan, kuya? Before kayo maglabing-labing kay misis or yung partner sa mga kalalakihan karon nga grabe nagid kaayo ang pagpaningkamot, init kaayo, mm-hmm, nga maapektuhan ang atong pagkalalaki pag init kaayo, kapoy kaayo, kusgan kaayo. Gusto mo nga kusgan ka kaayo? Magtorbo. Ayan, torbo, magtorbo supplement before ka maglabing-labing o para na makaperform ka na ay performance level. Opo. Asa kini mapalit ang torbo? Mapalit kini sa inyong mga suki nga mga butika nationwide, mga katropa. Pwede ka din mag-order sa Shopee and Lazada, pero karon gusto na nimo mugamit, mga katropa, kay ano na kaayo, hat na kaayo. Hat na kaayo si misis. Kay dugay-dugay na jud nimo, wala na siya gilabing-labing. Ayan, palit kini, palit na ani, palit na og torbo. Ayan. Ang torbo, mapalit sa inyong mga suking butika. Nationwide, even in here in Davao City, daghan na kaayos sa mga butika. Diri ang nga, mapalit ang torbo. Ayan. Pag nakatorbo, makaingon jud si Mrs. Og. Unsa?
1: Lami kaayo.
0: Ayan, lami kaayo. Sumo na siya ginaingon nga, makaingon jud ka og kaninga tugtog.

yan, mga katropa. Inom na sa Turbo Capsule. Kay kini, ang maka, ingon ka, nga lami, jud kaayo ang performance. Ayan, ingon ana kanindutay ang atong Turbo Capsule, mga katropa, lalo na kung kapoy kaayo ka. Oo, nakay hot kaayo na misis. Ayan. Ayan, mga katropa. Oo. So, maulang na ang atong mga sigway karong mga oras, ha? Opo. Hi, Sir Fred. Kumusta si Sir Fred? Mabuhay. Ayan, mabuhay. Ayan sa Carmen. Shout out, madam. Ni June. Oo, ni June. Morata. From Mabuhay, Carmen. Sabi ni Sir Fred. Ayan po. Maraming salamat sa mga nag-monitor. Please share our live. Opo. Shout out sa mga nagpaminaw karon. Pwede mo tumawag sa atong hotline para tagaan ta mo og lami kaayo. Oo, tagaan ta mo og lami kaayo. Oo, napahalipay. Ayan. Tawag na, mga katropa, sa 0969-333-0537 kung gusto niyo ma-experience ang pa-concert ng Tanduay First Five this coming June 26, 2026, at saan ang location? Sa Crocodile Park. Ayan. Sino ang mga performers? Ayan. Ang performers lang naman ay walang katulad na parokya ni Edgar, yung nagpasikat ng Ako si Mr. Suave. Ayan. Nakakakilite. Ayan. At saka yung ang nagpapasikat ng kanta na Dooby-dooby-doo. Yung mga ganyan. Ang Kamikaze. At saka yung mga new band generation ngayon, ang December Avenue. At saka, ano pa po? Nandyan po ang Flow Jack. Flow G. Flow Jack. Jack Tabudlong. Ay, December Avenue and Flow G. Girambol. And of course, our Jack Tabudlong. At yan po. Kasama po yan sa ating Tanduay First Five sa atong pa-concert. Tumawag na po kayo, mga katropa, sa 0969-333-333. Sige po, baka nagkuha ka mo ballpen. 333-3-0537. Yun ang ating hotline. Hotlines. Ayan. Sige po. Ayan po. Sige. Maraming salamat sa mga nag-monitor, please. Oo, pa-share po, charot lang. And Kuya Bison. Thank you so much. After my program, okay po, I will call you. Ayan. Sige po. Ayan, mga katropa, enjoy po natin ang ating mga music po. Mamaya-maya babalik po tayo after sa mga magagandang at saka danceable music. Enjoy po tayo, mga katropa. Habang

0: pa ang petrolyo kay ni Taas Apan, ang sweldo, wag yu'y uminto.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba ano na o sa Gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
6: Ako si Benji, isang construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
8: Taklarek sana.
2: Exciting!
9: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
10: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel?
15: Dili na lagi.
14: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo?
14: Ma!

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Tambayan sa katropa.

0: Ayan, Laguna! Ay, Laguna! Ayan, Laguna! Nang ito ay, hindi pala yun. Oh guys, I've been in Laguna, no? This is your nagbabalik ang inyong sexy DJ Angel ng Tabayan sa Katropa. Ayan, kumusta yung ilok ko din ha? Oo, bago kong shape. Ay, ang ilok! Ayan, parang, ang ilok!
1: Lamig ka ayo.
0: Ay, daoroy! Opo, ito. Ayan. Saan na mga tao dali sa ano? Hi Sir Fred Morata. Oh, sabi dito, ano, shoutout daw si June Morata sa Turiel from Mabuhay Carmen, Davao del Norte. Ayan. Oh, shoutout mga katropa. Erwin, ala Erwin. Pwede bang mag-request? Opo. Ano si request mo? Unsa daw? Ay, baliktad ang ako nga cellphone, Sir Erwin. Mm-hmm. Mag-request J no bye. Bye bahog unsat uta unsa man ni Sir oi. J no ikaw sir ba? Kaning imong mga requester ba? Naa ba ni Sir sa ato ang J no? Now by Gino. Sir Erwin ba? Unsa man na, sir? Pangitao na ko ni Unya, sir, ha? Kay basin dito pa ni sa Iraq na ko ni pangitao ng imuhang request, sir. Sige, sir. Hi kay Cheche Dukyatan Hill Alicien, watching dira sa Pasian, Barangay Pasian. Opo, Davao de Oro. Kalayo-layo sa Davao de Oro. Ayan po. Mabuhay, Carmen, Davao del Sur. Davao del Norte, di ay. June Marata sa Turiel. Sabi ni Sir Fred Marata ng Bash... Ay, grabe. Ayan, bastida. Mabasa na ako ni mga katropa. Akala ko ikaw ay akin. Oo. Saringan mo nga ako, ano, katropang Joff ng Akala Mo Ikaw Ay Akin. Kaya gusto ko siya kantahin. Oo, sagbot pala sa paningin. Ay! Ayan, i-try natin yung kanta na nga. Ay! Kinahan ko, ano yung mga katropa? Yeah.

0: going on? Ayan. Ayan. Ang galing ng kanta na yan, mga katropa. Mm. But mas masarap ito, oh. Layo-layo. Ang layo-layo na niya, no? But anyway, mga katropa, sa lahat ng mga bagurang nag-tune in karong mga oras, ha? Opo, tawag na kamo, mga katropa, sa atong hotline. Opo, kailangan ako ang phone call. Oo, mag-phone calls tayo. Oo, sa lahat yung magpa-Gcash karon, tawag karon kay kung kinsay karon magtawag, taga-andayo na ito o pa-Gcash. Anyway, kay Charot lang, oo, na kay Loader at Charot lang, tawag sa 0969-333-0537. Ay, kay Che-Che. O, makatawag ba ni si Che-Che? Oo, 09, na lang, gang, tawag sa 0969-333-0537. Na kay Load? Na kay Load, tawag. Mm-hmm. Tawag sa 0969-333-0537 kay tagaan ta ka og daghan nga duga sa tilas. Chas. Dili ay Charles. Opo. Pico ano ba dito? Mhm. Itong mga sigwe dito, bug. Mm. Iyug-yug. Iyug-yug bang. Oo. Hayan. Dali na. Asa nangatulog naman siguro ning atong mga katropa ani? Nangatulog daw mga katropa? Shout out, ma'am. Ayan, na shout out natin nato, no? Oo, na shout out na nato. Pwede mag-request J No. Naabad di katropa ang Joff, yung J No, J as in J H A Y. No. Knowing me, knowing you. J No daw. J No. J No by Bahog o tuta. Ano yan? Kani si Kwan ba? Kani si Sir? Komedi kay kay may... Komedian kay ka. Kay ikaw, Sir ba? Ikaw, Sir ba? Kaning imuang ano, Sir ba? Kaning imuang kung mga requester kay Sir Erwin. Kaning mo mga requester ba? Makaloka sa din mong mga requester ba? Kinsa bang gunang bututa, Sir Oy? Ay, nako, Sir. Ayan, shout out. Sabi ni si Ma'am Jing Pigarido, shout out nako ang tanang mga naminaw. Shout out daw sa tanang mga nagapaminaw, sabi ni Ma'am Jing Pigarido. Sa tanang nagapaminaw karon sa inyong mga istasyon, sa inyong mga radio, o diha sa inyong kanya-kanya mga panimalay, asa man ni naglanog-lanog ang atong mga sibya karong mga orasa. Oo. Nakapamahaw naman jud mo ganina. Namahaw naman jud mo. Oo, nakapanihapon na ba mo? Oo. Kung gusto niyo mag-sexy nga medyo ingon ani ka sexy ang inyong bukton, ayaw mo kaon o gabi, kaon lang mo og aka nang gugma. Magkaon lang ta og gugma? Mhm. Makapayat pag daghang gugma. Tama ba? Ayan, okay po. Si pwede mag-request, hanapin natin sa ating playlist, sir, ha? Mm-hmm. O, sa ito ng mga gustong mo tawag diha, sa ilang mga hotlines. Opo, 0969-333-0537. Ayan po. So, mamaya-maya po, mga 8:40, magbunot na diri sa kanigining nagapaminaw sa ato kada adlaw sa atong programa nga natay tagaan og pa Gcash. Hi, nakahabol pa rin. Good evening from Coronadal City, si Sir Arnold Altivo. Mm-hmm. Wala lagi kulod. Oy, wala lagi kulod. Sige. Wala kay load, ma'am. Sige, Ma'am Jing, basin ikaw din makadaog sa atong pa Gcash na 100 pesos, ma'am. So, ang kanyang 100 pesos, pwede na siya i-load. Diretso sa imuhang cellphone para may load ka na, ma'am. So, mamaya magbunot ano sa mga makadaog og pa Gcash. Opo, kung wala mo yung Gcash, pwede naman ang Gcash sa silingan. Opo, Basta ikaw lang, Jude, ang makareceive ana direct to your phone. Ayan. Tawagan ato ang ibunot-bunot mamaya kung kinsay makadaog, no? Maswerte ang makadaog na tagaan na itong 100 pesoses. Oo, na pahalipay sa inyong pagpaminaw sa atong programa kada gabi. Shoutout ko lang ang aking mga sponsors. Salamat sa Wispy Salon. Oo, katropang Joff. Ipakita na ito ang ating Wispy. Ayan. Wispy Beauty Salon, direct lang na siya sa May Kimpo Boulevard, fronting sa Almindras Gym. Ang kanilang contact number is 0919. Balik na sa contact number. Ang bilis. 0919-480-5370 ang ilang contact number, mga katropa. Ayan. Of course, our Solomon. Shout out kanina kay Madam Krong Krong. Hi, Madam Krong Krong. Thank you po. Madam Krong Krong has already 19,000 followers, one of our content creator and a blogger. Si Madam Krong Krong. Okay po, nakita po kami sa shoutout dyan sa hashtag. Ayan sa hashtag. Dyan ako nag-panel art sa hashtag. Hashtag Claveria po. Ayan. Dagan kang salamat, Madam Krong Krong. Enjoy the Solomint Pain Reliever Cream. Dagan kang salamat sa pagpatronize sa atong product. Dagan kang salamat. Damogit ng mga salamat, dira ah. Akin na sa ako ang nail tech, si Honey. O the rest sa hashtags. Hashtag. Dagan kang salamat sa inyo ang pagpatronize sa atong product. Of course, nagainom po na sila sa atong Santon Coffee Gold. Ayan. Shout out dira sa ila inyo ang tanan. Opo, sa ganina po sa kaning kina Sis Ann and the group. Opo, i-invite po natin dito sa ating live talk with Angel Hill. Opo, nag-aano na sila, naapo na sila yung mga rockets. Dagan kayong salamat mga sisi. Opo, sa aking mga ka-batchmate diyan sa BCMC ka ng sa Davao, ano, sa Davao batch. Laban lang tayo mga batchmate. Opo, makago, makaget through din tayo. The winner takes it all. The loser never wins. Ayan. Don't quit. The loser, quitters. The quitters is you gonna lose. But lahat tayo, keep on fighting. We gonna win. Ayan. The winners never quit. Ayan. Don't quit mga katropa kung ikaw may ginapagdaanan sa imong kinabuhi. Mm-hmm. Ayaw ka bala ka kay kanang imong gipagdaanan, dadaan lang yan. Mura lang gug ikaw ug ako. Mm-hmm. Ang kaning lagmurag sa imo ang ikaw ug ako nya kung naga like numutubo gihapon na ang mga relasyon kung palagi kayo consistent lang. Oo, walang matigas na tinapay sa sobrang init na kape. Lalo na ang imong kape, Santon Gold Coffee. Ay, nindot kaayo, lami kaayo ang atong kape. Oo, kanilang gid ang kape, mga katropa na makaingon jud kag, alami kaayo. Ay, agaray! Makaingon jud ka og lami kaayo.
1: Lami kaayo.
0: Ayan, lami kaayo. O, ingon ana siya kalami ang atong kape. Shout out kay... Shout out dito kay Kenneth Scott. A shout out po. Hi Kenneth Scott. Wala lagi ilod. Ay, si Ma'am Jing. Hi Sir Arnold. Oh, pa-play naman po ng isang kanta. Sorry, mahal. Mm-hmm. Ay, brother Joff, katropang Joff, yung may ano tayo dyan. Meron tayong sorry, mahal. Ay, sorry, mahal. Kinsa ginasorihan mo, darang nga mahal mo, ya? Oo, kay may ara ka nga gi kabulastugan, kay masuri ka. Shout out sa atong kagandahang Jovet. Jovet, Espanyol. Kagandahang Juvet, shout out. Galing kayan, galing kayo. Kahit hindi magsabi si Sir Arnold Altivo, i-shout out ko na yon ang inyong, ang imong gandang Juvet. Ayan. Mm-hmm. Sorry, mahal. Oo, may ara kita, sorry, mahal da. Sa ating playlist. O ginapangitaan pa nato sa ato playlist, ha, katropang. Ayan. Para sa'yo, Sir Arnold.

0: Log na kayo ko sa kung ihi o tira kayo garo na pagretin in 94 na lang kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka sa kung mabalatian yun ang sulayan na log to sa Yesu Christ ibo kayo ang tabang na sa inyong paglawas.
1: Zampon Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zampon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tuang kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zampon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lami good kaayo ang Zampon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zampon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zampon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zampon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zampon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kang Zampon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
7: Zampon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zampon Plus Herbal Soap.
9: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
10: Kaklarek, sana!
11: Exciting!

Ayan. Hi. Welcome back to myself and welcome back to you. Sa atong mga katropa karon nga na apa, nagatikaw-tikaw pa karon sa ilang mga nagtikaw-tikaw pa dira Dublin, kung asa sila Dublin. Mhm. Ang oras mga katropa, alas 8:38 na sa kagabion. Murag padulong na gita og lami kaayo. Unsa na? Lami kaayo nga mo? Lami na kaayo nga magtighad-tighad. Unsa ba na kana mag-stretch-stretch? Opo, bed track. Kasi ito na rin patugtog ng ano ba? Bed track.

Ayan mga katropa, ang kada nga ano, maragato lang gitry, no? Pero kaning maugin ni siyang, ay nako, ayan, just believe in. Opo, i-ano natin ito mga ano na, kaning just, Ayan, just believe in. Oo. Pag may mga pinagdaanan, just believe in that you can make it, mga katropa. Ayan. Oo. Kasi pag may paniniwala ka, it really come to pass. Opo. Mauna siya, no? Tips lang na ito, mga katropa, no? Sa mga panahon karon. Dili kaayo ta magsigi o kanang istorya good o mga negative. Oo. Mawa na nga kanang istorya gani nga wala pa nahimo na kumbaga gi-declare na nimo ba? Gi-declare na nimo na mahitabo na siya. Parang kun ana good nga ikaw mabuntisan jud ka. Mabuntisan jud ka. O nga nang mabuntisan jud ko wala pa gani siya. Uyab mabuntisan na siya. So gina-declare na nga mabuntis jud. Ana buntis jud. Muna siya nga your mouth kanang imong ba mga katropa na agid na siya'y kanang labtik ba? Ayun, sige, yung istorya og mga dili maayo kay na moabot gina sa imo ha. Muna nga ang imong istorya perminti gyud, gwapa kaayo ko. Nindot kay kog lawa, sexy kaayo ko. Humot kaayo ko. Ay, magpahumot sad ka. Lamion kaayo ko. Okay kaayo. Mangaingon na na ba? Oo. Kanang murag gisakluban na kaglangit o gyuta, makaingon na gagihapong kag, guwapa kaayo ko. I-declare ni mo mga katropa nga, daghagsulod ang imuhang bulsa. Daghagsulod nga. Kana ganing tip lang mga katropa ha. Maunang wala gid kay magsulod dira sa imuhang wallet. Kay daghan, naa kay wallet nga para sa kwarta, naa kay wallet para sa resibo. Ayaw ibutang, irambul-rambul sa imuhang unsa. Sa imong wallet ka ng mga bayronon, mga resibo. Kay negative vibes na siya. Naa kay amiga. O sige, anis ako ah. Tagaan takag cheque. Tagaan takag cheque. Worth 50,000. No, i-declare na ni mo diha, pero ano na siya, i-declare na to na siya within 10 years or 5 years. Within 5 years, mga katropa, makadawat kog unsa. Within 5 years, makadawat ko og 1 million. Unsa man ni mo pagkadawat og 1 million, mga katropa, kung wala ka nag-invest? Pag-invest, opo, mag-invest ka sa Sun Life, oo, mag-invest ka sa Sun Life, under ka sa ko ang ano, magiging ako imong financial advisor. Pag may sun na ay life, kasi kung walay life, walay sun. Sun Life, ayan. Sigwi ko lang mga katropa, no? Kasi naatay policy dira sa ato ang variables sa Sun Life ng 647 per month lang katropa, which is 33 pesos or something like 20 pesos savings per day. After 5 years mga katropa, you can have your, kung dili ka mabuhi pa ka ng mga panahuna, makuha ni mo ang imong isa ka million. Ay, dili yun na siya char-char, tinuod kayo na mga katropa. So excited ko para sa imuha ana o para sa ako, kay I have also. Ayan, magkwento ako sa iyo after 5 years pag sinabi ko doon sa akong program sa Tambayan sa Katropa na after 5 years nakadungog ka sa kong istorya karon dili na siya char-char. Ayan. Tinuod kayo na mga katropa, kaya nag-invest ka na sa imuhang mag-ano ka nag-insurance. O lalo na kung imuhang kaadto ka diha sa dato sa lumay mga katropa, tapos makita nimo ang ayong gulayan. Opo, kay ayong gulayan, Mayunito Torregosa, na diha lang na sa Dublin sa along the highway lang na mga katropa, no? Ang ayong gulayan, dira sa dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Ayan po, og ikaw, giubog isip on, yan na not feeling well ka, na anay mga nitubo, diyang unsa pahing tubo, na kay depression, anxiety, kay daghan ka ikog mga payables, inom kini aning tryo, power tryo ng iFern, ang Fern D Vitamin D3, ang Fern Active, ang Milka.
Ayan, mo ka na ang ato ang Miracle Power Trio ng iFern. Ayan, naanan na siya sa libro sa mga doctor o sa PPD po, pharmaceutical books. Ayan. O, naanan na sila mga lista dira. Mm-hmm. Ayan po. Ayan, of course, kung gusto ka mo, dali na mo tubo ang imong buhok na atay Aurora Soap. Unsa man ang nakabutang sa Aurora Soap and Lotion. Dili lang siya pang patubo sa hair para po na siya sa mga kagid-kagids. O sa mga kung sa dato na allergy. Pero kung sa pobre kurikong, mauna siya mga katropa ang tinudanay. Opo, naana siya kasi argan oil, apple stem cell from Swiss apple, and of course, meron niyang aloe vera. O kung gikan ka, nagahilak-hila, kay, o gipasakitan ka, naatay eye cream ng Aurora products. And of course, ang serum natin para sa pangpas tanggal ng mga wrinkles. Ayan, of course, kung nanginahanglan ka og unsa dagdag kapital, naa ang Oro Integrated Cooperative ng OIC since 1966 po siya. Ayan, andyan po ang ating OIC manager dyan sa Illustri Branch, si Kuya Manager Woden Neri. Ayan, with the good-looking mga staff na very accommodating. And of course, gusto mo ma-enjoy ang Jurassic Park ng Marilog Marahan, Marilog District, Davao City. Punta po kayo sa Cloud Maru. Ma-enjoy ninyo ang ilang zipline, ang ilang mga off-roads. Opo, ayan, magbalintong-balintong ka dira. Opo, ano mo kaundayin ka din, naglamian nila nga mga unsang, nga mga native chicken. Ayan. So, daghan kaayo tag mga maadtuan sa lugar sa Marilog District, no? Lalo na diha sa dato sa Lumay ka ng ano, naapo na dira ang New Year's Peak. O, oh, nag-anan na punta dira. Dinosaur Park, kung i-enjoy ninyo, nalang na diha sa Marahan. Kung wala mo'y sakyanan, naatay sakyanan, ha? Mm-hmm. Oo. Tawag lang ka mo sa ako ang telephone number 0997-857-9037. Sa inyong mga bookings, oh, meron po tayo. Meron tayong sasakyan sa buong pamilya o magka siya naman ang 7 ka people. O sabak-sabak na lang. 6 ka people. Isa sa kasi nandun ako eh. Ako yung collector. Kung gusto niyo makita si Sexy DJ Angel, huwag pa-booking na mo sa amo ang travel tour na sakyanan nga. Lumilipad na Transformers with S. Ayan, oo. Daghan kayong salamat no, sa atong pag-uban-uban. O kunya taod-taod magbunot kita sa mga kadaog sa atong pa-Gcash. Bunuto na to ang nakadaog sa itong pa-Gcash o kanang wala pa ng kadaog. And of course, pabalik natin ang mga nakadaog po. Ayan. Good night. O na good night na si Sir Erwin. O good night na daw si Sir Erwin. Ayan po mga katropa. Uh-huh. Sige po. Mamaya po, isa-shoutout ko ang nakadaog sa atong ano ha, sa atong pa-Gcash. Ayan po. So, daghan kayong salamat no sa inyong pag-uban-uban sa ato ang oras alas 8:47. Oo, kung naapay mo habol, pwede po mo magtawag sa akong diri sa atong hotline 0969-333-0537 para sa ato ang free ticket po para sa parokya ni Edgar. Opo, kung hindi na makahabol, and then Sunday ulit tayo mga katropa, abangan nyo po ang ating cheka-cheka with Angel Hill, Live Talk with Angel Hill. O pa-feature natin yan ang mga pwedeng pag-usapan na daghan mong makatunan. Oo. O kanyang atong topic this coming Sunday is anxiety and depression is not a joke. Depression is not a joke. So, daghan kay tagdagan tagma respondent ana no mga katropa na daghan ka ay karon og depress o ginabaliwala na lang nila ilang depression, but ang mga taong na ay depression kaya na ganing dili makafocus o in denial silang emotions, dali ra kayo mo hilak og magkwento murag unsa gyud kaayo sila, dako gyud kaayo ang ilang ano sa kalibutan. Oo, masyado silang apektado sa mga bagay-bagay nga nahitabo diri sa kalibutan. Opo. Kanang naay ginana, ay root cause nganong ingon ana siya, kadali siya nga mubigay. Oo. Tapos maghallucinate na yan siya, then dili na ganahan mo kaon or nakapuy uban nga kaon lang ng kaon. Oo. Tanan na lang ginakaon niya.
Mm-hmm. Muna ginaingon nga, depression is not a joke, is something wrong with the amygdala. Then dyan sa liit ng naanay part sa ato ang brain dira nga nagaingon nga, daghan kaayog ka ng uncontrolled na ang imuhang emotions. Ayan, possible, nag-undergo ka na o perimenopause sa mga edad na 40. 40 pataas, 40 to 55. Mm-hmm. Early menopause or perimenopause. Ayan. Sa mga lalaki, meron po din ganyan. Yung hindi mo maintindihan ang ugali, like 40, 30, mag-start na daw ang kanang ingon-anak nga, sintomas. Ayan po. So, dapat aware tayo kung unsa kay nga nung naingon-anak na siya. Dili mo na siya ingon-anak dati. Opo, na ay mga kabaguhan, mga katropa sa kada isa sa atoa. Lalo na nagkaedad na tayo, daghan ng kaayog mga ginatawag nato og mga changes sa atong mga batasan. Ayan. Pero makaagapan gihapon na mga katropa kung naatay ginatawag og mga tao nga nag-assist sa atoa or yung ginatawag nato kung naatay mga spiritual body, spiritual family o a group of friends na tabangan ka nga i-hanay ang imuhang kanang ingon-ana nga mga sitwasyon. Ayan. O murag taod-taod si Rex, bumabol si Sir Rex. Oo, si Sir Rex or the dirin lang ko kay cute lang. Hi Sir Rex, good evening po mga katropa, sabi ni Sir Rex. Ayan. Taod-taod po kay atuang bunuton ang mga nakadaog karon no sa atong pa-Gcash. Opo, i-announce ko later. So, another one music po para sa akin pagbabalik, i-announce ko ang sinong nanalo ng ating pa-Gcash for tonight. Ayan. Sige po, katropang Jeff. Segue na tayo.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Tambayan sa Katropa.
2: Ayan! Yes! Ayan! Hello po! Ayan! Si Sir! Shout out kay Sir Sam Villanueva. Sam pala yun is, Sam is parang sa Psalm 21. Opo, Psalms 21. Kasi Sam is parang Salmo. Opo. Hi Sir! Congratulations po! Oo! Ikaw po yung ano? Oo! Ikaw po yung banggitang nanalo ngayon? Opo, nanalo ng ating 2 tickets? Opo! Ng ating 2 tickets ng parokya ni Edgar. Ayan po. Sino pa na ditong nagtitext? Tingnan natin kung may nagtext dito. Mm-hmm. Tingnan natin. Opo, nagtitext. Oo, parang textmate ba ito? Ayan, okay. Iba na naman ito pala. Hi po! Siya pa shoutout. nakadaog ka sa ato ang patiket po ng parokya. Ng first five. Oo, para akong naano dito. Para akong na... Ayan, basahin natin. Ang Tanduay First Five. Oo, features performance. O, performances. O, by parokya ni Edgar Kamikaze, December Avenue, Flo G, and Zach Tabudlo. Ayan po. Ayan po, shoutout ko po si Madam Krongkrong. Ma'am Krongkrong, salamat po. This, thank you po for... patronizing for our solo mint ang haplas na walang katulad. Ayan po. Thank you, sir. So, ang oras alas 8:58 na sa kagabion. Opo, ito na lang po. Papasok po katropang Joff. Bunot ni Ribi kay ito ang bunutin ang nakadaog og 100,000 pesos. Ay, okay kayo. 100,000 pesos. At ibunot na to. Hindi ako ang kilok-kilok. Ilok. Congratulations sa nakadaog ha. Wala din siya char-char. Na ako'y kauban. Oo. Ang nakadaog si Kinso, may nakadaog ani. Naapa man ni siya. Oo. Ay, nawala naman ni siya, oy. Oo, nawala naman ni siya sa ato ang live. Oo. Wala na, nawala na sa atong live. Sige. Ano ta ulit? Kasi dapat naapa siya sa itong live. Mm-hmm. Ayan. Ayan, congratulations kay. Dapat naapa ka sa ko ang live. Opo. Ayan. Maraming salamat. So, balik ka sa ako ang live. Opo, natulog na siguro ang mga people. Congratulations kay Che-Che. Oo, kay Che-Che. Alicine. Opo, Alicine sa, ano, si Ana Shell. Ana Shell dira sa... Pasian, Davao de Oro, nakadaog og 100 pesos na load. Ayan po, load cash de ayon, direct sa yung GCash. Ayan po, congratulations and the rest po sa inyo mga by Sunday na po ulit, maghatag kita og pa GCash by Sunday. Ayan, na 100,000 pesos. 100,000 pesos. Ayan, thank you po ma'am, sir, Sam Villanueva, paki-message po dito sa atong hotline. Opo, sa 0933 or doon sa atong katropang Joff. Doon po tayo, ilagay po ang ating pangalan po para sa atong patiket po para masegregate. Masegregate or maano natin ang imong ticket kung kailan po kuhanin ang ticket. Kung available na yung ticket, pwede na kuhanin. Kasi ang atong 26... bukas na mga katropa o ugma nagyud. Kuhaan ninyo inyong ticket ugma sa buntag, tama ba ya katropang Joff? Ugma sa buntag mga katropa, shout out sa Maningo family. Ugma, kuhaan ang inyong ticket o ugma sa buntag, idala ang inyong kaugalingon. Sir Sam, dalay mong kaugalingon diri sa studio, sa station, diri sa Shangri-La. Sa Shrine Hills, dito tabi lang tayo sa studio. Studio Station 5. Ayan po. 89.1 po, XFM. No, ani nang diri dad ay inyong mga sarili. O saan po, sir, naana diri sa Shrine. XFM, tapad lang na siya sa... TV5, na lang ta beside TV5. Right side, unahan lang gamay sa dating ABS-CBN. Ayan na. Right side tayo, you can Google na lang po. Yes. Opo. Mm-hmm. Kuhaan ninyo inyong ticket, ugma sa buntag. Shoutout sa mga nakadaog, no? O sa nakadaog, sa ato ang tambayan sa katropa, yung mga patiket na to, pwede na ninyo kuhaon. Ugma sa buntag ang inyong mga ticket, mga katropa. Ug kita-kita kita, ugma dito sa Crocodile. Sa Crocodile Park po, mananaw taog pa-concert ng parokya ni Edgar at

OG and Jack Tabudlong. Ayan. Congratulations all. Ang dagan kayong salamat sa inyong pagpamati. Pag uban-uban ka na ko, kada alas 7 hantod alas 9 sa gabi ng tampayan sa katropa. Magbye-bye na ang inyong sexy DJ Angel. Kita-kita taong madagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa akong program. Sa susunod, di siya ugma. Wala ta ugma. Break time sa ugma sa Friday and Saturday. Magkita-kita kita ulit sa Sunday 6 p.m. to 7 p.m. Live Talk with Angel Hill and 7 p.m. to 9 p.m. tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel.

0: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923 729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
12: Sa mga mag-duty palang padulong, sa mga padulong palang matulog, uy, nang himasa na ang baby, kabango-bango mo niyan, uy. O, bango-bango man kaayo, uy. O, ma-RT-RT man niya sa Cinderella, uy, bito, uy, humot kaayo ang BBI. Ay, nagsabon na di ay, nakakuan, nag-di ay, nakadiscover, nag-di ay ka nga, humot kaayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap. Ay nako, oy sa mga bahog ilok din ha, bago mo matulog, tarong-tarong sa ginang inyong mga desisyon sa kinabuhi. Hinahanglan na inyo ha sa ginang solusyonan kay lisod na og ganang hangtod sa hangtod ingon ana nga to ang mga baho bi. Ayaw kalimot. Naa kitay solusyon sa baho sa inyong mga kilikili. O gamit mo og Santon Plus Herbal Soap. Nako. O available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Nindot kay ni siya bigay na ani siya yung mangosteen. Ang kaning mangosteen, it has an antibacterial effect. Mutabang kini siya nga maalibyuhan ang tanang klaseng baho sa kalawasan. Pwero lang sa... o mga baho-baho sa kalawasan. Og, karang kung naa kayo mga pimples din ha, o mawala ginayon yung mga pimples tungod kay tabangan niya nga... matabangan kaniya nga mawala tong mga... kagaw sa imuhang pamanit. Mga skin allergies nato din haa nga di nagin matabang-tabang o ganang tawas-tawas. Ay nako bi gamitin gina siya sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Pwede usab mapalit sa tuang Yes to Health Clinics. O pwede i-order through Shopee, Lazada, and TikTok. Karong gabi una. Padayon kita sa tuang mga... Ahon to kong partner, oy. Mapadayon ta sa mga chismis sa kinabuhi, ha? O, daghan na kayo mga ganap karong panahuna. O, mga gapang kahitabo na wa na itong masabti. O, niya ato na siyang sabton. Atong paningamutan ng atong himay-himayon. Atong ukay-ukayon. Mag-chismis kita karong gabi una para po sa taang Sir BB question for tonight. I knew it! Yeah! Char lang. Atong Sir BB question, nahatod ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag po gasolina nga di kalidad o bang international ang brand, pili ang magpagasolina po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, na nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Kundi kaning atbang sa Polymedic, ang isa is kanang atbang sa City Hall. Kung kitawag nila nga Shell Kasisang. Hala, dili ni mo ako Sir BB question, BB Jow. Namurag na mali kago ay. Sige, I'll give you time. Sige. Nag-gramming, manggod mayroong gabi una. Kina, the B, silipin natin V. Nandali lang ha. Gusto mo kanta sa kudaan? Mingaw na mo sa kong kanta. Sige, itong text line gali. Analimod ko ba sa bago na itong text line ha? Mobile ni Baby Jow. Kanin 0945. Sa mga gusto ko makaubang ka ng gabi una ha. Bago na ang atong text line. 0945-443-5869. Once again, ladies and gentlemen, ang ato ang Sir BB question. 0945-443-5869. Ang atong Sir BB question for tonight, what if daw pag matani mo, nibalik ka sa nakaraan? If only I could turn back time. Kung mabalik man ako ang panahon o sa kasakaling pagdulog nako o niyang kagabion, pag matan ako sa buntag, nibalik ko sa nakaraan. Ibalik nako itong panahon na walay cellphone. Ayun lang, Cinderella Lion, makikagbutasan. Gusto na ko to ibalik nga naman. Kaya katong nga time, mas ako ang iyahang priority. Diba karon, sige niya cellphone, wala na siya panahon sa imuha, sige na siya guri-guri. Oh, wala na siya panahon sa imuha, mas dako ang iyang time sa cellphone. Hindi ko sinasabi ni si selos ako. Tiguwang naman ka Cinderella. Di na kalapat mag-ingon-ana. Pero bitaw, if mabalik man ako ang panahon, katugid ang gusto na ako, katong wala pa yung cellphone, katong mga panahon na ang problema na ako kay ang sakit lang sa akong tuhod kay nadagma ko. No? Wala pa ko laing ginahuna-huna ng mga problema. O ang problema lang yun na ako kay ang sudan sa buntag. Kay mo eskwela ko. Ang akong ginahuna-huna lang yun na problema. Ang akong grado. Kibasig mabagsak. Ha? Ito, uy, katong mga panahuna, no? Katong, I think, mga around 9, mga batang 90s, manggod me. Naghangay kong mga gusto ibalik at itong panahuna. Pero kung mabalik man ako ang panahon, ugma sa pagmata na ako, dili ko gusto mabalik sa iya. At ngayon, nandiyan ka na. Dili lang. Pass lang. Tulog ko balik, ha? Ay, sa inyong komento karong gabi una, 0945-443-5869. O pwede asab ka mo mag-react sa itong official Facebook pages. Live na live kita karon ha? 101.7 XFM Bukidnon. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And then sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pagaw lagi ka! Sorry na. Live usab kita sa XFM Pagadian City. Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebu, guy. And sa official Facebook page sa Radyo Amigo, madungog usab kita sa radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay oy Mommy Jacqueline Labis diha sa Hong Kong, me.
6: Thank you!
12: May gabi, Amy. See you puhon-puhon and Chica with you puhon-puhon. We're so busy, good mommy, ay. Labi na karon, mami. Pag-uli na ako sa balay, imbis nga family time, daghan na kayo ginaasikaso, mami. Papel. Test paper. No? Pinasok mo yan, day. Labanan mo yan. Pero bitaw, mi, I'm happy with the current situations that I have. Thank you kayo, mi, sa always nga pag-guide. And of course, kay Mami Josefina Tinambunan, may gabi po sa mga taga-Bugaon, Lantapan, may gabi iya sa Tinambunan family. Ako Manghod, Eljane Adaya, o Salamok na naglupad-lupad. May gabi Samok ka. Nalapod ka ha? Duty-duty na po ka din he. Hindi magkuan-kuan lamok ha? Samok yun yung lamok. Iba na pa man tayo lamok, diri. Mingaw na ko ato nga ko. Ah, more like gini, oh. I miss this, ano, song. Basin gusto niya kantahan na to siya. Yeah. Yeah. Lamok. Ah. Lamok. Lamok. Ah. Oh. Sige na, mok. Gikantahan na ta ka, mok. Lamok. Lamok. Gara po, Nay. Ala, namatay. Sorry, lamok. Uy, na. Napisat na ako siya. Ala, kaluwi sa lamok. Napabait na siya. Estudyante, ay. Nakuha na ko ang lamok, guys. Guys. Sorry, mok. Samok, manggod ka, mok. Isayaw po kag-apil, mok.
13: Baka kayape.
12: Nadugmok na noon siya. Na, awa, mok. Samok, manggod ka, mok. Uy, tanawa, bito, mok. Ginam bito tayo pag-behave. Ay nako. Hello Kong Fernand Valdez Felicilda. Unsa man siya oy? God will not delay in punishing these evil people. He will punish them completely. Sige, we know for sure. One of these days kitong mga tao nga nagkuan sa tuan. Oo. May gabi kang Uncle Dars all the way from Hinatuan, Surigao del Sur.
6: Thank you.
12: Si Jansen Amod, may gabi po. I'm watching from Sigaboy, Governor Honoroso, Davao Oriental.
6: Thank you.
12: Lamat much, lamat, lamat much. Si Sal Villanueva, may gabi kang Clara Luz Villaflor, may gabi po. Junlin Ranz, may gabi o Pods. May gabi din ha, Pods kang Dongski. KBMN Romero. May gabi ipads all the way from North Korea. I hope you're doing well. May gabi idiha si Sam Villanueva and si Clara Luz Villaflor. May gabi ininyong tanan. Salamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share ha. I think star giver ni si Sam. Oh, star sender. May gabi si Sam Villanueva. But anyway, sa mga mag-partner karon murag inyuhag yung momentum. Kaya nga naman, grabe katugnaw sa gawas. Ha? Tagaigan na ninyo panahon inyong kaugalingon din ha. Tagaigan na ninyo ugan ng time ang inyong mga asawag, inyong mga bana. Kaya pagka na ganyan mag-overthink, impastang tanan. Madamay na sa midiri. Ha? Pero B, kapag kapampaligon po sa relasyon ng atong istoryahan, walay lumay, walay mga gayuma ang sikreto, anak B. Kaya basig mo ingon mo nga, ah, maoragin siguro ni ang tambal, ang nga parang magdugay ang mong relasyon sa kong BB Labs. Kinahanglan nga magamit ko o gayuma, wala tayo ingon, anak B. Ha? Simple lang yun ang sikreto po kapag gusto ni mga long-lasting ang imuhang relasyon sa imong partner. Kinahanglan number one, honest ka. No? Number two, kinahanglan transparent ka sa tanan. Kinahanglan nga loyal ka sa imong partner. Ayaw yung lingi sa lain nga muagi din ha, sa lain nga gug abs. Di ka pwede mo appreciate, ana. Ha? O kung ikaw o sa kalalaki, di ka pwede nga mo ingon. Ay, puti man kayo siya o ganang kung ano eh. Oo, sexy ka, aju. Dili pwede ingon, ana, ha? That's a very bad ka, aju. Dili na siya buhaton, bitobi, ha? Dili na siya pwede kayo. Makatanggal na siya sa, makabutang, makahatag na siya o insecurity sa inyong partner. At the same time, mawala ang iyahang confidence. Pag-abot sa satisfaction, dili pwedeng gabalibaran ng imong partner, kay once again, mag-overthink yan. Sikreto na lang nato na ha, pero ang tinuod na sikreto po, pampadugang sa kusog ang atong Turbo Man Enhancer. Kung ikaw healthy ang imong lifestyle o kung ikaw nagainom og Turbo Man Enhancer, mababae ka man or malaki ka man, nindot kayo na siyang effect sa imong atong udgay. Duha or tulo ka adlaw nga basko gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga ganado gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga dili ka magluya. Nindot jud ang epekto ani sa imo. Ayog ka bala ka di maglabad imo ang ulo ani ha? Because again, healthy po ang atong Turbo Man Enhancer. And also, we are FDA approved and we are halal certified. Sa mga gusto mo sulay po sa Turbo Man Enhancer, available na usab ka na. Diri sa ito ang istasyon sa XFM Bukidnon. Ani

0: medyo dalim.
1: Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
0: pamasayrog sayo
1: aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak?
0: Unsa mo pa sa balay?
1: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
0: Akong gitestingan
1: aron malipay si Mrs. ba.
0: Grabing kumbate.
1: Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs.
0: Isa pa ana, kondisyon kaya kung lawas.
1: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
0: Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa.
1: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo?
0: Pag turbo na mo.
1: Para gahi pirmi ba?
0: Ako si Dolitz,
1: usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, take ko ana. Isa-isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpilay niyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Bundak ulan! Ayun, lagi pagkanta ha, si Cinderella, kaya mabundak yung ulan. Ito ay balik kita sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga nakay din ha or sa mga buntis. Nakubi, kung gusto ninyo nga free ang inyong check-up o wala mo'y bayaran sa inyong pagpanganak, kinahanglan, bisitahon ni mo sa Dayon. Like, karon Dayon siyo, abri man karon o. 24/7 na sila abri. Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic. Ilabi na kung ikaw usa ka taga Malaybalay, pwede ni mo silang bisitahon sa Barangay Size. Kilid lamang po sa Arby's Bake Shop and Desk Marketing at Bang sa Terminal Pakanayan. Or pwede usab nimo silang bisitahon sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang manganak, libre po ang pedya ni baby bago mumuuli, libre usab ang inyong family planning counseling, libre ang PhilHealth assessment, libre ang tambal, libre ang imong accommodation, and libre pa gyud ang newborn screening. Dapat po magpa-assess gito sa PhilHealth, daan pod ha. Unya dapat pod nga kanang regular gita or consistent gita nga naghatag sa tuang monthly contribution sa PhilHealth. Ang atong oras nahurot na. Wa na tay oras duha. Sorry. Pero bitaw ha. Atong balikan nga to ang Sir BB question karong gabi una. What if daw pagmata ni mo sa buntag nibalik ka sa nakaraan? Kung pwede lang no, murag basta kung ako kung pwede lang, daghan kay kog mga gusto bitong ibalik pud sa kong kinabuhi ron like gusto gina akong i-correct tong mga panahon na grabe nga ko ang pagkakamali sa kuang kinabuhi. Oh. No, gusto gina akong ibalik tong panahon nga masakitan lang ko pag madagma ko nga sakit akong tuhod, sakit akong siko, pero dili na ako ang dughan ang masakitan. Sam Villanueva, may gabi si Winston Villanueva, may gabi po all the way from XFM Kabanlakan. Thank you. Oy, salamat. Asa gini Kabanlakan? Cotabato ba ni? O Cotabato, di ko sure ha, pero kung asa man ni siya, Sir Winston Villanueva, dagang salamat na sa imuha. Hi po, kang G Pass, maayong gabi. Uy, friend! Nicolo Anitan Salvador. Thank you! May gabi din haasin mo si Marce Magali. May gabi iusab. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Tsadaha ba ni Mugtingog, baby? Bundak ko ng ulan. Sama ka naman? Minsan lang akong kumantay. Diba? Dili lagi hapon halata nga pagaw-pagaw ang VV. Si Jason di ni from Cebu. Request kog song Imagination by Shawn Mendes. Gusto na ako ibalik ma'am, katong tuhod lang ang masakitan. Bitaw, tinuod na no. Kaya kung tuhod lang ang masakitan, oh Kabanlakan City, kung tuhod lang ang masakitan, pwede man tambalan. Pero kung dugahan gani ang masakitan, it takes it a million years. Ay hata maulian. Ano bitaw na no? Kung tuhod bitaw ang magasgas no kay okay lang, pero dugahan gani ang masakitan murag wala man unta siya physical nga sakit, wala man ta siya physical nga kanang bruises, pero nganong sakit? Nganong kanang pagmasakitan ka sa imong dugahan no kay kanang murag di ka katulog. Gapitik-pitik. Amot bitaw ay, Kabanlakan City, Negros Occidental. Thank you! Sorry na, Winston. Salamat kayo, ha? Dili ko familiar gid sa lugar, Manggod, labi na sa Cebu. One time na joke, like, that was last year? Last year. I forgot. Mark, last year at ako nakadtog Cebu. O niya, nakita na ako sa Atbang ang Negros. Gusto ka na ko, suru yun bitaw, ang tibuok Pilipinas ay, kurtar giwa. Sao na lang ni. Hi, Mangibi, karon pa ko, mag-text na usab naman ang number ninyo sa drama. Nausab na bitaw ang number na to kay na-deactivate manggod to tungod kay wala na mo na loadan. Saka busy sa amo ang life. May gabi kang Armand ng Bohol. Kung pwede lang ibalik, sindi ang akwadyong sulito no gi-enjoy ang kalipay og dili problema. Ang una-unaon, permi og asa ta makita og kwarta, correct? Kung mabalik lang ako ang panahon, no? Katong panahon nga, daghan-daghan pa ko og cash. Diyo ko mo gasto. Kung mabalik lang ako ang panahon, dili ko magsige og shopping. Di ko magsige og order og parcel. Kung mabalik lang ang panahon. Pero, tanang mga pagkakamali nato sa kinabuhi, like mga, syempre, niagi namang yun na, those will serve as your lessons sa imuang life. O, diba? At least karon kabalo na ka nga, kinahanglan siya din nato mag-save, kaya og wala tay savings, kita ang impas patatas. O, ana lang yun na siya good. So, tanang mga niagi sa imuang kinabuhi, nga mga palpak, nga mga, o mga moments nimo, naagid na siya yung mga rason tanan. So, dili na to mahayan ha. Pero namagid ko yung mahayan yun. Hindi na gidpun na ko gusto ibalik pa. O nagmahay ko, nga no. Na ko yung mahayan, dili na ko magsaba. Pero ang saon taman nga, niagi manggid siya sa tuwang life. Nagpadungog-dungog. Saon taman nga, niagi manggid. Maskin pa siguro og wala na to siya hapita sa panahon nga gipara kaniya, pero naamang gyud siya o niangkas sa imuha, so niagi na. Hay na lang, oh, mga pagsuway bitaw sa kinabuhi, no? Say, questionably gid pud kaayo ba? Pero bitaw biya tanginin niyo nya taod-taod nga to ang putahi confession. Dili kina siya live tungod kay every other day po tayo naga-live sa live sa kanang toong putahi confession. Pero kapag ka naa si Double B live gid na. Since wala man si Double B karon, I think busy kay si Double B sa iyang mga panginabuhian. Very busy gid kanya mo ang supervisor gyud on. At ang putahi confession niya taod-taod, the rated SPG po ang programa B, gipaloyohan usab sa Turbo Man Enhancer. Ug andaman nang imuhang kape mo plaster na ta dapat, no? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix atong makauban unya taod-taod, samtang naghigup-higup ka sa imong Santon Gold Coffee Mix. Maminaw kita sa tuang putahe confession unya taod-taod na usa na pud ka istorya sa bibi ang atong tagaan og pagtagad. Again, ang ato ang bagong hotline number 0945-443-5869. Usabin mo daw. Oh, usabin natin, ha? 0945-443-5869. What if pagmata nimo nibalikas na karaan? Kung pwede lang! Pwede lang! No? Daghan po, mas daghan po siguro tag makorek ng mga kung ano. Limbawa lang, pagmata na ko ugma. Ang una na kong nabalikan kay katong panahon na wala pa ko nasakiti. Katong panahon na wala pa'y kami, no? O niya, pagpanguyab niya, kay di nagid ko mupansin. Char! Ha? Anaon, gidayon na ako, like, pag kuan pa lang, pagpanguyab pa lang niya, kay di na gidayon ko mupansin. Pero I'm sure, kung mabalik po niya ang panahon, ginasumpa po ko niya. Nga dili ko niya mailhan sa iyang life. Ni. Parehas may bitter. Pero wala na ha, bitabi, joke lang ako ha. Wala na, dili na na parts ako ang kuan. Kung naman yung mabalik sa ko ang panahon, dili na siya na to i-appeal kay part mangin na siya sa to ang past. But it doesn't mean na porkit atong gihisgutan, bitter na agad, wala na agad naka-move on, basig mag-assume na po ng uban diha. Oh, hindi po kami ganun. No? Wala pong bitter moments sa amuan na humanami-ana nga mga mga panahon nga mabitter. Na-bitter man ta sa una, pero humanagid ta ana, no? We are now on the stage of maturity. Ala, sorry. Sige. Pero bitabiha, atangin ninyo unya, taod-taod, ato ang putahe confession sa to ang programang XFM. Putahe sa gabi, and of course, unya, taod-taod ang ato ang putahe scrambled eggs. Ang ato ang jackpot prize, it's now 110 pesos. Grabe no, inyong buhaton ng simple lang gid ka IB. Tanawon ninyo ang atong Facebook Live, aduna yung mga itlog diha. Oh, mga itlog din ha ang atong ipatujog-tujog. Atong pambuak-buakon o tanawon nato ang sulod, atong i-reveal ang answer. Oh, i-reveal ang answer unya taod-taod og naa kay chance nga makadaog sa tuang pa-premium pa GCash. Na pa jud ay kuy tagaanan og GCash sa kalimot ko. Sorry na. Ako na gining kuhaon karon, sige na. Okay, na busy gid ang inyong inahan, amahan, busy gid ang tanan. Sorry na gid kaayo ha, mga ikog pasaylo sa imong Ariel. Ako na gid na siyang san unya taod daod. Sorry ha, akong tingog ha. Sorry na. Maulian ako ani pa makapahuway nako this weekend. Anyway, B, balik kita paguman sa mga pipila ka pahinom dom. Ayaw maghawa ang inyohang Disney Princess Bisaya version mo balik unya taod-daod para sa toang programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Hangtod as 11 kita karong gabi una. Magdungog-dungog, maghilak-hilak, maghugot-hugot sa Putahe sa gabi.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko anang.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbula na ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang ikalon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga masin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella. Live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinunakit. Pareha raman di ito, no? Ay, nako. Tananin mong gusto ng ipampagawas, B. Could be malipay ka, could be nasad ka, or anything na gusto niyo mong ipapagawas din, ha? Pwede ragid ka. Ay, wala ko'y makaon, ha? Wala ko nadala. Amo ka nagsaba. Nalimot ko kayo. Dali, bet, agayinan. No? Pero bitaw, kung naa kayo mga gusto yung pampagawas din, ha, abri po ang ito ang linya, 09-45-443-5869. O pwede po ikaw nga mag-message sa kuwa sa itong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Ayaw ko mapadayon sa unahan. Once again, akong iingon sa inyong hagiod nga ito ang Putahe Confession. O sa ka-rated SPG. Hangyo jud ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kung naay mga anak ninyo nga naguyog sa inyo nga maminaw po sa to ang programa, hangyo ko nga kamunalay guide kay wala ko din ha para isa-isahon sa ilaha kung unsa ang pasabot sa to mga ginapang istorya karong gabi una. Once again, our rated SPG program welcomes you. Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Charisse. 27 anyos. Akong aminon sa imo, Cinderella. Klingi ko pag-abot sa lalaki. Pero sa ko ang mga boyfriend lang. Kaso lang, Cinderella, lahi gining akong laki nga nailhan karon. Giagi ko niya sa iyang kagwapo, sa iyang kamacho. Katong iha kong gipanguyaban, Cinderella, niingon gid siya sa kuwa nga lahi gid daw kuno siya nga pagkalalaki. Ang gusto niya, Cinderella, maskin panggapanguyab pa lang siya, naanay mahitabo sa amua. Para mabalaan daw niya, Cinderella, kung compatible ming duha. Ang gusto gid niya mahitabo, Cinderella, ay hanako siya sugdon. Kinahanglan daw na'y mahitabo usa sa amua. Kay gusto daw niyang makita kung malipayon ba daw mi, o kung maingon ba daw niya nga compatible mi sa usag-usa. O kung mauhon man, maging kami na dayon. Lahi gid siya, manguyab, Cinderella, lahi ang iyahang pamaagi. Dili pud siya anang tipo nga, "Will you be my girlfriend?" Dili gid siya ingon ana, Cinderella. Ug syempre, Cinderella, wa ko magdugay-dugay. Nioo ko siyang giingon, ug siyang gihangyo sa kuwa. After nga nay nahitabo sa amua kaduha, ingon niya nga na-assess na daw ko niya. Ug dapat daw nga magdesisyon ko kung yes or no, kay para makamove on na daw ko no siya kung dili daw ko no kumusagot sa iya. Siyempre, Cinderella, dili ko choosing nga pagkatao. Gihatag na ako ang tanan niyang gusto. Ug nakita gyud ako, Cinderella, nga compatible gyud mi sa usag-usa. After nako nga mag-yes sa iya ha, wala na'y adlaw nga dili mi nagakita. Permintig yun, Cinderella, nga na ay mahitabo sa amua. Sa sulod sa tulo ka bulan, grabe na mo ka malipayon, Cinderella. Kanang mura mig bag-ong gikasal. Kaya lang, Cinderella, after tulo ka bulan, nagbag-o siya. Natingala ko nga luya siya permanente. Kapag na'y nagkahitabo sa amua, murag wala siya sa iyang panghuna-huna. Sa dihang Cinderella, murag di na may compatible sa usag-usa. Cinderella, wala ko kapugong. Ako siyang istorya. Nangutan ako kung unsay nahitabo sa amo ang duha. Natingala ko anong dili na may okay. Karun pa, Cinderella, nga in love na kay ko si iya ha. Iyang giamin sa ko ah. Nadiligid ako niya love. Na-realize daw niya nga, diligid ako no ako ang naasa iyang kasing-kasing. Lahi daw ko no ko sa mga babae nga iyang nailhan sa unang panahon. Naan daw siya, Cinderella, nga naalang daw kahitabo. Walay commitments, walay yes, walay sila, pero malipayon sila. Sa kuwa daw, Cinderella, sukad nga nag-yes daw ko sa iya. Sukad nga ako daw siyang gisugot. Nawad-on daw ko no sa ugana sa kuwa. Tingala jud ko, Cinderella, nga nung karun. Nga nung karun, gabaliktad na siya. Giamin ako sa iya, Cinderella, nga klingi ko. Pero sa iya na karun, iya pong giingon sa kuwa nga lahi siya manguyab. Lahi ang iyang pamamaraan. Pero Cinderella, siya ang naay gusto sa ingon ana, ug dili ako. Ang gusto nako, Cinderella, isip usa ka babae, kanang ginapanguyaban ko. Pero akong pangutana sa kong kaugalingon, nahangtod karon, Cinderella, di nako matubag-tubag kung nganong nibigay ko sa iya. Nganong gihatag nako akong pagkatao sa iya ha, sa usa ka tao nga di kabalo mag-value sa kong pagkababae. Karon, Cinderella, nga nakuha na niya ang iyahang gusto.
Wala man ito ko'y pagmahay ba? Sakit lang. Kaysa panahon na love na kay nako siya, ay hap pa siya ni hawa sa kong kinabuhi. Cinderella on si angay na akong buhaton. Sa karoon, down kaayo ko. Wala ko kabaloon sa on pag move on. Iingon man ninyo sa kuwa nga dili siya worth it na pagkalalaki. Pero dili ninyo hawak ang akong kasing-kasing. Nakagusto gid ko sa iyaha. O gimahal gid na ako siya. Sa karon Cinderella, pila na ko kaadlaw nga walay tarong kahaon. Nagachat ko sa iyaha, nagatawag ko, nagatext ko. Dili ko ginapansin Cinderella. Gakasakitan ko. Gakasakitan ko sa gakahitabo. Gusto na akong ibalik ang kami. Gusto na ako ibalik ang adlaw nga wala ko nag-yes sa iyaha. Kung asa nindot pa kayang among panag-uban. Gusto na akong ibalik ang panahon, Cinderella. Natamis pa kayong iyahang mga smiles nga doon sa kuha. Apan murag ulahin na ang tanan. Para sa Putahe Confession, Cherries.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na din ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik sa itong programang Putahe Confession, dinigi hapon sa ito ang istasyon XFM Network Philippines para po sa Putahe sa gabi. Before kita nga muhatag sa ito ang mga, ang sitawag na, tamvag. Sa ito ang letter sender for tonight, magdula o sa kita, tepasaha. O ba ni? Lagi mo, lagi ni. Sige, ato sa ni ikuan, ato sa ni padulao na itong mga bibi din ni Akarumbi. Yan! Welcome sa tuang Putahe Scrambled Egg for tonight. Scrambled eggs. There's a lot of eggs. O kung naa mo sa Facebook Live karon B, dako kaing chance nga ikaw ang makadaog sa tuang papremyo, GCash worth of 110 pesos. Brought to you by Cinderella and Devil V. Kami ang muraraghatag ani og partial and unofficial. Charos. Inyong buhaton lang gid bi kung naa mo karon sa mga Facebook Live, inyohang tagnaan kun unsa ang naa karon sa screen, scrambled eggs, letters and numbers and letters. Na letters lang gid ni siya. Scrambled na siya bi, inyoha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat din ha. O kung ikaw ang makadaog, instant 110 pesos po ang mapapas sa iyo. Yon. Awa ha, sige, i-scramble daw, Bibi Jow. Sige. Tadam, tadam, tadam, tadam. I-scrambled egg. Ano, Bi? Oh, na-scrambled na gida siya. O, Bi, tagnain na ninyo, Bi, naaragin sa screen, ha? Ikaw na'y bahala mo, tagnaan na. Ito sa'yo naman ka, adyoy. Hindi ko maghatag o glue, ha? Hindi ko maghatag o glue. Kamu na'y bahala, ano, oh. Wow, ayun na pala, Bi, eh. Parang, scrambled na. Scrambled na, scrambled na, scrambled na. Naka-scrambled egg na, oh. Eggs. Kaya daghan mo na silang eggs. Sabi ka, oh, Cinderella, oh. Oh, daghan kayo ni. Oh, kung ikaw, adunay idea kung unsa ang naasa to ang screen ng mga scrambled eggs, i-message ko sa 0945-443-5869 or pwede ka nga mag-comment ka lang sa to ang live sa Putahe sa Gabi. Ako na lang tanggalon? Tanggalon na? Oh. Tanggalan na siguro, Bibi Jow. Unya, basta kaya i-screenshot na lang na ninyo. No, unya, paghuman o matagdaan ninyo, aw, kamo na. Or i-keep na lang sa siguro na diya, Bibi Jow. Kamo na itagnaan ni Bihan. Ayun na lang, i-remove na lang. I-remove na lang. Sige. At nung buli ka na nga ito ang letter sender for tonight, ang pangalan niya, Charisse. Si Charisse. Nanaunta na siya yung uyab, oh. Malipayo naunta kayo siya. Unfortunately, ang nahitabo, nagsawa ang lalaki siya, ha. Oo, kaya iyan ang manggihatag ang tanan-tanan. Nagpa-overused naman siya. Gihatag niya ang tanan-tanan karon, kaya nakuha naman sa laki ang iyahang gusto. Gibiyaan na siya, naluya na siya. Og daghan na kaya siya grason against siya, ha. Muna, Bi, nga, ang tama gid nga panahon nga imong ihatag ang tanan-tanan sa imuhang partner is kapag ka human na magkasal. It doesn't mean to say nga, ay, kinahanglan gid ni mo ihatag sa kuha before it na maging kita. Kaya para makitaan na ako, ma-validate na ako kung nga bagay ba ta sa usag-usa. Adun na ba kita'y spark? Adun na ba kita'y chemistry? Oh, sure, sure. Chemistry. Lahira gid, ma'am, ha? Oh. Depende na sa inyo, ha. Basta ako ang i-advise gid sa inyo, ha. Dapat gid i-surrender na ninyo kapag kamukasal na. Kanat na lang, anak na lang. Pero kay ulahin naman ang hitabo, awa na gid tayo mahimo ani. Hi, may gabi ipo kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you. Salamat kaayo gid sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi, usab. Mangita din yung single mom, kanang bisag isa lang, anak, biyudo ko, madam, edad 30 to 50 anyos. O, ang age na ko. Maon niya kong cellphone number, ayaw lang i-mention akong name and CP number. Nabuang na, no? Sana naman niya. Nangita ka og text me. Nangita ka og kanang single mom. Yung karoon din yung may pa-announce mong number, no? Sa man eh. Saan man na to ni? Paminawan ko ni mo kung ikaw ang anchor kay malingaw ko sa imo, madam. Madam, kurtahan ta? Nagmadaman. Ang tambag na ako kang Charisse, mangita siya og buutan unya magampo siya. Oh, lagi. Always gina siya nga mag-ampo na lang gid for me, ha. Oh, di ba? Usahay mang God kada magsige tag-ampo ba ang mga gina-ampo nato is dili para sa to ang kaugalingon. Diba? Sometimes it's for the like for the interest na lang jud. Lisod kay nang ingon ana. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang kaayo na niya ng boy tungod ay sabi akong ipaduol ba? Sa ha ay nagbo-vibrate kasi eh may tumatahog kasi eh. Tujok ni Ron. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang ka niya ng boy tungod kay gihatag naman nimo ang tanan sa iya ha. Makaya nimo na inyohang sitwasyon aw padayon lang. Pero huna-huna ka ng inyong sitwasyon, wala na jud kay kalipay kay ang boy. Maklaro kayo nga nasumhan na sa imo or nakakita na na og lain babayi. Dali na mahakita kay sa ingon pa nimo, gwapo og tsada og lawas. Daghan jud ba i magpailad ana. Maong pag-andam na lang daan, ala means, oh, nakaayo na ihang style. Diba? O, paingon-ingon pa nga di mo compatible kay nakuha naman niya iyang gusto. Ikaw pod, unsa pod nakauni mo nga nisugot man sad ka nga magpanguyag pa man taon. Oy, pero saon kay human naman, iampo na lang yun na sa Ginoo ang tanan. Mga po lagi, saya lagi ka ng uban po dito sa mga kababaihan pag makita ganig, macho, guwapo, oh, dagog kay abs, pila ka buo kang abs. May ilad dayon, madala dayon, oh, watakabalo sa what's inside. Diba? Di lagi magpa-uto-uto dayon. Oh, kinahanglan yun po dito, binga, malalaki ka man or mababae ka, dapat na agad po tayo self-worth. Dapat nga, atag yung tagaan, huwag ka nang bili ang atong kaugalingon, dili kay porket ah, nailad na ka sa outside na, anong external, ang unsay tawag ana, o external beauty. Dili po na siya pwede ni iyon ana, kinahanglan imo, gina siyang balansi-balansihon. Kung angay bagin, or para bagin na sa imo, usahay mong good po, kaya moingon man tanga, ay, kani, so doon guni, gwapo ni pa, nagsarabeta kitag ingani. Ayaw lang. Maghatag mo clue para sa mga texters lang na dili ka view sa screen. Hihi. Bito po, no? Dili na ako mahatag ang clue, pero anything that you could think of. So, itong programa lang daan, na jug kay daan clue. Ikaw na bahala din ha. Pagbuhi diha agun sa may gusto ni mo nga itag na, kay basin ikaw di ay ang makadaog. O, basta kay, let's take a look. Pila ni ka letters? Ang basta daghan ni. Ihatag lang akong number, Madam B. Adi ko basta magmahay-mahay bitaw o eh. Nangita siya og kwan ha. Nangita siya og kaning ka-textmate daw. Nangita daw niya siya og kanang biyudo ko. O sa babae ang yahang ipangita B. Ang yahang number kay 0927 874-0813. Itong balikon ha. 0927-874-0813. Nangita siya og babae nga pwede ninyo, pwede niyang makauban siyang kinabuhi. 30 to 50 years old. Ang pangutana din niya, budawat baka og single mom. Kaya kasagaran sa itong mga texters niya, mga single mom, baya in tao ni, ang pinganan baya in tao ni ay, okay, mga sensitive, kinig mga kasing-kasing, yung imuhang binuangan. O, dapat na ayha ka mo sulod sa ingana nga sitwasyon, kinahalan dawat o sa nimo kung unsay naa sa iyaha o unsay wala sa iyaha. Mag-entertain tagtawag? Pwede, o, tawag mo. 0945-443-5869. Okay ra, madam. Okay na? Ay, okay na daw ang single mom, bebe. Pwede na daw single mom. Pwede na mong mag-text sa iyaha. Akong balikon niyang number, ha? 0927-874-0813. Okay na. Sakto. Sakto na bibi mo. Oh, di. Mora gid na. Oh. Arman, salamat kayo, Arman, ha? Kani si Arman bito ng buhol. Oh, ito nito bagon, ha? Hello, maayong gabi po.
1: Maayong gabi, baby.
0: Ay, maayong gabi. Kinsa ni palihog?
1: Dito ni B sa Karkar.
0: Ay, maayong gabi din, ha? Unsa may atong matambag sa tuwang letter sender, B?
1: Ako lang itang baso sa sender, B. Walang una sa iyang ibuhat siya. Ang iyang pagkababay iyang ipaubos, ano? Sa una pa lang, kung gihuna-huna pa gina niya, o dili pa ang kagwapo mo iyang gitanaw. Walang yamang gihatag niyang pagkababae sa dili sa tao nga dili pa niya uyab sa dili pa niya kasado.
0: Mauman.
1: Oo. Unang-una, o ginahuna pa lang niya daan, siya may sa makadaghan siya alakansi. Kaya ang laki kung ako laki magiging ko. Pero pwira lang sa dili magitanan. Pero pwira lang sa nahuman na. Ang pagkamapulaan, daghan lang rason. Ang iya tagyod na gibuhat, musugot na isig sa di, galahan na isig sa dili, yata niya giyo naghadag ng iyang pagkababae. Wa naman si rason, wa naman si, pero ang laki kung gusto gid niya, dili tumaong rason nga, okay, compatible kung umana dahil uyab na sila.
0: Bitaw.
1: Dili na mao ang iyang ayang ipakubos ang iyang mga pagkababae naluoy siya sa laki wa siya maluoy siyang kugalingon. Wala mora na ako ikasulti niya be nga ug na man siya ikamahayan karon awahi na kaya iyan ang lahatag tanan sa laki.
0: Salamat kay
1: sa mora gina be.
0: Salamat kay sa imong tambag be. I hope nga nakadungog siya sa imong tambag karong gabi una.
1: Dili gyud siya angay daigon ba kay iya mong ipakubos na daan. Hindi ko na niya un. Ya, maro to be, salamat be.
0: Salamat kayo be, amping. Good night.
1: Good night pa be. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ano, tinood bitaw ay. Pero ulahin na manggit pa bitaw. Ang tanan, nahatag na manggit ni mo. Ang problema lang anag, basig na nagbunga na na. Lagyog kagid di ha. Kinahanglan mo bitan nga dili man sa ingon na against or unsa ba sa pagdown sa uban mao gina ang rason nga nung uban na mga mabuntis gani nga walay papa ang baby kay syempre unsaon ta man nagkamali man gid ta nya ni salig ta sa tao nga abi natug masaligan nya dili man dai masaligan so wala di agita quits gid diha ay Dios ko Lord. Charisse, sa imong sitwasyon karon ambot lang siguro Charisse ha, naglisod ko agahatag og tambag sa imo kay kung gustohon gud pud nimo nga mag-move on gud ka kay ikaw magyapon ang alkansi dili man ang laki. Unang-una ang lalaki Charisse naghatag na sa imo ha og red flags. Ibig sabihin dili siya interesado sa imo ha. O, sa sulod sa tulo ka bulan gigamit ka lang niya, giabuso niya ang imuhang paghatag sa iya ha sa tanan-tanan. Unya ikaw po, no? Sunod-sunuran ka lun kay murag lahi ra gyud. Woman gives ana-ana to gain man's love. Man gives love to gain ana-ana. Mau ba? Ingani ka, baby Jow. You're not like this. Ah, sana all. Yun natin yung nana, baby Jow, no? Dapat nga lahi gid ang imo. Kung gusto ka nga musulod sa mga ingon anak, kinahanglan, love gid ni mong imong partner. Kay sagrado gid na sa tinuod lang, bisagrado gid na nga binuhatan. Oye, mga tambag nato sa mga bibininat na to din ha. Ang mga curious na gid ka as kalibutan karon. Amping-amping ta ha. Na, delikado gid ba kaayo. Charisse, it's up to you kung magganahan ka nga mag-move on. Ikaw ang pangitag paagi sa imong pag-move on. Mag-divert ka sa imong attention. Kung palayon ka nga magukod sa laki nga dili ganahan sa imuha, luoy kay kaday. Ikaw ragyod ang alkansi, ikaw ragyod ang makaluoy, ikaw ragyod ang katawanan. Kay himuon jud kang sumsuman anang lalaki gid nga parehas ingon ana. Ayaw ba sihi ang panggawas nga kanang characteristics day, guwapo, macho, para makakita ka og true love. Ang tinuod na gugma Charisse, wala siya nagabase sa imuhang panagway. Wala siya nagabase kung unsa kadakwa ang imuhang abs, pila pa na kabukpaks. Wala na nagabase din ha. Ang tinuod na gugma Charisse, kanang ma-feel gid nimo from the bottom of his heart, from her heart, or kanang ma-feel gid nimo ang gugma niya sa imuha, pinaagi sa pag-amping niya sa imuha, sa pagmahal niya sa imuha, sa pagrespeto niya sa imuha, whether sa gusto nimo or sa dili. Ikaw na ang pag-analyze na siya, ha? Katugon ako. Siya, ha? Siya, bito, Charisse. Salamat kasi mong pagsalik sa tuwang programang Putahi Confession. Ugma na po biatangin ninyo ang ato ang another letter sender para po sa tuwang Putahi Confession. Para sa mga gusto magpadala, simple lang. I-message ko sa 0945-443-5869 or pwede mo nga mag-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong District Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
1: Panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag uulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One, Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarex, Ana!
13: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Exciting Clarex, kaayo ka tropa, alas 4:01 sa buntag.
0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Good morning, good morning, good morning, good morning, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa atong mga kaigsuunan nga nagmatana. May buntag kaninyo mga katropa sa mga nangatulog pa. Good morning, good night kaninyong tanan mga higala. Yan mga katropa, welcome, welcome sa mga katropa dili sa ato ang laing hugna na sa ang rondahanay sa kabuntagon mga katropa. Ing adlaw kita nga Biyernes. Muna gingon mga higala nga TGIF. Thanks God, it's a Friday! Kanda mga katropa sa itong makaigsuunan nga nagapalikad na. Gusto na kayo mula ang mga katropa halasigi. Ibang plaster na yung mga gamit yung makaugaligon aron dili lang matawag nga drawing ang tanan. Kanda mga katropa, good morning kaninyong tanan mga igala. Welcome sa Abdri sa laing hugna sa tuang rondahan ay mga katropa. Sa gihapon ako inyong makauban yung tigronda ning mga orasa katropang Marvin Ibano.
0: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
5: Runda Balita.
0: Runda Balita.
4: Ako magkaigsuunan ha nga very ready na mga katropa. Labi na alang sa gikahinaman. Ya, Tanduay First 5 Concert unyang gabi mga katropa. Naana ang mga tickets mga higala. Hoy sa itong mga kaigsuunan ha. At yung mga katropa sa mga nakadaog. Sa mga kadaog sa nagkaroon nga mga programa diri sa XFM 89.1 Davao City mga katropa. Hala, i-claim na ka na mga higala. Karong buntaga mga katropa, magsugod ta pa yung mga pwede mga alas 8 mga higala. Kana, pwede na kamo makaanhidra din sa ito ang station mga katropa. Umutang lamang kita din sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina. Ning ato ang syudad sa Davao mga katropa, kuhaan ang inyong mga tickets. O of course mga higala, mag-abli ang kini mismo nga venue mga alas 5 unyang hapon mga katropa. At dama niyo mga kaugalingon, get ready, get ready. Inyong mga schedule ipang plaster na mga katropa, usak ka mo o kabahin ka mo sa mahimo makasaksi ni ini mismo mga OPM bands sa ato ang nasod mga sikat mga katropa. Sama na lamang sa parokya ni Edgar, December Avenue, Flow G, Ugzak Tabudlo mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Na ha? Tanginin nyo mga igala. Of course mga katropa, makauban ninyo ang inyohang XFM team sa inyo usap nga pagsubaybay mga katropa. Alas 4:05 na mga igala ang mong time check atong kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, kung atong Zanton Plus Coffee Mix, nga maukiri ang effective trio combination ng mga produkto sa Y2H mga katropa. Ang buot na to, syempre buot na dyan ito, no? Nga mabat na ng himsog kanunay nga panglawas. At inom kita ni ini nga mga food supplements mga katropa, labi na sa itong makaigsuunan nga kinibitaw, nagpalpitate na, nagnervyos na, kininay mga sakit nga diabetes, high blood mga katropa! Ang gusto nyo mag-delete pero may mag-high, i-low na mga katropa, o i-regulate ang inyohang ang kining blood pressure, mga katropa. Dapat inom ta, mag-inom ta ni ini mismo nga effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Akong usbon, ang Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix nga mapalit sa nagreng butika sa inyong mga lugar.
0: Runda Balita.
4: Alas 4 size, mga katropa, nito maglanga. Ito na ang rondahan, mga pangitabo sa to ang lokalidad.
0: Runda Balita.
1: Local News. Local
4: Saan sa nato, mga katropa, tong sitwasyon sa panahon.
1: Weather Update.
4: Akay natay na sinati, mga katropa, nga pagpanaligsik mga higala kagabi or pagbunok sa ulan. Kay nagbasa naman pagkabuntag ang bangko na pods motor. Ay, mga katropa, sa itong mga kaigsuunan, akining ato ang weather system sa Davao City, mga katropa. Sumala sa update sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Inalumgyapon kita sa weather system nga localized thunderstorm, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Masa ang pipila ka mga bahin sa Davao City. Mga igalahan na kasi natin kini og apagpang ulan-ulan, katag nga pag-ulan kini, mga katropa. Kama na lamang sa light to moderate nga pag-ulan. Una sinati din sa may area sa Bunawan, Buhangin ug Agdao District, mga katropa. Ubang uban niini sa may Talomo area ug Tugbok District, mga higala. So kana mga katropa, mga kataga, pag-ulan na to ang masinati diri sa tuag syudad sa Davao. Gumikan sa epektong ato dining localized thunderstorms, samtang ato mga kasapaan nilang gihapon kini sa safe level kun code green, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:07, mga higala, tong dugang ambakan nga kay nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Francisco, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Apan ay nipuli, mga higala. Di yun magpaulahi, ha? Ibitaw mga mag-friendship yung bagyo, mga katropa. Ingon sa mga katigulangan, sulod na sa Pilipinas, isulta na og lata. Aka na, mga higala. Mawalagi na itong kitawag og akining sanay kumon gani kayong isulta og lata nga bagyo. Anong bagyo beans. So as of 2 a.m. mga katropa, ninila mga kadlawon, mga higala, sigon sa baguhay lamang update sa DOST Pag-asa. Ang tropical or severe tropical storm ni mga katropa, bagyo nga si Gardo. Oy Gardo! Ang mga katropa, hapag yung Gardo, severe tropical storm nga doon ay international name nga Higos, na monitor kini, mga katropa, sulod sa Philippine Area of Responsibility.
0: Runda Balita.
4: Samtang si severe tropical storm Mekala or Kanhi Francisco, ang padayong kining ni Hinay ngadto sa tropical storm ug na monitor gawas na sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa. Sa gyapon ha, mahimong magigmat, mga igala, kaya sanglit kining severe tropical storm nga si Gardo nagdala kini, mga katropa, og hangin nga nasa 95 km per hour og hagoros nga 115 km per hour, mga katropa. Samtang nag-aginod kini padulong sa north northwestward, mga igala ha, northwestward sa gihinayong 25 km per hour, mga katropa. Kana mahimong maki-update kanunay, mga igala, sa kining advisory sa Pag-asa, labi na sa posibleng mga lugar nga ig-on ni ining nahisgutan nga severe tropical storm.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:10, mga katropa, ato nang rondahan ng ubang mga kasikas sa to ang lokalidad.
0: Runda Balita.
1: Local News. Local News.
4: By the way, mga katropa, hanab na bulabog ang usa ka graduation ceremony. Pagkahuman sa graduation ceremony, mga katropa, instead na grabing kalipay, ang ibati sa tanan, naghato dinuon o grabing kabalaka. Tumang kabalaka, kahadlok, mga katropa, human, naitabo ang pagpamusil. Diri sa may pantukan. Pantukan na Davao de Oro, mga igala, kung asa usamatod pa ka-estudyante nga dunay kursong Technical and Livelihood Education. Mga katropa, kung TLE. Mga igala, ang gipusil. Ni mga katropa, way kahadlok nga gipusil nining usa ka suspetsado, mga katropa, nga daling misibat human mismo sa krimen, mga higala. O Ginoon, gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga stable na ang kondisyon sa maong biktima mga katropa. Kung asa subala sa report, nakaangkon kini og upat ka sambad pinusilan mga katropa. Sayang lang nga padulong na unta sila musakay ining minivan. Kauban ng iyang pamilya mga igala, dihang kalit kining giduol sa maong wa pa mailing suspitsado dito gibandatan kining pusil mga katropa. Nung inoon nadali kining tabang mga katropa nato gilayon ngadto sa Pantukan. Pantukan Provincial Hospital. Ipailalunggan gidayon kini sa operasyon mga katropa o ganaan na matod pa kini sa stable nga kondisyon mga higala. Kini mga katropa na hitabo ang mong pagpamusil alas 12:40. Para na pa mga katropa pasado alas 12 mga higala sa kaudtoho ning Milabayng Adlaw kung asa ang maong biktima. Usa kini kabag-ong graduate lamang yun in town mga katropa. Partikular din sa may kolehiyo ng Pantukan mga higala. Kung asa na recover sa mga otoridad gikan sa crime scene ang basyo sa bala gikan sa usa ka gituhang .45 nga kalibre sa pistola. Kaya na pay kayo ng hot pursuit operation ng kapulisan sa mga padayon sa aming ginatino ang posibleng motibo sa krimen.
0: Runda Balita.
4: Sa bigas bahin mga katropa. Kini mga igalahan ay agibutyag mismo sa Davao City Fire District nga nakatala na kini og kapin 500 nga mga hitabo sa sunog diri sa tong syudad sa Davao. Tungod ka na mga katropa sa tunga sa tuig. Ning tuig 2026 mga igala. Sa mga katropa sa impormasyon sa datos nga gipahat ka na to, no, ni Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas ang spokesperson kini sa Davao City Fire District og gibutyag nga nasa kapin 530 kamang fire incident ang natala sa syudad sa Davao. Pinakadaghan ni ini mga katropa atol mismo sa Fire Prevention Month ang bulan sa Marso.
0: Runda Balita.
4: Mga katropa ha, kaya gatusan yun in town ka fire incidents ang ilang natala mga igala, kapito sa gatos or dulan 200 mga katropa. Mga igala ha, muna pa ng ilang panawagan kapito sa publiko ang kinaiyahon in town ang kining gitawag og fire safety awareness sa matag adlaw mga igala alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa matagus.
0: Runda Balita.
4: Sa bigas bahin mga katropa.
1: Local news. Local news.
4: Ang mga panghitabo sa ato ang lokalidad mga igala to sang siren diri sa ato ang kining lokal nga panggamhanan sa Davao City kay nagpahibalo kini mga katropa niadto mga aplikante ha na nahimong qualified alang sa educational assistance ubos sa Law Education Assistance Program sa Educational Benefit System Unit ubos sa Office of the City Mayor mga katropa kini ha. Sa may dagan nga mga pangalan ang gipadayag sa local government unit mga katropa, bisitaha lamang ilang Facebook page sa City Government of Davao mga higala. At usang basahon mga katropa kinsa man ay pinakabag-uhay lamang nga agipang pakining agipadangat ng mga pangalan o ipaminaw mo mga igala at kinsa may nakailan ini mo kini sila ang mga qualified alang sa full scholarship grant sa educational assistance mga igala ubos sa Office of the City Mayor mga katropa. Kining si Michael Angelo Maniwang, si Teresa Crisi Del Mundo, Lidio Pasaol Jr., Jonah Gerona or Herona, Maria Rizali Lindo, James Paul Solis, Samber Kate Dakil, o si Jasper Longay. Kana mga katropa, congratulations kanyang tanan mga higal. Kamu ang usa sa napili ng qualified na beneficiaries alang ining educational assistance gikan sa Office of the City Mayor mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:15 na sa buntag mga higala.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Dito maglagay mga katropa, alas 4:15 na sa buntag. By the way, mga igala, alang sa dugang pa mga detalyeng impormasyon sa Tubalitaga Lokal. Tangin nyo niya sa Express Balita, mga katropa. Ito mga insidente sa pagpanggawat sa Davao Region, na inapalang sa Davao City o sa Tagum City. Atong atangan ang dugang mga detalye niya sa balita sa Express sa Balita, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Dito maglang itong abakan ng mga balitang regional, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Regional News. Regional
4: News. Mapaghitabo sa ito ang rehiyon, mga katropa, kasikbit ng mga rehiyon, mga higala. Kay ang Talakugon. Ang Municipal Gymnasium sa Talakugon, mga katropa, nagmingaw na kini, mga higala. Kung nalubong na, no? Si MVP. Mga katropa, MVP Rene Clert Bobet Butterbonya, mga higala. Nagmingaw na, taliwala, mga katropa. Kini mismong pila ka mga adlaw, pila ka mga gabi, nagihaya ang patayng lawas sa maong atleta, mga katropa. Samtang sa Gyapon, nagpabilin ang hugot ng panawagan sa maong pamilya alang sa pagkabot sa hustisya sa kamatayon in town ni Rene Clert Bobet Butterbonya o bisan sa kauban ining si Divine Adili.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:17, mga katropa, sa Pikasbahin, mga igala, mga kasikas. Adri mismo sa ato ang kasikbit ng mga rehiyon, mga katropa. Aduna matudpay Samdan, mga higala. Iningo siya ka 22 anyos nga lalaki ang nakaangkon og samad human mibusikad ang granada. Partikular, mga katropa, di sa barangay Kurahab, Malabang, Lanao del Sur.
0: Runda Balita.
4: Grabe, mga katropa, busikad ang granada. Ning milabay adlaw ka ang insidente, mga katropa. Kung asa ang biktima, nahagip matod pa kini sa gining gitawag og sharpnel. Or kining naaniyalaing term ani, mga katropa. Splinter, tama ba na? Engineer Arki? Splinter ba tawag ana? Granada? No? Splinter? Kanang pagbusikad, manglagsik ang nasa sulod ng mga bakal nga mamilit sa imong panit. Kana, di ba? Okay, kaayo, mga katropa. Kanang mga igala sa splinter. Kanang mga katropa, ang nahitabo diri mismo sa may Malabang, Lanao del Sur. Ning milabayng adlaw takna sa kapunon, mga katropa. Sa inisyal nga impormasyon o investigasyon sa Malabang Municipal Police Station, ibutyaga ni spokesperson na PRO Barm spokesperson, mga higala, Captain Steffi Salangit, nga dali matud pa nga nakaikyas ang maong responsable sa pagpabuto sa maong granada, mga katropa. Samtang ang biktima dali kining gidala ngadto sa ospital, mga katropa, aron na madapatan gilayon og tambal, mga higala. Ang pagpangita nila ang responsable nining paglabay og granada nga nisangko sa pagkaangol sa usa ka indibidwal.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:19, mga higala.
1: Regional News. Regional News.
4: Sa Pikasbahin, mga katropa, sa ato ang balitang regional, mga katropa. Kini may gala kay daghan ng mga supporters, particular sa BARM. Huwag bagsamuro ito ng Mus Region in Muslim Mindanao ang nagpaygayon og rally ning milabayng adlaw. Kauban, mga katropang pagsinggit ngadto sa Malacañang nga i-reinstate or ibutang pag-usab, mga katropa, aga kini mismong kanhi chief minister, mga higala, nga si Ahud Balawang Ibrahim. Kini, mga katropang panawagan sa mga taga-suporta sa pipila ka mga residente sa BARM, mga higala, aga labi na nagkadool lang yun in town aga kini mismong parliamentary election nga giatangan sa kanaghanan, mga katropa. Matangan, mga higala, kung aduna ba'y himuon nga pagtubag ang Malacañang labot sa maong panawagan, mga katropa, ug unsa ba o mahitabo, no? Unsa ba ka init ang kining eleksyon dinhi mismo sa parliamentary election, mga katropa, sa BARM, mga higala.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:20 na, mga katropa, sa Pikasbahin, mga katropa, duha matud pa ka mga traffickers ang nadakpan kini, mga higala, gumikan sa pakiglampigit sa illegal nga droga, mga katropa. At Diri ka na nahitabo mga igala sa bahaya, General Santos City, Sultan Kudarat, mga katropa. Kung asa na kantidad sa 3 million pesos nga gituuhang shabu ang nakuha gikan ining mga suspek. Mga katropa nga usama tud pa ka 28 anyos ang residente sa Marawi City sa Lanao del Sur, mga igala, ang nadakpan, mga katropa. Kung asa lagi pang iyahang kauban na inusab, mga katropa, ang na-entrap, ha? 42 anyos, mga katropa. Inusab ka na sa may barangay Kinrams, Isulan, Sultan Kudarat, usab, mga katropa. Kan sa mga individual, paslak na karoon sa prisuhan, nagatubang sa tukmang kaso subay sa kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:21 sa Pikas Bahin, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Regional News.
4: May mga pagkitabo sa lokalidad, asa man kamo na imutang karoon, mga katropa, susama ba kamo gibati o kahasol niining mga minor de edad nga abusado, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Kaysa Zamboanga del Sur, mga higala. Partikular sa Tukuran, mga katropa, adunay usa ka sped center ang giransak, mga higala, nining maggrupo sa mga minor de edad na matod pa nangita kinikwarta apan way nakit-an, mga katropa, diyang ilang giya aransa gilungkap kini mga classrooms, mga katropa. Inay kay wa may nakitang kwarta, ilang gipang bungka, gipang hugaw-hugawan ang mga classroom. Hinungdan, wa nakapugong kining usa ka school principal, mga igala, nga nagpagula sa iyahang kadismaya o kahasubo, no, ini mismong maumpang hitabo. Usa ka school principal sa SPED Center sa Tukuran, nagbutyag, mga katropa, nga grabe na yun ang kahasol matod ni ini mga minor de edad nga abusado, mga igala. Matod ni ini mga katropa, na unsa na matod pang Pilipinas karon. Ang ikapila na matod pa nga nadakpan na siya yung ipang reper ng mga nadakpan sa katpulisan sa baong lugar, mga minor de edad apan buhian rade ay dayon, mga katropa, kailagi minor de edad.
0: Runda Balita.
4: So mato, mga katropa, balik-balik kining naghatod matod pa og kahasol ngadto sa maong tulungan, mga katropa. Bisan unsay na gibuhat sa maong principal, wala susama ra gihapon, mga katropa, ang sitwasyon. Humana nga mahatagan og pagtagad madakpan sa kapulisan, bisan ang mga pulis o bisan ang local government unit, why mahimo, mga katropa, inaisgutan nga mga badlungon nga mga batanon, kaliwala silang ipanghimo nga krimen, buhian ra kay minor de edad.
0: Runda Balita.
4: Na, mga katropa, pipila sa makasika sa ato ang kasikbit ng mga rehiyon, mga katropa, kung asa nagpadangat ang kadismaya ang kining pipila ka mga magtutudlo, mga higala.
0: Runda Balita.
4: Oras, 4:24 na, mga katropa, tabaglangay atong rondahan ang pagitabo sa ato ang nasud, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: National News.
4: Good luck ay Mamita Valderosa. Good morning, Sir Marvin. Sa dapit sa Malabang, akong igsuon sa Purakan sila. Oy, kini, mga katropa, ha? Malabang! Ipindig Malabang, Mamnita, or dili? Ano, mga katropa, ha? So, depende, Mamnita, kung asa yung kining area, mga igala. Kaya, Mamnita, ha? Subaya lang, mga katropa. Pupuntahan lang ang imuha mismo nga pamilya sa maunga area. So, maglangay itong ampakan, rondahan ang paghitabo sa itong naso.
0: Runda Balita.
1: National News. National News.
4: Alam sa itong National News, mga katropa, lakip matod pa sa imong testigo sa impeachment trial ni VP Sara ang usa ka sheriff nga iyang gisumbag ni adtong tuig 2011, mga katropa. Okay, sa may mga nag-atang ni ini, magaygala, ha? Kinimatod pa, mga katropa, mahimong kabahin nga muhatag og testigo, mga katropa, maong sheriff ngadto sa impeachment court, mga katropa. Ug sumala sa gipagula, no, nga pre-trial brief, briefing sa mga prosecutor panel, kabahin matod pa kining si Abby Andres. Sa 8 ka mga testigo nga gilaumang maghatag og testimonya, may kalabutan sa mga aligasyon batok kang VP Sara Duterte.
0: Runda Balita.
4: Ato nang atangan, may galha, kay karong Hulyo 6 ipahigayon ang impeachment trial batok kang VP Sara, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Sa Pikas Bahin, mga higala, Ang maong kinimatod pang posibleng pag-atake unta sa usa ka eskwelahan. Kinimatod pang posibleng pag-atake unta sa usa ka eskwelahan. Sa Leyte, napugngan kini sa DILG, napugngan kini mga katropa ni Senator uban sa kining pagpahimangno. No, gikan sa usa ka senador mga katropa nga grabing gipasalamatan sa DILG mga igala. Kung asa mismo si Secretary Interior or DILG Secretary John Vica Remulla, mao mismo mga katropa ang nagpasalamat og dako. No, gikan ni ining impormasyon kang Senator Bam Aquino ni nakalabayng adlaw ng Miyerkules human matod pa. Akay sa ni katag nga kini mismong hulga online nga adunay posibleng may tabok nga mass shooting sa Leyte. Kaya ang kini nga Leyte mga katropa maubaya ni probinsya kung asa nasakop usab ang Tacloban City mga katropa. Kung asa dito naggilayon nagpahigayon gisubay sa mga otoridad ang responsable nining maong pagpakatag o ga-impormasyon sa social media na subay usa ka 14 anyos minor de edad na pon mga katropa.
0: Balita.
4: 14 anyos nga grade 10 student mga higala ang nagpakataga ni ining maong impormasyon hinungdan kay minor de edad lagi. Agi pa ilalom sa tukmang intervention mga katropa pero the damage has been done. Ang babalaka mga katropa kaadlog iyahan ng nahimo mga higala. Ang mga katropa yung anaunta ha? Ang dali nga aksyon mga katropa. Apan dili kalikayan na medyo ang uban no, ng mga local government unit mga kapulisan sa ilang mga lugar. Unsaman, ano nga dili maning anak kapaspas. Ang pagsubay ni ini mga nagpadangat o kining threat sa social media mga katropa. Sa kayong danan, ano man mga higala nga usay mga question. Ano pagkadugay ba masubay? Ta madakpan dayo na. Ang aron mga katropa nga matagam mapahamtangan og tukmang silot mga katropa. Manahan pipila ka mga update sa to ang nasud mga katropa. Dinimis mo mga

0: usab sa mga pamahayag niini atol sa June 4 alleged hearing sa anumalusong flood control project sa mga katropa. Grabe, mga mahimutang si Trillanes mga higal. Kung matanga mga katropa, kung ang asa mga katropa taman, ang maong mga complaints gipasangat niini batok sa mga individual nga nag-bulgar sa iya mga pangalan nga matud pa. Alam bigit kini sa anomalya mga katropa niini flood control project scandal sa atuang nasod Pilipinas.
1: Runda Balita.
0: Oras mga igala ha, perting paspasa mga katropa, nagikita yung oras sa itong pagpanagwan-uban. Maing buntag Sir Randy Arciaga Santisas. Good morning sir.
2: Good morning.
0: Yan mga igala, dagang salamat yung pagpakiguban mga katropa dali sa atuang programa. At ang musunod nga programa, ang exciting Pilipinas at umakauban din na si katropang Bricks Flores mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Of course mga katropa, ang kinimisaw itong programa gipalin kini sa Crop Gold Reunion Foliar Fertilizer, ang epektibong fertilizer alang sa itong mga mag-uuma alang sa himsog o bugat nga bunga mga katropa, busok nga bunga alang sa dugang income kaninyo mga katropa. Well, salamat sa mga nagapaminaw alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong Tigronda, tigbalita ning orasa, katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Time check, katropa, impunto alas 4:30.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
3: Katropa, mali pong man kog mo barog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
4: Paklarek sana!
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Lena Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Aw, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Sugot ka, ikay tagiya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
3: Baklarex, sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarex, Ana!
6: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Trending.

Good morning! Good morning! Good morning! Bricks, floor.

0: Ikaw na Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag.
1: Magpak mo mga talingan!
2: Pagpagpag ito mga katropa! Kumusta, kumusta ang ito mga kaigsunan din karon sa Dakbayan sa Davao? Okay la ba? Okay lang ba ang ito ang kahimtang karon? Insa giganahan kay giulan gabi. Oh. Pero igang gihapon ba no?
3: Atong pagpag!
2: Limuot! Oh, kanang gingon nila ba nga limuot gihapon bisan og ulan mga higala eh, alangan kay gisiradan man pud imong may mga balay nga walay bintana mga kaigsuna. Ah, og sa lula pa nako mga kaigsuna kaniadto sa man iyang balay mura man nagbalay sa wakwa. Ano ning wakwak day mga kaigsuna wa day bintana ay ni. Bitaw, good morning sa ato mga kaigsunan din karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo? Sa tulo ka madistrito nga galangkom sa siyudad sa Davao. Yun man, sa mga probinsya nga galangkom sa Davao Region, kumusta? Good morning. Welcome na sab din karon sa Panaguban sa exciting Pilipinas din adlaw karon nga Biyernes. 26 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa ito mga iso, no sabi ay nga mga OFWs, kumusta mong tanan mga katropa? Nga nakakaroon sa langyaw nga pagkanasuran, asa man mo dapita karong mga lugar. At usap nga mga Filipino migrants. At na karon sa langyaw nga pagkanasuran, na adinapit sa Hong Kong, Singapore. Ito na sabi dito sa Canada, Australia. Muna yung mga lugar, mahigala nga kuan ba, sangkuan sa mga Pilipino, mahigala kung gipulaan na sa pagpuyo aning ato ang naso sa Pilipinas. Napuro na lang istoryas politika. So, good morning kaninyo mga kaigsunan na usan ni sila sa mga contributor karon manghigala sa itong ekonomiya sa Pilipinas. Hoy, tarang ka mga naminaw karon, follow, like, and share lamang mga katropa. Then comment mo ba kung asa mo napita karon nga malugar. Hoy, karong adlaw na raba dai manghigalawat na ilaing adlaw ba? Karon naging adlaw mga kaigsunan kining Tanduay First Five. Ha? Doon ay din ninyo makita karon mahigala si parokya ni Edgar. Doon ako makita ni si parokya ni Edgar mahigala kay Muragula ni na bata. Oh, Muragula ni bata. Muragula ni Tiguang mahigala kini si parokya ni Edgar, no? Mga 90s pa guni. Na sila sa kwan. Mga mga team nila sa Shackle. Kinibang... mga kuan kini mga Filipino music mga kaigsuna no. Oh. Ako mapaborito sa una nga mga music mga katropa. Alternative music. Oh, Kamikasi. Unya na ning gabi mga kaigsunan ko diha dapita sa may Davao Crocodile Park and Zoo. June 26 of 2026 ang Tanduay First Five. Nawagid ba yung mga pasagdan sa XFM? Kaya dunay mga parapol din para sa inyo hanga mga ticket kinsa tong gustong makakita mahigala ni Miranda. Ang sa parokya ni Edgar. Oy, good morning sa to mga kaigsunan si Sir Elmer Curioso Cabillo. Good morning, sir. Ma'am Jing Bigarido, good morning mga katropa. God is good all the time mga katropa. Si Randy Santisas, early bird, mga kaigsunan, sayo kayo. Nga, nagpabati karon nga siya, listening ko no mga kaigsunan. Oh. Hoy, sa wala pa karon mi bangon mahigala Biyernes na baya karon ha. Sugda na to ang ato ang Biyernes mga kaigsunan ug tapuson day na to ang semana mga kaigsunan sa kining lagsik. Okay. Lagsik sa tong lawas. Of course, kung palagsik man sa lawas ang atong hisgutan mga tropa, of course, kinahanglan nato nga muinom ta karon sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dagan mga kaigsunan, dahil doon naman po gutay ascorbic acid din eh. Mga vitamin C. Doon na tayo premium D3, mga kaiksona. Pamain lang mo, mga kaiksona, no? Kung ato mo dito na pita sa may Yes to Health Clinic, pwede po. Para nga ma-avail ninyo nga medyo mas ubos ang presyo kumpara mahigala sa mga pharmacy. Pero kung maplite man lang kag isa ka gatos mahigala, ay anhan lang din sa inyong pharmacy, oy. Murag lugi na yun ka kung muanhi pa ka o downtown mga katrupa. O baka din sa siyudad sa Davao. Alright, so wala pa karon mga higala, makainit og tubig na alakuhaan ang inyong kaldirita. Kaldirita man yun ang ito mahiskutan mga keiso na nila. Mira ba kayo na ang kaldirita nga kambing ay pagkaibig. Kaldirin. Nagitawag nila kaldirin mga keiksonan ko kainitanan og tubig. Amingon na lang kung natugod nga. Takuri. Oo, oh, kana takuri pa. No? Nahala, pag init na mong tubig, para nga makatimpla na tag-kape karon mga kaigsunan. E sa ispunta, kung isguta na to ang kape, mahigala ang pinaka-the best nga kape sa Pilipinas, ang Santhon Plus Coffee Mix. Tumigan kinaghanan kay kiniga sangkap mga kaigsunan na makatabang sa pag-alibyo sa posibilidad nga mabalatian nga ato ang gipang bati karong panahon. Alam mo mga kaigsunan, basta magtungtong na dekag ka ng mga, kuha, no? Mga 50. Away problema sa kuha kay ato nakalabay pa man kung Lunes nag-17. O, di ba? Away problema mga kaigsunan kay wapay gibati si Lawas. Pwede magpatong sa 50, may gala na kay bation ko no, nga mga panuhon. Mukalit nagsakit ang iba mga joint pain. Sakit mga kaigsunan, no? So kana mga katropa, kinahanglan na to ng ayudahan pinaagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa nagani sa akong gina-endorso na sa inyo ha, kining premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan kay mauni siya ang pag atima no, sa inyuhang kabukugan. Oh, dili lang ni mga kaigsunan ko nag-ingon nga maayo ni para sa kanang ginatawag na to mga katropa nga pag maintain sa kalig-on sa tuang bukog, no? Kundi ni ato mga muscle sa mga kaigsunan, doon natin bation bitaw ng mga muscle pain. Malo mo mga kaigsunan, gikan sa buntag, medyo murag okay pa ang imong gibati. Inig kahapon, mahigala ka na bitaw inigday ni mong magaray-haray ka na. Kunya, mukalit lang kagnaog, abinim mo kuhan pa ka, kanang 14 anyos. Kalit lang ag-ambak sa imong gilingkuran, makiksunan, pagtugpan mo, uy, sakita kayo. O, doon na kay bation ng mga muscle pain. Na ayun na napabuta, mahiga lang ang bation na nimo. Inumin na nag-premium D3 soft gel capsule, mga kiksunan. Para nga, mawala kini mga muscle pains ninyo, inyong mga joint pains. Ha? Kinang lang ligon ang inyong mga joints, mga kiksunan. Kung dili na magsakit-sakit. Inumin na o premium D3 soft gel capsule. Alright, dinikaroon sa mga balita ang atong hatagan o pagtagad. Impeachment pre-trial conference ni Vice President Sara Duterte natapos ng nahuman mga kaigsunan, human nga gibuksan, giablihan ang sealed BIR box. So, gipablihan na gini nila mga kaigsunan ko, kinibang mga BIR box, no? Katong BIR box, mga ikalang tax kuno ni Vice President Sara Duterte sa iyang bana. Oh. Sa dugang bahin, sa man pa nga mabalita nga itong hatagan o pagtagad mga katropa, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nagpaabot mga kaigsunan ko sa iyang mga pahasubo sa Venezuela. Uman nga mi abot usab dito, nakatagamta mo sab sila og kusog nga linog mga katropa.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Mura pong Sarangani province ba no? Gitay og pud og linog kusog kayo mga kaigsunan, abot gud dis Davao gud. Oh. Pero kana head of state mga higala si President Bongbong Marcos. Nagpabati siya karon mga igsoon o mga pahasubo alanganto sa Venezuela. Samtang ipaniguro karon sa palasyo sa Malacañang nga kining impeachment ni Vice President Sara Duterte dili kini makapalangan sa mga programa sa kagamhanan. Sumala ka ni Auntie Claire Castro. Kung siya siguro ang pagutan-on, mga katropa.
5: Bangas. Bangas ka.
2: Pero ang uban ng mga tao, huwag mo na ipangutan-on, labi na ka itong mga nasalang, mga higala di akaroon sa House of the Representative. Langan, oy! Karoon pa lang gani, mga kaigsunan ko, langan naman gani nga, napa sa pre-trial. Ultimo lang ka na, pag marking-marking lang mga katropa nga kanina ito, gi-question ba karoon? O, gi-question ni sila. Kung saan ninyong ginahimo na ito mga panahon sa inyong mga trial-trial ninyo dito sa Senado, Kongreso, sa House of the Representatives, sa Committee on, sa Committee ni Claire Castro, ni Luis Tro. Di ba doon naman yung ipatawag to dito ng mga hiring-hiring mga katrupa? Wala pa na ito yung markahay, di ay? Yan na lang God, mga kaigsunan, basta kay ilang katarungan karon, di gid daw maantala, di gid daw malangan mga kaigsunan ko kinibang mga programa sa gobyerno. Aw, kana kung dunay programa lagi. Unya golay programa, di gid malangan. Unsa may implementar nimo nga man kay programa? Aw, sa buya pud ka in town ang declare. Ay, mga kaigsunan ko, dinikaroon sa tuang mga balita atong lantaon karon mga kaigsunan ko, mga pangitabos sulod sa Milabay nga Maynoras, pinagi karon sa tuang Express Pasada Headline.
6: Express Pasada Headlines.
2: Mga kaigsunan, lantaon na to karon ang atong update may labot na karon sa pagtayog sa linog din sa tuang isla, diri sa may Mindanao. Ito nakalabay nga June 8, apit na magbulan mga kaigsunan. Pero ang ato ang mga ahensya sa gobyerno pabilin gihapon o padayon gihapon nga nagahatag sa mga ayuda. Way puas nga maayuda mga katropa. Namata na to ang ato ang mga ahensya sa gobyerno mga katropa. At least gibalik nila karon ang buhis sa mga tao mga kaigsunan during ni aning maong krisis. Una karon sa tong balita.
6: Express Headlines.
2: Ayuda kuno og DSWD 11 nagbutyag nga mitutok sila karon sa mukabat 29,000 ka mga pamilya. Din mao kini karon ay ilang ginalantaw nga mao'y grabing napiktuhan sa linog sa Davao Occidental ug makadawat kini og ayuda.
7: Exciting Pilipinas.
6: Express Pasada. Headlines.
2: Saban pang bahin mga kaigsunan ayuda sa mga biktima sa linog gitunol na ngadto sa o gitunol sa DSWD 11 ang pagpagapod-apod nini ngadto sa pinagi sa emergency cash transfer or ECTP out ngadto sa Kapin 29,000 ka mga pamilya dito napita sa may Davao Occidental at last mga higala naabot ang ilintaw ng hinabang ato no ang mayor ba yung taon dito mga kaigsunan ang hangyo na nga padala may dirig helicopter may kaya medyo murag pait man. Mana karon mga kaigsunan ko nga grabe kuno napiktuhan sa Milabay o Miagi nga magnitude 7.8 nga linog ini human nga gi paningkamutan karon sa ahensya sa gobyerno sa Pilipinas ilabi na sa Department of Social Welfare and Development Office ang pagpaabot sa hinabang sa gobyerno din na sumala pa sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council gawa sa 29 ka pamilya dito nga mga tao nga nabiktima ang ilahang mga infrastruktura dito nga damyos mututal na sa 2.3 billion ka pesos grabe na gyud
5: bangas
2: ako naku gini nga kantidad mga kaigsunan in town nga nadamyos dito may dugay kay nga matapos ning project igos paning uban sa ghost paning uban nga ma project mahigala gubon pagit sa linog saon na lang ani ha mo na karon ang nakita sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naud na ta mahigala nga dali kini nga maka recover gikan sa pinagi karon sa kinibang dinalian sab nga pag-aproba sa tuong gobyerno sa repair o rehabilitation sa mga lugar nga napiktuhan o grabing napiktuhan sa 7.8 magnitude nga linog.
6: Express Pasada.
2: sa man pang bahin mga kaigsunan dinhi karon sa tuang nasod sa mga balita. Update gihapon mga kaigsunan ko sa nilabay nga linog. Assessment team gideploy sa PDRRMC di adapita sa malungsod sa Davao Occidental.
6: Express Pasada.
2: So initial pa lang di itong 2.3 billion ka pesos maigay lang adamyos.
6: Headlines.
2: Posibilidad nga madugangan paghihapon ni kay duna paghihapon yung assistant assessment team na gideploy dito na pita karon sa sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa may Davao Occidental.
6: Headlines.
2: Para yung naglusad karon sa ilang assessment ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council or RRMC 11 aging tubag sa epekto sa linog sa milabay nga Hunyo 8 kasamtangan nga tuig. Gikuha karon ang assessment og gikan sa gideploy nga mga team ngadto sa mga lungsod sa may Davao Occidental sama na lamang sa lungsod sa Jose Bad Santos og sa Don Marcelino. Aron nga sutaon ang gidak-on sa epekto sa linog og ingon man mga infrastruktura nga nangahugmak sama na lamang sa gambalay og ingon man usab mga higila mga tulay ditong dapita. Saban pang bahin dinhi karon sa to mga balita.
6: Express Pasada.
2: Sa to mga balita nga lokal Davao City nakakuha kini og dakong bahin sa NTA.
6: Express Pasada.
2: Unsa man dinhi NTA kunobe?
6: Express Pasada.
2: Ining NTA mga katrupa mo ning national allotment mga kaigsoonan national tax allotment alang sa usa ka lugar.
4: Rex Flores, exciting Pilipinas.
2: Dini karon sa Express Pasada gipasalig sa Malacañang nga walay bulok politika ang pagpanghatag sa national tax allotment or NTA alang sa tuig 2027 sa siyudad sa Davao. Dili lang din ang siyudad sa Davao gilaoman nga makadawat kini og mukabat sa 11 billion ka pesos bisan pa man kuno sa init nga mga isyu tali sa administrasyong Marcos og sa pamilyang Duterte.
6: Express Pasada.
2: Amo na ginaingon mga kaigsoonan sa mga magduda karon nga ayaw magkumpiyansa.
6: Express Pasada.
2: Kay si Vice President Sara Duterte lagi kuno mahigala na bulasot na maya daw kuno.
6: Express Pasada.
2: Na sumoy biya in town kuno mga higala sa kinibang trap mga katropa.
6: Bricks headlines. Diba? Headlines.
2: Now, kung ngunani man karon ang ginahimo sa Malacañang. Thank you so much sa palasyo sa Malacañang. Walay pili nga pag pangapod-apod sa tong gobyerno alangan to sa mga sa return no sa usa ka syudad. Gumikan kay Davao City, imposible kay di makadawat og dako kayo nga national tax sa allotment mga katrupa nga permitting nga mag-top mga higala diya karon sa SGLG. Ang financing management nila maayo mga katrupa, dunay mga award nga madawat ang siyudad sa Davao. So buti pa sabot mga higala nga maayo ang pagdumala sa pundos gobyerno buhis sa mga Pilipino nga gitahas alangan to sa siyudad sa kagamanang siyudad sa Davao. Sa dugang pang bahin Facebook sa nagpahimangno karon ngadto sa katawhan nga dili na tukuran og mga panimalayo istruktura ang mga lugar nga miulbo tungod sa linog.
6: Express Pasada.
2: Nausab na kuno ang dagan sa pipila ka mga kasapaan og napurma ang mga artificial lake og dam dito napita sa lugar sa Sarangani ug sa Davao Occidental.
6: Headlines.
2: Human sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province ug Davao Occidental, kini namatikdan sa ahensya sa kagamanan. Matod sa PBOX nga ang lugar nga may namatikdan nga mga pagpangulbo sama na lamang sa mga kababayunan angay na kini nga biyaan human gideklara nga uninhabitable o dili na angay nga pagapuy-an mga katropa. Sa dugang pang bahin maigala dinhi karon sa to mga balita. Dini karon sa to ang Express Pasada headlines.
6: Express Pasada. Headlines. Headlines.
2: Sa ato mga balitang regional. Sa ato balitang regional, 69 million ka pesos nga budget inisyal nga giandam sa GSIS alang sa nadaot nga mga properties tungod sa linog.
7: Exciting Pilipinas.
2: Gianunsyo sa kagamanan, pinagi karon sa Government Service Insurance System or GSIS nga maggahin kini sila og mukabat sa 69.1 million ka pesos nga inisyal nga pundo aron nga matabunan ang mga danyos nga mga infrastruktura sa gobyerno tungod sa miaging 7.8 nga linog sa Mindanao. Pinakadako ang konsentrasyon sa mga apektadong insured property sa General Santos City.
6: Express Pasada.
2: Samtang sa kanapusang bahin sa ito ang balitang regional, Feebox nagpahinumdum karon sa publiko batok sa normalization bias human sa Mindanao quake. Gipasidan-an karon sa Feebox Director Teresito Bakulkol ang mga Pilipino nga dili magbinantayon usab kini sila karon og dili magsalig sa gobyerno tungod kay nahitabo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang maong kalamidad na nagbilin kini og mukabat sa 77 ka mga tawo nga patay, 1339 ka mga samdan og 31 ang nagpabilin karon nga missing.
6: Express Pasada.
2: Alas 4:59 na sa buntag ang mga kaigsoonan ng atong oras. Giatud ka nato karon sa Santon Plus Coffee Mix. Pagkutaw na kamo karon og kape, mga kaigsoonan, og gusto ninyo karon nga mahimong lagsik, alerto kanuna ang atoang huna-huna. Gumikan kay iyang utingkayon, iyang buhion, mga kaigsoonan, ang natulog ninyo karon nga cognitive function. Pinagi sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ato kini mapalit mahigala diha karon sa mga nagunang mga butika. Sama na lamang makaigsoonan ko sa Mercury Drug Stores, diha karon sa South Star Drugs, sa TGP o Generica Pharmacies sa mga katropa. Dini karon sa to mga balitang nasyonal. Tulo kay hap sa kasong murder o frustrated murder batok sa mga suspect sa takluban shooting. Gipasang at na.
6: Express Pasada.
2: Gipasaka na karon og tulo ka maihap sa kasong murder, frustrated murder og ang 15 anyos nga grade 9 student human sa netabong pagpamusil dito nabita sa may San Jose National High School. Isugdan na usab sa Department of Education DepEd ang pag-review sa safety guidelines sa mga tulungaan sa kasamtangan.
6: Express Pasada. Headlines.
2: Samtang napusang bahin sa itong balitang nasyonal, kaso sa leptospirosis misaka kuno sumala pa sa Department of Health.
6: Express Pasada.
2: Sa ito ba, tingulan na gidi ay mga kaigsunan. Gumikan kay kining leptospirosis mukusog ni panahon sa ulan kay musagol kini di karon sa tubig baha, mga katrupa. Muna kagatong dunay mga open wound, mga katrupa. Dili angay nga maghulom-hulom ang mga tubig baha. Gumikan kay basin unyag nahisagol dito ang ihi ni Ilaga.
4: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
2: Matingala lang mga kaigsoonan kung nga may kalit o gaungot ng inyong baba, mga katrupag, di nagin mo nga bisag unsaon pa.
4: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
2: Gumikan kay wala na, nisuod na dito ang kagaw mahigala sa Ilaga, mga katrupag, pinagi sa leptospirosis virus.
4: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
2: Inungdan nga nagpagawas karon og pasidaan ang sektor sa maayong panlawas human nga mitala kini og mukabat sa 6% nga pagsaka kuno sa mga kaso sa leptospirosis sa nasud sa Pilipinas nini lamang tuiga.
6: Express Pasada.
2: Oops, ang ito ang oras, alas 5:02 na mahigala para karon sa ito mga kaigsunan nga mamaguma, para karon sa ito mga kaigsunan nga mga trabahante sa gobyerno, mga pribado nga mga buhatan, halabango na mo. Kaya alas 5:02 na ba yan? Mabalik tao man lamang sa mga pabalugikan karon sa itong technical department, mga kaigsunan. Oras, alas 5:02 sa buntag, hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Stand by!
7: Check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
8: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wag yu'y uminto.
9: Paklarek sana.
10: Exciting!
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
10: Baklarek, sana!
11: Exciting!
12: Balik tama, katruba din ikaroon sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. Alas 5:08 na mahigala karon sa buntag. Uy, pasalamatan din nato mahigala kini mga lawyers ba sa kuano, House Prosecution Panel, mga katropa kay doon na sila gipang-hire nga napulo kabuok mga kaigsunan. Wa ko no ni bayad. Pro bono ko no ni tanan, mga katropa.
13: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
12: Sayang to si kuano ka to si Attorney Palsis, no? No, kay ugawa pa to gi suspend sa Supreme Court, mga kaigsunan. Pwede unta to himuon nilang lawyer kay grabe to ka Antay Duterte ba, no?
14: Makmak mo mga talingan.
12: Bitaw mga katropa. Ako lang ginasundan kining statement karon ni Terry Ridon, representante mahigala sa usa ka kuan party list, mga katropa. Yamang ugi panghambog diri karon nga kami wa mi nagkinahanglan anang kuan oi kanang private lawyer. Wa mi nagkinahanglan og private lawyer para sa prosecution panel. Baya no? Kung sa bagay mga kaigsunan atong hatagan og pagtagad, normal naman na karon mga kaigsunan sa mga previous kuan ba cases of impeachment, mga katropa din sa itong naso sa Pilipinas, naginang pag-hire, mga katropa, sa House Prosecution o Prosecution Panel o mga private lawyer. Of course, wa man na ginadili nga mag-hire sila gani, kinahanglan yun nga mag-hire sila kay ang ato ang mga congressmen, busy ko na. Ato ang mga congressmen, mga katropang lawyer na, congressman na, lawyer pa.
13: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
12: Diba?
15: Exciting Pilipinas.
12: Onya, kinsa na lang may muhimo sila mga research?
10: Bangas ka?
12: Nga, siyempre, busy pa kayo na sila kay ilang mga constituent, ilang hapon ng tag doon mga katrupa, unsay mga problema sa ilang sa ilang distrito, ilang binaning mga party list representative kay ang nature sa ilang coverage mga katrupa is nationwide. Okay, wala man ni sila'y kuan, wala man ni sila'y utlanan mga katrupa, asa ni dapita ilang pagpanerbisyo. Gumikan kay dili man distrito ang ilang inirepresentahan, kundili ang sektor kung asa sila nabilong ang mga sektor. Diba? Now, ang ato lang diri karon no, nga dapat magi sila mag-hire mga katrupa. Nga konsulte kay Terry Redon, nga naman di ayaw magsalig mo. Natural, inyo ganin ang ginahire no, kaya inyo patrabahoon. No? Na imposible mabu kayo na imposible po kayo nag pro bono di na lang ginagastuhan sa gobyerno na nga libre ultimo kaon hab-hab niya gasolina niya krudo niya libre ho ninyo di na lang ginay niyo tagaan dahil honorarium bisan og tunga sa malita na lang di ba oh may nga magina nga abogado mga abogado nga gipang-hire ninyo nga kamo-kamo ra di ay oh di nilang gila yung katilaw ang malita kung tinood man nga nakadawat nung malita.
15: Pinawa!
12: Diba? Dito, sa seryosong istorya mga kaigsunan, ang atuang kuan din karon ginalantaw, dili man sayop, no? Dili sayop nga mag-hire sila o unsani, kinibang no? Kining mga abogado, no? Normal ka na nga makita na to sa scene mga katrupa sa mga previous nga mga unsani kinibang impeachment hearing, impeachment cases nga na file na abot diha karon sa Senado as kinibang impeachment court mga katrupa sa impeachment case. Okay. Now, ang ato din ni karon nga nakita og naobserbahan mga katrupa nga sumala pa ni Representative Redon nga dili ug wala sila gasalig sa private lawyers. Now, kung tinuod man nga dili ug wala sila gasalig sa mga private lawyers, ang ako lang dinhi mga katrupa no. Nganong nagkinahanglan pa o ganong kinahanglan pa nga mag-hire sila og mga pribadong abogado? Dili ba nagpasabot kini ug adunay bahin nga private lawyers sa pag-andam ug pagdala sa pribadong abogado? Nga dunay bahin ang private lawyer sa pag-andam sa pagdala sa kaso. Binakong bahin sa malita. Ano ang tatong punto at to? No? Bahin sa trabaho. Buti pasabot ba nga bahin-bahinan po sila sa trabaho sa research, sa unsani nga mga angay nilang i-research dito karon para nga mudaog sila. Ilang i-pin down ang defense panel sa impeachment case sa usa ka impeachable official. Dini karon ang gi-impeach nining panahon na si Vice President Sara Duterte. Karon masalang na kini by July 6 of 2026. At masayod mga katrupa kung kinsa karon ang isulti sa i-anunsyo no ipahibalo sa Senado o kinsa ang ilahang palingkuron. It's either si Kuan kay of course dili man ni lawyer, nan lawyer man ni si Senate President Sherwin Gatsalian, no? So abogado dito sa Pika Stampi mga katrupa kining si Senator Kiko Pangilinan o si Senator Cheese Escudero. Pero doon ay mga pasiunang istorya nga si Senator Cheese Escudero kuno ang mo-preside. Arang-arang. Adi kay arang-arang, maayo mga katrupa, kay medyo murag nakita na ito, mahigil lang fair and kanabang balance ang treatment mga katrupa ni Senator Cheese Escudero. Diba? Gibatikos na gani in taon ng senadora mga katrupa kining mao nga senador na itong nakalabay mga katrupa nga siya pa ang Senate President. Gumikan kay gipasanginlan siya sa Fort Worth. Kawa niya ginatagad, ug wa siya kasabot anang Fort Worth. Simple ra man tong abot pasabot mahigala ni Senator Ciscodero. Ah, kaya ra po ninyo mga taga House of the Representative, kamo nag enjoy mo sa inyo hanga bakasyon niya. Kami inyo may palingkuron aning kuan kining impeachment case ni Vice President Sara Duterte nga patapos na ang 19th Congress. Oh. Sila galuling hayaw nga to sa langyaw nga manasod ang uban ato Germany ato sa US, no? Asa kung asa-asa na lang nga dapita mahigila magsuroy-suroy. Unya sila mga kaigsunan nagsalang dito sa Senado. Siniswerte kayo. Oh. By the way, wala man na nag-remind raman ni Mahigala, no? Nganto sa uban ba nga, sila nagatrabaho samtang uban wa, nagalingaw-lingaw mga katropa. Ang punto dito is, medyo alanganin na. Kaya ilatong tag doon dito mga katropa, ang problema dito kung mapalabang ba ni dito sa 19 Congress, 28 Congress. Mamantong ilahang debate dito. Daubi, kung moingon karon ang 28 Congress nga, baguhon ang tanang article of impeachment, di zero gyapon sayang nausik lang ilang oras plus kwarta sa gobyerno nausik. All right. Now balikan nato mahigala si Tiri Ridon. Dili man hinon sayop. Wala ko nagingon nga sayop sila ha nga nagkuha sila karon og legal nga mga eksperto. No? Tungod kay sa ako nang gikaingon sa mga previous nga mga impeachment cases, naa kanunay kini mga private nga mga lawyers. Wala na gisalig mga katrupa diha karon sa mga congressmen. Kaya mas maayo mapud gyud na mga katrupa kini bang na medyo murang maingon nato mga higala bang medyo dili politiko plain mga higala nga usa ka abogado para nga makakonsider po ta mga higala nga okay ni kay medyo balance ni. No? Dili ni mo yung, kay pag once na mo tingog mong guning si Laila Dilima, sigurado na ta. Muna, mura na pelikulas Pilipino, mahigil lang, mahibalaan na nato nga, patay si Kuan na ni, patay si Rudy Fernandez. Mahibalaan na ni mong ending ba? Oh, sa mga drama ni Sharon Cunita, kanya itong ni Gabby Concepcion, mag-uli ra ni sila. Pagka-end, mag-uli ra ni sila. Oh, nagbulag din sa sinugdanan dahil mag-uli ra sa katapusan. Ano, bitaw? So, dini karon, pag muingon karon kining si Tiri Ridon nga wa magsalig, diha karon ay natural. Inyo haman ang trabaho. Trabaho niyo ng inyong trabaho, gisulduhan mo sa gobyerno. Kamu mo yung nagsikisikisi nga i-impeach ninyo ng vice presidente sa Pilipinas tapos di din ninyo trabahon. Ang sanay ka? Ha? Oh, di ba? Paklaro di ater. Kaya inyo ka man yung trabaho. Kamu may nagpaalig-alig nga i-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte dan, ha? Trabaho ang angay ninyo nga trabahoon. Di kay magsalig mo ni aning mga private nga mga lawyers. Di ba? Unya, ganahan mo mapatrabaho ng private lawyer nga pro bono man din eh. Ganahan ka kamusugo aning mga lawyers nga niingon man sila nga kininapulo ka mga abogado nga gihire ka sa House of the Representative pro bono ko, no? Kanang pro bono mga katrupa, mauna siya ang termino sa walay bayad. Libre. Libre ba? Libre ang ilang serbisyo, mga katrupa. Ilang professional fee. Libre. Now, sa bagay, strategiya rin na mga kaisunan kung ilang ipabati karon kunuhay nga wa nila ginapatrabaho mga kaigsunan ko og maglutok lang ang mata sa mga private nga mga lawyer para sa kinibang House of the Representative impeachment panel. Ang tinuod ko diha mga kaigsunan kay gihire ko ni sila. Oh, Sila ko tanan ko ng halos magtrabaho, ani?
10: Bangas ka?
12: Mao na mga katrupa. Dinhi karon. Sa nakita na to karon. Nay di gi-post di ay tanaw sa din ako sa makadali bi. Kini bitang gwapo unta ni katong na boxing atong boxing. Introduction sa boxing mga katrupa. Mm. And the left side corner weighing 1,000 pounds. Attorney Chel Jukno. Ano bitaw kana sa boxing mga katrupa no? Oh, kasi tol ni kuha ni siya kaning bugno ni between Attorney Chel Jukno mga katrupa og ni Attorney Sheila Sison. Oh, di basta-basta mga katrupa ay og kinibang kinibitaw score kinibang tawag ani ha. Tale of the tape mga kaigsunan, no?
15: Excite.
12: Kining si Attorney Chel Jukno nara atong lantawon mga kaigsunan. Before ta dito sa kaning mga magsalig-salig ay istorya ra ni Rido. Istorya he. No? Oh. Dire karon mga kaigsunan, murag nindutan ko ani oh. Ang comparison ko no sa trial lawyers mga kaigsunan karon no. Diha karon sa impeachment complaint. Mo ni ginatawag dunay tali ko no sa three heavyweight lawyers. Nga dunay kanya-kanya kini mga trabaho. Una si Attorney Chel Jukno sa prosecution o si Attorney Sheila Sison, Attorney Philip Siegfried Fortune for the defense mga kaigsunan. Loistro o Gridon, mga lightweights daw ni sila. No? Sa ato pa, murabag, hapit na lang giingon mga kaigsunan, wa ni alam. Oh, nagpatuto lang ni sila nga may mga alam, bagamat wala naman. Oh. Yun ang tunay na pagkasabi. Oh. Si Dilima o si Lurdan Swan, might be a revelation na eventually kuno mga katropa. Now, ang matag usa kanila nagdala kini siya og kanya-kanya nga mga pilosopiya, mga katropa, mga tactical nagkadaiya nga mga tactical experiences, mga igsoon. Og magbutang kanila sa kanya-kanya nga mga sides, no? Og mga titulo, kusog, strength mga katropa sa bawat usa sa ila. Okay. Now, sa credential mga kaigsunan sa isgutan ng legal standing ni Jukno, nagdala kini og distinguished formal pedigree. Migraduar siya mahigala as Juris Doctor Magna Cum Laude sa Northern Illinois University og mipasar kini siya sa both Illinois and Philippine Bar Examinations. So pasado siya sa examination sa Illinois, nakapasar usab siya sa bar exam sa Pilipinas. O, oh, di ba? So, di yun basta-basta mga katrupa. O, oh, muna nga, bisa pa kung saan ni mo, was-was ni si Kuan, was-was ni Kinumo, kini si Chel Jukno, di yun mga lubo ang ipon, ani? Di ba? Padayon lagi gihapon ng gagawa ng iyang ngipon magkala sa iyang abin. Grabe ni, pinangitay mga kaigsunan, champion ni si Chel mga katrupa.
16: Pinawang!
12: Tanawa na ko logi, kaon-kaon niya mga kaigsunan ang examination sa law dito sa Illinois, sa Estados Unidos. O niya bar exam sa Pilipinas, iyang gikaon-kaon ra mga katrupa, tanawa. Muna yung resulta, may gala nga medyo murang may pagkabusngion ang ato ang representante.
16: Pinawang!
12: Diba? Onya, siya ang nag-chair mga kaigsunan sa flag, unsa man yung flag? Free legal assistance group or flag. Kana bitaw nga mga abogado nga naghatag og libreng kuan, libreng kinibang serbisyo, presyerbisyong legal kung wala kay sapi, wala kay kwarta, dangop ta sa flag. Pero ingon po sa uban sa mga pro-military ba, magpasakop sa kasaribilde. Dili ha, di na tinuod ha. Istorya rin na, mga kingson ha. Maluhi po tayo ng mga lawyers nga naraba po yung flag diri sa Davao City o gang uban ani mga nailhan na to sa ilang mga pangan. Mga sikat, mga katropa. No? Serbisyo ginang legal para nga to sa ila. Now, siya ang nag-chairman higala sa flag sa duha ka madikada, limang kaana, 20 years nga nag-chaired mga higala sa flag. Oh, og siya usab ang founder sa DLSU Tanyada Jukno School of Law sa De La Salle Kinibang University. All right. Og of course, doon na siya ay constitutional courage mga katrupa nga iyang ginapasan sa ngalan sa iyang amahan mga katrupa nga si Senator Jose Jukno. Na diri naman ta karon kay Kwan Sison. Kay attorney si Sheila Sison. Kanabang giingon di karon sa mga post sa social media nga si attorney Sheila Sison ra diya makakuan sa ila, makapugong sa ila. Una katong punto nga gipagula mangod ni attorney Sheila Sison katong bitaw nga nagingon mga higala kinibang mga House Prosecution Panel pinaagi ni Laila De Lima. Abinyag siya na pinaka-bright niya kay nahimo siyang DOJ Secretary before o kinibang commissioner sa Commission on Human Rights during sa time ni President Gloria Macapagal Arroyo. Siya na yun ang grabe ka baga o utok. No? O ginalok doon na lang yun niya kanunay ang 99% nga ka-bright. Oh, di ba? Now, diri si Sison mga katrupa, no? Naging ang Sison dito nga sa punto ni De Lima nga pwede pa nga makasubmit o mga evidence. Ingon si Sison nga, this is not your time. This is now the time of the Senate. Once you transmit the impeachment case to the Senate, prosecution na lang mo. Kada bang ang senador na ang adunay katungod nga na? Pag senador sabi, nagtuo mag-usak senador sa gihapon. Party list representative raman din si senator si Kuan, former senator o karon representative Laila De Lima. Now, sabahin diri karon sa credential ni Attorney Sison. Nag-graduate siya as valedictorian gikan sa San Sebastian College Recolitos. Mikuha sa bar examination natong 2014 o miangat sa partnership di akaroon sa Fortun Narvasa and Salazar. Nga din siya midaog as lawyer mahigala of the year sunod sa pila lima kasunod-sunod nga mga katuigan gikan sa 2015 to 2019. Midaog siya mahigala as lawyer of the year for 5 consecutive years gikan sa 2019 to 2019 man lang. Wala na ko ni nakita dito kang kuano kang chill joke no. Ang iya dito gipanghambog nga may pasar siya both examinations as lawyer sa Illinois o sa bar examination sa Pilipinas. Di ba? No? Pero diri mga higala, floor fighter ni sa kuan kinibang sa mga court kining si Sison.

0: minsan mga kaigsoonan, internally Sterling but nag-carry kuno kini mahigala og national institutional weight kumpara kay Diokno. As Diokno mo may na tala ni nga kuan wa man ta nahibal-an diri karon nga nagmark ni siya mga kaigsoonan og mga winning cases mga kaigsoonan being i-lawyer, fighter lawyer, i-court lawyer, court fighter, mga kaigsoonan nga abogado. Ha? Ang iyang titulo, morali ni kanang titulo, mga higala sa kinibitawang kuan, kanang luna, mga kaigsoonan nga squad. Oh.
1: Napakaraming guro dito sa amin.
0: Diba? Oh. Nawa, taka na lang kong pislit mga katropa. Oh. Kanang inigpislit na kuha na pislit sirit.
2: Pinawa!
0: Wala mga tension na nagkantakantahan na inoong ko diri karon. Naman ay karon ang mga litigation experience. Oh. Oh. Comparison ha. Joke no, ang experience niya is broad kuno siya but primarily advocacy oriented. Advocacy yan ng iyahang kuhan. Mabita nang naa siya karon sa kinibang sa ning akbayan party list. Advocacy na siya pang government advocacy yata ning iyang gusto no. Dili ta ning democratic way of government. Gusto natong communism government. Nge. Ha? Now, kuana na human rights cases mga kaigsoonan ang ginatutukan ni Diokno. Now, diha karon sa kinibang mga sa iyang rule mga kaigsoonan ko as private prosecutor sa Estrada impeachment mga katropa no sa kaso as kuan sa kinibang private prosecutor sa Estrada impeachment case. Kaigsoonan. All right. Now, unya sa impeachment siya karon ang nag-lead sa position as manager. Sa kinibang House Managers and Joker Arroyo's team. Unya, nag-sustain kini siya og multi-month criminal trial as principal counsel. Yan, nidaog na ito, nidaog. Ha? Wala man lagi, gingon, Sterling raman lagi. Oh, unya, kumpara diri karon kay Season. Oh, dira kay Season, ha? Si Season, experience ni Season, mas tulid ang scope mga katrupa unya laom ang specific terrain mga kaigsoonan ini nga mao nga mga trial gumikan kay siya ang naghandle og mga kaso sa Sandigan Bayan criminal cases for years ha diha karon sa anti-graft in public accountability mga katropa oh so Sandigan Bayan criminal cases for the years mga kaigsoonan pila ka tuig ning nahimo siyang lawyer diha karon sa Sandigan Bayan. Oh, exactly anti-graft and public accountability siya ang iyaning field mga katropa. Ano iyang ginatawag na battleground. Ha? Now, nga kining impeachment article nga nag-occupy sa iya battleground niya ni. Now, so gi-describe siya mga kaigsoonan nga fierce litigator mga katropa. So, buti pasabot ani nga dili lang ni siya ordinaryo nga abogado nga mo-handle mga kaigsoonan uga sama nining makaso. Fortun naman. Ha? Si Fortun, mga katropa, experience ni Fortun. Doon na siya ay lapad nga bahin sa Estrada Impeachment Defense Team na itong tuig 2000. Nga may himo kaniya isip Osaka lawyer either panel nga physically nagtindog ayon sa impeachment court before sa Estrada impeachment complaint case. Okay. Nag-manage usab siya sa Ampatuan Defense for 5 years. Ang iyang principal client na-convict na itong 2019 o siya may withdraw una pa man sa verdict mga katropa. Oh, so man yung mga profile, mga kaigsoonan ko sa mga kuano, sa mga abogado, mga katropa, napay uban diri daghan kayo, no? Ilang mga

0: backgrounds mga katropa, no, mga credentials sa mga lawyers karon sa prosecution panel sa House of the Representative o sa defense, mga katropa. Kinsa ang mananaig, mga katropa. Abangan-abangan, mga kaigsoon. Alright, dali lang ha, kay doon na sa tayo commercial break, mga kaigsoon, ang kugikan karon sa itong technical department. Bubalik ta, mga katropa, din sa itong panaguban. Samtang kining atong oras, alas 5.35 na sa buntag. Giatod ka na ito karon sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Kabag sa itong mamaguma, alang sa ilahang maayong ani o gakita. Balik tayo man lamang sa mga Bible, standby.
1: Time check brought to you by Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi, sa dili panimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
3: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
4: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
5: Taklarex sana.
6: Exciting.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa akong mata. Magsige na lang og gabon-gabon apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
12: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
5: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap.
13: Gamit na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
17: M2C Graphics, Davao.
18: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
19: Nak, merienda time na.
20: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok, ug humot.
21: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
20: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
22: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
23: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
24: Long have we waited.
25: Tanduay First Five.
24: Zach Tabudlo.
25: Woji.
24: December Avenue.
25: Parokya ni Edgar.
24: And Kamikaze.
25: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
24: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
26: Paklarek sana.
6: Exciting.
0: Balik ta mga katropa, dinhi karon sa nagpabiling nga mga oras para sa tuang programang Exciting Pilipinas. 5:44 na ang atong oras Philippine Standard Time. Break. Ito na nawaton ko ng mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. By the way, good morning day kay Sir Jake Dals. Pa-shout out, sir, watching from Bukidnon. Uy, taga Bukidnon, mayong bunta kaninyong tanan diha. Kalukong nga purtin bugnawag yung kaya diha sa inyo ha karon. May bunta kaninyong mga taga Bukidnon, gikan din na Piskison, padulong na nga to sa may kinibang Cagayan de Oro. May bunta ninyo diha. Si Ma'am Leah Manalaysay, morning Sir Briggs, watching. Salamat din mo, Ma'am Leah. Si Ma'am Jing Pigarido, mga katrupa, always should take yes to health na mga produkto. Kaya doon na ginisay tugbang mga kayuhan, nga kayuhan sa tuang kalawasan. Si Ma'am Bill Chubbs sa, Oh, Ma'am Bill Chubbs, good morning Sir Briggs, o sa mga katrupa and friends. Nga always na minaw o akong sister katrupang Jing Pigarido. Okay. Salamat nimo. Good morning kanimo Ma'am Bill Chubbs. Si Gamay Bulanon na Belio. Good morning sir. Pa-shoot out. Pa-shout out sa watching from Kuwait. Sa Kuwait ni siya mga katrupa. No? Si Ma'am Gamay Bulanon Belio. Ma'am, may buntag sa imuha diya, ma'am. May ura sa inyo diya sa Kuwait, no? From Kuwait, no? Pa-shout out ko no siya sa mga... I-share na lang po, ma'am. Palihog. Si Ma'am Munda Lapure, may buntag, sir. May buntag ni Ma'am Munda Lapura, Lapure. Si Ma'am Juliana Liano, good morning po, Sir Briggs. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning. Ningski Ventura is watching. Thank you so much. Si Archie Sinolietsak. Good morning nimo Sir Archie Sinolietsak. Alright, ito nang dawatong karong mga reports gikan sa itong mga kaubanan. Demo kabat kuno sa 176,000 kapino na kantidad sa druga sakmit sa tuang mga otoridad ang nagpayuhot sa illegal nga druga dakpan pod. Oh, diay report karon sa ato ang sister station gikan dito na pita sa May Tagum City. Katrupa mo sa balita si katrupang Darwin Dulatre. Katrupang Darwin, good morning. Please come in.
2: Live report.
3: Mukabat sa 176 kapin nga kandidat sa ilegal nga droga ang nasakmit sa mga sakop sa Compostela Municipal Police Station. Pinaagi sa bypass operation kag ipahigayon sa Puro 4, Barangay Poblasyon Compostela, Davao de Oro niadtong Hunyo 23 sa kadlawon. Sumala sa maong operasyon, nagmalampuson sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 11. Mauban ang mga personay gikan sa 1st Davao de Oro Provincial Mobile Force Company o Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sigon sa report, gilayong giaresto ang 26 anyos nga suspetsado human kini kumpirmadong na maligag illegal nga droga. Kansang gikasipar sa otoridad isip street level individual drug personality na may resulta sa pagkumpiska na naglaing-laing pakete gituhang shabu, digital nga timbangan, bypass money, identification card, sling bag o usa ka motor nga gigamit sa drugista sa transaksyon. Himas reas na karon ang suspect sa Compostela Municipal Police Station og nagatubang sa tukmang kaso batok pagpayuhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melin ang Sir Matag Dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
2: Live report.
0: Dan salamat karubang Darwin Dulatre sa report na nukad gikan sa XFM Tagum. Sa nukang pangbahin mga katrupa din karon sa tuwa mga balita. At tuwa na to karon ang XFM Bukidnon. May kalambigitan usab nining report nga armadong kawatan sa bukas kotse modos dakpan sa kapulisan sa Maramag. Katrupa mo sa balita si Katrupang Rustum Villafranca sa XFM Bukidnon. Katrupang Rustum Villafranca, good morning, please come in.
2: Live report.
7: Pinaagi sa paspas o epektibong aksyon sa Maramag PNP, malampusong nadakpan ng usa ka armadong sospek nga nalambigit sa insidente sa bukas kotse adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Ang sospek na ilang si alias Alvin, hamtong ang pangidaron. Nakuha sa posisyon sa sospek ang duha ka cellphone, klase-klaseng yabi, kwarta, tools nga pang-abli sa sakyanan o armas. Nakuha usab sa mga sospek Direct ang gamit sa tag-iya sa gikawatan ni ining nga nahitabo sa barangay Dulogon Maramag Bukidnon. Kahinumduman nga si alias Alvin, usa sa mga suspek sa bukas kotse sa Maysari Highway, Dulogon Bukidnon. Niyatong nakalabay nga Hunyo 3 og nadala ni ini ang bag nga adunay sulod nga 40,000 pesos, lakip ang mga alahas nga nagkantidad og 100,000 og uban pang personal nga kagamitan. Nagpahimang no usab ang Maramag PNP sa mga nanag-iya og sakyanan nga dapat nakalak ang tanan pultahan og bintana sa sakyanan sa dili pa kinibiyaan, dili magbilin og kwarta, cellphone, laptop og uban pang mga bililhong butang nga makita sulod sa sakyanan. Iparada ang sakyanan sa hayag og luwas nga lugar nga adunay tawo o CCTV kung mahimo. Susihon pag-usab ang sakyanan sa dili pa mobiya sa parking area og kun adunay makita nga kadudahang lihok o tao, i-report dayon sa kapulisan. Mga katropa, kapibanga healthy mo gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News.
18: Live report. Live report. Live report. Live report.
0: Nasalamat karubang Rustum Villafranca sa report. On that note, wala naman tayo oras mga katropa. Dinikaroon sa ito panaguban sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kini ang inyong alagad si katropang Brixplore Santos sa sunod simana na punpuhon. Mga higala nga ito ang panaguban. Banimi ninyo kanunay gayod mga kaigsunan. Iampo ninyo kanunay nga maayo ang amo ang kanunay panlawas para nga kami makahatag ninyo kanunay matag-adlaw nga serbisyo mga katropa. Magbiling kinayo sa kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon, kamaturan ang sandigan. Alas 5.51 na sa buntag, Philippine Standard Time.
18: XFM Davao. Kamaturan ang sandigan. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
2: Baklarex, sana.
8: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, diinom lang kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
26: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
28: Mga butika.
29: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sanfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sanfon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
5: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sanfon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Sanfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Anton Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong gimintay, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gistingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa Pat-pat-malay-balay-tito.
2: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadto.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo.
10: Turbo.
9: Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasit Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ingon ang pingan, nganong kalit mang gibyaan?
14: Taklarek sana!
15: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines.
16: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Ka-Clarex, Ana?
18: Exciting!
17: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:02 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: iPhone store sa Davao City giransak, kapin 1.8 milyon pesos balor sa paninda, nalimas sa mga kawatan. Hubog nga lalaki, patay human nalatayan ugbas sa Bunawan, Agusan del Sur. Duha ka kusog nga linog, miigo sa Venezuela. Philippine Olympic Committee, caretaker una sa Alas Pilipinas sa volleyball team. Ay si Gera ug Liza Dinyo nagpaambit sa sekreto sa maligong relasyon. 12 anyos nga babay gikidnap ang kaugalingon aron mangayo og ransom. Alang sa health alert, kalit nga panlabo sa pananaw, dili angay pasagdan, sumala sa mga eksperto.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higalamay buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 26 na nimbulan sa Hunyo, tuig 2026, kami inyong mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyong katropang Alan Abais. Sa mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. iPhone na store sa Davao City giransak, kapin na 1.8 million pesos nga balor sa paninda. Nalimas kini sa mga kawatan. Ang Express Balita manukada ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Mukabat sa kapin 1.8 milyon pesos ang kantidad sa kapin usagatos ka mga unit sa iPhones. Lakip ang cash nga nagkantidad og 24,500 pesos ang nalimas sa mga kawatan gikan sa usa ka iPhone store nga nahimutang sa Turil District, Davao City, takna sa kadlaw ning Milabayng adlaw, sumala sa Turil Police Station. Disisay sa maong mga unit sa iPhone pulos brand new, samtang 85 niini ang second hand. Nakita matud pa sa tag-iya, pinaagi sa CCTV ang nahitabong pagpangawat ug mauna lamang naabdan sa trabahante niining si alias John nga guba na ang duha ka padlock sa roll up sa ilang tindahan. Sa inisyal nga investigasyon, pinaagi sa mga nahipos nga CCTV footage sa kapulisan, tulo ka wala pa mailhing lalaki ang pugsanong misulod sa tindahan alas 3:13 sa kadlawon gamit ang bolt cutter, samtang usa ang nahimong lookout. Apan atol sa dugang pagpanubay, gibutyag ni Turil Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga di ay ka mga individual ang nalambigit diin unom pulos lalaki ug adunay duha nga mga babay nga sakay sa Toyota Grandia nga van nga adunay tampered plate number nga NB788. Dali matud pa kining mipaharurot paingon sa MacArthur Highway sa Turil, Davao City, nga padayon karong giilalom sa follow-up operation sa kapulisan. Nagpakitabang nasab ang Turil PNP ngadto sa forensic unit sa pagproseso sa mga posibleng fingerprints. Nunot niini nanawagan sab ang DCPO, lakip ang mismong tag-iya sa tindahan ngadto sa mga dunay kasayuran sa panghitabo alang sa kasulbaran sa kaso, samtang nagpasidaan sab ang kapulisan ngadto sa mga business owners nga pahugtan ang seguridad sa ilang mga establishmento aron dili kini mabiktima sa mga kawatan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, Davao City giila isip ikaduhang pinakalimpyo nga syudad sa Southeast Asia. May Express Balita si katropang Annalie Borja.
3: XFM Report.
7: Giila ang Davao City isip ikaduhang pinakalimpyo nga syudad sa Southeast Asia base sa MIND 2026 ng Bayo Pollution Index nga nagbutang sa syudad sunod lamang sa Singapore sa maong ranggo. Nagpakita ang resulta sa maayong performance sa Davao City sa aspeto sa urban cleanliness o environmental management kumpara sa ubang mga dakbayan sa rehiyon. Matod sa report, nakatampo sa maong kalampusan ang padayon nga implementasyon sa programa sa pagdumala sa basura, kalimpyo sa komunidad o partisipasyon sa mga residente sa mga kalihukan alang sa pagpanalipod sa kalikupan. Gipasiugdahan usab nga ang mga inisyatiba sa lokal nga gamhanan aron mapadayon ang kahapsay o kalimpyo sa syudad nakatabang sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga Davaoenyo. Gilauman nga magpadayon ang mga programa sa kalimpyo o environmental protection aron mapadayon sa Davao City ang maong pagkaila isip usa sa labing limpyo nga syudad sa Southeast Asia. Mga katropa, aron healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Ato na kita 7 minutos ng paglagotok sa ika-alasay sa buntag. Partnership sa Finland o Davao City, gisgutan ang Express Balita Manukad ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
1: Ato nga balikan na si Jovette Espanyol.
6: Oras na ito mga katropa, alas 6:08 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Giklaro karon ni Konsehal Danny Dayanghirang dili basta na lamang makapalusot ang Davao City Water District o koneksyon sa tubig ilimnon ngadto sa Island Garden City of Samal. Atol sa pakighinabi sa programang Bullseye, gibutyag niini nga kinahanglan unang mananghid sa konseho ang water business provider una man mo desidera sa sugyot. Gipasabot ni Konsehal Danny nga ang Apo Agwa o ang DCWD nangayo og pagtugot sa konseho alang sa Permit of Partnership. Una gipatuman ang paggamit sa Tamugan o Panigan River isip source sa ilimnong tubig sa Davaoenos. Nabalaka si Konsehal Danny kung gilayong ipamugos ang maong plano nga wala mag-agi sa konseho, mabalik niya ang problema sa kakulangon sa supply sa tubig sa syudad, ilabi na sa Segundo Distrito.
1: Ato na kita ay 9 minutos na ang paglabay sa Galasay sa buntag. Hugot na gibutyag ni Konsehal Danny Dayanghirang dili layong magpagawas og o dili gilayon nga magpagawas og pundo ang dakbayan sa Davao alang kini sa mga nabiktima sa linog. Kinagibutyag sa chairman sa Committee on Finance sa konseho atol kini sa pagiginabi sa programa nga Bullseye. Dugang gibutyag sa second district councilor nga importante usab nga maniid una ang dakbayan kun pila ang kwartang ipagawas pinagi sa pagila sa mga lugar nga grabing naigo sa kalamidad. Yang ko ni Dayanghirang sagad ang pondo pagakuhaon kini sa Quick Response Fund o QRF.
3: Express Balita, Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, miabot na sa kapin 500 ka mga insidente sa sunog ang natala sa Davao City Fire District nga nahitabo sa tibuok Davao City ning tibuok tuig o tibuok tunga sa tuig 2026. Sa datos nga gipaambit sa BFP Davao, partikular na sa ilang spokesperson nga si Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrijas sa XFM Davao, pinakadaghang natala nga sunog sa bulan sa Marso nga adunay 192, gisundan kini sa Abril nga adunay 104, 78 sa Enero, 63 sa Pebrero, 62 sa Mayo ug adunay 40 ning bulan sa Hunyo. Sa gipahigayon o sa gihapon padayon pa ang gi-assess ang estimated damages na ini. Ning baguhay lang, laing sunog ang natala sa Santol Street, Barangay Buhangin, kung asa ni abot sa second alarm o ganaa sa 400,000 pesos ang gidanyo sa insidente. Bisa ni ini nagpadayon ang advokasya sa kabomberohan, labot sa pagpakailap sa fire safety awareness ngadto sa komunidad, nga sa ingon ni ini, mahimong maalamon ang publiko pa unsa makalikay sa sunog.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Ato na kita 11 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag, ukaroon sa mga hukad sa balita, balitang regional.
3: Balitang regional, balita sa regional.
1: Ang balitang regional, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Ubog nga lalaki patay human nalatayan kini og bus sa Bunawan, Agusan del Sur. Ang Express Balita Manukad ni Ray Alenton.
3: XFM Report.
8: Taliwala sa pagsulay og likay sa driver, nakabsan gayud sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga giingong ilalom sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Human kini aksidenteng nalatayan sa usa ka bus dito sa Brook 8, Sibulan, Bunawan, Brooks, Bunawan, Agusan, Del Sur, niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Sa eksklusibong pagkiginabi kang Police Corporal Ryan Dalaya, ang traffic investigator sa maong kaso, iyang gibutyag nga base sa pamahayag sa driver sa bus nga padulong unta sa Davao City. Iyan ang giserbatuhan ang mga individual nga nagbaktas daplin sa dalan. Apan taliwala sa pasidaan, kalit matud pa nga mitabok ang biktima ngadto sa pikas nga lane. Tungod sa kakalit, wala makaya sa driver ang pagpreno sa sakyanan, bisan pa man og misulay kini paglubag sa manobela aron malikayan ang disgrasya. Gidugang ni Police Corporal Dalaya nga parihong anaa sa legal nga pangidaron ang mga nalambigit sa nahitabo. Apan temporaryo una nga wala gipagawas sa kapulisan ang ilang identity aron mapanalipdan ang ilang pribasiya samtang nagparayon ang imbestigasyon. Tungod sa maong trahedya, posibleng mag-atubang ang driver sa bus o kasong reckless imprudence resulting in homicide. Apan sumala sa taho, nagtagbo na kagahapong adlawa ang duha ka panig aron hisgutan ang posibleng settlement o sabot-sabot kabahin sa maong obligasyon o tabang nga may kalabutan sa maong insidente. Sa pagkakaroon, nagparayon pa ang kuting investigasyon sa Bunawan Municipal Police Station aron matino ang kinatibuk ang sirkumstansya nga mitultol sa maong makalilisang nga insidente.
9: Naka-chill-chill gamay ba? Mutong sa pagkukuhan na ay naka-istorya ako nga kung nagbaktas-baktas, sumunod po sila padulong dito sa highway, dito sa Kilis Highway. O sa diyang, ang lami-lami ilang istorya, kauban sa ito yung mga kaubanan. O siya kabantay nga, naday baas nga kanya, kalito siya og tabok, bawa siya naglingi-lingi both side. E yung ipokus mo dito sa tubangan niya. O siya naglingi dito sa may kuan, dito sa iyang likod. O, dili kusog kayo ang dagan sa atong bus. Bisel batuhan naman gani daw niya. Naginahinay na ba? Nagvoluntary surrender naman po ng driver sa Metro Shuttle. Sa pagkakaroon sir na address sa among custody ang driver sa Metro Shuttle.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Police Corporal Raisan Dalaya, Traffic Investigator. Mga katropa, aron karon ay himsog ang imong kalawasan, bata sana gayod ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang regional, pagkahulog sa 90 anyos nga lola sa 50 metros nga pangpang, padayong giimbestigahan. May Express Balita si katropang Ivan Polonan.
3: XFM Report.
10: Wala na'y kinabuhi og dugta ng napalgan sa usa ka pangpang og kabagnutan nga lugar. Ang usa ka 90 anyos nga lola human nga nawala sulod sa duha ka semana sa sitio Paupau, Barangay Sinawal ning siyudad sa General Santos ning nakalabayng adlaw. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Lusanta Ribay Makayayong, residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Dr. Bong Dasera ang labaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga na-report na nga missing ang idaran sa ilang buhatan kundi in ulahin na kining nakitaan sa diyang mikuha og ayuda sa Oval Plaza. Dayon wala na nakitaan nga miuli. Aduna matud pa mga ngahoy sa lugar nga nakakita nga gipahibalo dayon sa CDRMO. Kauban ang mga barangay rescuers, gilusad ang retrieval operation alas 4:10 sa hapon. Diin nakuha ang pateng lawas nga ana sa 50 metros ang gilalumon. Sa pagkakaron, nagpadayon ang Macar Police Station sa investigasyon ngano kini nahulog o kung aduna ba'y foul play sa maong insidente. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang kabukugan ug protektado ang lawas, tumar og premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita'y 15 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag. Ato na nga luparan ng atong balita nga international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balita nga international hatog na to sa Vision X Plus. Sa detalye miigo ang duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela niadto nga Hunyo 24. Dinarecord ang magnitude 7.1 o 7.5. Sumalapag din sa mga inisyal nga taho. Grabing kadaot ang hitabo sa daghang mga building sa Carac o building sa Caracas o guban pang kasikbit nga lugar sa nisgutan nga nasud. Gipabalosap ang publiko nga temporaryong gisirhan ang Maykisia International Airport tungod kini sa grabing kadaot samtang nakasinati gidig pagkawagtang sa kuryente o komunikasyon ang daghang komunidad. Nagparehan sa pagkakaroon ang search and rescue operations sa mga otoridad aron nga pangitaon o gamatabangan ang mga naapiktuhan sa naisgutang kalamidad.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa pikas bahin, nagpagawas o gapasidaan ang Revolutionary Guard sa Iran ngadto sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz nga walay pagtugot gikan sa ilang gobyerno. Matod sa Iran nga mahimo silang magpatuman og mga bayronon sa mga barkong moagi sa maong ruta o sa kalakang nga gisupak sa Estados Unidos. Nasayran nga ang Strait of Hormuz o sa labing importante nga agianan sa mga barkong nagdalag supply sa enerhiya ug lana sa nagkadaiyang nasod. Padayon ang diskusyon tali sa Iran, Oman o uban pang mga nasod mahitungod sa paggamit ug regulasyon sa maong international nga agianan sa dagat.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 17 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ato ang Amerikan, ato ang balita, balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang ato ang balitang nasyonal, hatog ka nato sa Premium D3. O detalye sa tuwang balitang nasyonal, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Sa detalye ng mga balita, isang estudyante po ang nasugatan matapos barilin sa labas ng campus ng Kolehiyo ng Pantukan sa Davao de Oro nitong Huwebes, ilang sandali matapos ang idinaos na graduation ceremony. Ayon sa pahayag ng pamahalang bayan ng Pantukan, naganap ang insidente sa labas ng nasasakupan ng paaralan at hindi sa loob ng campus. Patuloy umanong nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga otoridad at iba pang kaukulang ahensya upang suportahan ang isinasagawang imbestigasyon at matiyak na mananagot ang mga responsable alinsunod sa batas. Sa ngayon, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Iginit naman ng Department of Education o DepEd na nananatiling mga isolated cases sa mga insidente ng karahasan sa paaralan kabilang ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ngunit aminado itong kailangang higpitan pa ang pagpapatupad ng school safety measures. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, nire-review na ng ahensya ang mga umiiral na polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante at paaralan. Kabilang sa mga hakbang ang paggamit ng CCTV cameras, security guards, metal detectors at random bag inspections. Gayunpaman, sinabi nitong ang hamon ay ang maayos at seryosong pagpapatupad ng mga ito. Nanawagan din ng DepEd sa mga magulang na makipagtulungan sa mga paaralan sa pagtukoy at pagtugon sa mga problemang maaaring makaapekto sa mga kabataan bago pa ito humantong sa karahasan. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang mga parent groups at hiniling ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na patakaran upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral habang nasa paaralan.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Sa ibang balita, nagtapos kahapon ang pre-trial conference ng ex-President Sara Duterte nang hindi nabubuksan ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na umunoy naglalaman ng kanyang tax documents. Ayon kay Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon na isa sa tumatayong House Prosecutors, hindi rin namarkahan bilang ebidensya ang naturang kahon sa 5 araw na pre-trial proceedings. Sinabi ni Ridon na hihintayin muna ang komento ng kampo ni Duterte bago ito pagdesisyonan ng Senado bilang impeachment court sa muling pagdinig ng kaso. Iginit naman ng House Prosecution Panel na patuloy nilang isusulong na mamarkahan bilang ebidensya at mabuksan ang BIR box sa mismong paglilitis. Inaasahan namang maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang sa impeachment trial ng vice presidente.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Isinama ng House Prosecution Panel si Abby Andres, ang court sheriff na sinuntok umano ni Vice President Sara Duterte noong 2011 sa Davao City bilang isa sa mga testigo sa impeachment trial. Ayon sa prosecution, ihaharap si Andres upang patunayan umano ang tendency to inflict violence ng vice presidente. Kabilang din sa mga testigong nakalista para sa ika-apat na articles of impeachment sina Belinda Bello ng House Legislative Security Bureau, Melvin Matibag na direktor ng National Bureau of Investigation o NBI, Jeremy Lutok na Regional Director ng NBI, John Mark Kalilong na NBI agent at isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Kaugnay po ito ng mga ligason ng grave threats at inciting to sedition laban sa vice presidente. Matatandang November 2024, sinabi ni VP Duterte sa isang video conference na may inutusan siyang pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring pagpatay laban sa kanya. Iginit naman ni VP Duterte na hindi ito may tuturing na aktual na banta kundi isang conditional act at common sense lamang.

0: Alas 6:22 na mga katropa. Kung karoon sa to ang balita, balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Ang atong balitang paugnat sa kusog atong ganito sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, mahimong caretaker sa Alas Pilipinas sa indoor o beach volleyball teams ang Philippine Olympic Committee sa taliabot nga Asian Game sa Japan sa Setyembre. Kinisamtang na pa sa ilalom sa suspension sa International Volleyball Federation ang Philippine National Volleyball Federation kon PNVF. Sumala pa ni POC President Abraham Bambul Tolentino nga mamahimo nilang temporaryong i-manage ang Alas teams subay kini sa ilang constitution and bylaws. Andam na ang Alas Pilipinas Men's ug Women Indoor Volleyball sa Asian Games. Dakip na ang Men's ug Women's Beach Volleyball Squads. Sila reigning Southeast Asian Games Women's Gold Medalist Cici Rundina ug Bernadette Pons ang sigurado nga ilaban sa Beach Volleyball samtang wala pa final lineup ang Women's Indoor Team.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:23 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Ang Balitang Showbiz hatod ganinyo sa Clear Skin Herbal Soap. Ipaambit nila Ice Segura ug Liza Dino ang ilahang mga natun-an aron mapadayon ang lig-on nilang relasyon isip magtiayon. Matud pa ni Ice, importante ang pagtahod sa kalainan sa usag-usa ug ang abling nga komunikasyon aron nga masulbad ang mga dili pagsinabtanay. Bisan adunay mga higayon nga magkalahi sila ug opinyon, ilabi na sa ilang trabaho ug personal nga mga desisyon. Nakakat-on matud pa sila nga magkompromiso. Giputyag usab sa magtiayon nga ang pagsa ligog respeto maoy nagpabiling ligon sa ilang relasyon sukad sila na minyo ni adtong 2014.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tunga balita nga LRG kon lahir agad. Atong ganito siyempre sa Santon Plus Gold, 12 anyos nga babae gikidnap ang kaugalingon aron lamang mangayo siya og ransom. Usa ka 12 anyos nga batang babae nakapakurat sa iyahang pamilya og sa mga awtoridad. Human mapamatud-an nga gipeke dinhi ang iyang kaugalingong kidnapping aron nga makapangayo kini og ransom money gikan sa iyahang mga ginikanan. Sumala sa kapulisan, kalit nga nawala ang bata gikan sa ilahang balay sa lungsod sa Itapolis sa Brazil og mipadala og mga text messages na nagingon nga gikidnap siya og gihulga pa sa mga kidnapper. Tungod nini, dali nga nangayog tabang ang iyahang pamilya sa mga awtoridad. Ilunsa dayon ang imbestigasyon o operasyon sa babangita sa bata. Apan, wala pa makatigom o kwarta ang pamilya, natultulan na sa kapulisan ang gigikanan sa mga mensahe. Nakitaan ang bata nga nag-inusara lamang sa usa ka balay sa kabaryuhan. Luwas kini, walay samad, naghigda-higda lamang o naghinambid pa. Dito na diskubrehan sa mga imbestigador nga piki lamang di ay ang gireport nga kidnapping o ransom demand.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:25 sayro na to ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Kalit nga panlabo sa pananaw, dili angay pasagdan sumala sa mga eksperto. Gipahimangno sa mga eksperto nga ang kalit nga panlabo sa pananaw, dili angay baliwalaon tungod kay mahimo kini nga timailhan sa astigmatism o uban pang seryosong problema sa mata. Matud pa sa mga espesyalista nga ang regular nga pagpa-check up sa mata o pagsulob sa hustong antipara makatabang sa pagdumala sa astigmatism o uban pang kondisyon sa pananaw. Giawhag ang publiko sa pagkaon o masustansyang pagkaon sama sa carrots, kalabasa, malunggay, isda ug itlog aron nga mapalambo ang kahimsog sa mata. Ang naisgutan nga mga ingredients mga katropa anaa sa ato ang produkto sa Yes Health Incorporated nga Visionex Plus. Samtang importante sab ang saktong oras sa pagtulog, pagpahulay sa mata gikan sa gadgets ug paglikay sa pagpanigarilyo aron nga mapreserba ang maayong pananaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo ko itong naglangkob sa to ang Express Balita ko ng Adlawa. Adlaw nga Biyernes na mga katropa. Og siyempre, it's 26 na nimbulan sa unyo, tuig 2026. Good morning.
2: Thank God it's Friday. Daghan ang malipay katropang alan kay katapusang adlaw sa work week ug sa school week, no, sa mga estudyante. But bisan pa og katapusang adlaw na sa school week katropa, dapat kompleto gihapon ta sa sustansya og healthy ta pinagi sa pag-inom sa Xanthone Plus Coffee Mix.
0: Yan, ang mga bata karon nga gusto pa bubahulay sa mga ma-extend ang bakasyon, no. Mm-hmm. Eskwela na mo eh.
2: Pero sa public schools, katropang alan, no, na sila'y klase karong mga panahon
0: na. The other week pa.
2: Mm-hmm. Maingguntag sa mga katropang na naglantaw sa Facebook Live, katropang Rex Ordaniza, katropang Alan Diono. Ingon man kang Ma'am Jing Pagarido, katropang Jehan Watha, Edgar Hempesaw, Randy Archaga Santisas o kang Sir Joseph Lomarda. And sa mga katropahang nakadaog, no, sa ato ang pa-free tickets para sa Tanduay First 5 concert, pwede nilang i-claim ka na katropang Alan alas 8 karong buntag hangtod alauna karong hapon din lamang sa XFM 89.1 Davao Studio.
0: Asa yung mapaborito sa mga lima ka mga banda, katropang Andy?
2: Murag, di manggid ko ka-relate katropang Alan sa tinuod lang kaya akong naabtan manggud, no, sa ako ang sa tawag anis ako ang era ba kay kanina mang kuan mga Bini, mga BTS, mga
0: ano mo ko kinsa na si Parokyan Edgar o si Kamikaze
2: alangan kay Kenny Rogers man imong nabdan.
0: Kita mga katropa, mga paborito nato ng banda labi na sa mga batan-on karon. Mo na yung mga OPM nga mga kuno music ang ilahang nga gina OPM songs ang ilahang nga gina
2: mga pride ni sa tong nasud katropang Alan, no, na ay sa ni parokya ni Edgar. Ingon man ang kasi Flo G, naapod si Flo G katropa. Kung ganahan mo atong kusugi kay paspas kay
0: katropa, katropa December
2: Avenue. Naapod si Zach Tabudlo mga katropa ug ang banda nga Kamikaze.
0: Yan ang Kamikaze nga banda, mora nang singer mga katropa nga piminti igangan kay maghukas man. Right, no? So, musunod na mga katropa ang The Secret of Health, ta, mga katropa. Apasumpay sa to ang mga health tips kagarina. Mapaminawa ninyo na kang Doc Remily Tuuy sa programang The Secret of Health. Tingnan mo ang programang Bullseye, mga katropa. Musunod na. O atangin po ninyo, mga katropa, gawa sa to ang patiket, pag-claim sa ticket ng karong adlaw, no? Mm-hmm. Ang ato ang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort, another winner ang to ang basahon, mga katropa. Oh. Unya sa to ang programa sa programang Bullseye. Sa ngalan sa toang Credit Book ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
0: Ako sa inyo katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:40 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Headlines.
2: Bullseye!

0: All right, chika namin buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back sa to ang programang Bullseye, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Yeah, thank you, thank you, thank you. At to ang mga fans dari mga katropa, nga pinakabok may isa, duha, tulo, opaw, lima, unom, pito, sinaw. Ito, kumusta mo? Happy Friday, Friday, natong tanan mga katropa.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Lawig na punta sa tuang tulumanon, inyong tulumanon, ang programa nga Bullseye, mga katropa nyo ang lingkod, kaya wala magtindog mga katropa. Si katropang Alan Abay Sini, mga katropa, kumusta mo din ha? I hope nga okay lang ta sa all right mga katropa. And today is Friday, ako nang igiingon ninyo. Balik-balik. Mga pita, mga katropa, para di ta mag-balik-balik.
1: Good morning!
0: Excited na ba ang uban, mga katropa, nga makakita sa tuang konsyerto karon mga katropa. Hatod sa kanato sa 89.1 XFM Davao, mga katropa. Ang first Tanduay 5. Ang first Tanduay 5, gilangkuban kini, mga katropa, sa mga banda nga dili basta-basta, mga katropa. Parokya ni Edgar, Kamikaze, December Avenue, Low G, Ogazaka, Tabudlo. Dito ni Pegan sa Davao Crocodile Park and Zoo. Karong mga katropa ng adlaw, ang mga tiket ninyo kuhaan na din ni katong ni Daog, mga katropa, ganong bunta, kutob lamang kini. Unyang odto alaon na, gisitok man, kumutubo man siya rin akong alam. Kana daw si Dukon daw ka, engineer, no? Mutubo daw ka. Huh? Akong edad, mga katropa, kay golden year na magyata. Mutubo pa mag-giyapon eh. Ita, mga katropa, speaking of, para mataas ang atuang pangitaron, o kita ingon o magatigulang ang masakiton, inom na ta o Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung paipaibog sa inyo kay, oh, grabing granules, mga katropa, nang lutaw ang kanang malunggay, o, oh, ah, basta lagi. Inom dahin, ber? Dami? Ah, nanam. Pagka nanam. Thank you Lord. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mao kini ang kinaham sa ato ang mga katigulangan. Usab, tigulang nila ka lang, dili, katigulangan. Nga naman, di naman kakapupo, ugkat-kat, ugkamunggay, mga tautiw, mga pagbakli, mga katropa sa palwas, kamunggay, di naman kakadulot. Muna, mga katropa, ano mag-antos mantang na naman sa ato ang kape, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, o siyempre. Katong ato ang gustong ipatilaw sa inyo ha, kini ato ang Santon Plus Gold. Kini usa ni ka kapsula mga katropa nga nagahatag po kini og maayong alibyo sa ato ang mga nagaluya-luya nato nga mga kalawasan. Mo ni ang pinaka immune booster nato mga katropa ubos sa Y2H. Yes to Health Incorporated. Y2H. Yes to Health Incorporated. Kanimutang mga katropa ang atong clinic diya sa My Cell Phone Building. GSIS Heights, ni nga to ang Dak Bayan sa Dorian. Sabay mga mayong ikalibyo mga katropa sa Santon Plus Gold mga katropa. O Santon Gold Coffee Mix mga katropa. O ang Santon Plus Coffee Mix. Daghan kay mga gingon na itong mga sakit-sakit sa lawas kaya kining maablibyohan. Dili ni tambal ha? Usa ni ka immune booster kay ang target ani mga katropa ang pinaka-core sa problem nga nung magkasakit ka. Ato na nang gi-explain kanuna yung mga tropa nga ang kalainan sa herbal o droga. Ang droga is symptomatic. Kung nagsakit ang imong ulo, inom kag paracetamol para sa sakit sa imong ulo. And that is gina-target niya ang imuhang sintomas. O niya, kung sakit imong tiyan, inom ka og nang tambal sa hapdi sa tiyan. But ang pinaka-core sa problem nganong nagkasakit ka because ang imuhang body is dili na siya makadepensa sa iyang kaugalingon. Let your body be a defense of itself. Muna siya. And let your body be a healer of itself. Paunsa man na mahimong healer of itself ang ato ang body kung luyahon ang atong body. Luya atong immune system. This is the reason why mga katropa nga naatay mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated mga katropa nga makaingon taog nakakapi ka na Natambalan ka pa sa tuang mga produkto dinhi sa Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Mind us, mga people, mga my friends, ha, daghang kayo nagasundog-sundog, karo mga tropa ang nagapasanton-santon sila mga tropa, pero di ay to, santan di ay.
2: Pinawa!
0: Ay mo compliance ya. Kumpiyansa. Ay mo kumpiyansa, mga tropa, basig makaingon taog, muna nyo rin, makadaot sa tuang lawas, mga tropa, inay kay maligon ta, magkaluyan inon ta. Operahan pa din na imong kidney imuhang gallbladder. Kaya din niya masala mga katropa ang kahugaw din na sa imuhang ginakaon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Like, share, and follow mga katropa sa tuwang programa karon. O siyempre, kamo din na mga katropa nga na ang karon din na nagabaroga, barog lamang diha karon o nagapangape. O sa kini ka maayo po mga katropa nga ato po ning bitbiton mga katropa nga to ang partner karon din ha sa... kini nga lugar nga giingon nato mga katropa og mabugnaon nga mga lugar ang partner nato diri sa tuang programa mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa ato aning hatagan og pagtagan mga katropa nga to usab nga lugar diri sa Dagman sa Davao nga love your own kita sa tuang mga dapit mga katropa bingumikan kay wanelaing mga little Bagyo nga mas bugnaw pa sa Bagyo ang Marilog District mga katropa. Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw ug priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanaon nga makaparelax kini sa imong unahon og lawas. Mas malingaw pa gyud ka samtang nagtilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, nimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ng Dakbayan sa Davao. Huwag bisitahan ang ilahang FB page mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Alang po sa dugang papod nga impormasyon mga katropa. Siyempre mga katropa, ito ang programa hatod sa kanato sa Premium D3 Coffee Mix. Ano yung kape mga tropa nga antivirus? Usor pa rin mga tropa ang kini mga viruses. Doon na po ni siya, igingon na ito mga tropa o sagol kini nga coco na ito nga oil. Kini nga ito ang mga tropa nga gingon na ito o tambal para sa kini mga viruses, panagang sa COVID mga katropa. At ito paabot kini ang Ebola virus na!
1: Bullseye!
0: Inom na lang yung mudaan o premium D3 coffee mix o premium D3 capsule.
1: Bullseye!
0: Oni ang pang sports mga katropa nato nga kapsula o kape. Bagay ni sa mga athletic mga katropa, trabahador o mga construction worker. Ha? Kaya ang kanang bakal inyong alsaon mga katropa, inyo na lang alsaon sa kumingking.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon dahil hindi mo batiyon ang kakapoy o makusgan pa yung ka.
1: Bullseye!
0: Ano ang Premium D3? Katong mga hilig og basketball, mga tropa, inom mo sa to ang Premium D3 coffee o coffee mix o ang Premium D3 capsule, mga tropa. Sige, agas ang imuhang singot, ani mga tropa, bisan pag naalang ka diha, water boy ka. Ang anak! Wapag kakadula, gisingot na ka, kay condition kay ka. Ngunit ang trabaho sa Premium D3 capsule o Premium D3 Coffee Mix. Sabi po na Lanoy, kakapo yan ang magsige ka bit-bit o tubig din sa basketbola na. Di ka paningto na suguon kasi mong coach ka. Ikaw, ay salamat, masunod na ko coach. Kabog tubig dito. Water boy. Coach, nakainom naman ko din yung Premium D3 coach. Di ko niyo pasudlon. Mahal kay kagsweldo. Di ka pasudlon. Grabe po coach oy. Ha? Unsa rin akong pamagi sa sweldo coach. Ang imong sweldo mangod kay tag 5 pesos ang dukdok sa bula. Matag dukdok nimo sa bula, bayran kag 5 pesos. Hindi pa niyo ka mamasa. Dako kay kag sweldo ay chat.
2: Pinawa.
0: Kada dukdok man. Ay ala say 50 na mga tropa ha. Salamat sa mga tropa. Ato ani nga pasalamatan kay Biyernes sa madagkaro mga tropa. And what is your life, mga katropa, after 20 years, no? Unsa ka ang imuhang kinabuhi, human aning kinabuhi, paglabay sa 20 kaadlaw, mga katropa, 20 kaadlaw, 20 katuig, mga katropa, buhi pa ba kagiyapunta? Kini mga katropa, nga mga kining garapal diri sa tuwa sa nasod da Pilipinas, mga katropa. Buhi pa ba ka isla after 20 years? Kining mga hapit na kuhaon, mga katropa, sa wati, nang welcome na daan mga wati, mga katropa, pa, mga katropa, mabuhi ba ka sila after 30 years?
1: Bullseye!
0: Ang life is like bubble gum, kung magkapilit, magkabuang. Love, mambuntoy, no? Love is like a bubble gum, kung magkapilit, magkabuang. What is love? Love is like what you call this. Pero mga katropa, speaking of edad, makadyot ha, Biyernes mangudro mga katropa, istorya sa dag-edad. Pangutana na ako si Moa, can you reach the age of 90? Kanina yun ipatak sa akong nauna ba, katong balita ni Ivan Pulunan dito sa Jensen mga katropa, nga 90 anyos nahulog sa pangpang. Gimbestigahan kung gitulak ba o nahulog lang yung iya. 2 weeks nawala mga katropa o nabangalan kini na nasa state of decomposition. Pero na-focus ko nga to siyang edad. 90 years old. Wow. No? Wow, kaya na mga katropa. 90 anyos. Ano nakahuna-una ako? Can you reach your age, no? Can you reach the age of 90? Oo. Kaya, muhinga, oh yes, ang Ginoo ra may nagbuot sa itong kinabuhi. Mga ganyan, nangutahan ako, no? Ha? Kaya, narabatoy verse niya sa Biblia, mga tropa, no? Ako na yun yung research ni, Proverbs chapter 3, verse 1 and 2. Gingon ito, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments, for length of days and long life and peace shall they add to thee. Una mo tanong ko, can you reach your age, mga katropa? O can you reach the age of 90? Ha? Depende na. Pero na ay technique nga gihatag ang Biblia, mga katropa. Unsa na to nga mo length ang malenten ang ato ang age diri sa kalibutan. Bunusan ta sa Ginoo ba? Ingon diri, forget not my law. Ingon siya, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Buti pa sabot, mga katropa, magmatinumanon ta og atong ibutang ang pulong sa Ginoo sa tuang liog atong isablay, mga katropa, para duol kini sa tuang dughan og ato ni nga pagatumanon ang iyaha, mga katropa, nga kabubuton. Ana ra man ang gingon sa Ginoo, no? Insya, for length of days and long life and peace shall they add to thee. Una, Lord, sa iluwa ko karong buntaga, Lord, kay usay magmasinupakon ko sa akong ginikanan. Buon ko hugas sa plato, Lord. Maghugas sa inoong ko huwag ka ng sapatos, Lord. Buon ko panilig sa balay, Lord. Manarapo lang kong lamisa, Lord. Gamay ra. Buon ko panglaba, Lord, sa kuang amahan, Lord. Dito na ko sa basketbolan. Inaunya na lang. Ang uso kay sa mga bata, karoon na ba mga katropa, kanaganing wait lang. Subuon ni mo, wait lang! Gamay. Pero gamay, no? Gamay nga sikreto lang ng mga katropa. Ang igatay sa Ginoo sa tuwa, mga katropa. Ningon siya nga, I will add the length of your days, no, if you follow my commandment. Yan ingon ang Ginoo sa iyang commandment. Ayo, pagpangawat!
1: Bullseye!
0: Mali-mali ta man ay mong gikawat!
1: Bullseye!
0: Muna mga mugbo, ramog kinabuhi ang kalibutan na! Kaya mo, tagaag bonus. Unya, karon kung si Marcos pa nga ay may pasultion, may kwarto na mo sa impyerno mo, mga kawatan na mo!
1: Bullseye!
0: May man, no, si Maimi, kaya wak man to'y malita ang iya mga katropa, kaban, naman po iya. Kaya mga katropa, masunod na ito ang mga headlines karong mga oras, pagka-like, pagka-share, pagka-follow. O siyempre, katong mga nag-like, nag-share, nag-follow mga katropa sa ito ang Facebook page na ito, ang XFM, XFM Davao Katropa Digital. Ito man naman, wagan na itong number diyan mga katropa, karaan pa man, no? Mabo na may ilisi ang 89.1 mga katropa. Makita nyo din na XFM 97.9 pa, Davao Katropa Digital. Ang tusin na lang ng 97.9. 89.1 ta, kaklaro, ana. Ato nga headlines, mga tropa, kay 6:55 in the morning na.
2: Headlines.
0: Atod ka na to, siyempre, sa Santon Plaza Coffee Mix, mga tropa. iPhone Store sa Davao City, giransa kini kapin 1.8 million pesos. Malor kini sa paninda, nalimas kini sa mga kawatan. Dunay tulog ka mga individual isulod mga katropa, pero tulog po ka mga lookout na isa ka driver sa van mga katropa. Unom kung numato pa sila sa mga suspect. Kuhaan kini mga katropa og plate number na ang naisigutan na van. Ambot og kinuod mga katropa, iya tong plate number to basig ilisan na po to.
2: Headlines.
0: Mga katropa ang ato ang paghatagan po tagad doon sa itong mga news trends mga katropa. Sa pikas bayan sa itong headlines sa Davao City, gila isip kaduha nga pinakalimpyo nga syudad sa Southeast Asia mga katropa. Wow! Ha? Pinakalimpyo mga katropa ang Davao City, ikaduha sa Southeast Asia nga pinakalimpyo mga katropa, og number one sa Pilipinas mga katropa. Ha? Unsa na lang kahayod ning ato ang lugar sa Manila kung limpyo ang atong isgutan. Quezon City kung limpyo lang atong pag-aisgutan sa mga syudad. Daghan pa mangani mig basura diri nga wa pa nahakot mga katropa, limpyo na mangani. Unsa na kana inyo ha? Oy, palakpakan ato atong taga-Sindro mga katropa ha, kay di na kay nga kadaghan ang ato ang mga basura nga naa diha sa matag kanto-kanto mga katropa, kay lagi hinahinya na tang nagbacton normal. Partnership sa Finland ug Davao City gisgutan mga katropa, abot sa pagkain lang gisgutan o mamakalusot ang report ni Espanyol. So gyud nga ang DCWD mahimong provider og tubig sa Igacos. Agoy! Si Consial Dayang Hira mga katropa, dunay pahayag may kabalaka kini siya sa water provider nga basihog ka lang wala tay tubig dire. Hot na nagtubig dire sa to sa Davao City. Yang-yang no na mga katropa, basig makuhaan mga katropa og kanaganing mayuhon ang segundo distrito kay usara ba ni sila ang gina shout out. Perfect ka sa ninyo ang second district. Una tamo tabok kanto samal nako. Tapi kas bayan mga katropa diri pud kas assistance alang sa mga biktima sa linog sa Jazz ug Glan sa Nangani. Gitun-an pa karon sa syudad sa Davao dili buti pasabot mga katropa nga nagpaulay-ulay hita. Nagbasa-basa po ta og libro sa paniid, kumpila nga to ang ihatag kay basig nang hinobra na ilang tabang dito. Pero dili buti pasabot mga katropa nga di ta mo tabang dito sa mga naisgutan. BFP Davao nakatala na kini og kapin 500 ka insidente sa sunog ning tuiga utong sa tuig lamang.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Month of March mo ni gitawag mga katropa nato og Fire Prevention Month. Pero wala may bulan mga katropa ang gipili karon ng mga sunog-sunog diri sa tao sa dagpan sa Davao. Every day is Fire Prevention Day.
1: Bullseye!
0: Balitang regional, hubog na lalaki patay human nalantayan kini og basa Bunawan, Agusan del Sur. Diretso dito katulog tong hubuga to. Matagalan na lang to siya mga katropa nga pagmata niya. Kinsa maning gabit-bit og manok.
3: Pinawa!
0: Ingon, ugis ning manok aning, ikaw ba ni Dro? Dro. Ha? Mingon dahil itong nakaputi mga katropa o kapa, nagbit-bit o ka ng sunoy. Ha? Ako tao ni. Eh.
3: Pinawa!
0: Anong niaman ka dire? Nag-inom pa mami ni kumpari, natugram ako sa kalsada, anong nalaman ko dire? Ha? Nga, pasudlon ko ni mo. Ang sa may imuhang in-ticket dire, ticket.
3: Pinawa!
0: Ako'y ticket dire, pero ticket man isa kamikaze.
3: Pinawa!
0: Nakoy ticket dere, pero ticket pa man isa kuan kining parokyan ni Edgar ako nakuha. Giklaim na ako ni dito sa XFM 89.1. Kadaog gyud pud sa dere mga katropa nagubog-hubog ang gabi una. Ayaw gyud mo daon kanang pagubog-hubog lagi mga katropa nya pataka mo ligid. Pwede man na mag-inom mo diya sa inyong balay. Bahala na ganaganing susapinday mo diya mga katropa. Magtuwa-tuwali pa mo diya. Basta na lang mo sa inyo ang lugar. Safety mo ba? Muban kay magmotor-motor pa. Nako! Kini ako ang giingon kaninyo gina mga katropa. Pagkahulog sa 20 anyos nga lola, 50 metros yun na sa pangpang. 50 meters away. 1 meter. Mga 50 kayo na ni. No? Mga hulog ni mga i-divide niyo 25 kadupa. No, i-divide mo into 2 manap. Isa kadupa 2 meters. So to ba 50 meters mahulog sa 25 kadupa. Lalong-lalong na mga katropa. Lalong-lalong na hulugan si lola mga katropa no? Sing 90 anyos na. Mahulog na makaabot pagkatong edad ng mga idara. Anyway, imbestigahan ko no kay basig na foul play. Sa atong balitang nasyonal, gisirad-an ang mga tropa ang markings o kining sa pre-trial sa impeachment o pre-trial conference sa impeachment trial ni VP Inday. So, Coke is Dilima, mga katropa.
3: Pinawa!
0: Ingon si Dilima nga ang naglangan-langan ang kining dipinsa. Gusto mo mag-rush? Ito, nagdula-dula rin yung mga katropa. Dili ni Ingon og ganang binuang.
3: Pinawa!
0: Pinawa! Sa inyong pag rush-rush, mga katropa, nagpaputokapoy na lang mo dito sa tondo. Ano inyo ha, mga ebidensya? Tingala na lang to si Attorney Pua nga, oy, ang ilang ebidensya, nga gusto nilang kanang iparihan na lang sa mua, kini mga markings na to. Nga mua man yung ginaguan, kung iparihan na lang ninyo. Pagtanaw sila, mga katropa, parihan man ta, di at isahon na lang nato ni Dili, pwede mag-isahon. Inyo ha, amo, na
3: unsa rin.
0: Onya, unsa rin, inyo ha, Dili, abe. Ah, photocopy na man rin, amo, na certified true copy, inyo ha, wala. Binuang prosecution pa. Nya gusto lang ukban yuto mga katropa tong kuan katong BPI account ng mga tropa nga nagibutang na sa karton gibutang nga gisilyuha man to si ukbo nato ni ana marahi mo ang ebidensya naon sa namin taon mo ingon si Season Attorney Season nga karon pa bumangit ang ebidensya nga inyo nagipasa nga to sa Senado ang Senado mo ay musulti ana dili ka mo
3: pinawa
0: muspad na sila si Dilima o si Franz Castro mga tropa kay wa man yung tao, gidag ang kaso ni sila, suka silang pag-abogado. Iran, may pasadaan nga ang mga barko nga mugamit, mugagi sa Strait of Hormuz, ila kini mga tupa nga bitbiton. Bitbiton, magiging barko, bitbiton.
3: Pinawa!
0: Ila kini pabuthan! Dapat mubayad mo! Yeah, ginegosyo ni noon mga katropa ang Strait of Hormuz ni nga napol si Trump. Iyan na naman kayo! Ha? Tagalog eh si Trump diyan?
3: Pinawa!
0: Ira na po ta! Ayaw pag na Trump, ha? Ibalin ako na imong hinapay ron. Maori imo ron, ha? Pati, pag-agi ka sa Pilipinas, hindi ako na balik taro na imong hinapay. Ito ang balitang paugnat sa kusuga, Philippine Olympic Committee, carry ko naman pa, una sa alas sa Pilipinas, una sa alas sa alas Pilipinas volleyball team. Yan, mo ito'y naglangko mga katropa sa tuwa ang headlines. Dili naman sa tuwa ang programang Bullseye! Good morning sa mga sayo kayo nagkamata karon, Rinaldo Dizon. Good morning! Oy, naka-like, naka-share si Rinaldo Dizon. Mga katropa, ha? Naka-isa ni ka-ticket karon sa tuang raffle karong adlawa. Gusto mo staycation mga katropa dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Nengski Ventura, naka-share na po. Good morning, sir. God bless watching from Digo City. And Doy Orminita, good morning, sir. Capital S and thank you for early morning word of God. Yung ini Doy Orminita, no? Importante bito na bradak, no, brother. Kumusta na mga diha? Importante na nga at least man lamang magiyahan ta mga katropa sa to ang kahitasan kay masuko na rabaning uban nga mga pare mga katropa nga magbitbit og ganang pulong si Ginoo sa Senado. Kaligtas noon.
3: Pinawa.
0: Kinsa nga pare ang dili gusto mga katropa og ang pulong si Ginoo basahon din sa Senado? Kaya ang si Padre Reyes mga katropa katong jogger the running priest.
3: Pinawa.
0: Ay gani kay the running priest ni kano ba ni kanang Commander Balwig ba ni sa in the future?
3: Pinawa!
0: Balita mga katropa sa tuwa po ng mga dalikitanan karong mga balita ang impormasyon sa tuwa palibot ng atong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod. Og madamlag, ikaw ako na po mamahimong unod sa mga balita.
1: Bullseye!
0: Malagi na nga kung balita lang atong isigutan mga katropa, kinahanglan kung ikaw manggaling ang unod sa mga balita mga katropa, kinahanglan good news yun na kanunay mga katropa ha para at least malamang mayong ato ang dagan sa tuwa ng kinabuhi. Ang atong kinabuhi, mamayo ang dagan kung galing ikaw, mahinadlokon sa pagbuhat o kadautan. Parehan niya karoon mga katropa, doon ay reward money karoon ha, gipagawas alang kini sa mga katudlo sa nang lungkab sa gadget store sa Turil. Nakapaldo, 1.8 million pesos. Wow! Ha? 1.8 million ang ilahang nakuha ng mga iPhone bago para ba dito mga katropa. Mga iPhone mga katropa. So money mga katropa ang nahitabo dito mga katropa nga pagpanglungkab nakuhaan ni sa CCTV mga katropa na dakpan. Ang nakadakop CCTV. Ang nakahatag og award mga katropa, ang gitagago award ang CCTV. ko man diri. Reward money, gipagawa sa nasa nakatudlo. Gitudlo sa CCTV, mo ni mga tawhana ni.
3: Pinawa!
0: Ika, mga katropa, grabe. Grabe ang naghihimo ni mga katropa, no? Kay, baga, kanig, mga alingag-ngag ni sa Davao City. Pagyon, nakong challenge sa itong mga amigo niya, nga mga pulis sa Turil District, mga katropa, o Turil PNP. Nga, once upon a time, there was a man named Nicodemus Lea.
3: Pinawa!
0: The jeweler and the leader of the juice. Ngawat, mga katropa, kaning iPhone!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diri punta mga katropa, alas 7 size na. Police Davao, giaristo human na neon, kiniog armas na ko! Ayaw lagi mo pag pabadlong lagi ba? Kaya diri sa Davao City, wala ni pili ang ato amin din yung kapulisan. Basta ikaw magpabadlong ka mga katropa, dakpon yung ka sa itong mga otoridad!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala nga hambog-hambog mga katropa, ga, bansiwag ng inyuhang mga armas! Manion way, pabuto na!
3: Pinawa!
0: Davao City Police Office, ilang diaristo, mga katropa, ang 41 anyos nga lalaking polis. Police personnel na nakadistino ni ASA sa Regional Personnel Security Unit, no, sa RPSU 11. Tungod kay naniun kining armas sa usa ka insidente ni tabo mga katropa dito sa Diamond Street, Diho Subdivision, Barangay Kabantian, niadtong June 22, mga katropa. Actually, una nga gikabutyag ni surrender ni. Apan giklaro sa DCPO nga wa ni surrender, ilaha ni nga giaresto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang Central 911 nag-report nga dunay operatiba, ilang nga gitrack down kung matod pa ang nisutan nga suspect. Under kini sa influence of alcohol. Again, wani ni higda sa kalsada, parehatong tatay sa agusan mga tropa nga pagkahubog ni higda sa kalsada giligsan bus. Pagtupod sa bus driver ko nung hump na hump.
3: Pinawa!
0: Anak ng driver sa bus mga tropa nga pagkaligis atong hubog ba. Ala siya nga mutingog ng hump ron. Nakaingon siya engineer nga ingon man ang hump ngo. Eh, ni ana ba? Ano ba itong konduktor? Baliki daw. Di balikan pa yun.
3: Pinawa!
0: Asa ito napita itong nanay mo rin, nitingog na naiham. No, kaya basing gitiawan ito rin, agusan ko na. Ano ito ang dalan diyan mga tropa? Tingog yung ham, balikan nila. Ano ba yun? Tingog yun ay.
3: Pinawa!
0: Diyan na, pagtanaw pa, hoy! Tao man eh, di mo ham! Patay na. Sir! May ganit kayo wa ka na higda siya na neon yung kagarmas?
3: Pinawa!
0: Ang damay. Ang kinipapaw ng mga katropa ha, o. Oh. Alauna, 45 sa kadlaw na itabo, mga katropa. Buti pasabot, nag-inom-inom ni alauna, 45 sa kadlaw na. Grabe, violation niya sa ito ang mga katropang liquor ordinance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, doon ay grave threat charges under inquest procedure na kini, mga katropa. Mato pa ni DCPO Director, Police Colonel Peter Bauzon Madria. Yang ipang hingusgan, mga katropa, nga ang organisasyon sa tuwang kapulisan. Stricto kini nga magkapatuman, mga katropa, zero tolerance policy against any form of misconduct or lawlessness within its ranks, mga katropa. That's very good, sir. Huh? Tama na, inyong gimo. Why lipon-lipon? Ayaw yun mo pagpadala ng tuloy-looy ng mga badlungon sa katilingban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato na kita ay 9 minutos na paglabay sa ikaala 7 sa buntag. Bumalik tayo mga katropa sa dugang panatong katikaran. Karoon din sa ito ang panaglawi sa kanginan sa programa nga Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito ang balik mga katropa atong isgutan usab, no? Alain pang balita kay si PBBM mga katropa. Nag-overtime kini sa pagbisita sa mga lugar sa Mindanao sa pagpangapod-apod o hinabang. Asa ka diha, manangko mga katropa. PBBM yan! Naghatag mga hinabang mga katropa, nakafocus kini sa tuwa sa isla sa Mindanao. Ato nang istoryahan sa itong pagbalik mga katropa, human lamang sa itong mga reminders itong master control. Atong oras. Alas 7:10 na sa buntag.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way.
5: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
7: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: All right, balita din mga katropa. Sa tuapon nga panaglalawi sa kanginan, ayon na magkahuna-una ta sa pagtipig mga katropa sa tuang mga paggamit sa tuang mga kuryente din na sa tuang mataga paniwalay. Sa bagyo nga mahala karon sa tuang presyo sa produktong petrolyo, mahal pa pud ang presyo sa kuryente. Ay nagpasiyata bravo to mga katropa ang DLPC nga ila kini nga umintuhan og dulan 2 pesos ang ato ang produktong asak supply sa kuryente mga katropa for this month alone. Mga katropa, ato ning yan po nga makamataon intawon ang DLPC ayon taon mi pasulbahin papasulabihin ning ato ang mga dabawin niyo sa ni karon. Kung dako-dako na mo gasto dito sa inyo hapod nga gikamada nga makuha niyo ng prangkisa sa Del Norte, ayon taon ipakang diri ang gasto noon dito sa Davao City in town. Ayon taon mi buhat-buhat ig istorya diha nga pwede ra ta mo ingon og kamay nakabalo diri ha, igor may mimsunod, igor mo mimbayad. Dapat diri siguro mga katropa na natay gitawag nato og lineup nga business provider sa kuryente diri sa Davao City mga katropa para makapili ta. No? Pareha ba sa tubig mga katropa ba? Kaya ang DCWD naman po tayo kapilian. Dito ka sa Help Meet. Mas barato mo ng Help Meet mga katropa kasi sa Water District. Ingko nga, mali man mo. Kaya ang Davao City Water District ang pinakabarato sa tibuok ka Pilipinas mga katropa nga bayroon sa tubig. Nga, gobyerno mo na. Suportahan na ito mga katropa ang DCWD nga magpabilin kini. Kay kung ma-privatize si mga katropa kay nanaraban ni partnership sa Apuagwa. Inahina na ba ko ng mga katropa nga ginaligawan na pud karon ha? Ako ha, nasagap na ako ni mga katropa sa ako ang katol nga dalungan ha? Murag nanay move karon mga katropa nga i-privatize na po nila ang DCWD. Wow na po ni mga katropa sa Abuitis daw!
1: Bullseye! Bullseye! Ah!
0: Kaya i-privatize na nato ni atong gobyerno ane?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sakto na, tama na po. Doy. Dapat natin freedom to choose, mga katropa. Muna bang ito sa Del Norte na nga nag-aampo sila, mga katropa, nga dapat natin freedom to choose. Kaya dili man tanan, mga katropa, ang mga konsumante gustong DLPC. Gusto man sila, mga katropa, o kanang Nordico. Oo. Ang Nordico, siguro, mga katropa, ang mga konsumante dito sa syudad, okay kay sila. Pero katon sa bukid, mga katropa, niabot pa rin dito ang DLPC. O, magkini kaabot sa atong mga kabukiran, diri bago lang itkonektahan ang pakibato. Wala ganini question, mga katropa, dito sa Kongreso. Ano, wala man nakakonektag kurente dito sa pagibato.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Saka pala sila mga katropa ni Saka nga to sa pagibato nagkutay-kutay dito mga katropa ang poste.
3: Pinawa!
0: After 99 years. Diba? Kaya para lang yun nga makaingon sila nga na po may sityo na po may. Pero alkan si Mami Jatyo. Gamera mo mong mga balay Jatyo. Nag-ask yan mo kurintit yo. Asa mo ta mamawi? Ah, dito ta sa system loss.
3: Pinawa!
0: Damay. System loss. Ako niya mga katropa, ako okay man to anang, okay ko anang na ay freedom to choose ba? Pwede ba siguro po doon magkapili mo din ha? Kung Nordico mo, Nordico mo. Kung DLPC mo, DLPC mo. Ay, pero back to ba? Kung di mo ganaan sa Nordico karong mga pila katuig, balihin mo, connecta rin ko sa DLPC. Ano? Si DLPC kay tested ako, I may say, tested ng ilang services, kidugan naman sila mga katropa. Pero mahal-mahal yun. No? Ngayon, barato man lagi si DLPC lagi. Karon lang. Nakawa karon mga katropa. O, nipantay naman lagi ng presyo lagi.
3: Pinawa!
0: Nipantay naman lagi ng presyo lagi mga katropa sa Nordico, mga katropa, double light. magay na kasugod ang posti mga katropa. Ilabag na ang posti ganyan sa Nordico na gigamit. Posti pa na sa Nordico ang gigamit. Yan parihan ng presyo.
3: Pinoan!
0: O na mga katropa, unsa na lang ka kung makakonekta sila, gilahan yun. Gining, kuan, gining lang posti na, gilahan ng kuryente na, gilahan ng kwintador. Nanisamot na.
3: Pinoan!
0: Kini gasto na yun. Unang kita, taga Davao City, sabta ninyo na. Kaya tungod ni mga tropa sa pag-extend nila ganang franchise nga walay dugang supply sa kuryente, munang ni gamay niya mga katropa, nag-brown out at the dre. Munang ni mahal na punta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagbangga man ni mga katropa ng ilahang mga pamahayag. Niingon sila mga katropa nga tungod na sa generation charges, bat, no, sa Visayas, sa Eastern Visayas, o dili sa Mindanao, wala mo'y source?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Niingon ang Department of Energy nga nang hinubra ang source sa kuryente sa kining Mindanao. Nang hinubra niya ni Mahal ta.
3: Pinoan!
0: Kung siya dami din gira ang pepasultiyo ni mga katropa, isa rin sa duhan, isa rin na makakya. Insa ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, dirita mga katropa, men. Alas 7, 16 na mga katropa. Una kita mag-atong ato sa unahan mga katropa before we forgot mga katropa. Duro tayo, good news eh. Ha? Good news ni mga katropa. Nga to ang nakita karon din eh. Nga, always sa ganyan ito, mabangalan. Ay, bangalan. Ay, mabangalan mga katropa. Muraman ka na. Always na ito makita mga katropa nga kining ato ang presidente nagalibot suroy na karon din sa tuwa sa kining Mindanao. Ang mga tabang para sa mga katilingban sa Mindanao, manukad ni PBBM mga katropa, iyaha kini nga gipanukaran, no? Mga tabang manukad ni PBBM gipang apod-apod sa Mindanao mga katropa. Oo. Nakaroon din mga katropa, PBBM overtime sa pagbisita sa mga lugar sa Mindanao sa pagpangapod-apod o ginabang. Ayan, naraday diri sa kuan. Kikog pangita diri mga katropa. Pwede naman diri sa kuan ang kilid. Si kikog pangita diri mga katropa sa news ba? Naraman diri sa kuan ang link diri sa kilid mga katropa. Bibisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dito ni sa Surala, South na Cotabato. Aron nga sutaon ang pagpatuman sa DA Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Kini nga IPA-HP program kini og sa DSWD Walang Gutom Program. Okay. Kini, dugan ako nagsulti ani mga tropa nga dapat gipanghingus gani sa ato ang DSWD. Siguro karon murag mahupay sa kayugot sa mga tao mga tropa labi na kay naatay hulaw nga umalabot. So gipunting ini nga mga inisyatibo ang kining 600,000 ka mga pobre in town mga katropa ang katilingban, ang mga pagkaon mga katropa daw sa di pa nato kini ma-attain pagmayo og ang kini mga 600,000 ka mga panimalay ninga tuiga mga katropa nga musaka kini ngadto sa 750,000 kuno sa 2027. Wow. 600,000 ka pobre. Luya, no? Pahinaw ni mo nga, daghana din na itong mga pobre, no? 600,000. Gamayra na, oy, 600,000 na pobre? Gamayra. Ingon gani ang DSWD, musaka pa ni, nga to sa 750,000 sa 2027, but ipasabot, daghan pa yung mga pobre na itong mga katilingban. Million nga dapat na, eh. Sa South Cotabato lamang alone, ha? Sa South Cotabato alone, doon ay 7,728 ka mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program. Kining WGP mga katropa. Ako, I may say, nindot ni mga katropa. No? Kay, in fairness, no? Nining kamot pabriya ang atong DSWD nga makapahimo sa programa. Nga i-align ba? Nga kini siya specific ni nga to sa mga naay mga kakulangon. No? Sa ilahang mga talad kananan. So, adunay 7,728 ka mga benepisyaryo sa WGP ang nagkonektar sa mga lokal nga mga mag-uma sa mga pamilya nga walay kasiguruhan sa pagkaon. Nga nagtumong kini sa pagpauswag sa seguridad sa pagkaon mga katropa. So, pagsuporta sa mga mag-uma o pagsiguro sa masustansya nga pag-access sa mga panimalay, mo ni pinaka-aim nga ilaha karon nga giya panukaran. So, tungod niya na mga katropa, ito silang palakpakan. Kay laudable man eh. Kiningon na nga mga programa, dugay na ko gimingaw ani ba? Pero Gihimo man ni kay adto pa. Even the time ni Digong, ginahimo man ni mga tropa. Kinsa man ni nagapauso ng mga tropa ng binulto-bulto. Ayun na, isilupay ng inyohang, usap na ka ng kalamidad. Manghatag mo ka ng silupin-silupin. Sinako-sako na. O, mamatoy, gingo ni Digong. Ewan mo, higapoy, ano, magsigi mo, takos-takos. Ha? Eh, ganun, sako-sako, yatag. Eh, sige, takos-takos, yung maglinya, mga tropa, maglibog pag isa'y tagaan.
3: Pinawa!
0: Kailan mo dito sa isa kapamilya? Lima kaagtang ni dire. O, na isa kasako. Si Aro, gingo mo makasustain na pila kasimana ng inyohang pagkaon diha. Sama ko dito mga tropa sa Pilipinas, dependent ang utag ka ng kanon, dependent sa rice ba? May mag dito sa Amerika mga tropa, kaya di man kayo ni hingaon o kanon mga tropa, ang ila rito kay mga wheat o kini mga hari naman. Mga pan. Kita diri kay body conscious ta o kanang health conscious ta, kanon, nga naman. Kani mga hardworking na to ang mga katilingban, kinahanglan mga katropa, mabusog tag maayo. Mais baka ha, or kanang humay. At least mo na, di ta mabusog ka na way kanon eh. Sure, no? Isingin ako kaon mga tropa ng Inamerika, no? At di abtag, duha ka oras mga tropa, magkutoy na yung tinae.
3: Pinawa!
0: Kaya lahit ng tinae sa mga Amerikano. Ay, di kita mahimong Western yan. Kay ang mga Western yan mga katropa, kita manggod, naduminahan matag mga Amerikano kanyan, tumunang nauso ng American bread. Nagadumdum yung ka na mga katropa, baka itong gisugo ko sa akong amahan, pagpalit na gurito ka ng American bread. Ako na nauso ng American bread. Ako karon mulito ko ng American bread mga katropa, kasaban ko sa akong asawa. Ilar yung karang tao. Ayot po kana. Uy! Ayun na yung may gap sa akong asawa, engineer. Mga 12 years ang punmi.
3: Pinawa!
0: Dosi ka to eh, pinayamong gap sa akong asawa. Alimang ka ni graduate pa kong college, mga tropa, siya mo pa'y pag grade 1? Ano may yung koga, palit na ko rito ka ng American bread? Siya mo ni American bread?
3: Pinawa!
0: Loaf bread na, loaf bread! Ay, nako badlunga diya. Palit itong Colgate, be. O, katong kuan ha, katong bagong kuan, bagong i-advertise ito sa kuan ning Sharon Cunita. Oh, palit og Colgate ito. Pili atong close up ha. Colgate niya, pili ang close up. Ayo, palit kong tuba. Pila man, isa ka Caltex. Caltex.
3: Pino ka?
0: Caltex. Kabo mo na mga katropa niya. Wala mo may Caltex sila, Petron man eh. Ano man naman katropa sa una, di ba? Nauso na. Karon lahi, kanang specific yung gay ka. Kanang tama yun. Muna nga, magkaingon ta nga, sinilupin ang paghatag sa DSWD. Ayaw na yung hindi ko, ngayon na, sinako-sako dapat. And good thing kay Kinisi Gatchalian, in fairness to him, no? Ako, salute ko ani ng mga katropa. Kaya ako nang background check ni siya, no? Mayog yun ni si Gatchalian. Makaingon ta mga tropa o ganaganing naapon ni si heart nga to sa mga masses ba? Muna nga, diha yun ka PBBM ha? Para malingaw ka nga dapat makatanaw ka nga to sa mga tao katilingban nga maone ang ako ang ipanukaran o nganong ni ako karon dini sa Malacanang para sa katilingban. Karon kay na may ihap sa mga pobre mga katropa. I hope and I pray by 2027, dili managhan ang mga ihap sa mga pobre. Kay 750,000 mga katropa, kung abot kini 1 million, bote pa sa bot, daghan pagyapong pobre sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Minsan mo, tagka-pobre mga katropa, kaya nahot na tagkwarta. Pero kudos, talagpagan natin yan ang mga projects sa tuang mga maayo ni mga gestures sa Malacanang ato pong pasalamatan o palakpakan. Ato na kita 24 minutos ng paglabay si Kalashiti sa buntag. Diba ang Angel Kumania? Good morning ni mo diha. Diba Alan Katokayo Kanyete? Uy, may buntag ha. Sangay sa Altiza Grande ni. Diba pa, layo-layo mong guni. Nakos kiliran mga katropa. Mayong buntag sangay sa Altiza Grande ni. Galanog-lanog kadiri. Uy, mga taga Altiza Grande, mayong buntag nyo diha.
9: Good morning!
0: Galanog-lanog daw tayo mga katropa. Joseph Cruzada, Randy Artiaga, Santisas, good morning. And Karina TCL, A blessed Friday to you og sa tanang katropa, mga katropa. Good morning, Alistair Gonzaga. Good morning, Puni Muria. Good morning. Good morning, good morning, good morning. And
9: good morning!
0: And Joseph Cruzada and Rinaldo Dizon. Sa mga nag-share, mga katropa, magpa-raffle ta karon, ha? The New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Mubalik ang ato nga program nga Bullseye sa ato nga pagbalik, mga katropa. Standby na, kay issue po issue na gini, mga katropa. Huwag hilakay. Ang ato ang issue nga pag-iskutan niya, mga katropa, mga gagmay lang guning atong haan. Dili sa Dakpan sa Davao, mga katropa, dito mag-iskutog lang lugar. Maglisod sila sa sugyot nga mang-hire o private security guard. Na ako'y nahinabi, mga katropa, nga usa ka teacher o kini nga supervisor o principal. Dili sa may bangkal area. So, yun sila maglisod mi o hire o kanang security guard o private security guard. Nagsaliglan sila og kana ganing kota diri mga katropa sa atoang City Hall.
1: Bullseye!
0: Unya, mga abusado pud nga mga minor de edad nakapaalarma na kini sa atong haan mga katropa. Ultimo principal nag-surrender na. Dila kaya. Kana og uban pa tong isgutan sa atong pagbalik sa programa nga Bullseye atong oras. Alas 7:25.
10: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
11: Taklarek sana!
12: Exciting!
13: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
15: M2C Graphics, Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
17: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
18: Long have we waited.
19: Panduway First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: Woji.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
18: Panduway First Five.
19: Brought to you by Tanduway,
18: the world's number one rum.
19: Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets.
18: Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details.
19: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
18: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
19: Drink responsibly for 18 years old and above.
20: Aspire to be
9: naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
20: Embrace the breezy vibe.

0: Alright, balik tayo din mga katropa, no? Pripida dyan eh, ako ang cellphone, no? Muramag ka nagmukhang ano man nang iya. Alas 7.32 na mga katropa. Ato ning, akong cellphone engineer ba? Kung ako ituwad, munganga. Oh, munganga ba? Munganga siya, oh. Mukab. Wala man siguro ning iyahang kwan. Last na ako ning cellphone eh. Murag kumaguba na po ni, wala na po niya ni.
1: Pinawa!
0: Kato akong isa ka cellphone, guba na yun. Wala na dyan makatext itong maningil.
1: Pinawa!
0: Wala na yung masiging text itong mga tropa o kanang paningil. Sige, bayra na. Na magdamgo na yung mga tropa nga, maulang yapon itong sauna.
1: Pinawa!
0: Kung ino, kaya batasan. Yung nga, Ma'am! Sir! Eh, baka nakalimutan nyo na na impas na po tayo.
1: Pinawa!
0: Bakit palagi pa kayong maniningil dyan? Sa katandaan nyo na o kango-anguhan nyo na? Bunga na sa sakit sa tuhod o bunga sa sakit sa utok? Naabot na may barangay bitawan yung mga katropa ng kuan ay kining kalaki ni mga trading ba? Kaya kaning na multi-account marketing gamay lang mga katropa kay nag-uso na po ni balik ron eh girecruit na po ko aning di na mi ana tagam na mi ana ni Jasper Magunsya.
1: Pinawa.
0: Kanang actually naka sinar mo ko aning ginagmay trading mga katropa. Kanang ikaw yung mismo magdalag account. Nya di man di ka pwede maka sustain mga katropa di ka mag-maintain og $1,000 sa imong portfolio dapat mag-maintain ka og $1,000. Pag ma-negative na mga tropa, tempara mag-deposit na po ka, another $1,000. And $1,000 that time is 50,000 pesos. Asa man kag 50,000 pesos mga katropa? So to sustain your portfolio, kaya naman kay, ako na pa ko'y account, dari, buhi pa niya akong account mga katropa. No? Galing lang, wala na ako ni na-deposito eh na, kay surrender ko, kay piminti lang ko ma-negative sa trading. Kaya sa pag basa ka ng libro ba? May kinahanglan ka, magtanong-tanong mga tropa. You need to maintain the amount para mag-gain man siya, at least siguro nasa 15%, dako na kayo ng mga tropa, in a month. Oo. O niya, mo-drive na po na nga ito sa pagka-negative, mabawi na po ito niya mga tropa, mag-carry over na po na mga tropa nga ito sa second month. Kailangan na kayo dako nga pundo para suyo po nila. Karon para ma-sustain kini mga tropa, mag-mam ka. Ang tawag ng mam, multi-account marketing. So nag-mam sila. Ikaw karon imuhang portfolio, daghan mo din ha, magtapok. Isahon na lang ni mga tropa na may bright nga mga IT ana. Ang mga bright nga mga IT mga tropa, so naa kay gitawag na tog broker, kay wala man na sa Pilipinas na kay dili man niya ato regulated diri sa Pilipinas ang trading. Pero ang imong broker mga katropa dito ka sa natay broker diri sa Singapore, natay broker nga to sa Dubai, no grabe mo trading pati mga batan-on 12 anyos pa grabe mag-trade mga katropa. Kita ra man diri sa to ang educational system atong mga katropa, wa man ta gitudloag negosyo. Wa man ta gitudloan ana mga katropa nga anha na magka mo graduate mga katropa og kini magsigagag. Ay sha. Mo man ang trading da nato sa Pilipinas sa nakaba kayo. Karon kay online naman. Bullseye. Legal man ang mga katropa o dili lang regulated sa ito sa Pilipinas. Pero kay online ng mga katropa that you can do your account bisan pa man to na ka sa Pilipinas dito ka through by the online marketing. Gimam na

0: pagkamama na karon mga tropa, so ikaw karon mangita ka kanang makasustain. Ikaw tag bakas ta ba, bakas sa Bisaya pa, bakas ta. Okay, kaya bakas man ta, isa lang atong account o nya tunga ta sa income nya katong uban mga katropa, gadi man kasabot pero naay cash. Ikaw karon na kasabot ka, nakaseminar ka, wala kay cash. Katong mga naay cash mga katropa, mo trusto si mo ha. Ani dre, sige dre, dawat dre, dawat dito. Okay, tag 50,000, so you have already 200,000 pesos kung upat mo. Inyo nang i-deposit dito. Ang employer mo dawat, no? Kag deposito mga katropa nga buo para sa account sa trading. Okay. Gideposito na. So appear na din imuhang kwarta dito mga katropa sa World Trading Industry. Kwarta dito mga katropa, nagrana. Then mag kuman lang ka mga katropa, kanang buy and sell man lang na siya. You buy, you sell, you buy. Di maniid ka mga katropa, labi na karon nga medyo shaky ang atong world market. Then mag-negative na ganyan ang kuman mga katropa, then you sell, no? Pag medyo musaka mga katropa ang atong market, then you buy. Pag maigo na nga to sa borderline, mo gain ka. Depende kung nakakay stop loss mga katropa. That very, very technical, no? Sa uban nga panabot mga katropa. Pero ako ang gabot ipasabot ani. Tungod niya ng ma'am multi-account level o marketing mga katropa, nangaparot mi. Actually, napa mi account diri. Dili na siya mag-move. Nag-stagnant siya eh. Naparot. Karon, may nga mo itong nag-sakay-sakay lang, wak kasabot. Igo lang mo finance ba? Ngayon siya nga, nga nung wala naman na. Giilad na yun, Tana. Mga pinitigot, mga katropa, nga down good na. Karon, katong mga nagsakay lang, niya imuhang pangalan, nagkataya dito mga katropa, kinis na nag-trust sa imuha, unsa buhato nimo sa pagpasabot katong mga naay mga online mga katropa gipakita gipasabot pero katong mga tigulang. Tingin man ang kasabot kay wa man gani kay hibaw Facebook.
1: Pinawa.
0: Mahay ka ba? Ang mga batano mga katropa nga medyo nakasabot sa dagan, wala na to sila. Pero naaman po yung mga tigulang, sinisitisin mga katropa nga igo lang gusto mo invest niya tapos mga katropa dili kasabot ug usay na parot. Karon, lahi na yang nauna. Mayong rin mga katropa og kani kay gilad. Then you have your name. Muna ni ingon ko mga katropa nga a good name is rather to be chosen than great riches. Then I offer payment. Ingo nga ayo lang bagot-bot nay. Bayaran na lang taka hulog-hulugan. Eh wala mantay kwarta ingon ana nga dako nga amount kini mga kasabot nga kini nga trading ni nga hurot na parot.
1: Di
0: mo mga kasabot mo di mo makadaapil og seminar. Mo ayo mo finance man lang ka ni apil ka nga to sa grupo ba nga wa ka kasabot. O di, para lang yun nga mahilo mga katropa, di mo na lang gibayran dito mo sa barangay makatubang mo ani ang amount o dapat kinimura nga ma-afford. Antod in town mga katropa, your strolling na impas lang yun. Na impas lang yun. Karon ni nga man, eh, paano mga matay mo? Nanunglo naman sa nanay. Mga matay mo. Mga discussion tamo. Gisamukan mo mo to naguba si utong isa ka cellphone kay gisamukan mga katropa. Maluoy ka ba? Kada kani mga oral defamation na gani mga katropa bisag kinsa na lagi text ultimo atong listener diri nga text na gani niya. Oh. Nga gina forward na po sa kuwa. Pagkabas ko sa yung tiguangan eh.
1: Pinawa!
0: Sayang ba? Buta man yung makainan ito mga katropa. Karoon maroon man ginawaan na. Yan to ko sa barangay. Yung kong ambil ko itong kopya diya sa ito ang ipirmahan niya. Nag-iukay yung taon sa kuwan mga katropa kay 2 years ago naman. Naharas pa yung taon ako itong sekretary sa barangay para makuha lang itong record. Pag tanaw na ko sa amount mga katropa, hitot mayotep! Nang inubra po muna akong bayad.
1: Pinawa!
0: Ewan ko, nanay, ang bayad na ko si Moa, sobra mo na yun eh. Pastila, nanay. Ultimo, si Indes Riaka, gitex pa.
1: Pinawa!
0: Ultimo, itong listener din mga katropa, gipang-forward sa kong text. Ito, saya nga, maluoy lang ko mga katropa. Ito nga, ipabarangay, kanak ko ni. Wala ka na nga, daghang kayo mga nabiktima 2 years ago para kanin-kanin panahon sa trading-trading uso-uso. Lahi po tong kapa. Lahi po tong kapa. Ikaw Royce, na membro mo ka kapa? Ha? Na membro ka sa una? Pili din mo. Ha? Nako. Ang kapa mga katropa, di gyud to manirado. Gipasirado lang yun. Gamay na lang mga pitok, adlaw na lang ang pabuton para mamilyonaryo ang dating yung your strolley kaoban. Daghami Nagagamit may nagtapok-tapok baga ng mga investors ba? Hige, tapok ko na to itong kwarta. Tama, tida kong kwarta. Tapok ko na to. Nga atong ibutang diri. Ala, di ka katulog. Hindi na rin, di ka katulog, di ba? Di ka katulog. May nga dugaya pa ako ano. Dugaya pa ako ano. Dugaya. Dugaya sa bulan mapatapos. Dugaya sa tuwing. Karon lagi mga katropang na kay pero noon anong bulana. Dalira pa rin bulana. Dalira pa rin natapos. Tapos na yung bulan sa onya mga katropang na napoy pero noon. Ang damay. Those were the days. Abol ka sa reason, lesson at mga katropa. Dili mo tugot ang Ginoo nga kita nga tao magtinapulan. Kaya niingon na daan, balaan kasulatan mga tropa nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Hindi naman mang lihok.
1: Pinawa!
0: Sokol ang kaling amo. Kaya parehan na mo level, kortahan na mong duwa. Ang mga mag-uma, di na mag-uma mga tropa, ang kabo, gibaligyan na. Gi-invest sa kapa. Oh, kapa po to, dilito trading mga tropa. Lahit po itong among trading nagka-mami ato. Tapos, lahit po din sa kapa kay Ponzi scheme man to. Pero nakasustain ba ang Ponzi scheme? Kaya lagi, grabe, grabe. Ultimo police, ultimo military, mga teachers, mga tropa. Akwar talaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano yung lisod? Anyway, mga tropa, dali sa tabi. Alas 7. Ako na itong gitagad, mga tropa. Kayo, naanak, kadawat na po kong mensahe. Nadumdumam ko na ako niya akong cellphone nga naguba ba? Katong isa na ako ka cellphone nga mukhang anang ko siya kaya ha kung ituwad ni mo. And then katong isa na ako ka cellphone akong number yung isa, asa to isa ni mo ka number lan yung kung meron po doon naguba itong akong cellphone kaya daghan kayo mag-text ito. Ah wala, daghan isa na kabok mag-text ito itong tiguang
1: Pinawa!
0: Itong tiguang alos yung nagani katindog dapat mag-inulsol na nahimo na nayawaan na yung mga dugay mga tropang nadako na mga dugay dapat mag-inulsol na nayawaan yun noon. Ibingaw lang siguro ka na ako, Nay.
1: Pinawa!
0: Gusto mo siguro nang gagawa nga? Alas 7.43 na mga katropa. Una na mag-break mga katropa dadaod, no? Mag-secret of health muna tayo. Kini mga gagmayng tunghaan, manggod mga katropa ba? No? Kaya maglisod na karon sila sa sugyot nga mang-hire o private security guard. Kay ang DCPO, ang ato ang gina-encourage nga dapat mag-hire mo og security guard. Well, naatay mga police personnel diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Dili man ni pwede mga tropa nga ilan ang i-augment sa matag eskwelahan. Na mga static diha nga mga patrol cars. Pero sa gawas man lang na sila. Laig itong magrikisa sa mga bag mga katropa diha sa sulod. Karon makita nimo karon diri mga tropa ha, nga ultimo principal. Mga abusado kuno mga minor de edad na kapaalarma na kinikaroon sa tunghaan. So gawas nga walay gwardiya mga katropa sila na ay mga school karon mga katropa nga nagareklamo na. Kaway disiplina in town sa ubang mga minor de edad. Nako!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kini school principal niya, kanang picture niyo nakita karon mga katropa, nakahasol kini sa mga abusado kuno matod mga minor de edad. Kaya lagi, gipang kalat nila mga katropa ang kining mga kabtangan sulod sa school. Niingon gyud taw nang usa ka school principal, naglibog nako sa Pilipinas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Haleluya ni Mama, dismayado kay siya ba no? Niingon siya nga, naglibog nako sa Pilipinas, naglibog anong nangyari sa atin sa country, the Philippines. Nagpadayag sayang tumang kadismaya kining usa ka school principal sa SPEDA Center sa Tukuran, Zamboanga del Sur, no? Tungod kini sa halos wala na dyan kasulbaran matod pa sa pagbadlong sa mga minor de edad sa ilahang lugar sa Zamboanga ni mga tropa ha. Base sa FB post nini giransak ang tanang classroom sa ilang tulunghaan sa mga bata nga giingong out of school youth pa it.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga OSY. Sumala nini bisa nadakpan ang mga abusadong bata. Buhian na gihapon sila sanglit mga minor di edad man o wala mahimo ani ang mga kapulisan ug bisan ang lokal gani nga LGU aron nga mapugngan kini. Actually mali na siya. Ayaw buhi eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: File og kaso and let the court decide kung dunay discernment o wala.
2: Bullseye!
0: Mali na siya.
2: Bullseye!
0: Mali gyud nang muingon mo mga katropa nga ay minor. Buhi andayon. File sa ukaso mga pulis ay mag shortcut. Ha? and let the court decide unsay buhaton para na ay gingatog ka ng hukom sa korte. Ang hukom sa korte ana mga katulad pamuingon sila ipa-undergo na to ni og diversionary program and let the DSWD will intervene ani mga bataa. So di yun ipapaulion mga katropa dayon nga to sila maginikanan. Di ni buhian mga katropa nga may nga oy quits na.
2: Bullseye!
0: Ay minor man eh, mag-agid yun mga intervention program. It takes how many years? Depende sa ilahan mga katropang pagbago.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa intervention program, dun eh budget na itong gobyerno mga katropa. Pagastuha po lang, kaya basig bawio na mga katropa sa tuang finance secretary.
2: Bullseye!
0: Na kanya ito nga si Recto. Matay mo na Recto, brother ba na ako ni? Every time magkita mi ni Recto, magtaas-taas mo ni mga katropa. Kaya pagkato na akong sinit kanya ito, ako nang ibisita ni iyang buhatan kay Bradak lagi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kaninga kuhan niya, tapos nakukay kulamoy ba? Nakukamot? Nakukulamoy? Mura ganig mga katropa, o gana ganig makakumot, o bulad, duha ka bulad. Ako ni si Recto, Brad na ako ng mga katropa no, sa Triskillion. Fraternity sorority nagaprotekta po ni nagaprotekta nagahatag po ni mga katropa o gani mga kasayuran no? But anyway trabaho mo ni walang personalan mo ni ginengon ako mga katropa issue per issue lang trabaho lang walang personalan siya man tong nagmando mga katropa as finance secretary pa bago pa ni siya nahawa dito mga katropa kaya na controversial lagi ningon siya mga katropa nga kamong taga PhilHealth daghan man yung magpundo diha ambin abe. Ibalik na diribe. Kami igasto na abe.
1: Pinawa.
0: Okay, pala mo itong kaso mga katropa, pero ang ombudsman ba naman? Si ombudsman Rimolya mga katropa. Nabilong ka nga to sa shield defense minister. Wala, yuga. Karon mga katropa, mo na niya ang problema. Ha? Kay kining mga bataa karon nagapabadlong, minor de edad, ang DSWD dapat na i-budget mga katropa gastuhan na ninyo para sa intervention program.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unsa ang paggastuhan na karon nga moingon mo rin mga pulis mga katropa ay minor de edad mamudong amo tamong buhian dong.
2: Bullseye!
0: Dili ingon na. Mali na siya. Himua ang proseso. Nadakpan man ka ni file og kaso butang kag affidavit i-file mo sa piskalya. Pagtanaw sa piskalya karon, bahala na si piskal moingon mga katropa ato ni paubos sa intervention program. At least wala ninyo gipapauli ngato silang panimalay, unya gubot po ilang panimalay, mubalik na po ni laing tunghan, manglungkab na pod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mali na siya mga katropa. Anong imong ipauli. Ingon din, galibog na kos Pilipinas, kaluoy ani ni principal ma'am. Oy, ma'am. Galibog na kos Pilipinas. Ini ang post mga katropa. Ato ikot lamang diri. Grabe na kayo ang ransak sa Tukuran Sped Center. Ang gahimo kay mga bata out of school. Pinasagdan sa pamilya. Nangawat para mabuhi o isustinto sa ilahang mga bisyo. Tanan classrooms gisulod para lang makakita o kwarta. Walay mahimo ang pulis. Local LGU kay nadakpan pero gibuhian ang mga bata kay minors. Karon kay kahibalo na sila nga dili sila mapriso o mapanish. Misamot sila ka wild.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lisod na. Ambot libog na kaayaw gunsaon. Looy ang mga maestra na ningkamot. Isip principal, gihimo na ko gunsay mayo. Linkages, police report, CCTV, but still walay mahimo kay minor ang mga kriminal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ambot kanunsa ni mahuman nga problema. Salamat sa makatabang namo. Please repost for awareness base makatabang ni nga pamaagi. Tukuran Sped Center, San Carlos, Tukuran, Zamboanga del Sur. O ni mga katropa ang caption. Kita ni mo din mga katropa nga gihugaw-hugawan pang eskwilahan. Gipang guba pa ang ilahang mga kabtangan and then gipangkatag pa mga katropa ang ilahang mga gamit, gilungkab ang mga pagtuog kanang kabinet mga katropa ug dona bay kwarta o ang unsay mga posibleng makakwartahan nila mga tropa, ilahag ninggihimo, way pakialam nga nangaguba ang eskwilahan. Grabe pagpangransak.
2: Bullseye!
0: Ma-feel yun ako mga tropa ang pagkasagmuyo ni ma'am. Sa unahon na ani ni ma'am mga katropa, lisod ano? Lisod kayo. Kaya kung ugaling mahitabo nga madakpan ko no, buhian man. Ani ni siya, Madam Principal. No. Ang inyong LGU din ha, dakog tabang ani. Ang inyo ha diha nga mga kapulisan, dakog tabang ani. Wa lang yun na mao ang pag-implement.
2: Bullseye!
0: Kaya, kamo naman ang adunay advance nga discernment sa kaso sa bata. May gani ka nadakpan eh. Wala man po nagsulti ang juvenile justice law, no? Nga direkta ni mo siyang buhian. Imo lang yaponing i-file ang kining kaso or affidavit nga maoni ang nahitabo dito sa fiscal. Si fiscal na karon mga katropa ang magdetermine kung doon na by discernment o wala. Edad 12 anyos to 15 anyos mga katropa. Dili gyud na pwede nimo na siya para nog kaso direktamente. 15 anyos ngadto sa 17 mga katropa, minor lang magyapon kini. Diha na pangitaan kung na may discernment mga katropa and financial case. Pero granting nga magilty siya, dili siya prisuhon mga katropa ngadto sa prisuhan sa mga adult, ipaagi siya og rehabilitation money diversionary program. Ang DSWD dapat ipa-enhance sila ilang rehabilitation center para sa mga CICL or children in conflict with the law. Ang challenge nato din na sa inyong lugar, no, sa kining asa to napita tong lugar ato ni Ma'am Principal, ang inyong LGU din ha, kadagang marim badlungon din ha sa katilingban, din ha, mga minor de edad, magbuhat sila o kanang CICL Rehab Center. Like in Davao City. I believe kay si konsihal, babae nga konsihal, no? Nalimot ko sa apelyedo, Librado, no? Si konsihal Librado Trinidad ang apelyedo. Iyan yun yung ipangingos gani konsihal Trinidad ganyan to, mga katropa, nga natay CICL Rehabilitation Center diri sa to sa Davao City and napirmahan kini sa to ang mayor kanyan to pa si Inday Sara Duterte. Muna nga mabudgetan siya. And pero, kung wala na mga katropa, good thing na sa mga tao o sa mga lugar o LGU nga can afford nga na ay budget mga katropa para sa intervention program sa mga kabataan. What if wala? The reason why naa ang DSWD.
2: Bullseye! Bullseye!
0: The reason why nga natay national nga budgetary system mga katropa para sa mga diversionary program sa mga CICL, children in conflict with the law.
2: Bullseye!
0: Dili kay ipasa lang imo sa mga foundational people, foundational organization mga katropa, nga sila po ang mga nasa foundation, manguha po nila mga fundings gikan sa abroad mga katropa, o mahimo pa ning uban nga galamiton ni noon sa corruption.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya muingon mo ni karon ang mga nasa private mga katropa, ang mga organization nga Mr. Senator, Mr. Congressman.
2: Bullseye!
0: Padagay dahil pag umidribe kay natin intervention program, ribababla. Kanya pag-abot, niingon din si Congressman mga katropa, oh sige, I will panaugan tamo og 5 million para sa kuang pundo, kuhaon ako sa gaa. Justifiable, kay gikan man sa gaa. Pero, pag maabot na ang pundo sa inyong kamot, okay, alam nyo na. Ha? Commitment. Commitment man ang term na ginagamit karon eh. Commitment. So nahimo ni no mga means of kining corruption mga katropa dito sa Osaka Foundation. Unya ka ng foundation mga katropa na kaingon siya nga, uy, nindot man dahin eh. Ha? O sige, pila may commitment nato din ha? 40%. Ay ka, gamay ra. Ang imo. Ang imo di ay. Sa isinta na ilaha.
1: Pinawa!
0: Okay na, ito kay na pulis.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ipaagi lang mga tropa nga to sa mga magbabaol kay justifiable kay daghang kay need ang magbabaol o ganang pinaagi sa mga abuno. Pag palit o mga abuno mga tropa. Oo. Muna ay liso din. Dapat manguna ani ang gobyerno, manguna ang local government nga dili unta si principal masagmuyo kung dunalay nindot nga intervention program sa mga minors ang inyong local government unit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato na kita yung 56 minutos na paglabay sa alas 7 sa buntag. Aber og musalir ba mga katropa, ayaw lagi buhi eh. Ayaw, ibutang imuhang desisyon sa imuhang magkamot, no? Kailig kaso. Martin Navarez Mangiran, vlogger, good morning yung buhiha. PJ Dimera, way ayaw mga bata garon, tungod na mga katropa nga napalayo po sila din sa tuang pulong sa Ginoo. Ingon siya, ingon ang balaang kasulatan, my son, no? Attend na attend my words and follow my command. Attend my laws. The laws of God is the word of God. Basa mo sa pulong sa Ginoo and follow my command. Ay, ayaw paghimo gadautan nga to sa mga tao. Ronnie Piho, good day all katropa. Rich Palacios, good morning katropang Sir Alan Abay. Happy Friday sa tanan. God bless us all watching from Mahayahay Tugbok Family Iyong. Janaline, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. And Tristan White Gulay, Limor Inrob, Romel Borneani, may buntag ni mo diya, tol. No, good morning.
2: Good morning!
0: I-claim na ni mo diya yung ticket, ha? Kaya nakadaog mo. May buntag at trobang sa Lanabais ang lanog-lanog na po diri sa Bago Playa. Sige kong katawa, Bursay Jude, watching from Bliss, Bago Playa. God bless you all, mga katropa. Oh, sige kong katawa, mga katropa. Magpagay niyo din ha, ma'am.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Musunod, mga katropa, ang ato ang break muna tayo, I mean, alas 7.58 na. Standby.
1: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.